suñ borom dafa wut ay guide guide spirituel yo xamni ñoy orienter ñi cey jaar ñi cey jëm gañu ñi nga xamni ñoy orienter ñi cey jëm tablet signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg legi ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa deung fi nangam gañoñu mënu ñoo ñak gañoñu mënu ñoo ñak ñu ci ahmad bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi wa wahalul khayra la lakum tuhlihon nu ngeen koy firé ñu na mbacke xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen waye mu fahm bi mu am ci deg alquran ba tax muni najanil munsul bil quran ada qadawtu mawrid al saman sun borom ci bopam moma dey alquran sun borom ci bopam moma firil alquran ba mujji may nanu kayu kep ko marat ci alquran deg gogum am ci alquran motax muni wafalul khayra limuy firi ci melaw sayr wi ni rek moy defal lu bax xeyna nga taxé muni dedet muni dem len ngeen xol arafi wafhalu jurum ñaari araf la lay jox al khayra jox la jurumi araf muni xam nga lom lu muy firé muni ha muni sun borom neena seen jurum ñaari cieur yi seen jurum ñaari cieur yi na ngeen ko manañ teunk ko ci jurumi ponk l'islam yi bum ko genn seen jurum ñaari cieur bu mu genn jurumi ponk l'islam xam nga ni wi deggin ku yalla firilu alquran mëno ko xam ku yalla firilu alquran mëno ko xam wafalul khayra jurum ñaari uruf la araf yoyu moy tektale jurum ñaari cieur yi doom adamay muni al khayra jurumi uruf la jurumi araf la araf yoyu le muni moy juromi ponk l'islam yi kon fexelen ba sen jurom ñaari cieur yi bu mu waccati mukk juromi ndigali yalla yi te moy juromi ponk l'islam yi koku yoon wi mu jaar xamna fu montagne ne fu do daan nek fu yoon wi deungé fu mu jubé fu pax am yépp xamna ko koku moy wasila bi lay orienter pour nga mëna mucc ëlëk yowmal khiyam bokk na ci nak la lay gëna mëna jariñ ci mom mahabba moy nga sop ko def sop waye nga liggéeyal ko nak Touba li Abdin Muridin Sadiqin la ummu bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñett yi mënta ñak pour nga jariñ ci nitu yalla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci ben bo mané bolé ñett yépp mo gën bu féké nak neew doole da la dab ba mëno bolé ñett yi mom ben mënu ci ñak ben nga xitmal ko mba nga bëgg ko day mbeugël bu sincère mba nga diko jox adiyé fo toll ñett yi ci la waliw di xettalé kumuy xettali ku ne ci la waliw bi di taxélé kumuy taxél ku ne misal nako bataay ni waliw lumu tang tang lumu am am daraja ci yalla ñaara ko jaaxal num waliw ñaara ko jaaxal moy waliw lu meuna seul bu meuna seul bu meunta seul bu ko ko toñut mum waliw lu meuna seul bu meunta seul bu ko ko toñut lu meuna alak alak meunta alak ko ko toñut mum waliw waye gis nga waliw lu am am daraja lu am am maqama meunta jariñ ko ko gemut munu la jariñ dara boko gemut dara mun lako jariñ mom waliw dara bu le beggona jariñ nit yalla du nangu ko ko gemul dedet dang koy gem rek nangul ko mu dor la mana jariñ ku weddi nga laaj ko abu talib innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lako taxawati bay taxu yonent sallallahu alaihi wasallam yonent dara jangi yam ci yonent yonent beug nako jariñ beug nako taxel waye comme mom yalla dugul li taxamana jariñu ci nitu yalla defaguko
yàlla ni ko kii mënoo koo jariñ nag ak loo ko bëgg-bëgg ak lu muy doon doon sa baay mënoo koo jariñ. Bala nga balaa mën a jariñu ci yow nga mën koo jariñ day fekk mu sopp la dayab sopp waaye yëmu ca mu topp say ndigal bàyyi say tere. Kon innaka laa taxdi man ahbabta walakin la yahdi man yashaa. Kon walliw lum foor foor foor mënu laa jariñ dara dara dara dara li feeg gëmoo ko li feeg wóoluwoo ko li feeg liggéeyloo ko li feeg li feeg li feeg. Moo tax kon liggéeyal gaay yàlla yi am njariñ. Alquran neena wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda allah wa huwa ghayran wa ahsanu ajran wastaghfiru allah inna allah ghafurur rahim. Ma nga suratul musammil. Mbaram neena perte nga amul perte nga amul perte nga amul ci kan ki nga xamni jël na loxom dugal ci nafam wala ci posatam di loxloxi bané ci luqat lu am njariñ ni yàlla am. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu yàlla nee na du sànq booy ñëw di ko fi fekk tajiduhu. Waa ji nga xam ni dafa làmb poosam di luxluxi di luxluxi ba ne ca luqet lu am solo su boobaa ba tey loola dana jariñ ki nga xam ni mooy dana jariñ ki nga xam ni mooy aji liggéey ji. Kenn mën leen liyaar lu ñaan kii fëgg foofu nekk na ko ba kii fëgg nekk na bàyyi fëgg gi. Suñ borom ni ki dugal loxoom ci poosam di luxluxi ba ni ci luqat lu am njariñ ni yàlla am. Waa da ngaa gis yàlla fu yàlla ne jamono bi nga naan yàlla am ana yàlla waaw kay mooy ki nga yaakaar ni moo représente yàlla ci kaw suuf te mooy jaamam bi ab jaamam boo yaakaar ci ni loo ko jox mu joxal la ko yàlla nga ni ko am mooy mu gees ni yàlla am. Suñ borom nee na tajidu indallahi du sànq mukk booy ñëw di ko fa fekk mu ne te waxuwa loolu xayran ay waay ak a baax wa ahsanu ajran mu ne yool baax rëy gis nga yoolub yoolub yoolub lu baax loolu nga def. Suñ borom a ngi yéem yool bi ci ab bari waay ba tax mu ne wa ahsanu ajran mu ne dana doy mu ne déedéet boo noppee ci loolu nag ginnaaw bi nga yëkkatee sa alal gis koo xam ne nii yaakaar nga ne mi ngi kër kër ci yoon yàlla nga ne ko am joxal ma yàlla nee na ginnaaw bi nga ko joxee mu joxal la yàlla ba noppi nag léegi wastaghfirullaha acca foo toll del wax yàlla baal na ki nga ko jox naan yàlla baalal diw yàlla baal ma yàlla baalal diw yàlla baal ma yàlla baal bu yàggee yàlla baal la wastaghfirullaha inna allaha ghafurur rahim. Ku weddi laaj ko Sayyidina Ousmane aaya bii da koo dund mooy yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa sumb ab sumb bu jëm ci yàlla bi mu sumbee sumb bi ni lu waay am ma defal la ci Sayyidina Ousmane gëstu ba xam sumb bi yonte yàlla Muhammad sumb lan moo ko war a defar mu ngi toll mu dem indi lu toll noonu jox ko loola rëy ci yonente sallallahu alayhi wa sallam mu julli geesal mal toog jublu xibla naan yàlla baalal Ousmane yàlla baalal Ousmane yàlla bul toppati Ousmane dara yàlla bul toppati Ousmane dara. Suñ borom muñ ko muñ mënu koo muñ mu ne ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxuma la Ousmane jëlale naa ko waaye may naa ko daraje yowmal xiyam juróom ñaar fukki junniy nit yoo xam ne atte naa leen ba dara dara dara du seen mbir lu dul dem safara bu keroogee may naa ko mu waaxu dem intervenir jël leen yóbbu àjjana may naa ko daraja jooju. Ndax loolu Ousmane ci mën a julli la ko amee te pourtant daana julli de mu ndax loolu Ousmane ci woor la ko jëlee pourtant daana woor de déedéet ci liggéeyal ab sëriñam la ko jëlee ci liggéeyal ab sëriñam nangul ab sëriñam ca la Ousmane jëlee loolu yi ca la Ousmane amee daraja yi ñu yàlla atte ba ne leen yéen safaraayee ci yéen acca ayoo dem leen safara ñu waaxu jëm safara Ousmane jóge fee ñëw ni yàlla baal leen yàlla ni ko baal naa leen jëlal yu bàjjal. Ousmane amewu ko ci mën a woor de amewu ko ci mën a julli de mi ngi ko amee ci liggéeyal sëriñam
serigne bi dox digam ak yalla wana tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khairan wa ana wa ahsana ajra waxtani monon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wumako nima len ko waxe mangi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu ma ndox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtaan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila al janna ma satisfaire len waye xeyna wenen yoon man na gëna yaatu buñ ci jaaraté ci benen jotaay insha allah taala sun borom neena man yasah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waya man yasfa safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita manga suratul nisa ni suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymet paymeti ba def intervention bu rafet man yasfa safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mo wutal koko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakun lahu nasibun minha cir bu mag cir bu reuy ma nga lay xaar fa sun borom mune ka sali kay saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kepp ci kawam jëlal benen sens bi sun borom neen ku yalla dogal nga kër kër yi def aw yiw cër ba nga fa di la xaar safaan bayit ko salika ku yalla dogal ngay paymet paymet be def safaan bayit musiba ba nga fa di la xaar mu ñu ndax man yalla sañ na lu ne te luma def lu ne jamm ci jëk jamm ci mujj motax sun borom jël yermandem daglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkat yu bax yi defkat yu bax li ñi xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko day def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baak am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox dañay wut goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foyé ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo leen joxé alal danañ ko dello yalla me di leen ko jox lool nak rafet ndort dong nga ci mëna am moy diw sangam mi de ay yëngutom yépp ci yalla la jëm ci yonentou bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh amadou tidiane la jëm cheikh abdou khadir jilane la jëm ci abou hasan sa sali la jëm kon nak nama yobalel am yobalel yobalel ma nga lamb sa force jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ji mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeel na ngeen len di xit mal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi
bu fekente ni regalul yalla yit waye amna xam xam man nga degge ci mom lulay jariñ luy tax na gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax nga taxe ëlëk donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga degge ci mom mu wax lo xamni day doli tuyaaba ko def nangam nangam nangam yalla digeene ci nangam waye da ci rawat nak bu def borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mu ko jëlale sa bo togalek mom rek am lo yobale bo gisee seigne touba nan wala tu jalis khayraman bihi tusa dinan wa aqlan abadan tanal murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place mu na mu ni ludul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban gram place bo xamni bo fa toge dañu la doli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala gram place bo xamni bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad ñaari gram place yi rek mo jara tok bu sa diine di doli ko mba sa xel mu rafet difa doli ko yudul yoy jeru fa tok yudul yoy jeru tok motax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la de bul def borom xam xam bo jog rek dem seti muni dedet wazur khiyar al ulama borom xam xami tanex ya ñi nga xamni ni rafeté nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu seigne touba ne dedet siara ji na nga leen di siara ji de wa salihin ak gañu bax ñu waqdimhum lillahi jalla kulli in nanga len di liggeyal di len khitmal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defon na daw kon ren duma def muni dedet kulli in la wax kulli in ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji na yalla do nga tax da ko rus bum la ko taxa def dama rus diw sangam motax ma def muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla dongu tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla ni yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla ni yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax yalla mom moy fay ëlëk muni gañu bax ñoo ñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siara ji len boy jog bul fakhas rek jog dem nga sakku sen ñaan nga sakku sen ñaan ndax amna ci ñom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak ngay sakku sen ñaan nak muni wat lu du'ahum wa minhum abadan fo tollu ngay sakku sen ñaan yi bayiko ci ñom di ñew ci yow gis nga yonent sallallahu alaihi wasallam sax diko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka da niko bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñom kun sa tabaruki fo tollu del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafeté nga leen ñortu ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñom kun sa tabaruki legi civilisation jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ci tuuti jox nit da koy def waawu tour la koy def mba mu tek fo ba nga dem mu tour ko bo demé ni man naam awa muy naan tuduna tour yalla wo xamni wona yalla ci touram wo xamni tour wo ko ko naan taxé wané bim daatan naan wona yalla ci tour wo xamni tour wo ko ko naan taxé
kon kun sa tabaruk del barkelu ci ñom del barkelu ci seenu dess bo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal del barkelu ci ñom sayyidina imam khasali neena rahimahullah man akala ma al maghfur ghufira la khasali neena radiyallahu anhu waxuma ku yalla jéggal nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke ku yalla jéggal yalla jéggalale la yow yow mi bokk ku yalla jéggal yalla dalay jéggalale subhanahu wa ta'ala cheikh abou yusuf dil bustami gana jina ben kharitu waliwum boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor korum nafi la manam bindan mi mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina abou yusuf dil bustami dal di raxasu di lek wax xarit walli wam bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neeku ni ñew ñu lek ni ñew ñu añ muniko neeku dama wor diko koku woyé muniko neeku dama wor muniko ci yow xana xamo ki la wo añ kana ki moy abou yusuf dil bustami na waw way man dama wor man duma dag sama koor mom walli la xamna daraaje cheikh abou yusuf dil bustami ni egg na ci maqama ku bokk ak mom yalla balla muy naxtan boyam bobu pour mu ñew bokk ak mom sayyidna abou yusuf niko eh bayil jambour yalla mere nako bu yag ñak bokk manam bañ gi mu baña ñew bokk ak man ngir ni da ku wor yalla mere nako ci wa legi xolal pourtant koram gogu tuyaba la ci don sakku de motax borom xam xam yi taxaw nañ ci wax joju ndax bu fekkon tani ngor si wala mbindan mi koor gogu koor farata la sayidina abou yusuf bustami ñimi wuko ko doglo bu don koor farata du ko doglo muk muk muk xalatuko même bu ko don doglo sax bu xale bi bañe du ci am bakkar lutax yalla mere ko ci waye xolal koor gi koor ngat nga la koor nafi la koor gi lum ci don sakku tuyaba pour yalla bal ko pour yalla bindal koy tuyaba pour yalla taxel ko legi bok ak abou yusuf bustami mo gëna gaaw yalla takal nako garatu ku bok ak mom yalla bal la yalla taxel la waye mom xamuko xamuko serignam bi ko xam wala kilifam gi ko xam naxtan nako pour ki nako bayiko yalla mere nako bu yag ci ñaka bok ak man yalla mere nako kon kun sa tabaruki na ngay barkelu ci ñoom fo toll señ touba neena boore def fo toll di barkelu ci nit yalla yoyu fa tasdadul huda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul uda sa bo xeye da ngay doliko ak njub sa bo xeye da ngay doliko ak taxé sa bo xeye da ngay gëna jégé sa borom fa tasdadul huda fa tasdadul huda kun sa tabaruki fa tasdadul huda del barkelu ci nit yalla yi neena lol day doli ak njub de day doli ak taxé de ëlëk yowmal khiyamat akbar ñu nga leen di magal sa kemtu lay katal nitu yalla lum la minal minal minal bopam bum te nang koy magal nang koy war mal lutax ndax magal nitu yalla war mal nitu yalla dafa amé atté wormal yalla bo gissone yalla worma jing ko wara jox ak daraja jing ko wara jox nit yalla soko dé magalé nonu ak worma joju dañ lay bindal tuyabay ku wormal yalla motax señ touba ni wa innama ijlalu alimin amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nukhil muni mom señ touba magal borom xam xam bu jëfé xam xamam gis nga ko
borom xam xam bu jëfé xam xamam magal ko néna mi ngi melni magal yalla mi borom aras wormal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni wormal borom aras wormal borom aras melni wormal borom aras

tamay ko wir ñu mos di wok di agn may dag ci ñam bi diko tekkal mu bañ keur bu ma dagge diko tekkal mu bañ ñu ma saway bay li ngay def mané ko yaang may téral mo señ tuba digal mu da di ñu ko nak nopi na ci mu ka señ tuba mako digal de señ tuba mo ni bo bokke borom xam xam wala nga bok kilifa na mu ni ñam wi ngeen tim del set ye gëna neex nga diko dagge diko tegal man digal señ tuba lay def ni señ baskel ko mu ni ngay wor mal worom xam xam yi soga defé mel nga ni ko wor mal borom aras mel nga ni ko wor mal borom aras waxtu wo yegé sen aajo na nga sol saw dal doxto lo man man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati sallallahu alaihi wasallam moko wax man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati ku yeg ni sa mbokum julit dafa am aajo nga man ca aajo je dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa aajo yeg boko yegi ak boko yegu kon rawati na budé nitu yalla rawati ne budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wéxal batu wali bu xong ci la adina am jage wéxal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adina am jage waxna len ko miraran ci cheikh bété tune liko top te xamul fu ko topé ci wéxal batu wali bu xonkon dong la ko topé du lenen wéxal batu wali bu xonko rek man xawmako musuñu bokk tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoy waye xam deug wax ko dara di ci nekkul ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salim mbake radiyallahu anhu kenn wërantiwul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelul rek waye ci ponkali goor yalla yi la bok mu am ci seigne touba ñaari xaas waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim nel ma ak yow bok bay da ngeen yaakar ni bayyi derata ko taxari wax xamna ni ño bok bayyi derat waye bayyi ruuxa taxone di wax al walidu ruuh moko taxone di wax cheikh salim da bok ñi nga xamni seigne touba seen wajuru ruuh la direct yalla xamnako da ci bok waxuma nak dara jey bopam ak lim liggeyal bop waxuma lol mom mom mo roj ay tolam ba beut wara sebbi te pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko rekolte joxe magam legi xana manon nani waw ginaaw man awma jiw wuma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaji aw jiw khalatuko te amul jiw wuma bay te roj na ba nopi muni ay la yewende do nga xamna ren mom du ngeen di bay ndax ren mom aw jiw amul lolou bimu koy wax guddi gi xawna dem tuti ni tuti ñu deg auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax be ca ciur bam ñewé jox ko ñegu jiwu ba jiwu wo dess kérok lay top be ca fofé la ko topé ba tu wali bu xonk nga wéxal ko ku ka xamone de ku ka xamone da ngay wër wali wi rek wali wo gis botam xonk waye nak ñom bu seet ba tu fankat mëno ko xam danaka mom ko yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ca yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ca moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko discourul yalla soxla so se nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kéro gisul ma lamba wala bo gis na lamba sax tay ndax sa affaire ca lay baxé adina ak al-akhirah sa affaire ca lay baxé adina ak al-akhirah

kon man kana fi ajati akhihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci ajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amuñu tank amuñu dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa ajay yow te yow kat man nga xey yendo dox ajay waji ba jant soto du faju waye yalla mom ajay jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gont waxuma gont sax waye ben nit mu faju sun borom ajay jum jëm bu faju mom mudal waxat benen hadith neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi yalla du deñ bi dimbele ak jamam li fi ak jam baangi nango dimbele mbokum jamam moromum jamam kon rawati na nak yow mi sonni ci dimbele walli wi yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopom al-qur'an kon waxuma lak yow kon waxuma la yow liggeel nitu yalla jariñ li ci nek day fajj aajo day tax sa aajo fajj ñu bal na motax señ Touba waxon na boromam niko yow sama borom la nga ma fajjal aajo yi nga xamni dañ may liggeel dima xitmal guddi ak beccëk waqdi awaij allasina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyal seigne touba ben bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni ak la wax xeyal seigne touba ben bis dong bu mu nangu mo op tiyaba jamu yalla jinni ak waaw waxon nako ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax seigne babakar touré ñen ñi gën ko min ci seigne mbay touré tayli bi cheikh ahmadou bambala won radiyallahu anhu way daf ko fiyetele won mam cheikh ahmadou kabir mbay niko loko bëgg liggéey lo nang ko ko liggéey lo seigne babakar touré momu mo dalal alquran baye sam mom seigne babakar touré mo dalal alquran baye sam ben bis mam cheikh dalena wolu ñu ñew dem len bayali ma sama tole seigne babakar touré wo mbolo and ak ñom ñu baye tole ya bañu baye ba ñew ñu fekk ko mu tok ñen ñi neñ ci yeen ba la fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guuy ga wala kulli hal comme seigne babakar touré mom borom xam xam la wutna aw kayit bind ci man khaddama salihin irtafa man khaddama salihin irtafa lo rek la ci bind ci aw kayit ñew nuyu mam cheikh ni ko ko jabb mam cheikh xol ko ni ko waaw ñi ngay jundi fi de liggeel len ben bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom ben fukki addu ñu ga ñi ngay jundi fi man qaddama salihin irtafa ñoo ñi ngay jundi liggeel leen ben bis mo putu yaaba jaamu yalla juroom ben fukki addu ñi nang mani ga ñoo ñu nak lan la seigne touba di jundi ga ñoo la tambale ci yonent ba ci sahabatul kiram ñoo ñu la seigne touba di jundi ci hokal bu kaaw naan touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñet yi mënta ñak te xeñel na bepp jam bo xamne nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nek ab julit ba nopi gëm yalla ba nopi diko jaamu ba nopi nak door leen di khidmal bu fekke ni amo doley khidma wala amo moyen bi kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di len yonne leg leg batay bu fekke ni lolou japp ni wut nak legi la fa sus moy lan moy ciofel na nga len bëgg daye bëgg sop len daye sop ñet yoy bo ci am rek wallu bi mën na la xett li ëlëk yowal xiyam
tuduna sank cheikh abou yassid al bustami ci ngadam gogou waye abou yassid mom radiyallahu ta'ala te kat abou yassid xam ngeen ko mi ngi bok ci xam sa tu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abou yassid radiyallahu anhu cheikh abou yassid al bustami dafa am benn bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër di def ay lawratam jant fenké mo wagnou ko wat jëm ci wat kërëm ngelaw ni way way bi ngelaw li yëngato mu yëk sédday ngelaw li ci yaramam mu ni ah dal di xol gis ni ngelaw li ko dugg kon fim jaar ndegata yéré mo xottiku yéré bi mo xottiku ndoxé ba tollok marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer tani teyer bi man day sama yéré bi da xotti ko fi ma bëggon nga daral mako teyer bi niko simil mu dal di jinni bu ma jox ko teyer bi gar ko ba nopi mu lamb posam wa luma lay jox luma lay fay mu niko def na ko hadiya mu abou yisi dal di salat mu bom mom ñibbi kërëm lolu ci yor yor la ca takusan la teyer ba faatu teyer bi kërok bu mu gané adina ba bi mu faatu musta defal yalla lu yalla gëreum ba taxna biñ ko yoré ci bammel mun ci rek nakir dikkel ko nir bako mbugal laaj biñ ko jëk laaj dañ ko ni man rabbuka kuy sa borom mutit bani xana abou yassid al bustami abou yassid al bustami moy sa borom malaka yi tit ba xam biñ ximiliko ba ko dor sun borom ni bu ko loxalal wo len abou yassid ba xam ndax man na bindi weñ waxuma dom adama sun borom dal di def liñu tuddé kasfu moy mu dindi kira yi dox digënté abou yassid fi mu nek ak waaji nek ci bamélam abou yassid dal di tew malaka yi ni ko ki day dañ ko laaj koy sa borom muni abou yassid dal di tin ba xam bim ximmi ko mom abou yassid dafa gëdd waaji arsalé ko ni ko yow man may sa borom fan la nek sa borom man dama mëna bind sax wañ waxuma nit waaji ni degg ba yag mu ni ko sa baram ni ko waw sa yéré bi nga sol ku la ko garal ci yor yor abou yassid dal ni tek xalam dem ca kako garalon yéré ba bi abou yassid ne tek sun borom ni ko ah mbaa da wax deug di abou yassid ne ah ay la yewen nak wax na deug ci yor yor di doxantuna bas yeug ngelaw ci sama yaram ma xol sama yere xottiku ma jaar ci ab teyer niko garal mako mu garal mako ba nopi maneko luma lay jox muy def na ko hadiya sun borom ni accam bismillah jam abou yassid xana xamul yow leggeel nga ma bama geureum la ñu ni ahakay mu ne kon nak jël len waji ngeen dugalal mako ci biir ngeur maane jima gërem abou yassid al bustami yobul len mako aljal ñu jël teyer bu yobbu aljal ci biir ngeur maane abou yassid ci la yalla deug jéggal waji yobbu ko aljana motax ram ñukay wérante ñak xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla jegalal mo roxul dedet du non ram fi nga koy lijeenté doga dem fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg kep ko xamni ni jokku na ci man nga jegal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu nga xamni yalla da len di wax ni d'accord ku jebulu ci yow dana ko jegal ëlëk yowmal khiyama taxel ko waye nak bul wessu lim sangam de bul wessu lim sangam de bo gisee walu yu bari amna fo xamni buñ fa agge ci ab lim ñu jebul ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti jebul kenn loolu tax parce que sun borom ci bofam daf leen di wax ni bu leen wessu lim sangam am walu yo xamni nak sun borom da leen di wax ni ku leen top ak nu mëna tollu ci kaw suuf yowmal khiyam dina leen taxel waye xaar ba yowmal khiyam ngay jema lijeenti yalla jéggalal diw dédé fi nga koy lijeenté mu soga dem
motax ñu dégg señ tuba ni waqdi awahij lisina damu fi khidmati ba yawmal khiyam fi khidmati ba yawmal khiyam ba yawmal khiyam juroom ñaar fukki jooni yalla may sayidina usman man ko ram ndax usman da xaar ba bis peñ ci dedet fi la ko faago doga dem fi la ko faago doga dem affaire bi do xaar ba bis peñ ci dedet ngay wetti aw ñak fi guddi jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yëkëti seenu ñak di ma jox jéggal leen yalla ñi nga xamne dañoo def ak man mu baaya a taxel leen ba yalla ni la aha kay nangul na la waaw kay ay xaar ba yowmal xiyam nga diko jëm doko man de doko man doko man day melni yow mo xam da nga joge senegal bëgg and ak ben délégation te man leena bok ben wal waye ñom ñep wutul nga leen passeport wutul leen ay réservation nga xamni yow man nga dem ba ag amerique wala france wala italie ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller senegal fekk ci la fofa bu ñëwé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xewal lay nekk ba kéro mu lay gis dang ko préparer soga dem waye xaro ba ñew amerique nga doora dedet dang ko préparer soga dem dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy waje fi rasul tibani wa akhina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan wa rahma yow sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma man seigne touba ma nek serviteur bo xamni serviteur julit ñi lañ yi doon way gem ñep ma di len leggeyal di sonu ci seen bir ëlëk yowmal khiyam and ak yirma ne ju mat wa rahma wa rahma ndem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek khidmatatu xetu yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak khidmal xet bi khidmal na xet bi mom seigne touba ci bind ay téré khidmal na xet bi ci terbiya ay nit khidmal na xet bi ci jangal ay nit khidmal na xet bi ila akhiri lolou moy wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimina abadan wa rahma fexé ba doomi julit ni me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xidma la bok ci xidma la bok na ci li taxatexe ëlëk yowmal khiyamatul akbar wané waju bax wané waju bax da bok ci tax am daraja ju reeru ëlëk yowmal khiyam ku wéddi laj ko mam cheikh rahima fall wané waju bax am ngeen nit mën ta wané bopam nit mën ta wané bopam motax yonnate sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bi man dalla allah khair ka fa'ilihi ku gis ko bax ba lu bax ngani nit ñi ay waji le lu bax ngi ni ay waji le ku bax ngi ni muni nit ñako deg ba gem la luñ def ca koka ak luñ def ca fofa sun borom dana la bindal tiyabu gi ni toll te du wañi dar ci sa tiyabu xamone kep ku sukkal seigne touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana si mi se ñaari dal sukkal seigne touba mam cheikh rafal amna walla bonisum da koy jot de bonisum yow seigne moudou mbay cham sa bo rukke sa ñaari beti wom yi rek sa bonisu sa ñaari beti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplier nako jox mam cheikh rafal walla man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al-qiyamah ku warmal yonnte bi sallallahu alayhi wasallam gina abou bakkar respecte yonnte bi omar amna walam omar
amara ñew xam li ni eh ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahim fall mo ñew ni ki du morom de ahmadu mi abdul khadim bi morom du morom de kon wone waju bax xamle waju bax motax sunu mbokki geewali nañu ma bal ñu bari ci ñoom waxna ko waxatiko buru won ak adina nax gi mu leen di nax leg legi kenn du leen jitu aljana yalla xam nako ndax ñoom li lu leen yomb la wone ku bax amna ño xamni ku bax ki ñi wone yalla do nga tax ñu diko wax am ño xam nak ki ñi wone sax du ku do ku bax waye ba ku leen maya tax rek du ci pos ya tax bobu nak njariñ li fi la yam ci adina amna njariñ ga xana waye ci adina la yam de waye wone waju bax mom njariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug peureuk mate woko doko du yow anna anna laysa huwa waxon nako ca conférence bamako la conférence bamako ba ma conférence ba conférence bi jeex dafa na ñima ci jox di wala ñu tek ci table di dara di niw na lool waye ba waja sant sambu jele micro bi dañ ni waw ni nga mëna mel surtout cheikh daru assane ndjay surtout mam cheikh mbay surtout mam cheikh rahima fall surtout seigne yaram mbay wax bani gar ah boba la fay doga dem nak ma gis mbolo mi kenn ku ñi xelef yi di lambi poste mané jox ma radio bi nga mané tay leen seen waji lim wax ni baxna de neena man beta la loolu la leen bëgg wax man beta la aha kay leen ma wax leen kuma gëna doon beta nak ba ngeen xamni beta amul njariñ kaña ma gëna doon beta ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam yépp di kaña te sa bu génné ci mbéddi mi ñu top koku yett gëna yi top koku yett lu ko waral jikko jaw rafetut xol leen ci man jikko ju rafet bu ngeen gisé ci man and leen ak man bu ngeen gisu ci man tegg leen ma fitu wuti keneen ko salaam seen addi ngi ngeen may jox ndax may doomi diw ñu daal di réunion ci seen biir ni ñun nak no ngi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu milni lima gëm la leen wax rek man lool la gëm lima gëm la leen wax waye woné waju bax day taxa texé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy wané nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jariñu ci mom donc amna lu yalla def ci mom ku ko ñakkal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko top jariñu nga wané ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni cheikh abou abbas al mursi néna bo gisee limay wax ci ay karama yuma yalla defal djubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma top ma ndax sama borom xamal na ma ni kuma top taxé lol dong la ci djublu waye difuma ko ngir dam alquran daf ñuy net li ni ben waye ngi ni buy jema xamle waju bax xam nga fu mujjë yalla niko bal na la sa bakkar yépp demul duggu aljana alquran bi ñuko net li wajaa min aqsal madinati rajulun yasa khala ya khawmi atabi ul mursalin atabi man la yasalukum ajran wa hum mu'tadun cheikh ibrahim go wajaa min aqsa al madina waju joge fuken xamut waju joge fuken xamut dali ñew ni sa baram dani e yeen mbolo ni jëm ji ngeen def morom du morom de top leen ko ko top taxé dé mune mandar gaangi ni mi len di jox ma len di jox mo xamni warna tax ngeen xamni du morom warna tax ngeen xamni yalla def na ci mom mbir warna tax ngeen xamni nit yalla la mune wa man mandar ga mune man la yashalukum ajran man la yashalukum ajran moy ko xamni day yar sax njabot
di len jangal di len jubanti te lajula ak pay mi ngi len di ye di len jeme ci yalla di waxtaan ak yeen di len orienté ci yalla te lajulen ak pay waja ngi top len ko ku ko top taxé de man la yasallukum ajran ñaan buul won nitu yalla ak pay la len di laaj gu mat bala leena defal conférence da ngeen di xobbet lu mat jox ko bala leena jangal seenu njabot da ngeen di xobbet lu mat jox ko waye man la yasallukum ajran limi def yalla rek la ci xol yalla do nga tax muy def kon nak attabi'ul mursalin top len ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la ndawal yalla la te kat wahum muhtadun min len di djubal min len di orienter min len di wan yoon yu jëm ci yalla bam waxe lolou borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nangu ñoo bax nangu wuñ ko bax nang moy ñu melni wahabisti nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nangu wuñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko nday wahabisti nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran alla inna awliya allah la khawfun alim wala yahsunun allasina amanu wa kanu yattaqun ñi ngi koy jang waye bo len ne mor ko je waliw la ñun way topal fu ko ko day waliw ñoñe nak biñu gisee waji bëgg feñal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di len won waji bax ñu éliminer ko xam ngeen ni mam cheikh rahima fall bi ñewé di wone mbaxuk señ touba gi deg na lu ne gis na lu ne waye mu tax gëm lu neca rek xamna bu doon jamono bo xamni sañes nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé bu nopi ndax wone waji bax lan la ko yalla wax khila adkhulil janna aljana ay sa keur yow mi doon wone sama way man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal dug aljana aljana ay sa keur bokki ayul quran bi jarna taxaw de ayul quran bi jarna taxaw de yow nga ni abdulit nga nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegam guddem lepp ci yalla la koy delo bu jangale wut ma ngay conférence bu conférence ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nop waye teewul amna luy ñur ñur ci sa xol bi loy bañal wajjo ji lo añane wajjo ji fofiyetele wajjo ji lutax ñu ray waji moy dafa menacer seen intérêt waji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na leen ko attabi'ul mursalin la wax attabi'ul mursalin attabi'u man la yas'alukum ajran wa hum mu'tadun du leen laaj dara te ku bëgg tuddu doom mu tuddal la ko tuddu la laaj dara ku deela mu julle la sa néew du la laaj dara waaw kii nag moom bu leen nee ci ndawal yàlla laa ci gaayi yàlla yi laa waaye lu tax du ngeen ko gëm waaye yi mu ci sax nag waxum muxtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñi muy orienté yéen a ngi jàkkaarloog moom waxum muxtadun yàlla ni ko waa rey nañ la ngir wane sama waay legi kay adkhulil janna demal dugga janna mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nokh ci sama xol bi man miñu ray ngir wané sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wané waju bax jarna dé
khala ya layta khawmi ya'lamuna bima khafari rabbi waj'alni min al-mukarramin nga suratu yasin biñ ko raye ngir woné waju bax ñi dess gannaawam ay way ki personne di jema jappale way rek jema jappale way sonni ci mbirum way bañ lay ko ci ni ki personne a jema woné waju bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxeti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki personne mu ni yalla waxal ma say bokku ni len ya layta khawmi ya'lamuna bima khafara li rabbi akan neexon tay sa bokk yi yalla xamal len lima nekk fi tay yalla bal na ma topatuma dara waja'alni min al-mukarramin min ma boole ci ñe gëna tedd ci jaamam ñi lama boole legi man yalla yalla ma boole ci jaamam ñi gëna tedd waja'alni min al-mukarramin ko weddi laaj ko maam cheikh rahim fall xam nga li ay al-qur'an la buñ jang ci lo xamni seen bu passé la waye li mom ñun ñoko dundalok cheikh rahim fall cheikh wara mu ñew di jema wane seigne touba lum ci dejut lu mburu dajul ci tal dañ nako ci waye xol ko tay waja'alni min al-mukarramin ku tudatu seigne touba tek ko ci waja'alni min al-mukarramin ku tudatu seigne touba tek ko ci mom mam cheikh rahim fall te wane seigne touba ko di nokko may kat wane seigne touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don bum ci mana don amna hadith bo xamni yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax mam cheikh rahim fall danako kal mam cheikh rahim fall dan wax nan gor japp ci yalla deggal hadith yaron sallallahu alaihi wasallam xam nga yaron sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa illam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka hadis bango yusiluka ila muni yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu sept arifoni billahi benen affaire la nit yalla yi benen affaire la xolal ma li rek kun ma allahi yonantu sallallahu alaihi wasallam neena ñaar rek mana am kun ma allahi fexela am yalla taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sugar di sey ci msow bole nan ba bole tour kun ma allahi ni a daraja joju yombul de lolou mom du ñepp ko mana am de muni wa in lam takul bu fekke ni nak yow xam nga ni lolou nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni manoko kon fa kun ma aman kana ma allahi setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam wax de muni gënaaw yow amo yalla setal ko am yalla nga and ak mom fa kun ma aman kana ma allahi mun wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muni fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu koku dalay womat ba tek la ci loxay yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta mahu la wax de fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talibe seigne touba la mourid la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mourid yi dula tan bu don tan ay mouridam dula tan kat li wax salam ñu la yam ñu ñu xani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kessé bis bu business jéxon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna ko amna ñu sante seigne touba wi man nañ wax ni tiranga ji nekk ci yoon wi dong leen ci ba tiranga ji dong leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ñu ba fi yoon wi séti fenen yalla xamna ko de wallahi alhasib yalla xamna amna ño xamni santu seigne touba wi lañ sante mala ko wax waye xamnañ ni yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ñu seeti ko fenen
fenen lañ koy séti du ñepp nak du ñepp nak amna ño xari mom sante seigne touba lañ sante buñ ko sante woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñom ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sante sante yi dong nak waye seigne touba dong lañ bëgg même buñ sante won sante yi seigne touba yi seen lepp ñom amna Yaronte sallallahu alayhi wasallam neena as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi sallallahu alayhi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibim muna muni mi ngi melni ab yonante ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibim mi ngi melni ab yonante ci biru xetam mu wër la ni cheikh ahmed bamba du waxe bakkan ragal na yalla ba fu dara nekul ni fanaani misalon na len ko ci mbokk momu massa laaj borom xam xam la wa li nga jang ci hadithu khabd yep ni mu toll ba legui do xamdu boy julli do xamdu wa lutax da di ma ci tegal nima ak yow nima la xamé ni nga honnêté non la mako waxé kuma nak honnête na wala dit waye mom moko wax ak yow nima la xamé ni nga honnêté mané ko dama gis hadith bu wër bu wéré wéré wër ci saddu saddu muna maniko buma ko sañona wax hadith ye nga xamni wax nañ ko ci xabdu hadith bima gis ci saddu moko gëna wër ci man boko man de ma part personnel boko tok nak hadith bima gis te sotou cheikh omar fouti tal bindu ko gis nako ci halul masail mi ngi ci indi nako ca gis nako ci benen tere bo xamni sayyidina akii moko bindu defena imam al-khasali waxuma hadith yoyu man dama ni ki wax ni ki wax ni hamdan li rabbi khayr murabbi khadra ma khalbi bil iqtida kiko wax kan la santna yalla wa lo sante yalla muni xana fu muhammad tege tankam tegna fa sa bos ba mujji sama xol defaro ki wax lol yaakar nga ni dana def ci kaw suuf lu wute ak sunna yow yow xalat nga lol yow lu wute ak sunna su yentu yalla muhammad dana ko def muni ah dede maniko koku de xam nga ni cheikh malou djum adagani ci gennawam la dan top di julli mam cheikh isa jenn ci gennawam la dan top di julli cheikh daru assane ndjay ci gennawam la dan top di julli xana ñooñu buñ doon lim sahaba yi gëna jégué seigne touba ñom lañuy tambalé xam nga bo doon lim sahaba yi hadith buñ ne la Ousmane ko netali wala hadith buñ ni la Abu Bakar ko netali wala Ali wala Omar baba hadith mom xana ci sahihi lay bokku mani wa ndax yeen nangu ngeen xel nangu nani xel man na nangu ni Cheikh Issa Diène da dan top ci gennaw Seigne Touba muy xabd Cheikh Daru Assane Ndiaye di top ci ginnaw Seigne Touba gis ko muy xabd Seigne Touba joge fi ñuy sedd lu ñoo xel na mëna lool li tax Cheikh Daru Assane Ndiaye daan sedd lu Cheikh Issa Jenn di julli di sedd lu Cheikh mom lam jëm addagani di julli di sedd lu
ci seigne touba lañ ko jëlé li tax cheikh mohammedul fadal di julli di seddlu cheikh moudou mustapha mbaki di julli di seddlu cheikh abdou khadir mbaki di julli di seddlu fuñ ko jëlé ci ñi seigne touba yar bu seigne touba don xabdu kon wallahi ahlu qabdu wa keur seigne touba leen di dakh xabdu bu seigne touba dan xabdu ahlu qabdu la xño wa keur seigne touba leen dakh di xabdu xam ngeen ni seigne touba limuy diglé njabotam ngi bakkan lañ ci tek mané ko nak man seigne touba muy seddlu mo gëna wër ci man mo gëna wër ci man addi su xabdu bobu nga may wax woor na ma ni seigne touba du def lu yonent bi defu sallallahu alaihi wasallam fa la ko jëlé bu ci amulon digal du ko def ni ma yow saway ku nakare yay nga way man dal saway yow mun hadith yi ñoo gëna bari man wa d'accord na de lim wax lu wër la hadith xam du ñoo gëna bari fop hadith saddlu man ñaari hadith yi wax dong la ci gis be cheikh omar surtout cheikh omar fu ci tal bi moko bind mi ngi ci halul masail bi nga xamni ci la doon sara al akhdari gis na ko ci benen tire wala kulli hal man li ma wax ni mbok mi ba ma poser question bi li la ko tont ali la ko tont jam bay samit masna ko deg mu wax ci masala bu melni ñu laaj ko muni sidi alhadji malik day ko amon xam xam la jang na hadisi khabdu ba xamne khabdu lu wër la muni waye nak fekk na wa senegal gep di khabdu mom dal ay teggina mayuko muy juyo ak mbolo mu tol ni wa senegal mané ko kon day jëfé na la ahmadou anbal waxon defon ahmadou anbal moy serignou wahabisti ci walu fiqh ahmadou anbal dafa ñew madinatul munawwara yagna jangal ay talibem ruko ba sigi doga xurnon jangale nako batay ibn abbas neena dagan ahmad ñew madinatul munawwara di siyar yunus sallallahu alaihi wasallam julli fajar fek ko fa julli suba mu julli so ba nopi daldi xurnon ba nopi doga ruko biñu nopé talibem yi ko top niko wayo jangalo ñu won li de xunoot ba nuppi dogaru ko te xam ngeen ni xunoot defaru julli yaqut julli mo xabdo sadd lu ñoyam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba legi lutax nga xunoot ba nuppi dogaru ko te yow da nga waxon da ngay ruko ba sigi doga xunoot mi leen waaw ndax ay teggin la ci man ma nekk ci dekk bo xamni imamu daru hijra imamu malik moy njit la may wute ak mom duy teggin gis nga borom xam xam yoyu niñ amé won ay teggin ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko defé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxé ko ñu def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diiné worma joju señ mo dina ñëmal fofu waxtaan wi wallahi yalla xamna ni xajut té préparé wuma dama ñëw rek tambul won na doon ci bind tuti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord nima la ko waxe man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xamné fuñu toll surtout wa bi tim rew ñi ngi top waxtaan yi bu heure bi jotté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu wi ñenn ñi dañuy ne ci seen bureau bu liggéeyu kay jël seen portable takalé ci seen ceinture fop seeni casque def ci seeni nopp ndax lan ndax émission bi rek gis nga lolu ak limuy danser tiwul rek bëgg lu baax ak yaakar ni danañ fex lu am njariñ rek tax lolu mayit motax rek luma tabji rek dina gor gorlu rek pour jema def ci émission bi xébar na def ko tabji na def ko lolu do nga ko waral bëgg leena fay bor bi rek wan leen ni tiofel gogu ngeen am yek nañ ko sun digg ak sun borom tabaaraku ta'ala motax minit ñuy def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu deggul rek xam leen ni deug galankor la waye inshallah ni ma leen ko waxewon yalla tax ñu diko def li feek yalla nga fi ñi continue diko def te yalla tax
lay tax ñu boko dal xana moy mënatuñ wala ñu xamni yalla taxatul wala wala wala ki nga xamni mom mom lañ ko sekkal muy seigne mouride mbaye cham bam ko tambalé ba tay momit émission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jamm rek émission bi da am loli ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax kérok ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox niko déglul koka déglu da niko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhirih muy seigne ibrahima ndjay defé na la tuddul waye ñom ñep seenu mbax dong seenu mbax rek damay jëm dong ëpp mu fi xam xam da ko mu fi wax da tolok ni man lako yalla natto rek ma and ci yeen ngeen ñaan yalla natto bi wayef te musal ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañu yalla defal tawfiqi ñu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor xamni bakkan bi ca tabbi yalla rek tax ñu diko wax insha allah taala ñong koy ñaan yalla yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq defal ñu ci tawfiq kon nak sant nañ leen gërem leen xana deloti di leen ñaanal tay sakku ci ñaan di leen ndokkel ci xew xew bi fi yasu won seen taxaway bi rew bitim rew goor jigen mak ndaw sama yaram sax day daw yalla xamnu yalla xamnu ñaan yek joy yek kilifa yi rek kilifa yi rek señ bi al khadima jaxati waxna mako al khadi bi jite rabita bi bi magal cheikh abdou khadir gi weso ñi joko telephone munima man dal ben affaire jaxalna muna mun amul genn kilifa gu yewo touba luddul ni joxna ko loxo ci magal cheikh abdou khadir bala wax ak man ben baat limay jëk laaj moy mirou mustapha mbaye sam ba yewen na ba jeexna ba ne man dama mujj jaxle ne amul genn kilifa genn te wallahi ñoo ñepp ñu ci bari musuma toog ak sax ñoom musuma toog ak sax ñoom waye gis nañ ni tol bi nga xamni ma ak ñoomako bok ci lañ ma seen ma di ci xey doong muy tol alquran ak l'islam tol bobu dong nu boole kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxon na ko ci mbolo mi ñu won fi doon siara ci tan dañ la sopp ngir yalla mani deet bu len ma nax sopp len ma de señ touba ngeen sopp bu ngeen ma deggon may rapporter lamb ba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma deggi may rapporter l'islam rek ak cheikh modou bamba lol dong nga tax ma gis len kon señ touba ngeen sopp bu len ma nax waye lolay li am ñom ñepp señ touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam dong lañ bëgg buñ ma deggon ci leneen lu l'islam mak bant bi ñi rombalé ñi yamalé mak bant bi lañ yamalé yalla xamna kon nak ñi ngi leen di wax jazakumullahu khayra jaza jere ngeen def yeg nañ lepp ñi gis ak ñi gisut yeg nañ lepp ci suñu yaram yalla xamna ko jere ngeen def di gërem sama mak sama kilifa serigne ibrahima mbay ñu gën ko min ci serigne mbay mum serigne mustapha mbay mum serigne ibrahima mbay ana lerna ñu koy gërëm bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam na def ma ni bopam lu jaxé lu jaxé ñu mbir ñu amé ñaan ak solo dal ñew na ci daara ji sax ñun ma ñew na fi fekk man ma genn te yépp mëna nako ci baña fekk ndax moy suñu kilifa kon nak ñoo ñing ko wax jëri jëf mbay yaram jazakallahu khairu jaza jazakallahu khairu jaza di ko xamni hafizul qur'an la bamay goné lañ ko wutal ties go xamni dunus alquran rek la fa daan liggé dunus alquran rek ba légui bayyi boko fekk lam ñu ngi ci alquran jamono bi moy khalifa bayam jazakumullahu khairu jaza ñi ñi nuyu bu baax diaspora bi bayyi wuñ kenn wallahi seen téléphone yi ak europe ak téré dé ngi ñu jaxé
waye téléwul rek ku ne def na lo man rek ci woti téléphone señ modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi bu daanu ci xare niñ koy ndokkelé billahi non la ma nit ñi doon ndokkelé ci fi sahabi bu daanu ci xare niñ koy ndokkelé kilifa yi diiné yépp yépp dañ doon bagal fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñepp ñu dima ndokkel ci comme ni ñi ndokkelé sahabi bu daanu ci xare man fofu la mu ci jàngé histoire ndokkel ci sahabi bu daanu ci xare bu ñu jam ñu ñew di la ndokkel rawati na nak njabotu Seigne Touba gi wax deug yalla famille yépp ci famille Seigne Touba yi famille bu ne amna ñu fi ñew ño xamni loolu do nga leen fi indi gis ko xam day ñew ni la man day gisé ke yalla ngoy dogal jaarelu ko ci mbir mi waye at sangam la la tambalé top ba légui sa waxi dembu ja moy ju tay ji Seigne Mame Thierno bu darul man nan limi don mak mom da koy yex yi waye bam ko yegé danaka da tang jir mom dal yep ken munu ko wax munu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war may Seigne Touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu ma day musuma xalat ni mukk ni jaani sama borom yi tayli bay Seigne Touba yi jaral na leen lu mel ni tax wax deug japp na ni jefuma luko jar wala waxuma luko jar wala japp damay jema gor gor rek tek ko ci nak sama bëgg Seigne Touba ak wooluko and ak yaqim waxna ni waxuma dara ci Seigne Touba lo xani daanu jël tax ma diko wax Seigne Touba ko jeex ba daj ko moy wax ci mom waxuma ko ngir dara yalla xamnako ku ci yaakar ni limay wax pour kuma gëm wala kuma jox tiyel bul ma gëm yalla seedena Seigne Touba la bëgguma ko ngir da sant mbacke dedet yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba kuko xam baxna kuko xamul baxna yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba te bepp xol bu yalla nam ci mom muccu adina gu alakhirah wallahi di nga bëgg Seigne Touba ndax ki yalla yoni won ci ñun mu yonnentu sallallahu alaihi wasallam japp na ni ñi yalla bind ku ko ci gëna bëgg Seigne Touba amut mom yonent da sopp Seigne Touba sopp ba amul fum yam mom yonent bi la wax de sallallahu alaihi wasallam malaakai sa borom yi sopp Seigne Touba ba amuñu fuñ yam wa xana boy wut ak mbax ba ngay wut daraja mba maqama xana ñi la ëpp mbax ëpp la daraja ak maqama te teewul ñu bëgg Seigne Touba ngir yalla kon bëggal Seigne Touba ngir yalla bum doon sa serigne waye bëgg ko ngir yalla rek te xamni Seigne Touba dafa bëggul yalla ko bëggul yalla ko bëggul radiyallahu ta'ala kan ni yalla doli sutura te jéggal nu te def nu deug deug gi julit ma ngi sakku ci sama borom di sakku ci kep ko yalla may nga mëna ñaan te yalla defal la ijaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may genn adina ma gennale adina tawhid ju and ak bëgg Seigne Touba ju amul fum yam yalla mako yalla defal wallahi mang koy ñaan sama borom yalla na ma yalla defal bis bu may genn adina na gennale adina tawhid ju and ak Seigne bëgg Seigne Touba ju amul fum yam ndax Seigne Touba neena tawhid yawmal khiyam moy lo xamni boko xese am lo ñakati dula wañi dara waye boko ñaké lo amati dula jariñ dara ma ngi ñaan sama borom ya rab gannaaw sama fan
yalna guddu waye ma ngi lay ñaan bis bu muy genn adina na gennale adina tawhid ju and ak bëgg señ tuba bi amul fu mu yam ku ko deg nak mako ñaan la yalla wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

may ray ba noppi xanaa ci sama kaw ngeen di jaar ba noppi du arrêté li muy wax ndax moo ne ci dëgg dara la dul arrêté moo ne ci dëgg comme mënuñu koo jaar jàll mënuñu koo ñaaj jàll ñu dellu seeni kër Abu Talib Abu Talib doom ji di Muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ni bayam defa andar nako ko fawet bu ne mu ñew jégué ko niko baye yaag may defa andar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci man niko dom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li nga wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal mu niko loola dal mu niko dama xëss wel dama xëss wel mu niko baye té nga baye li nga nek te ñew ci lima ne dang koy dégg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la leen fétalé wa ndax man dama xëss wel fé ba nopi wayé xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni mënaluma dara yowmal xiyam waye xëssna wel ab julit dana wel ci lool ab julit bu gisé lu baax ak fum ko mëna gis donte sama ndjoronay la da ca war ni labbu ni weñ mu daanu ci mso waye par lo tax nga nan xëssna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekkul ci mom xamna ni mënaluma tous tenewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xëssna wel deglul abo la xamni waxon yonent dama wel abo talib mo xon yonent dama xëss wel deglu ko mune ko dom xamna ni yow ko sincère nga li wax lepp deugul waye dama xëss wel ah yonent sallallahu alayhi wasallam continue diko wo bakara bu mtede ci lalu suprab taxul yonent bi sallallahu alayhi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar défendre gim ko défendre mu ñew fekk ko ci lalu hôpitalam mu tim ko niko bay légui comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi légui lenn do nga la ñaan waxal ma ben baat bi rek ma mëna taxaw ci kanam yalla défendre la mu niko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanam yalla défendre la nga dem aljana ma sol mbum avocat taxaw ci kanam sun borom défendre la mu niko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lal hopital xamna ni damay faatu legi buma ne la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu ëllëgé ñu rétané ko samay dom lool lay bañ waye xamna ni li ngay nekk deug yalla yabal jibril niko demal neel muhammad alayhi salatu wasalam du caagi nu ni ku wel mu welar ci la man yalla may welar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha nel muhammad du taginu ku wel mu welar ci ko man yalla may welar ci ku man yah nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam jog dem abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abo talib yengal ñaari tuñam muni beret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko su ko waxet man degumako te degug yalla dong la yalla degug muhammad rek la yalla di concerner degug muhammad dong la yalla concerner muhammad niko man bu ko waxe degumako abo lahab abo talib dal di de ci non de na ci wel mom abo talib dafa de ci wel way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelati yow ne nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim dacc ci yow defandar na la fune alalam fekki wuko gatam fekki wuko daram fekki wuko fune defandar na la legi de na ci kefeur legi lokay jariñ yow mul khiyam sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla da ko sanni ci ndettal safara fa abo lahab nek fa la sanni abo talib ngeen bal sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko ci leug safara ya ma loxoliko ba ci teppi safara ma tek ko fa neena abo talib yegatul ci safara ludul wey tankam yi ciati tankam yi rek moy yeg tangay safara waye yaram li ci lepp yegatul safara sallallahu alaihi wasallam
sallallahu alayhi wa sallam motax kuy werante ram da nga dof kuy werante nak ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ñi tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal diw mu bal ko yonent neena ci leug leug yi safara la fekk Abu Talib mané ko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni legi petit tanki rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñi may jariñ lan la jariñ Abu Lahab yeen ñi may laaj lan la jariñ Abu Talib li la ko jariñ te bu waxon baat yi ko yonent waxon du mustafa sax du ko mus kon fawaidu mawdil rasul ali sallatu wasalam jariñal juddu muhammad ali sallatu wasalam neena mom señ touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikke adina mom muhammad ibn abdullah la rir ni meng ma abdalala da ñew jele fi rir douté mom la fi jele muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga nit ñi ci douté lañ nekkon sallallahu alaihi wasallam ñew jele fi douté jele fi lepp luy xétu rir abdal jalala mu feñal deug feñal leer wone yoon mi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy abdal jalala alayhi salatu wassalam way abdal jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla taarub top yalla taarub bëgg yalla taarub def lu baax al amala al hasana sallallahu alaihi wasallam feñal ko feñal def lu baax nim amé njariñ abdal jamal mu feñal taarub yalla ci kanamu nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko ñi bëgg yalla ta ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko yonent bobu ali sallallahu alaihi wasallam bok na ci am njariñu juddu gi mu juddu dik adina bok na ci njariñal dik rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ñu noddu takusan allah akbar ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinné lañ bu la nexé nga ni ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn isbul insan wa isbul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinné yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci jage palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinné yi am nañ accès ci jage keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñ jotté ci renseignement yoyu ben renseignement lañuy am bo xamni bu fiable la ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchage lañ ñu dal di koy jox seen ali yi nga xamni ñoy ali nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mëna ñu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi nga xamni dafa fiable su ko défé buñ né waaw bi de dëgg la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah
ko defé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme benn bi bu fiable rek kon yi ci dess yépp non la benn parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay ginné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo né ci kaw suuf ñom ginné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition coalition wu ginné yi ak coalition wu nit ñi légui coalition jinné yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp faux la kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam juddo la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmuté mu tass parti ba lima leen di wax alquran la dé lima leen di wax ni alquran la dama ko actualise rek way alquran la sun borom néna wa inna kunna naq'udu minha maqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada néna kéro bi sallallahu alayhi wasallam diké jamono la fekk ben association ben parti ben mbolom jinne ñoo xamni dañuy dem di jëlé information yi fa malaaka ya fa leen suñu borom di joxe information yi ñu sacci ndeyal malaaka yi ben bu baax lañuy am bu fiable ñu multiplier 9 yo xamni fo la boole ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermer permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu daldi wote conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñom ñoo ñew diko netti li ñom seen manam parti jinné yi ñoo ñew diko netti li seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kaw su ak seen partisan ak seen sympathisant ñu di leen netti li lan mo tax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñu diko netti li wayna kunna naq'udu min a maqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri asrar urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada alquran la ñom ñoo wote conférence de presse ni wa inna kunna naqudu min al maqaid gis ngeen permanence bañ daan tok pour deglu information yi bayiko palais muna muné faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada legi kuñ fa fekati muna muné kasso ba nga jëm kuñ fa fekati rek kasso nga jëm faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkati rek kasso nga jëm ñom ñoo def conférence de presse de di netti seeni sympathisant ak seeni militant li xew faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkati rek ci kasso bi nga jëm boba malaaka yaangi taxaw yore jumi safara kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndeyi malaaka yi rek ñu samp la jumu safara bi moy ñu punir la dañ lay punir légi nak ñu ni ñom dirigeant yi ñu ni nak ben affaire mo lu jaaxal li tax ñu tej suñu permanence tax suñu parti dama xamul lolu musiba la pour peuple bi wala bok aw yiw la pour peuple bi lolu lañ xamul wa inna la nadri asrar urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tej permanence bi tax parti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt commun la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla len tontu muhammad yalla tontu ni len aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da bëgg peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi tas parti bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama bëgg peuple bi am jam djubluuma ci aw ay djubluuma ci musiba waya arada bihim rabbuhum rasada dem len ngeen jang suratul jin ni ngeen setantal ko xol dama ko actualise rek waye li wax yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tas parti bi fermer permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada
peuple bi la bëgg ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari ali yi buma leen fi bayé ñaari ali yi buma leen fi bayé muy ñaari kurel yi té moy kurelu hasbul jinn wa isbun insan muna mu ne xam nga lum jur muna mu ne tekkale nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudante tekkale nañ jëkër ak jabar tekkale nañ serigne ko talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari ali yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon tekkale nday ak dom jëkër ak jabar frère ak frère serigne ko talibem xarit ak xarit rew ak rew yépp tass nañ ko jaxassa nañ len ndax boba jinne yi buñ amé xibar dañuy ñew jox ko seen allié bi nekk ci kawsu doon doom adama su ko défé am jobbe ndjay xey ci rek fekk jot na ben message mom jobbe ndjay sama doomi badjan la légui jot na ben message message bi moy lan moy jinne ji néna ko bu suba jobbe ndjay dana fi ñew waye bu ñewé néko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe ndjay ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndéel malaka ya mun waaw mun waye nak néko amna sœuram bo xamni ni yobbu nako barap sangam lum xagn mo lum ñak moko xagn wax ta waxa yenen yu bare bare su ko défé jobbe ndjay ñew set ci aliyep jinne ji nga xamni mo ne ci kaw suuf niko man de dama jaxlu ci sama borom keur da febar bu yag ba tay nangam na muñu ko dimanche lay dede waye nak xam nga lool mom deug la waye nak mu dolle ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndek bay muna muni moko liggey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni mo te sa sœur bi baax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yep mu tegal ko ko jobbe ndjay delu kërëm tok di xalaat ci loolu di def lisir dimanche rek jëkkeur ja dia muni a kon nak dekkate liñ ma waxon ci sama frère bek sama sœur bi lepp deug la yalla ni ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënté jëkkeur ak jabar baay ak dom serigne ko talibem muni lolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tass parti bi yalla ni yalla dimbele ni jang alquran te diko setantal yalla ni yalla dimbele ni jang alquran te diko setantal tadabur bayna kuna naq'ud min amaqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri as-sarru urida bi min fi al-ard am arada bihim rabbuhum rasada sun baram ni ahagay arada bihim rabbuhum rasada dama beug peuple bi am jam nak noppulu motax ma tasko arada bihim rabbuhum rasada kon gidi yent yalla muhammad ci la sallallahu alayhi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndiyal malaka bay jaxasse je kër ak jabar dom ak bay serigne ko talibé bokk na ci ñariñal dikku yontu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabaarak wa ta'ala bo beugé audience ci sun borom néna ku bëgg audience ci man boko jaaré ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah la ak ko mëna doon loolu lañu tuddé tawassul moy nga bëgg audience ci sa borom té mëno am accès wayé nak audience bi boko jaaralé ci yentu yalla muhammad sun borom rasulullah la ay ca nañ déglu ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wéranté ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu né ah kay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu né wa lan moy seen tektal ñu né adam ali salam abul basar bayyi mbinde fi xara bako sun borom bindé tabarak wa taala euf ci mom ro bolé ko sak ci yaramam soxnam bolé len tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexeba garab gi bu len ko jégué bu len ko laal bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te ay togn kat ngeen ni doon adam alayhi salam ak soxnam laal garab ga
kon def nañ bakkar te bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakkar day waral deegu ñaaw bakkar bakkar bi nga xamé ni adam ak soxnam def nañ bakkar bu tol li ñu xalaat xalaat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yere yi nga xamni mo leen waron ba kenn du gis seeni awra yere yep nawna ñu def peppum kesse di daw di laqatu ci bir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi ni ko bul ma jégué dé bul ma jégué man kay ko tak bakkar bu ma jégué adam ali salam xalam ni yar ci sun borom mun rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirina bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali salatu wa salam sun borom ni ko la ilaha illa allah ya adam kayfa arafta muhammad wa yow adam yow fo xamé muhammad te bindagumako ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bo nu jéggelut ci dara ja yonta allah muhammad dañuy alku sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xamé muhammad yow yow muhammad bindagumako nga xam ko bay ñaan ma jéggel ci dara jam yow fo xamé muhammad degal tontul adama adama niko ali salatu wasalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu fa ra'aytu ghawamil hars maktuban la ilaha illa allah muhammad ibn abdullah ali salatu wasalam adama ali salam tontu sun borom niko yow sun borom kero bang ma bindé ma nek obsé ba yag nga euf ci man ru muna muneko bima joge tesli dama tien xol aras ma sen aras ñu orné ko la ilaha illa allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam te ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illa ni mu selle tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak te turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ko sadaqta wax nga deug wax lo bëgg ma defal lako wax nga deug mu ne ko balma mak sama soxna mu ne ko balna la ci dara je yent yalla muhammad balna la waxna ko barki demb masnama deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lu ñu yalla bal nako yalla nako yalla jéggal cheikh ibou saxo rom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na len ñukkal waye ni mako waxe barki dem ci ben radio sénégalais ñom bala ñoo xam yaay kan da ngay dié rek ndal dial ba paré rek ñu doga xam waye al aji bu saxo barham djok serigne sambay radhiyallahu ñet ñi sénégal amel nañ leen djukkel neñu sun borom ni adam ali salam sadaqta muniko waxuma la sax bëgg gi ma bëgg muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye wallaw la muhammad ma khalaqtuka yow adam mi sax bur won ak muhammad duma la bind limay wax ni bu ngeen dello ci nasa'i da ngeen ko ca fekk bu ngeen dello ci tirmisi da ngeen ko ca fekk tirmisi indi nako nasa'i indi nako limay wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabarak wa taala kon yanan tibbi sallallahu alaihi wasallam ak dikam moy taxe jam ni moy senu mucc adina ak alakhirah sun borom neena ghul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabisalika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un wala bako huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un sun borom neena akay khul bi fadlillahi muhammad lay waxal khul bi fadlillahi lajal magani ni len waw ngeneelal yalla du momum ngeneelam jam bu ko sob la koy jox inal fadl bi yadi la yutihi man yasha motax ba borom maqama waxe ni al fadl lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujj bi amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla dencu ngeneelam yi dencu lu ko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujj ngeneelam yi mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jeuk man nako jox ku mujjii wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala
seigne touba ni ko dof rek ay xalaat ni ngeenel mom ku jëk do nga ko manam ku mujj mën ta am dara mi nga aju ci wolante rek wala tu khassis faddal rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala lol la ko seigne touba tontu mom borom maqamatul harir mom ni al fadl lil mutaqaddimin seigne touba ni ko dedet yalla lim yor denci lu nga generation bu jëk ba rek generation bu jëk ba rek deug la suñu generation yi doyna war legi jamono électronique lañu nek jamono électronique wallahi legi danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaireu docteur pour meuna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekum lakh lañu ñëmalé waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakkayum julli nga am ci tuyaba légui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang légui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionner nga dal di dé ana xam xam ba ana la nga jàngé won ngir yalla gis nga li mo wax ni ci médecine mo wala bal ci mbolém xam xam yi dess légui ben kenn jàngatul pour xam légui danaka wallahi ma tétis ni demal ci maçon yi da nga len di jox lolo ak lolo ci ciment ñu tabaxal la benn bâtiment bala mat 24 heures ñu ni bâtiment ba daanu na ci kaw nit ñi ñet dié nañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam niko kañ lay mokal alcorane mu niko pendant 300 200 rek dana mokal wer 30000 la 40000 200 300 mu solal lako alcorane mu ñew di la saga ndey do ci man dara te alcorane ngi ci dënd bi ke nga ñew wax ba nopp mul way gor gi dimbali ma way ana jang ma lolo taxon ñuy jang téré bi nga ko don janglo yalla wax na ci ak mom niko wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30000 wer 40000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mul la fessé yow bay ana jang ma ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ni daan jaarale gañu bax ne bañu bax nga ni daara joji da metti daara ja da naqri daara ja da tis daara ja par ci par la aywo ngeen bal ma lolou gar la yaronata sallallahu alaihi wasallam lay waxtane cheikh mohammed bamba neena salli wa salliman ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala qabla sa yitakallumi cheikh mohammed bamba neena da ngay julli di selmal ci kan ci ki nga xamne kérok ba yalla binde roi te bindegul yaram yi sun borom dañi mel guen ni alastu rabbikum xana duma sen borom neena kérok fit yepp dem bam dess fitu mohammed motax mo jëk tontu muni bala ya rab yow dong yaay sunu borom mohammed ko jëk wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yonent yalla mohammed am ci walam seigne touba neena julil te selmal ci ki nga xamni kérok bi yalla posé question mo jëk tontu alastu rabbikum khala bala ya rabbi mohammed jëk wax muhammad jëk wax alayhi salatu wassalam bala ya rabbi mbaram tabaraka taala waxna ci hadithul qudsi neena kuntu kanzan lam urfini fa aradtu an ta'rifuni fa khabattu min nuri fa qultu kun abdan lila fa yakunu muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man yalla dama fe nekkon di ndamb xam ngeen ndamb de jëndal koko yow mu may degg koko amna ndox su ne ci biir fi ak tojo ko do jot ci ndox si sun borom neena non la melone dama nekkon
keuns bu ken xamul ken xamul lu ne ci bir koko mune ma bëgg nu xam ma man yalla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam amna kene ci falsafa yi bi muy jang ba jang hadithu kuntu kunzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal muntu dug bopam dañ ni al kamalu lillah mat dal yalla rek ko def muni waw lan motax muni kon yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa tibbi ci leram bind ci muhammad lol dal muntu dug sama bop xalat kat yi xam nga xalat kat yi ñom fune lañuy xalat wa gisa yanabi sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqila wala tafakkaru fi saatihi bu ngeen di xalaat xalaat leen ci yalla bind mais bu leen xalaat ci jëmmi yalla ji bo ci xalaaté rek ak numuy doxale mbiram da ngay riir da ngay sanku motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara aw kama khala radiyallahu anhu fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara seigne touba ni yalla ay jëfum dafa sew ba gëna sew ci nkuru fas xel mu reey mënu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew beug na sew ci nkuru fas xel mu reey mënu ko lijeenti fihlatuhu daqiqatan laysa yara kayfiyatan laha sitadbara radiyallahu anhu filosof bi mu xalaté ni waw dañ ni al kamalu lillah yalla rek mat ah sun borom ni man tibuna ci sama leer bind ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaar yi nu mëna andé mu daldi waxu ba ca tatu tefas ga mu jël wiitu ndox tank ci tefas gi ne maangi giñ ci magok sun borom ni buñu natone geej gi te delaw mo wiitu ndox bi geej manki wiitu ndox ñu na waxna deug de muni ñaadam ni nekk loxof suuf ni maangi waat ci sun borom mi nga xamni sama roomu ci loxom buñu natone suuf te delaw ma ci ngeembu suuf manki ñu ni wax nga deug muni wa bu nopi ngeen ni al kamalu lillah te yalla nga bindil muhammad ci leram man dal li duggul sama bop waye ginaaw sun borom nar nako defal tawfiq mu tedd guddi ba yag mu bëgg lire mu daldi jog taal ben sondel mu taalé sondel bi di lire ba yag sondel bobu di waaja fay mu yotu benen sondel taal ko ci mu diko def ba juroom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel yim don taal mu ni waw man sondel bi ma tikka taal juroom ñaari sondel yep ci la ko taalé te wagniwul ci leeru sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra wagniwul ci tangayu sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra deug la al kamalu lillah ndem sondela mana wal ay moromam leer te ak leeram wagnikuul mu wal len tangay te aw tangoram wagnikuul wallahi yalla man law lolou kon al kamalu lillah gis nga fako yalla ginde dem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagniwul dara ci leeram wagniwul dara ci tangayam bi nga ci talé juroom ñaari sondel yi teewul boko laalé mu lakala teewul nam doon leralé lay leralé alayhi salatu wassalam koku moy yonent sun borom ni al kamalu lillah waye nak ci sama leer la tibbu bindu muhammad ak malaaka yi ci leer la ko bind ci leeram la ko bind bokku na ci am ñariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xani moy tem bi moy fawaidu mawlid rasul ali sallallahu alaihi wasallam fawaidu mawlid nuñ ko xet sax sama xala nga jëm ci leba tax fawaidu mawlid rasul ali sallallahu wasallam mawlid rasul ali sallallahu wasallam ñariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf fawaidu mawlid rasul ali sallallahu wasallam al musarrafa lolu moy mawdu bi ngeen bal dama am liñu tuddé sap lisan la mi mom day jitu xel mi tusi rek ngeen balmu sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti bat aya bi wa innaka la ala khuluqil azim ñenti bat adina ñaata xibla la
ñenti xibla penku sowu salum gannar comme niko wala di waxe est ni wax nan xuma est ouest sud nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti ay yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti ayo yi ci la yalla duggal mbolé makarim akhlaq motax bi nga xamanteni waram xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu genné ci fukki jiko ni fukki jiko yi ci makarim akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khuluqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jiko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alaihi wasallam ak mëna muñ bokuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam ak mana sant yalla bakuy sant yalla ci mom ngokay jange kera bu muy julli ba tank ya newi soxnam yeureum ko ba ram tol ak mom sang bi nopulul yow yalla neena topatu la dara dalalal sa xel mi muniko afala akuna abdan shakura suhdu dadu adina ku koy jange ci muhammad ngokay jange ali salatu wasalam mo xey tok keureum ñetti fan ci ntakul mu genn ci gannaaw keur gi fekk tandarma yu lax yu wad muy far di lek mi nga and ak abdallah ñen ñi ni abdallah ibn umar la ñen ñi ni abdallah ibn abbas la waye ñaari abdallah yoyu kenn la ci andal koko taxaw diko xol muniko ey yow do far te lek muniko ah man tandarma yu lax yu luma koy doye sallallahu alaihi wasallam niko yi man de doye na ko dara tay la ñetti fan sama keur amul départ tay la ñetti fam sallallahu alaihi wasallam subhanallah ay yalla man xaritam way tay la ñetti fam sa keur amul dépasse abdullah ni ha muni waaw bimu waxe lol rek mu deg ben buru bu fort ci gannaawam mu gesu gis muy jibril mu degat benen buru mu gesu gis muy mikail comme mom jibril la xam ndax jibril la ko dan dikal mun wa ya jibril ki kan la ne ko ki moy mikail yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena deg na nga wax sank ni ñetti fane ni sa keur ci ntaku fa mun wa mun mom mi la yabal neena ñaari montagne ti madil fu munawara mu soppi lako or legi bo beugé sallallahu alaihi wasallam niko subhanallah oy lolou luma ko fi doye lolou luma ko fi doye R plus 4 yudul jeex ak 4 luma ko fi doye man adina ben pensée rek la pour man dama dox ba sonn rek pour man adina dama dox ba sonn gis genn garab gu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah ñaarelu ñettelu jikko bi moy ban moy tawadu wacce sa bop wacce sa bop tawadu alayhi salatu wassalam mas nay dox fekk ben jigen day deggu turam bo de deggu turam haybu biko yalla defal dang koy ragal waye bo jaxaso mom beug ko ba doto ko beug baayi jigen joju gis ko nak commencé di lox di kat kati muniko dalal xana xamone man may muhammad mi dan lek seliti ndawal yi waw yi fi ñak luma lek bay wër seliti ndawal yi diko lek yi waw fi man may muhammad tawadu tawadu benen bi moy rahma waram xam xam biñ xusse ci geejju go innaka la ala qul azim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermane la sallallahu alaihi wasallam ku bari won yermane la yeram lepp lu yalla sak nit ak ginne jama dadi ak ayawani sallallahu alaihi wasallam bok na ci jikko yoy al aya kersa dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis alayhi salatu wasalam bok na ci jikko al ibada dafa jaamu yalla ba awlosam dag nango doonu jaam bu yalla mom basun borom diko woyé
ya abdi bokna ci jikoy asaqa tabe tabe ci xam xamam tabe ci labiram tabe ci am amam asaqa sallallahu alaihi wasallam asaqa bokna ci jikoy borom xam xam yi genné ci waynaka la ala khuluqil azim moy al ilm lewet de ngeen bako way kat ba di way ni geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci bir sallallahu alaihi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni injustice neeku ci waye injustice bu xasse taxaw ci kanamam a doto gis lewatam nak injustice lewatam kay doto ko xam mom kay li feek yaangi ci justice mom di xam ak lewatam waye injustice doto xam ak lewatam alayhi salatu wasalam bokna ci jikko al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alaihi wasallam ku bari woni teggin la man nagn ko top muy ay jikko yu bari way naka la ala khuliqil azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun ni mako waxe sank mu nek suñu tiranga nek suñu fert ñun julit ñi ba tax mun la qad manna allah ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa seigne touba ne ko nubuwatu khabl al baraya qad jalat lahu sabqin al jadd fi tin yuhsinu kima len di wax moy ki nga xamni ni bimi rasuar ak nubuwam bimi rasuar ak intellectualam bimi rasuar saxiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alaihi wasallam bimi rasuar personnalityam leer la gu yalla bindagul jëm ji mune waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindagul jëm ja mamam adama bimi rasuar personnalityam mamam adama sax yalla bindagul jëm ja boba ban la rek buñ teunt afaguñ ci mom ro motax way katu arab baniko kana nuran qabl an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram yu roogi di duggu avant ñi préparer yaram yu roogi di duggu leer kesse nga won kana nuran qabl an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wala maka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wala maka malam takun ta'lam wa ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun baram ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko wa kana fadla alika azima ah lolu ngeenel ñepp amunu ko daari fi yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy day far sik febar biñu wax douté daam ñu xon dañu am febaru douté luñ nekk rek dañ cey douté ba atta seenu julli sax dañuy douté seenu jamm yalla dañuy douté fi na ñu xane ñi ngi douté ci ni waw budé jigen ji ma ngay douté nan ah ñu nan bopum neen da aram ak yalla dako sante jigen ñi wa soxna seigne diw nak mom xam nga yaangi douté ah lolou dal bu aramone yalla kon soxna seigne diw du sétane soxna muy dé bopam néna ka mésu lolou douté la ay alquran bu ni fangaral nga diko jema ni la lek soxna seigne diw su def bopam nén mésu xéssal tay alquran biko dakk ni ngay gis takarlok mom lolou douté la yonte yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi duté ci xol julit bi seigne touba nako xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlidi nabi laylatul mahwi riyadi guddi la go xamni guddi gogu sallallahu alaihi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indalé saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi guddi la go xamni dafa ñew di far ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew doon farkatu bakar
mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far ciona waye guddem day far sik ci xol sik duté ga alayhi salatu wassalam nit ko xani foko fek day duté rek même buy def lu bax sax mi ngi duté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran neena kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamne dañu am xol yu sik yépp ñi nga xamne dañu am xol yu duté yépp muna muni ñoko yobé seen bop cheikh ahmed bamba wax na ci mimi ya neena al qalb minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima radiyallahu ta'ala an muni man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man duté lepp lu may defati kolité la cey andal yaqin cheikh ahmed bamba neena diku rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha najatu wa fala ma sururi wan naja gudila go xamni bi sallallahu alaihi wasallam ñewé dafa indalé mucc indalé texé indalé mbik indalé mbik indalé mbik nima waxé won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy ciabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben waykatu arab wax nako nenako anta babullahi kullu imrihin atahu min khayrika la yadkhul yow yaay buntu bi yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow kenen fuway jaar te jaarul ci yow yalla duko rasuwar cheikhou bamba radhiyallahu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneeni jam def ci ñom ngeenel waye gis nga seigne touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippé rek li beutam jëkka dal moy généré suñu borom généré généré xam ngeen ko de man xuma nan la ñu ko mëna misalé généré dal moy lo seen muy leer guddi ci aggo ca seigne touba ni nga xamé ni dafa xippi rek bim ñewé jamono dafa xipp rek seen généré suñu borom mu def direct ci généré ba di waxuy dem rek jëmam ak ngorom ak fitam may nako mom mu xous jall dem ci généré ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci généré ba luko généré ba wax man anta muneko abdullah wa khadim rasul yow kan muneko man may sa jam bi ligéel muhammad sallallahu alaihi wasallam muneko ayna muhammad mo nga tuddu anamu ndax man duma rasuwar kene te gisumako muneka man nak sama jëmi bop ak sama ngoruk bop mom fi indi dalani yallahu ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla ni ma il faut nga and ak muhammad ma dor la man rasuwar neena wa qad ni muhammadin li samad neena ma delu ci muhammad niko fa yalla la joge dama bëggoon mu may ma audience waye neena duma may audience te anduma ak yow muhammad niko nañ dem wa khadini muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasuwar al ahmadul qadim seigne mudou nañ yamale fofu waxtani li ci dess mom nañ mako may ba gamu gi rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah te jëmi yalla rek tax ñu ci wajju li ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddi ga nu mëna waxtane muhammad ibn abdullah li tambalé ci sawu jant ba fajar di xar ndax daaw xam ngeen ni tawbe nu ko xagn dañu préparer bay tambali bëgg waxtaan wi rek yalla sawub taw nga xani danaka lañ waxtaan ak suñu ci juma ja lañ ko waxtane ci fajar gi non biñu julé fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mo baña taw yalla man nako te def gi du ko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddi gam gogou may ñu waxtane sopam bob sopem bob inshallah taala waye lima bëgg wax dal na ngeen xamni ñi ngeen deg ñu naan leen gam bi daala bu leen leen deglu wallahi bu leen leen deglu Cheikh Mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassamu mubarakun muhtaram ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi Seigne Touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf mu ne xawma guddi gu ko gëna reey muy ndax guddi gu barkel la non yalla musu ko sak
guddigu amé non worma yalla musuko sak muni magal guddiga nak magal guddiga néna danaka farata la ci ñan muni xana ñi nga xamni ay xiyad lañ xiyad xiyad moy ñan moy ñi nga xamni ay gidd religieux lañ manam ay gidd lañu képp ko xamni gidd nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alayhi wasallam touba néna magal guddig rasulullah sallallahu alayhi wasallam danaka farata la ci yow képp ko xamni gidd nga rek taasimuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi la wax képp ko xamni gidd nga magal guddig rasulullah sallallahu alayhi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale guddig rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak guddig ko jito ga ca top dara jiduko néna yalla idni wul ci adina luko jar ñaari guddi yiko sekk nga yamale len ak gi ci digi bi neena dara jeeruko sayyidu allah ji malik neena alla asimu laylal wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa al haram hudulu allah ji malik neena ma ngi len di digal ngeen magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekente ni lu haram la nutut lu dagan la kenn du wax nan bu fekke ne lu haram amu fa dedet amul fenn fu ñuy defé lu bax te duñ fa def lu haram amul du ci ben makkan ci adina bi amul makkatul mukarram yalla wote am na ñuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla am na ño xamni seen aji makka bakkar do nga lañ fay def da tax ñu baye aji makka te yalla ko wote kon fu ñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may kat nak fu ñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon alhaji malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñ deme nak ba nga xamni lu bon la mo not lu bax lolou mom jarna ba lolou jarna ba waye li feek lu bax la ngi not lu bon li bu kenn bayyi ay 3 personnes 4 personnes ñew indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni ba ño xam man amila salen fali nafs kon buul fi re bayitu señ alhaji mari wi nan bu fekke ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucc ci def bakkar amul defena cheikh salih mbake ko waxon cheikh salih mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defe bakkar man xawmako man cheikh salih defena moko wax goretuma ci xumatuma cheikh salih wala señ fallu wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defe bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi kudul def bakkar am way fuñ dul def bakkar dedet lu beurep sel iblis def nafa bakkar kon bul ko firé muk nan bu fekke ni duñ fa def bakkar alhaji malik waxut lolu bu fekke ni bakkar ba nutut lu bax la alla azimu laylal wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa al aram hudul la wax seigne modou bu mako topé do fi djok nañ ko yamalé fofu rek inshallah taala ñu leen di ndokkel yenen yoon ni ndokkel diaspora bi di leen ñaanal di sakku ñom ñaan seen taxaway ci daara ji seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yek sop émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma leen yalla fayal ci seeni ñaan ci and gi yende and ak ñun jotaay bi ci japp gi ngeen japp ba lepp lu ngeen deg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbaamu def ko mu naqari len waye di len wax ni adina non la ko yalla binde rasul sallallahu alaihi wasallam mo gën ay nono ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul seigne touba sama serigne ba moma gën ka salika de ngeen baye bima jang sank te waxon ko salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babullah lam yakum murtaja mun yalla dimbele na ma bama mucc ci pexey samay non lol dimbalul yalla la mun wax sama non yoyu xana dañu xamul ni yalla mom buntem bi duko tej tejeluko ken motax walaf di lebu nan kuy xaar yalla rayal sam non bo muytul da nga fa maxe salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babullah lam yakum murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tejelu ko ken ku feug mo bil la jaar ko ci muhammad rek alayhi salatu wassalam kon ñing leen di sant bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci
magal gi ma ngi gëreum nak señ modou dama ko faté won dimanche bele passé ay xalé yi jigen yo xamni Dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag ke len jité moy soxna Rokaya soxna Rokaya soxnas ku ñu wax Serigne Modou Gueye la Modou Gueye xeyna duma serignam ci yaramam masna ko wax niko waye may sa serignu ruh ruh gi mom man lako yalla jox bañ ak nangu

0: andi ba mag mom ci xam xam ba bi muy dem université mi ngi jang téré biñu wax risala bam joggé université mi ci rew jangi légui na jamono biñu démé université xam nga université ndaxass la ku né fa nek woté kat bu né nga fa ni mu koy faral di waxé mu am nak ben woté kat bu doon woté mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gisé affaire yi moy kuy woté yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi dañu mu mom ag ci sëriñ bi di wax sax ni xamna xey bu nak
1: salve ragazzi
0: bam ñewé wax mako mané ko sëriñ bobu dey na mané ko sama marakis wi ma simi ci sa buntu nek be ko upp dara jafa yalla so gëmé baxna bo gëmul baxna mu tok bu mujj lék lék dana tok ay fan du jang ci ay fan du jang ci lék lék mu ñew ndeké bobu ci sëriñ bala né rek di dem ko ñew rek ben bis mané ko man da jangalon na la nahjul khadail aaj borom nah bi néna bo xamé nit lu koy jariñ te waxoko ko yowmal xiyam boy jéggi ci sirat mu tiyé sa téré baat kay mo wax la pour nga xamne serigne bi xamul xey bu xamul dara démontrer ko li wone ni serigne bi xamul xey bu ba yépp lèr bopam gannaaw bu la mujj bayyi wat serigne ba delu ci wat ci njangam bi ba nim démé bitim rew jang égalem njangam ba delu ci wat nek professeur yoyep pour wax la ni la yentu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yoraat seeni wajur and ak seeni wajur seen gën jaarafetu andin waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeentiwul rapport bi dox sa digeentek sey wajur nga xamni sey wajur teggo leen fenn nama yalla bal yalla xam doyna lola serigne bu ma serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dëngé ngir sëriñ bi waaw kay loolu yalla du ci and loolu yalla du ci and loolu joxé na ci misal batay ci cheikh amadou badawi cheikh amadou badawi amna talibem bo xamni ni ndayam daf ko doon dëngé ngir bañ mu top cheikh amadou badawi waye dëngé gi rek tax waye yalla taxut ba mujj da daan ngagn cheikh amadou badawi ben bis cheikh amadou badawi ni ndayam sa dom ji do fatlikou ben bis ba muy namp amul yeku koy wu ñew fekk ko nga dij ko fi barab mu ñew roof ko be abbe jeun lonk ko ci mbumi di xandalok mom nar ko sanni mu ne ko ah kay mu ne ba yag nga seen ñu ne ciopet xale ba tek fe mu ne ah kay cheikh amadou badawi ni ko man mi la won sa dom ji ci eusel lama yalla joxe ruam ndayam dogat delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi may misal ni soxnam dafa and ak ay seureum
1: salve ragazzi
0: lu wara mat ñetti magal ngi ni bu magal tero dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp duggu seenum duggu defar seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amé lepp dongay togal leen ndawal ñu lek ba sour yemuñu ca te lolu ci seen ñak bop lañ koy def te ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajale seen alal muy soxna si may wax ak ay seureum ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëllëre la waye ruham nunu mako waxe binu yalla marale kon nak mu bok amna yo xani duma ci ag waye pour misal rek ni ma ngi sante soxna yoyu sante gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi legi dañoo dogu ci ni bu magal jotate lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ca top rek lañuy ki xalé waye ñom bisu magal mom seeni gannaaw ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko donga yi kon ñi ngi leen di wax ni jazakumullahu khayra jazaihi lolu sant nañ leen ci bu baax gëreem leen ci bu baax leen ci ndokkel te wallahi ay xalé jigen yu tollu ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey et cetera yalla neen yalla sam te ar leen lolu dal mënu mako wona ñak bañ wax ci gëreem leen ci ndokkel leen ci insha allah taala di ñaanal seen borom kër bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu baax la di wax serigne moudou gueye yalla sam ko te ar ko te defal ko ndimbal muy ko xamni bon ku bëgg njang la te gor gor lu ci lool yalla nako yalla defal tawfiq waye ni mo koy faral di waxe xam nga senegal mom bo amut ay lijeenti rek pour ñu ambossa la sax dana xawa ki waye yalla nako yalla taxawu te defal ko li gën ci mom wa ma salik ala layb asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir su ba defé kon ndokkel na ñepp gërem ñepp ñamale fofu waxtaanu di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom ne ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la

boromam tabaaraku wa ta'ala sayyidatuna maryama fofu la tollu won motax asufi yone yi mutasawif wala yi nim amé ci goor ñi non la amé ci jigen yi asufi moy lan tasawuf moy lan moy def lu bax faqat moy al ikhlas faqat jeexna gis nga mutasawif wala yi ak seen loi yu bari yoy ñi tuddu ci tasawuf yoy yep seigne touba daf ko resumé ci lu gatt cheikh bambara ni la no daf ni wal asli sufi alim al amil bi ilmi haqiqatan wa lam yamil fashara shafiyan min al aqdari muntal al qalbi min al afkar seigne touba ni tasawuf deug deug deug deug waxuma tasawuf antu de waye ni na tasawuf deug deug deug mo na mo ni ñeesuut li ma lay bëgg wax moy ko xam boroma te jëfé xam nga ñeesuul ko xam boroma te jëfé xam nga seigne touba ni li moy tasawuf borom xam xam bu jëfé xam xamam te du jeng nday jor ma ca moñ seigne touba ne li moy tasawuf kat mo xam goor ca ne mo xam jigen xam nga yalla jëm ci sa borom te diko jëfé lu yalla diglé ya nga ci lum téré doko jégé mu ni tasawuf ak ngok deug deug tasawuf mu ni gis nga li ku ci sax xam nga fay mujj mu na mané al khalbu salim xol bu set xol bu laap xol bo xani bëggatul kenn ku dul boromam mu ni gis nga xol bobu bu ci nit ki yeggé muna muni du jog mukk ci meditation tafakkur fikru foko fek day méditer mi ngi xalat fu mu toll di gëm ak boromam di gëm ak ay moromam ni mi jëflante ak ñom ni mi def ba jariñ leen nu mi def rek mu ngi sayyidna mariya bu so radiyallahu ta'ala anhu fofu la jaar radiyallahu ta'ala anha fofu la jaar bim fi jaare ba am ngeureumal sun borom rabbi sitra jalla jalaluhu khalaqana mawlana a sun borom nak wursugal ko dom ju ñi wax cheikh mudu bamba nek khawsul wara fofu tamit jigen ñi war nañ fe bayyi xel ni dom dañ koy wajal dañ koy wajal ndax li tax dom mata wajal moy alquran moni wal baladu tayyibu yakhruju nabatu bi ismi rabbih terrain terrain bo xamni terrain bu set la terrain bu bax bu équilibré bu set muna muni terrain bobu kep kep ci la yalla di jëmbat aw jiwom wal baladu tayyibu yakhruju nabatu bi nga xamni kon terrain bobu dañ koy wajal ñu koy préparer ni xamé ni bo bëggé sa terrain bi ngay bay nga am rendement bu baax engrais ba nga cey def ciona ba nga cey daj labour yé ko war bëti li fété won suuf fété kaw li fété won kaw fété suuf nga engrais et cetera ndem yow nit ya xamni suuf ku ko défar mu jox la rendement bu baax para wax ni nit yalla ni nit bo bëggé am rendement bu baax ci man defaral sa bop mun rawati ni yow jigen wal baladu tayyibu yakhruju nabatu bi ismi rabbih boma joxe pak bul set yow jigen muna muni ma jox la njabot gu sel lolou nak munta am mani lul preparation way jurwa gis nga anata anata bintu fakhut xam nga mo jur maryama mi jur isa alayhi salatu wassalam daf ko téla préparer da préparer terrain wu domam joju alquran bi ñu ko misal is qalat imraatu imran inni nasartu lak ma fi batni muharrara fataqabal minni ya rabbi ndax anta samin alim innaka anta samin alim la aya bu wax anata bintu fakhut mi jur maryama alayha salam ya isa alayhi salam dox ni sun borom man day len rek la lay ñaan len rek man da am luma yek lu ne ci sama bir amna luma yek lu ne ci sama bir muna am ni lolu jenn yene rek la ci am jenn yene moy nang mako prepareel bu ñewé dana ko libéré dana ko jox libertém ci lepp lo xamni lu l'islam gërem la

bu ñëwé jamono bu dé muru duma ko ni da ngay gaat nga tindi dama koy bayyi mu muru rek bu ñëwé jamono su dé julli duma ko ni ah yow da nga bëgg gaawa dié goné du gaawa jaamu yalla bu ñëwé jamono bu né duma ndayalé duma ko forcé mukk ni ko di nga ndayalé bu ñëwé jamono bu gisé borom kër bu am diiné duma dox digëm ak mom mukk muhararan dama ko jox riyam mutlaq ndax mu am lu bax lol la anat bint fakhud ñaan yalla ci domam ji di waji ñew tam deg mu yëngu ci biiram muy maryama alayha salam ko yalla nangul ma limala wax nangul ma limala ñaan lotax bi maryama juddo anata jingu ci dara da ko baye ak yalla maryam momit taqo fañi amé yalla té moy jaamu kay yalla ba muy temple ba fofu la taqo rek di jaamu sun borom nekkon na faak ben way ci li tarikh netti mu harikuna netti lañ ko yusuf an-najar pour yahudi sax ak seen bandite gi nenañ sax yusuf an-najar moy bayu isa la qadar la wala saman waye dara bu ci deug maryam alayhi salam taqo bi rebb bobu di jaamu boromam su deme ba ndoxam jeex yobbalam jeex mu delu ci dex gi tangi ndox ba muy delu wat ci dex gi tangi ndox fa la ko jibril feñu comme yaay ji préparer nako te warna am dom ju sel jibril fekk ko fa indil ko ruhu isa alayhi salatu wassalam dañ ko xol ci maryam mi mum seigne touba mi jur cheikh ahmed bamba radhiyallahu sayyidna maryama sayyidna maryam buso neñu momit biñu ko préparer le pour mu wara dem keur borom keuram dafa def istikhara ba xam jan dom la ko fa yalla di wursugal ban façon dom istikhara la def ban façon dom su deme mom la ko fa yalla wara wursugal leñu bimu def istikhara nim ko def moy dafa préparer wu comme niñ koy defale kuy dem keur bam wara yek ci daba jiko yobbu muni nañ ko abal kamil alquran mag ni da nañ ko def moy istikhara ci alquran dañuy feug kamil bi rek yëngal ko ubbi aya bu ñëk dajal rek lum wax bimu yëngalé kamil bu ubbi rek daj ci aya alquran mu sun borom wax ni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah walakin rasulullah wa khatimin nabiyyin wa kana ala kulli shay'in qadir ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatimin nabiyyin wa kana allah ala kulli shay'in qadir mune mal asaf mune eskey ay way bur won ak ay bi way ay bi dox na sama diir lima beggone man dama beggone buma deme am fa yonent doomi yonent la fa beggone mais ay bi neena ma yonent dutu am yalla nopi na ci waye nak kon ke jur yonent muy amina ke jur yonent muy maryama sama turundo muna muy biñ ma upp jom biñ ma upp ngor biñ ma upp fulla duñ ma upp bëgg lu baax man buma démé dana fexé ba jur fa fo ko xamni bu doonul yonenté ku tuddatu yonenté tek ko ci sama ngor ak sama jom ak sama fulla mayna ma suma démé dana fa def lo xamni dana fa jur ko xamni wallahi ku tuddu yonenté mom nga cey tek bo né yonenté ba nga ca tégat kenn ko ci ko kay kan moy abdul khadim khadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abdul khadim bo né muhammad rek ahmadu bamba nga ci tek radiyallahu ta'ala sallallahu alayhi wa sallam xolal ma joju jom xolal ma joju jom motax ma dan wax ni tilkal aqdam hasil aqdam tilkal aqdam hasil aqdam tilkal aqdam maryam ma nga degon tam jur isa sayyidna amina ma nga degon tam jur yantu yalla muhammad manam ni moy maryam busu mi jur si ahmadu bamba moy maryam busu mi tanki ben la bo jele tank maryam busu tek ko ci tank maryam mele yaayi isa wala nga jël ko tek ko ci tank amina ah akay arfan bi arfin motax seigne musa ka wayna ko ci beydi wu saf xoram wu neex beydi wo xamni yalla xamna ni nimu amé njariñ mune su ko misal ndax cheikh mudou bamba bi nga xamanteni ni yalla dogal na way juroomu tedd wo ñew keur seigne morante seli seigne musa ka neena ñett yi la fa nekkewon da ko way ci turam
batu jaara la jël mu jël jiin ga ni jaara ma mam jaara sa arfu jiin wi jox na la jikko ju rafet ju yeme jup nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli xolal ñett yi maye yalla yep suñu musa ko boole nako ci wenn way bi ñett yi maye yalla bokk yi lan moy maye yalla bankal sa baram lum ko wax jup nga jubal nga jang tay julli bokk da bokk ci li maye yalla moy fo tollu ngay tuddu sa borom moy jang rek mo xam alquran la mo xam qasida la mo xam tur yalla wo yor diko wirdi la bokk na ci li maye sa borom julli waxtu bañu faar waxtu juroom julli juroom bokk na ci li maye yalla al infaq joxe motax muniko jup nga jubal nga jang tay julli tay joxe ba leer yi jolli jaara ma man jaara sa arfu jiim wi jox na la jikko ju rafet ju yeme ndax jikko ju rafet ju yeme mo man ñett yi jikko ju rafet bi yeme mom rek man ñett yi mom jikko ju rafet muniko jup nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli al infaq joxe ñett yi moy maye yalla ñett yi tuddu yalla julli joxe tuddu yalla julli joxe ñett yi ñoy maye yalla rabbi sutu jalla jalaluhu motax cheikhou bassir neena sayyidatuna maryam mbusso min ko wax ci minan al bahal qadim neena maryam mbusso ni ma len di misal di len netti ay jaar jaaram mom cheikhou bassir neena kanat tusalli fi layli wa sawm naharaha daf dan def qiyam layli di julli ay guddem di wor ay beccegam neena ñaar yi la boole won julli ay guddem di wor ay beccegam te kat neena sayyidatuna maryam bim boole ñaar yi muy julli guddem di wor ay beccegam yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum lutax agn ba tardé lutax rer ba tardé lutax foot ma tardé lutax xam nga ma nga don misal ci ni bi yenen tou sallallahu alayhi wasallam gaay yi ñewé ni ko bi jigen yabalé ben délégation mu ñew ñi ni ko équité ak égalité bam ni mihna bam wax ci xasse ki addis bani mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudriku aljihad almujahidin jëfi kenn ci yeen ci biir kër borom kërëm moko taxaw ci front ba di xex wala mu ngi am niw ño bokk yam xol rek bokk yi foot ci yere borom kër rek yalla bindal la tuyaba ku doon jihad ci l'islam foot rek passé ko rek xol togg agn bi rek dugg ci wañ wa di mëkk sa xar si muy dugg ci sa biir di basloo say bët léeg-léeg gaas bi lakk la léeg-léeg ñam bi lakk la léeg-léeg kafe ji lakk la yooyu yépp ngay afaron nga di ko afronté waaw yàlla yay bindal la tuyaa bay koy jihaat ndax ka ne ca jihaat ja defut lu raw loolu mooy xeex ak sa bakkan waaye koo xam ni du defal borom këram dara selam lu rek ana añ bi mi ngi ci filisidaire bi ana kafe ci gaas baa ngoog ana subhanallah léegi nag boo ko waxee ki nga xam ni moom philosophe la nga xam ne xalaat lay dundee dalay wax ni waaw ñun tubaab yi duñ defal seen borom kër yi dara presque te seen doom yee fi ëpp alal ah yow alal ngay xaymaa nit ku baax yow alal ah pour yow dundu addina gu neex gi loolu mooy affaire bu baax mooy réussir da nga naan pourtant ñun tubaab yi ñoom yi ñuy def yépp ñun duñ ko def te ñoom seen doom yi dañoo réussir ah yow réussir foofu nga koy natte xam nga lan mooy réussir dee dem àjjana xam nga lan mooy réussir ëllëg yow mal xiyaam sa doom sa ña taxaw ci kanamu suñ borom yëkkati loxoom ram mbooloo mu dul jeex dugal leen àjjana loolu mooy réussir xam nga lan mooy réussir sa doom sukk ñaari ba ci woom ni yàlla allahuma yàlla ni ko yow laa doon déglu waaye alal bu dee alal rek kay mooy tax a réussir kon iblis réussir na iblis fépp alal bari alal taxula réussir de moo tax waykat ba sa wax na ko bari alal taxula gën néewi alal taxula bon lay tax a gën a ka bon coxal ba lay nëbboo ka boof loolu la waykat bi wax
bari alal taxu te gën neewi alal taxu la bon lay taxa gën ak bon ci xol ba lay neubok boof kon réussir moy xol bobu nafsul mutmainna xol bu defar bobu koku moy réussir walay seigne moudi waxtan wi xajut da melni tambale guma sax waye ah ñu yamale ko fofu rek ndax sakku nañ ci man may gattal detaay yi ndax kaddu gi man di xawa équilibré touti té dembit ma ngi doon waxtaan rek sayyidusna maryama bu so ci geneen anam ma tax na kon xamna waxtaan wi dañ koy yamale fofu rek ndokki leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan inshallah taala xeyna yenen yoon ñu waxtaane waat leneen waye tay ñu ngi doon waxtaane soxna jaar en tant que soufiyu en tant que al maratu saliha en tant que jigen jo xamni deug deug defna effort defna lu reuy ndax indi na ko xamni khawsul warala xet li jamni mo donon oxystifam te atender nako kon nak réussir moy lolu réussir moy lolu lolu moy réussir way ñun niñ dégg réussir pour ñun moy na sa njabot am alal rek pour ñom lolu lañuy dégg ndey ju liggéey léré sax nga dégg ñaan ndey ju liggéey amul parce que ndey ju liggéey bu amone da nga gis ni diw sangam borom alal la té ndayam daawud def dara dañ ko jëlon bindaan nang lolu waxuñu ko c'est da ngeen comprendre rek lan moy liggéey ndey ju liggéey buñ ko waxé du dang dang xam na am lo xam dang dang la tuddu ta alcorane neena mom adina ko fi ñew dang dangi sun borom neena adina mom ku fi ñew dang dang dangi neex na xari laqad khalaqna al-insana fi kabadin laqad khalaqna al-insana fi kabadin man yalla ma bind nit ci dang dang ko ko bañ bul ñew adina dang dang lol du liggey dang dang la tuddu xam nga liggey moy lan nangu liggey nday sa boko degge moy nangu moy nangu nday ju nangu bir nangu biti ah fala budda munta ñak kenn mënu ko te am lu bax ay domam kenn mënu ci dara nday ju nangu bir nangu biti am na ño xamni nak dang dang lañ tuddé liggéey ñom dang dang ñi ngi ci kër gi di foot waye bu seen borom kër né ben ñu ni fukk ak juroom ñaar ñi ngi ci kër gi di togg ak yak waye bu seen borom kër né ben ñu ni bul génn mu ni bandar dem bandar wa buma deggé ci sabane muni way wax ba xottiku té pourtant day mi ngi foot mi ngi togg mi ngi passer mi ngi dem marché mi lepp mi ngi koy def waye do am dara bu ko yalla dimbalé wul do am dara waye sa borom keur ni la buma deggé ci sa kaddu nga ne ko doto ko degg sa tank bu mu wessu fofu muni kon wagnou ko na lolou moy nangu da ngay nangu bir nangu biti lolou moy liggeyu nday liggey nday kon nak yeen jigen ni samay xarit ngeen samay wolere ngeen ndax likoy tek tele moy man na wax ni kat dari alquran ji nga xamni ci lay liggey la yalla ko yonentam di ci sak ngeureumal seigne touba bok ngeen ñi ci gëna fess ci taxaw ko bok ngeen ñi gëna amul ben aljuma lu ni rek dana am ay jigen yo xamni ñi ngi dëkk fi ci gox bi ñoy ñew balé daara ji bam set té wallahi musuma leen ko wax leg leg sax ñu ñew fotal donga yi wallahi santuma leen ko kon jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ ak ñu bëgg tuyaba wallahi bo démé ci diaspora bi jigen ñi té nek kérok bañ ma déggé ci daara ji ak tayit ñoomi non lañu def lañ am mo tuti tuti tuti da nga ci yo xamni sax day yobale seeni borom keur faf ñom sax dañuy far yobale seeni borom keur ngir ñu japp ci daara ji rek kon lima leen di wax du affaireu malheur dañ wax naan borom xam xam yi dañoo soxor dañoo nangam dedet yene leen tuyaba rek ak bëgg lu bax la ndax dama woor ni wax yonent sallallahu alayhi wasallam moy deug te man loolu la jang dama woor ni li yonent wax mo am ndax alquran mo ni wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu muhammad wax mako wax loolu la yalla wax motax yene leen lu bax ak bëggal leen lu bax ak bañ ñi philosophe philosophe lu di leen nax ak bam bañ femme féministe mi ak femme féministe yi di leen yobbu ci bu leen top ci seen xalaat yoyu bu leen ci top
seet leen li leen l'islam sant ngeen def ko bu leen deglu yi timit borom xam xam yi nga xamni bëgg lu neex femme féministe mi rek ndax ñoo yare seen financement yi bëgg lu neex femme association yi rek ndax ñoo leen di wo ay conférence di leen fay ay 300 000 ay 400 000 buñ démé nefa rek di mbatam balé xuma ñu koy waxé waaw di gala yaabé di théâtre bu leen deglu ñooñu yalla théâtre de wallahi wa rabbul ka'ba yalla théâtre muhammad théâtre de bu leen deglu ñooñu deglu leen ñi leen di wax deug te yalla tax te tanga ko ci alquran ak sunna wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf yeen jigeeni senegal yalla ni leen yalla taxaw yalla ni leen yalla sam yalla ni leen yalla ar yalla ni leen yalla gindi ci warma yonent bi sallallahu alaihi wasallam non ginde woni jigeeni l'islam yi jekk ya wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

jëlal billet bi nga jaay ko keneen te jël xaaliss ba fayal sa doomi école bu baax yobbu sa doomi daari alquran jël xaaliss ba sax jox serigne daara bo la nga xajo ko mom sax jar nako diga am tuya bay aj da nga am tuya bay aj waye na dem makka rek na dem makka rek sun borom ko man la wax bo mané bu nopi nak te defo waw kay boba ngay doga am bakkar motax mané waman kafara fa inna laha khaniyun anil alamin ku man te defo nak ah legi problème bi dotu ya kenn yak man la ku man te defo waye mëno dañ la manal yow mëno di mëno ki lay jox biye makka ne ko señ bi man damay leb dépasse jere jëf jox moko ma jaay ko jëndiko ah way Nungo. Kon Al-Qur'an ci nass yu leer sa xal na ak makka farata la ken wirantu nga ñew ci sunna ka salik yonent ali salatu salam neena ya ayuha an-nas qad faradallahu alaykum al-ajj fa'ajju kon sunna ngo yonent sallallahu alayhi wasallam boom mom mo yekati kaddom joxe message ni yeen amatu nas bi yeen dom adamay yalla faratal ci yeen acc ci kuko man def ko yalla faratal ci yeen acc kuko man def ko lol lay teki qad faradallahu alaykum al-ajj fa'ajju ku man defal motax ñaar l'islam bi ci force ken ñaar l'islam bi ci force ken dalay bayyi rek ak sa teyu bakkan so mané def ya xam sa dig ak sa borom la bo mané te defo ya xam sa dig ak sa borom la ba ci jëk moy aj makka ak wor wéru koor koku baynaka wa bayn rabbuk baynaka wa bayn rabb yonu kenen niku ci sa dig ak sa borom la bo mané yalla xamna physiquement bo mané financement yep yalla xamna da ngay gis sax ku man financement te manul physiquement wa il faut mu oblige bopam pour dem bakanam dess fa lolou danaka xaru la lol danaka xaru la yalla daf la wax ni la na yi dajé ci yow financement physiquement ak sécurité même sécurité ci la bok hein sécurité bi sax bu fekente ni matut l'islam néna bul dem sécurité bi sax la wax bo ci amul confiance l'islam néna bul dem ay julé génné asaka yoy mom l'islam daf ci tek force julé genna asaka koku mom force la l'islam wax hadith banena buniyal islam allah khamsi shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt soga ñew manista ilahi sabila moy ponk bi mujji moy ponk bi mujj kon agn makka sart yi da ci dajé ba ci jëk moy al quwwa physique al quwwa physique bi ci dess moy al amana sécurité bi ci dess moy moyen financement ñett yi bu dajé ayja ñett yi bu xese dajé même bo doon dox da nga wara dox dem bo dé war da nga wara dem ginaaw ñett yi dajé na wër gi yaram amna moyen bu la yobbu amna

yow yaa ngi aji makka ay sa emploi li nga leen yoreel ci bor boo leen ko joxoon ñoom mën nañu dem fukki yoon makka ñoom fukki yoon makka fenn fu ne maye nga fa biyeem makka wàññi ko waat di ajiwaat makka te sa bor yaa ngi ni gàññi gàññaara sa emploi fayoo ci kenn kon aj màkka ak wokk ñu yamale foofu liñ doon wax ci wàllu googu ñu déllu si waat ci farata yi yi nga xam ne mooy farata yi ki nga xam ne mën na ko ba di ko def farata aj ñeent rekk la ñeent yeneen ci des nag ay détails la yu nekk ci biir waaye ñeent yi boo ko defee mooy aj gi moom wér na yeneen yi ci des nag lu si manqué xëy na am na loo ko mën a jange woor mbaa rayub gàtt mbaa leel juróom benn fukki miskin moom la si Ahmed Bamba tënk ci xasiidaam ga mu ne faraidul ajji laddayhim arbau fa niyatul ula ala ma yusrau suma tawaafa lil ifadati adudi saniyatan laha bi xayri fanadi wa saxyuna bayna safa wal marwa salisatul madudi duna mirya suma alwuquufu listameh bi arafa rabiatul arbai kun sa maarifa señ tuba ne na aj makka ñeenti ponk yi dong la ñeent yi rek la mooy farata yi ba ci dëkk mooy an niya yéene foofuit ba tey mu am njaxas gu fi am yéene mooy dangay gis ku la tàggu jëm makka naan maa ngi dem penku ban penku xanaa li nga dëkke Sénégal la tax makka féete la penku am na koo xam ne makka soowu la ko féete dëgg la innama ahmalu binniyaati xëy na sa yéene mooy maa ngi aji makka moom nga bëgg a wax waaye nag ñu ci baree bari léeg-léegi xuma daal bëgg bañ kula xuma gémmiñu lañ koy wax xuma nañ ko mën a waxe daal waaye en tout cas bari na ci sénégalais yi ñoo xam ni loolu lañ lay wax maa ngi dem penku déedéet da nga naan maa ngi aji na sa làmmi ñu wax ni maa ngi aji mu tàbbi ci biir yéene ji nga xam ne da ngaa bëgg a aji waaye maa ngi dem penku lañuy wax nga gis ko xam danaan damaa bëgg a siyaara ji ren benn mu ni siyaara ji yonent bi nàngal déedéet neel damay aji dama fas yéene aji ren mu leer nañ niya ci la bokk ci ponk yi la nga fas yéene aji màkka bul wax maa ngi siyaara ji wo da ngay aji bul wax maa ngi dem penku demoo penku da ngay aji ndax am na koo xam ne li màkka féete bu ko penku soowu la ko féete neer damay aji fas naa yéene aji ngir yàlla kooku mooy al awal ñaareelu faratay aj mooy tawaful ifada bi ngay doog a dem makka bi ngay doog a egg makka loolu nga doon def kooku lañuy tuddee tawaful xuddoom waaye tawaful ifada mooy suuru tabaski bi nga xam ni mboolem ko aj si woon makka da nga ñëw di wër kaaba gi tawaaf boobu farata la ci aj gi farata la farata mooy lépp loo xam ne soo ko bàyyi aj gi yàqu définitivement boobu mooy ñaareel bi ñetteelu faratay aj mooy dox diggante safa ak marwa bayna safa wal marwa nga jël sa wàll sa participation ci dox ga nga xam ni moom la haajara doon dox diggante boobu haajara bi nga xamee ni Ibrahima alayhi salaam ñëw na ba àllu kert ndeng boobu mu bàyyi ko fi mu nekk fekk doom jooju di Ismaïl ni ma ko waxee sànq dem pendant 13 ans doog a dellu siwaat wala 12 ans bi mu dellu siwaatee la leen fa fekk ci ndigalal yàlla war a tabax kaaba googu haajara moomu bi mu fi nekkee doomam jooju te doom ji mar mu bëgg ndox mu mu naan muy baagante diggante ñaari montagne yooyu di yëg ci kaw montagne yi di séentu ba xam ndax dana gis am njëgg mu fa jaar mu ñaan leen ndox gis nga ndox ni mu nekkee nécessité ndox dellu siwaat na foofu Seydina Jibril ba mu ñëwee di ko bënnal sam-sam la jul 5% de am na ñoo xam ne xale bi ci bopp muy Ismaïl fa mu doon dóor tànk yi foofu la sam-sam bal
kon dox digënté safa ak marwa farata la inna safa wal marwata min sha'iri la la alquran wax ñettelu bu farata bi ñettelu farata wa defena bo mu wax moy ñettel bi ndax yene tawaf moy ñaaral bi wa kay kon ñettelu farata moy dox digënté safa ak marwa dox digënté safa ak marwa ñentelu farata bi nak moy taxaw arafa yaronnabi sallallahu alayhi wasallam neena al hajj arafa gis nga ak lula way manawa arafa mom bu la rawé deweneti rak arafa al hajj arafa la yaronnabi wax ali sallallahu alayhi wasallam arafa nak lu meuna xew rek moy nala fa jant soye rek arafa gis nga ciow yi ngay deg leg leg ci yenn worom xam xam yi soko day deglu yow mi xam dara danaka retane dalay xawa japp moy ñi naan bis bi nga xamni mom la wa makka di taxaw arafa bis bobu moy bisu arafa kula ko wax da nga naan moy bisu arafa ci gisuk makka seenu wer ñom kula ko wax moy bisu arafa wa makka ci seen gisuk wer waye ñun wa senegal bu fekke ni suñu gisu wër bokku te gisu wër bu boba loola du suñu arafa ñun da arafa benn milier la bu yalla def ci makka lan motax borom xam xam yi biñuy bind mbirum arafa ñu xam leni arafa kat njumte man na ci am man nañu man nga aji makka wa makka gis wër wi defeni bis bobu ñu japp ni ci la wéré feñ ñu japp ni bis bi moy bisu arafa ndax moy doon fukélu fan ba ndegate wéré feñoon na dembu ndega wéré feñoon na dembu lolu borom xam xam yi bindi nañ ko su boba bo mané aji waat da ngay aji waat parce que bis be nga xamni mom lañ jappone ni ndekete moy arafa ndekete du arafa ndax weñu feeron na feñon na dembu wala bis bi ñu japp ni ci la wéré feñ weñu fi wéré jotul wona feñ kon yoyu danaka jër sa wax yoyu mom danaka jër sa wax bay bo nga japp ni dal yow mi ne Sénégal bis bi wa Sénégal depo ci ni tay ji moy ben fan ci wér wi ñom ci lañ ko gis jappal ni ma ngi nan fukelu fan ba jurom ñentelu fan ba jappal ni yow mom ngay wor bis bobu jappal ni yow moy sa bisu koor ah bo mané def nak wén xéer ñaari pitti da worale bis ba wa makka taxaw arafa batay ka zalika waye ken mën ta dogu ci ni bis bi nga xam bu fekke nak ya wa makka yena bokk bis bu ngeen gisu ndo wer yi waw kay kon man nga japp ni bis ba wa makka di taxaw arafa moy sa bisu arafa yow moy sa bisu arafa ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ ikhtilaful matalih borom xam xam ni dañ ko wax mu leer nañ kon yenn detaay mom sonal nit ñi rek la sonal nit ñi rek la yalla jëfewul yalla jëfewul nañ baye yalla ak jaamam yi waye bëgg ne fi and ak wa makka ni ku nekkul ci la wa makka nekk baxo lolu njumte la ku deful ni wa makka di def baxo njumte la yalla nekkul makka dong kat yalla nga fepp wala fepp nga fa yalla moy tawhid deug waye ci waxin wala fu jégué yalla nga fepp yalla ngi fepp kon farata la ci taxaw arafa biko seigne touba di way daf ca yok sax ni bok na ci sama bi moy nga deglu khutba ba imam ba fa wara khutba bi mu wara def waye xam nga boba yit khutba bi yunus sallallahu alaihi wasallam day laal actualité yépp sallallahu alayhi wa sallam kéro khutbaam boobu mbooleem actualité yépp la laal
leg legi ñun mbokk ni ma yow sa waxtaan dafa bëri fune ngay dugg fune ngay genn mané ko ci yonent bi lay roy alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam buy waxtaan fune lay dugg fune lay genn sallallahu ñi nodd kéro khutbaam bobu ci arafa fune laal na fa économie sécurité ñi ñi tour seeni dara te teguñu ko ci yoon injustice bi am fune laal nako fune fune laal nako fune laal nako way legi imam ya fay khutba mom danaka problème adina bi itelu len danaka ñom ñi ngi ci seenu donkas rek problème bi mom dal dakhala kharaja yahni shatadi jeexna ya ak tayalité dara intéressé wu len ci dara naka nonu aj makka bokay defi amna ay miixa yo xamni fa nga wara armalé ñun bal ma de ñi ngi nodd comme nima ko waxé won sayyidina muhammadun rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam allahumma rabb hadhihi dahwati tamma wa salati al-khayr آتي سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وفصل الله مقاما معمودا لسي وحتى ربنا ما خلقت حساب باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فيغا خني فيغا ورا ارملي يو كيغا خني ياي الحاج بي ولا الحاج مي خلا مو خني موميت دنج لاي واخني لا بو جوغي برب سانغام مي خا سانغام موي ميليا سانغام فاغا ورا ارملي bu fekkenteni da nga joge côté sam misra te moy ñi tudde maghrib comme ñun ñi rek ñi nga xamni ñom ñoy bayiko ñen balma côté sow bi yépp jëm makka seen miixa moy juhfa fofu moy milier bi nga xamni fofu lañ wara armalé ñom juhfa ah bu le nak ñu melni wa sénégal nga xamni buñ joge Sénégal bala ñu dem makka faawu dañuy jaar Madinatul Munawara lolu seen kiw bop la seen programme bop la ñoñu kon bu boba fele nga xane fa lañ warana armalé muy miixa biñu warana armalé dootu ñu fa armalé muy juhfa légui fan lañuy armalé moy Birru Ali mom lañ tudde légui Sul Hulayfa wala bok Sul Hulayfa la tudon ñu diko wax Birru Ali radiyallahu moy kep ko xamni bi nga aji makka madinatul munawwara ga jëk jaar Birru Ali moy Sul Hulayfa moy don sa bere bu armalu kay fofa nga wara armalé fofa nga wara armalé bu de ñi baye ko côté Iraq ñoñu ñi nga armalé fuñu wax Saatul Irq bu de ñi nga xamni ño baye ko côté Yemen ak ñi nga xamni ñoy bayiko côté Madinatul Munawwara ñom ñepp tay rek ño bokku bu baba ñom Sul Hulayfa fofu lañu armalé Sul Hulayfa lañu armalé ñi bayiko Yaman ñi bayiko Sénégal ñi ci gëna bari dañuy jaar Madinatul Munawwara so nga dem Makka su boba Sul Hulayfa lañu armalé ñom armal ñu bëgg mu lekkelo ak julli jaamu yalla gi ñu wax julli bo sango ba nopi bu tombek julli farata jot nga julli farata ba nopi dal di tambalé labbay ko bu fekké ni tombi wul ak jamono bi ngay arbal tombi wut ak julli farata bo nopi nga def ñaar rakkay nafil la waram xam xam yo xane ni la ci gën sa rakka bu jëk nga jang ca wali ayul kafirun benen rakka bi nga jang ci qul huwallahu ahad ñaari rakka ñaari sar yu yep liñuy sembulé ci moy kennuk yalla gi ak magam gi ak sañ sañam bi ak ciobarem gi mom liñuy sembulisé ñom ñaari ndax budé qul huwallahu kafirun da ngay dakk ni man awma ben bur budul yalla qul huwallahu ahad nga yeglé ni yalla kep kot dong kenn rek la rabbi sutiba jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana waye fexel dal ba sa armal bo noppé na lekkelo ak julli bo julle ba noppi nak
dal di tambali labbayka allahumma labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'ma laka wal mulka la sharika laka aw kama khala niko yonnentou sallallahu alayhi wasallam jangale donte bari na ay sheikha labbayka allahumma labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'ma laka wal mulku la sharika laka bal yoy limi symbole ce moy lan moy yalla wuy sinase wote bi yonnent neena sa bone yalla wuy sinase wote bi yalla day xol lu andi bala la tontu kuni labbayka allahumma rek yalla wuy na la de waye gis nga bala la tontu day xol lo yor lu la taxa dik sa intention lay xol sa intention am nga def nga acte def nga acte bi mom acte bi moy dag nga billet def nga effort yep pour ñew makka bi nga ñewé ba aksi nan ko labbayka allahumma yalla ni xaaral nak ma xol sa intention lu taxa ñew makka bëgg tur alhaji rek la bu noppé ci intention bi ni xaaral ma xol nak alal ji la fi indi yonent neena sallallahu alayhi wasallam bu gisé ni alal ji la fi indi fepp sarra wo momut mi ngi ci fepp sarra wo momut wala lew xam nga lola yalla yitond la labbayka wala sa'adayka man wo ma la fete te gisuma sa taxeyo mal khiyam bo tubut neena lola la yalla yitond la labbayka wala sa'adayka man wo ma la de bi may wo borom alal yi lew yi la wo yow wo ma la kat la labbayka wala sa'adayka yonent neena lola la yalla di tond yalla wuy sina la man mi la wuy sin ak dotuma bokka dotuma la bokale ken du yak wax yalla joge makka saga ney nit ñep saga wali wi yalla yep tumal julit ñep te yow ya waxon yalla niko ginaaw si tay buma joge fi dotuma la bokale ken dotuma fen dotuma wax lu deug la bayka allahumma la bayka la sharika lak la bay ya ko wax de ndax li nga ma defal ci ay xewal innal hamda wan ni'ma lak wal mulk tiranga yi ma am xamna ni ya mako jox ken joxumako xewal yi xamna ni ya mako jox ken joxumako motax nga yeyo ma sante la bam jaral ma def effort jël sama alal jinde ko billet pour ñew fi siara ci la kon la sharika lak dotuma la bokale ya ko wax yalla de legui ba nga fa jige no def nak kon mo ngok aji momit ba tay ginaaw bi yima wax jalle ñetti façon aj ñu am ñetti façon bu ko ci neex man nako tan bu ko ci neex waye nak bo laaje borom xam xam yep bax de yep bax waxuma ni ben baxul yep bax waye man na la tanal bo xani mo la gëna noppal gëna japp ni ci yow tay dula yokkat lo ñetti façon aji amna buñu tuddé ifrat yonent defon nako sallallahu alayhi wasallam yeneen ni ci dess yonent defuko waye nak dañ ko def ci kanam mu saxal ko te yonent lum saxal mok lum defayam al ifrat ifrat moy lan moy aj makka ba nopi doga umrah amna buñu tudde tamattu arrangé na ñi def commerce arrangé na ñi def journalisme mom tamattu bo gisé l'islam ad-dinu yusru diine dafa yombal jëfé luñ mbir yi bay technique ñi luñ mënut kon tamattu arrangé na commerçant bi arrangé na journaliste bi arrangé na visiteur bi moy ki nga xamné day ñëw pour visiter walé mom tamattu da ngay ñëw def sa umrah solat la nga solon mel na nga melon niko ajut doxé say soxla ba heureu aj bi jot nga ñew dem armali dal di aj am liñ ci de khiran moy nga bolé aj ak umrah ñaar yépp ngay bolé ndo à la fois budé ki def ifrat ray ab gat dana war ci mom xeyna ñu wax ko ci plaçam manam li ñu tuddé hadiyu ki def tamattu
ki def tamatu la bëgg wax dana ray ab gatt ki def khiran war na ray ab gatt waye ci kaw nak bo dekkul makka lol tamit jarna ci boole bo dekkul makka mais fekke makka nga dekk mom légi nak ñom ñaar ñu nga xamni ray gatt war na leen muy ki def khiran muy ki def tamato bu yalla dogalé amul gatt bi l'islam ni batay possibilité yi jexut man na mayna la benen possibilité moy lan muné ko woral koor gi nim koy defé moy da ngay wor makka ñetti fan baye ba delu wat ci rew mu nga joggé won worat yenen juroom ñaari fan doli ci muy fukki fan muy fukki fan kon añ makka deug deug ñita ko metil ñita ko jafeyal wa yalla mom jafeyelu ci dara jafeyelu ci dara kon fimay jexale moy ci bir ak yi na nga moytandiku bo xese armal ndax waxna ko legi ci armal bo xese armal na nga moytandiku dindeti dara ci saw yaram señitula dag sa we señitula khur sa karaw señitu dindi dara ci saw yaram ba kérok aji xana lulul darur tax darur moy lor niki sewe dafa damu ah boko dindiwul man na la gañ dang koy dindi waye nak nga fay alaman wala da nga xañu ñu wara wat li wër xañ xañ bi pour man ko fajj buñ ko waté batay dañ lay daan alaman dañ lay daan alaman légui nak yoy mom ñetti xéti alaman la mom tamit ben nga wor ñetti fan muy alaman bi wa ila bu la nexé nga lél juroom ben fukki miskin muy alaman bi wa ila bu la nexé nga ray ab gatt muy alaman bi yoy yo ci def rek jeexna jeexna kon doom adama mom mitil yefi waye yalla mom mitiluko wa yalla mitiluko kat bon légui nak dess na yi nga xamni mom nga wara sol budé goor budé jigen kenn ko lam wara sol yoy xeyna waxtaan nañ ko jëlen waxtaan wa ila bu fekke ni dimanche bi ñew na té yalla may ni possibilité ñu man ci déllu ci waat inshallah taala ñu déllu ci waat ci kon ñi ngi leen di ñaanal bi sax ci ñaan di leen ndokkel di gërëm bu baax ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi sérieusement ni mako daan défé ngërëm li du ciagenu alal bu may jox waye safo gi ñu safo émission bi ittéwo giñ ko ittéwo bam jaral leen jamono bu nek ñi di yobante seeni bok fexema gisal Mustapha Mbaye Sam neko nangam nangam wala fexema amal numérom nangam ak nangam lool lepp yegnako yegnako leena ma dem ci jotaay def conférence gi nit damay dogalé sama mbokk ma nek Italy neena mon nangam ak nangam bobu tay ma bëgg la gis ila akhira kon nak loolu deug deug wala ñay neena kula yeg dang koy safo safo nañ leen ndax xam nañ seen yeg yeg ci ñun rawati ñi nga xamni sax yemuñu ci safo émission bi rek yemuñu ci safo suñu jëm ji rek waye dañ ci boole sax nak léegi ñu yëkëti seenu ñaq ni defal ñu ci daara ji barki dem rek ma ngi jot men mbokk mu ñi wax Serigne Afiou Diop mu yonne ma ben audio ñaan yam ma ci doon ñaanal daanaka sama yaram ndax doon daw tayit mom non la ko defé rek wo mbokam fi fexel ba amal ma numéro Mustapha Mbaye Sam ila akhiri ñom suñ ko safal ñing leen di nuy ñom suñu xarit lañ ak xaritam ba señ Mustapha Sougu mom tamit don na ma wo téléphone dañu dajé won kër señ ko safal mom ngeen xam nga xani wëlëré ci daara ji di suñu ko lëré mom tamit kazalika di gëremit ku ci melni Serigne Mbaye Mbaw nga xamni momit at mu nek buñu duggé koor gi rek muni ma sama participation ngi di am lu mu yëkëti yonne mako te walay yalla rek ka tax mu diko def at mu ne dana ko def kon lolu ma ngi len ci gërëm bu baaxa baax ndax ak yëglu ak safo la yalla ñu yalla boole yiwi ci war may Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ak ku melni Serigne
modou cissé seigne modou cissé momi non la mel mom sax mom du nang wax touram sax même bo la yone audio du nang wax touram sax day wax rek seigne moustapha mbey sam adé jango ni assalam touram sax danaka man dama gis rek ci limma yone ñu bind ci rek seigne modou cissé waye yalla gis na len man buma len xamuti yalla xam na len suma len gisutut yalla gis na len te wallahi sun borom tabarak wa taala kuko lebal mu fayla ndax man jaabil hasan la wax yal na len yalla fay ngeen gi fay de gina cheikh muntaqa de cheikh murtada mas nañ ko indil adde ju bari diko wax mbir mi nim deme ni waaw yalla gis nako yalla gis nako ay wallahi wax na deug yalla gis nako de jeuf ju bax fuko way jeuf rek yalla gis nako fuko way jeuf rek yalla gis nako ñoo ngi nuyu serigne ali gueye mom tamit non la mom defena japp na serigne ali gueye la tuddu manam ba legi sax xamne mënu ma japp turam deug deug dogu ci ni serigne ali gueye la tuddu ma nga dekk fele ci boori ñom re ci njambur yalla dafa dogal bi wajurum genné adina yagna bañu miracé mom lam ci am muy nañ mako joxal dar ihya wala mudin tax lele goni diko waccel fi kamil alquran yene ko ko mom ak wajuram wowe amna at mo xamne bimu ñewé dafa indil juma ji ji ma tabax ni ci dara ji dako indil machine bobu nga xamne mokay balé moy mank souf ci nek ci tapis ak yoy donte xalé sax duñ ko utiliser lu bari waye mom moko fi indi won yoy yep rek di ay yene ak bëgg lu bax rek yal na len yalla fay yal na len yalla taxaw yal na len yalla sam te samunu te taxawunu te arnu baxu yalla wessu na fofu yal nañ ko yalla defal ñing len di wax rek baat bu yomb te jappandi waye bu reefa sun borom moy jazakumullahu khairu jasa ak ñi ngeen yag degg ma diko tuddu ñepp rek ñom ñepp rek ñom seigne wali fay nga xamni ñom dañ ko def mu melni seen dépassu keur seen dañ ko def mu melni waru gar wu nek ci seeni mag seen dépassu keur nga xamni bu wër wi déwé wala le 10 te joxu ñu lako rek way li yalla rek subhanallah yal na len yalla fay yal na len yalla ar yal na len yalla sam fi ngeen koy duggal yalla bu mu neen alquran yalla bu mu neen rek insha Allah ta'ala jazakumullahu khair jazaji kon seigne modou ñu yamale fo waxtane benen yoon ñu ngi leen di sante te di leen gëreem ñu leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ah di wax nak bokk auditeur yi nañ may jéggal rek lég légui bu dimanche joté té déggu ñuma dañu xamné rek été jamono la sars yi bari na ah mu ngok la yalla xam doyna kon nak ñu diko and ni rek insha Allah ta'ala li fi ak ma ngi koy man ni ma leen ko waxe won da nañ koy def ngir jëmmi yalla rek tabaarak wa ta'ala li fi ak ma ngi koy man rek lepp lo xamni mawdula bu laaj ñu waxtane ko te yalla dong tax da nañ ko waxtane ni ñu méré ci masamba ni ma demb ni ñu lebal ci diw ni ma demb dañ koy wax rek te yalla tax julit bu bëgg rek jël jariño man lolu moy sama doxine farumak samba farumak demb xam nga kuma faral subhanahu wa ta'ala mi ma faral wasita bi nga xani mo dox sama dig ak mom abdul khadim la tuddu cheikh modou bamba mi ngi fi waye nak ñepp la yene jam ñepp la yene yi ñepp la yi waxtane kuma xam ci yow lu bax ak fo meuna bok nak ndax man duma parlo waye farna nak seigne touba la faral yag na ko wax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Allah qulubi ma kanu yaksibun reynu bobu ñuko am ñoko ñoko fagu seen bop dara yebbu leen kul al qalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhir ila akhirih do ma rombi waxtu amé al qalbu salim lu yeungu rek fatali ko yalla lu yeungu rek fatali ko yalla dom adam bu xese egg ci al khalbu salim lepp lum rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allahu wajilat qulubuhum bisa tuliyat alayhim ayatuhu sadadu imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wursugale al khalbu mu'min deug deug deug muna ni fo leen fek amna ay signe yu koy wone amna ay mandarga yu koy wone ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al qalbul mu'min foko fek idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo de waxtane yalla du tok du taxaw bo de waxtane yalla xelam day reer bo de waxtane yalla dutu meuna lek dutu meuna nan bo de waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhikra allah wajilat qulubuhum sen xol di teftefi mune rawatina nak wa izatu lil alim ayatuhu sadu imanan mune rawatina nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ma fi lako yonent wax ma fi lako nit yalla sangam wax wa izatu lil alim ayatuhu mune sadu imanan mune sa bo inde proof nak sen ngeum day gëna doliko sen yaakar day gëna deugal mune way fo len fekk wa ala rabbin yatawakkalun fo len fekk dal yalla ay seen wiru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy seen wiru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal sëriñ bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal sëriñ bi wala ministre bi wala député bi wala dedet ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé nopp nañ ca baye boñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñu mëna am yalla leen gënal luñu mëna am nga xamni duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni niko gaay yi faral di defé dañu ma baal amna gaay ñoo xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul baay benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekkunu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexe xam point faibleu waram alal yi nga xam ni yaakaar nañ ni julli woor bu nu joxee addiya waaye ñu wala ñu maye oto nit ñi ciwtaane ko japp nañ ni loolu doy na sëkk doy na leen sëkk ëllëg yowmal xiyaam am ci waxkat yi ñoo xam ne point de faible yooyu la ñuy seet bu ñu toogee moom la ñuy wax nit ñi seen point de faible yooyu moom la ñuy seet bu ko defee point boobu la ñuy laal gaaye dal di yekk lañ yoroon jox leen suñ borom nee na jaam ñi may wax ci alquran ak ñoom meluñu noonu ñoom wa ala rabbihim yatawakkalun yàlla la ñuy jox seen bopp boo leen doon jox milliard par bis bu dëgg jotee ñu samañ la boo tabaxoon r plus 4 jox leen bu dëgg jotee ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yàlla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bopp nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxone waye nak ku ca gis leneen nak ah nga xamni lool la nga xamni lool la nga xamni seen adina yépp seen dund yépp benn mawdu rek defon na bayan ci benn juma ma nopi ma laal ay point yu sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay yu bari merté bay futté ko toj
am ko ñoo ni ma waaw sëriñ bi mënoo yam ci waxtaane diine ma ne Aly ma doon wax.

gis nga nonu nga xamni khabil momi ray khabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bép pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñep ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam khabil ñang ko donné ci sen mam khabil té li ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara diray ay gone yi ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs luko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damar allah alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñet ñi ñoo représenter ñet diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñet ñi khabil mi ma wax légui atteindre objectifum banexu ba kanam tax mo sak massacre rakam ñum bokal nday ak bay mom mo représenter diiné yahud ci kaw suuf khabil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam bayé bopam ñu ray ko mo représenter diiné masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diiné masiha ñom atta nañu sacrifier seen bop pour intérêt kenen diiné masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diiné masiha lutax ñi ko donné ci seen mam khabil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñi ko donné ci seen mam khabil légi nak buñu rayé khabil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxaat dedet ben dom la ëmbaat goor la bi mu juddo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu ko sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibré yépp li nga xamni mom lay tekki mom xihsa neñu moy alhibbatullah moy mayu yalla neñu adama ko tuddé ki sayyiduna awa yaay ji moko tuddé hibbatullah mayu yalla moy xihsa ñu ne ko lutax muni sama dom di ñu rayon yalla moma wootalal geneen dom remplacer mako sama dom di ñu rayon nga xani legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax xihsa ñew na tolanti khabil ma ñu rayon légg yon ci Allah sikh sa momi nak mom mo représenter diiné l'islam l'islam lu mu wax bu ndiké l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud sen règlement biñu teural d'accorduma it ak diiné masiha règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñëlé dañu exacerber moy diiné al yahoudiya dañu exacerber bu mu upp diiné al masiha ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yonnta yalla isa waxe ci sari am bi yonnta yalla ki isa dañi yow señ modou mbay cham bo dajek mor xudde ci meddi mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé bado la dalay ray boko defé bado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dedet yow mudou mbay cham bo génné ci mbéd mi dajé ak mor ko jëf wala ibrahim la mu door lam talata ci loxom ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu attakat ba mu door kom talata ci loxom ndey jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn loolu mo mëna indi équilibre ci adina bi diiné joju mom la yont yalla cheikh sa atteindre waye mom la représenter ci kaw suuf muy diiné l'islam mom mo représenter diiné l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu guddu la bu mako topé mën na yag waye dama ni Israël dal ndëngëte ak jubadi
am nijaay ju ñu wax amérique ju ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ñi amul nasax amul nasax ak ko ñaka yew jël seen bop jébal amérique waxna ba tay wallahi ash-shahudiyya bu fekkontani fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amérique duñ la jaay pétrole légui tay amérique lay joggé di ram ba ag shahudiyya di len balu ak waye defuñu ko teul ci seen palay di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre muy kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam wa Palestine yalla ni yalla ar len delo len seen suuf sumam yalla ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla mën nako ah julit bi mom mënu lu ñaan rek tax addua silaul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul melni pexé su ko defé kon lool rek la waxoni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreem bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidem ak sa dakar lamuy tuuti ak covid-19 bi ñu nek ak ni mu mité waye taxul ñu faté dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom miti na ga waye koor la rawati yalla xamnako yalla xamnako te ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci da nak mën wax sax ni ci doom ne ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisee rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nekk di indil doom ay yéré danaka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax deug amel nañ leen cant amel leen ñukkel ah ñi seen doom nekk ci defuñu ko xeyna seen loxo da jotul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalu kay yo xaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yu na danaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique du Sud ila akhirih wa ala kulli hal yalla mom umpule wu len xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammedou diallo mom yag ngeen ko xam mom dako soso mom wer wu deewu nek serigne ko safal ko salika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu nani Cissé Diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñoo ñam dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñi wax weef la xuma ah lo lepp bëggu ñu ma xam sax bo démé sax jëmu ñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci way may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor yi buñu né wéru feñné ba biñu nan suba la korité lu gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yende kon nak gëreem na leen sant na leen ci lool ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri la ulul sant nit ñi do sant yalla ñom suñu khadim jité ñom ñep sant nañ leen ci bu baaxa baax gëreem leen ci ak ko ci melni seigne demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mu doom ngi ci daara ji waye nak lolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum seigne ko sofal mi mi ne gënaaw suba la kori fuñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar yu ñu waré bu mujjima décidé ni kon dal baye bo nga dem jënd xar ndax ganar amut te xari cher nañ bima woyé jaay ko xar bi baniko top tol mum xar indil ma dama coupé rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mo oti dama jëriko ma wawat ki ma warane wutal xar mi mom da tuddi yalla mané ko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat man ko nan
lebal mujjuna ma mujjuna ba señ bi ba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kero ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi du lolu gem xamna ni yene nga mako xamna man nga mako jox bañ wari muna maniko way li mo bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar bi jox nañ mom xar mu doon ni akon nak sant na ci yalla baax baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci Touba ba dem rek bima barki dem rek bima demé ci magalok mbacké xewr ay kilifa won nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu bi sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddé ak beccëk mel leen radio bi nak mbokk mu baax ñu wax señ Modou Mbaye Thiam moko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba son gisuma ñew Touba laaj ta ba son gisut mu ñibbi wa dañ ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpulé maniko dedet umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekkay moy la ci dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd taxasu par parlo mu wo ma telephone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro telephone mu won ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wul sax waye nak bama nekké ci rewma dama leen sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara Moustapha Mbaye Sall barki demu la fi ñëw indi ko lu wara toll ci sa nangam min maneko heureusement fekk nga may topato daara jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sa doxatul jaar ya mu ñu alhamdullilah rabbil alamin ma nga dëkk fële ca fu ñu wax Kër Mafal Fatina Touba waaye li lépp daal li ma bëgg wax rek mooy dañoo bëgg lu baax ngir yàlla di ko wut ngir yàlla ah ñu nit nag du ngeen ñu gën a gore da wax ne képp ko xam ne nii ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yàlla jaarale ko ci saay loxo bul ma ko jox seetal keneen waaw bul ma ko jox seetal keneen dëgg la nag doo ko forcé ci ma tudd ko waaye fu tudd ko jotee danaa ko tudd ngir yàlla non lay gëné nit bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du téna ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox nima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jërëjëf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye dëgg yàlla jàmbaar la te bëgg lu baax di ko def ngir yàlla damay wax ni man Moustapha Mbaye Sall ku xaar ci man ma naan la mënumaa ñàkk nangam ah man de di nga xaddi ndax ba juddoo ba tey mosuma di soxla ku dul yàlla rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh señ Modou ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf di leen balu àq ah di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan ngeen ñaanal yàlla it li ñuy tuddee xorfaan mi bàyyi baat bi waay ba ñu gën a mën a def jataay yi xam naa njàngale majalis mi ak yooyu rek moo ko jàpp kon nag gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sàkku ci yéen ñaan di wax ni alhamdulilahi lasi bi ni'matihi tatimu salihaat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام. وفي الفن سيرين مودو مبي تيام في شاء الله. وباك اوديتي راديو خسيد اونلاين دلوسي نين بنن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقتو جوتي سي سنغال. ni djeglu len ñaari dimanche wessu te deglu len ñu liko waral moy sababu ite jamono te moy ni ngeen ko xame leg leg conférence yi nga xamni ñi dinañ ko sakku ci ñun lolu mo sababon dimanche be wessu conférence biñ doon def fele ci boori dekk bi ñuy wax Bambay. Ñu jéggulén ko benen yoon inshallah ta'ala. Mu melni dimanche bu le wessu tombe bi nga xamni mom lañ doon waxtané bëggoon nañ ko tollanti sax mu nekk ñaarélu tombe, waye ni ma leen koy faral di waxé ni arab yi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal bir bu nek ak lañ fa wara wax waxi abu nek ak lañ ci wara wax lol motax tay nu bëgg waxtane ben tombe buñu tuddé al mufsiduna fil ard wala bu la nexé nga ni hukmul mufsidina fil ard atte ñi nek ci kaw suuf di yaq seen atte fi alquran alkarim wa fi hadith an-nabawi alayhi salatu wa salam. Xamna waxtanu gatt lay doon ndax dimanche wessu te deggule nu rek motax, waye amna yeneen itti yu ni xaar ni ci sunu kanam. Xam ngeen ni doomu aadama lu jëkk suñu borom di ko indi ci kaw suuf dafa am ay generation yu dëkkee kaw suuf. Ñu bari dañuy yaakaar ni min aadama rek la àddina tàmbalee déedéet, fekk na booba am na ay generation yoo xam ni ñoom ñoo mënoon a diseere tempérament bi nekkoon ci àddina, ñooy ñi nga xam ni nekkon nañ fi mo xam nak yalla xam yeen xetu mbindafun la, waye binde fi jekkona ñew jekk adam ali salatu wassalam binde fi yoyé nga xamni ñom ño manona dekkou jamono boba, ndax boba doom adam mënu ko fi dekk, bu fi dekké day daldi faatu. Sun borom tabaaraku ta'ala di aménager souf ba suuf am li ñuy tuddé al islah mu door fe indi adama ak isatam alayhi salam. Lool sax mo yeb sabab malaaka yi contesté sun borom, du ko tuddé sax contesté waye proposé ko ni ko ki ngay bëgg indi ci kaw suuf generation yi fi jaaroon nañ meloon rek lay mel, xeyn dina ko wax ci place am inshallah ta'ala. bo gisé ñu ni nañ waxtaan ci al mufsiduna fil ard yaqkat ci kaw suuf bo gisé ñu ni nañ waxtaané hukmul mufsidina fil ard atep ñi yaq ci kaw suuf lolu xam ngeen ni ci adina bi yépp la waye daf ci rawati sun rew mi di senegal ndax yenen rew yi leg leg ñu and ci xel leg leg ñu and ci intelligent waye sun rew mi di senegal mom andu ñu ci xel passion rek lañ top ñu yaq alali jambur yi ci seen teyuk bakkan seen ciobaray bakkan ci seen bëgg bëgg ngir bëgg atteindre seen objectif motax ñu yaq alali jambur sun borom tabaaraku ta'ala daf no wax ci téréem bu tedd bu mag bi ci suratul ahraf ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an in rahmat la yakhribun min al muhsinin yeen dom adama ginaaw bi nga xamé né aminacé na souf ba ngeen man ko dëkke ma aminacé ko ba ngeen man ci bay aminacé ko ba ngeen man ci rot ma défaral leen souf ba souf tali ñay ma wacce leen fi mune ñaar rek la leen fi def lo moy ngeen jaamuma ta ragal ma ngeen jaamuma tewek ma ngeen kennal ma tewek ma ginaaw bu ngeen ma kennale wek ma nak bu boba def ngeen seen dawar mu def seeni droit bu boba dana leen ko indil motax muni ginaaw bu ngeen ma wégué jaamuma ba nuppi nak ragal ma waye ci biir ragal gi and ak soppuma bu boba inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin ma jox leen seeni droit ma jox leen seeni droit kon yalla ñett lañ sant ci kaw suuf moy wadhuhu nañ ko jaamu jox ko ciirem jox ko haxam wek ko wa khawfan ñu boole ragal ko wa tama'an ñu boole yaakar ko moy da ngay boole al khawfu war raja ragal yalla ak yaakar yalla subhanahu wa ta'ala waye nga boole ci nak wetal ko kennal ko ba do togn sa moromum doom adama ci kaw suuf do yaq alalam do sakase alalam do ko taal su boba yi bu dajé ci yow am nga droit nak legui laaj yalla say dawar wala say droit bo defé say dawar am nga droit laaj yalla say dawar say droit moy lan moy inna rahmatallahi kharibun ñan min al muhsinina ña def seen dawar bala nga laaj say droit da ngay def say dawar ba nopi inna rahmatallahi yirmane yalla ji manam ni kharib mi ngi ni inna rahmatallahi xewaluk sun borom manam ni kharib mi ngi ni inna rahmatullahi daraje sun borom mune kharib mi ngi ni inna rahmatullahi xewaluk sun borom kharib mi ngi ni waye ci kan min al muhsinina ñi def seen dawar ba nopi am nañ ci droit ci lola ma nga suratul ahraf dama adama bëgg nek ci kaw suuf deful ay dawaram ba nopi bëgg fu mu tollu di laaj ay droit deful ay dawaram bu nopi fum tollu bëgg di laaj ay droit ñoni nga xamne ñoni ci kaw suuf te nekku ñu te la leen war ba nopi nak bëgg am seeni ambition bëgg atteindre seen objectif ñoni la yalla wax ni sa bo tiyé seen loxo ni leen e bayi leen sakase bi ngeen di sakase alali jambur alal ji yalla indi wu ko fi pour ñukay sakase bayileen nature bi ñu dëkke ngeen diko sakase diko polier ci digënte ay saxar digënte ay mbalit digënte ay nangam environnement bobule rik way téeleen seen loxo bayi ko niko yalla defoon ci al islah neena xam nga luñ lay tontu yow da nga xamu dara ñun dañuy defar ne lool lañ lay tontu way saqila lahum la tusdu fil ard khalo innama na'nu muslihun alla innahum muslidun walakin la yasurun yalla ni dedet yen bi ngeen ay defar kat yen ay yaq kat yi mag ngeen sun borom neena way saqila lahum la tusdu fil ard sa bo len ni e bu len sakase alali jambur yi bu len sakase mang sewu jambur bi mom jote wut ak yen dara bu len sakase station wu jambur bi yeen jotté mom jotté wut ak yeen dara li ngeen di def ak togn la ak yak la deglul seen tontu xalo inna nahnu muslihun ñun ñi defar nga nan la ki fi nek lañ fi bëgg jëlé inna nahnu muslihun ñun dañuy defar ki fi nek lañ fi bëgg jëlé suñ ko fi jëlé rek dañ atteindre suñ objectif liñ bëgg ci triangle lepp lañ ko am mo ñuko xagn xalo inna nahnu muslihun li fi nek liñ fi bëgg jëlé ah bala ngeen fi jëlé li fi nek da ngeen di sakassé liñ fi def ba nopi door fe mëna jëlé li fi nek yalla ni alla innahumul mufsidun yene yaq kat yi magi walakin la yashurun waye comprendre lu ni da ngeen di yaq yegulen ni yene ngi yaq yegulen ni li ngeen def yaq pour yene li ngeen di def droit la mom ngay dégg xalé nan nuñ ko waxé sax casser tout état qui paye comme niñ ko waxe ñom waaw casser tout état qui paye moy yakal lepp état yi fay deglu na barki dembu ben radio ben way ni rik way bayi len alali jambu di ngeen di yak bu ngeen mën ta baña yak yak len alali état maniko yow tamit comprendre lo kon lu xew état da am alal gis nga tali bi nga tek ay pono diko lak ko kay def état dedet yow ya lamb sa poche yëkëti sa alal jox état niko état fa sa loxo joti man sama loxo joti wu fa fa sa xam yegg sa xam yeggu fa alal ji ma la ko jox xam nga lutax ma jox lako nang ma ci defaral tali bu may jaar rapidement nang ma ci defaral hôpital bu may fajo mak sama njabot tali bi ngay dajji tek ci ay pono diko tal sa alal la ya ko jox état niko defaral mako état defaral lako bu nopi nga won niko diko yak hôpital bi ngay tal sa alal la ya jox ya yëkëti sa alal jox ko état niko tabaxal mo hôpital état tabaxal lako bu nopi nga wagniko tojate ko sakase ko legi bu fekkone ni sax nak état ko mom ndax lolu ngay def sax yow sa njariñ neeku ci bu fekkone état ko mom sax nañ jël comme exemple bu fekkone état ko mom état tay bu bëggona ñew Touba fekk ñu sakase autoroute bi bam nek ay pax xam nga nu muy defé hélico lay jël mom wacc fi héliport dox ay soxlam jëlat hélico delu wat Dakar yow sa baye fièvre fi ñu war ko entrer hôpital nga départ ak mom fi ci ak auto go xamni xinti xanta la di jaar ci ay ngabar ngab bala nga yegg hôpital mu dé wa légui li nga don def koko def man nañu xone ya ray sa baye dé ndax ya bayyi telib ya lakata telib bi ya sakase telib bi ba auto mënoutu ci jaar daw xelu bakanam yegg fam jëm motax alquran ni ay yak kan ngeen da ngeena yegut ni yene ngi yak da ngeena yegut ni li ngeen di yak yene ko mom alla innahumul mufsidun walakin la yashurun da ngeena comprendre ni li ngeen di yak yene ko mom etat mom ko yow etat sa surga la sa employé la ya ko jël niko defal ma li ci sama alal ngi ni sama alali bay ak sama alali moromi citoyen yi dëkk ci réew mi ño dajale sun alal jox la ni la tabaxal ñu optali état tabaxal leenu tali tabaxal ñu hôpital état tabaxal leen ko gasal ñu trawo mu gasal leen ko tabaxal ñu ci gendarmerie mu tabaxal leen ko ci ba yoy yep yegg tabaxal ñu ci maire mu tabaxal leen ko ba yoy yep yegg légui nga méré ko au lieu nga xaar un jour vendra kayit bi ko fi jëlé nga jëm yobbu ko fañ ko fay jëlé ko fa waye dédé dang ko nan li nga ma tabaxalo ndekete sa alal la kon na xaarama sakase ko dédé sa alal nga sakase du alali état yalla ni da nga comprendre ni sa alal la rek waye bis bo comprendre ni sa alal la doto ko sakase walakin la yasurun da nga yegut ni li xew rek da nga yegut li xew ndax état mom nga méré bay tal tali bi godron bi lak essence biñ ko defo nak gaswal bi lak tali bi defi pax domam du ci jaar soxnam du ci jaar mom ci bopam du ci jaar bo demé domam ma nga ci rew ya nga xamni ñom godron yu bax lañ am waye dañu am citoyenneté yo ay citoyen yo xamni xam nañ lan modi citoyenneté ñom si seeni citoyen xam nañ ni état bi tali bi buñ ko yaqé seen bop lañ ko yakal motax ñom do fekk ñu yaq seeni tali xam nañ ni quran bi buñ ko laké seen bop lañ ko lakal motax ñom ak luñ mer duñ tal duñ sa kasse legi état mom jël ay njabotam yobbu fofa dal ni xara ma jël sama njabot yobbu ko ci ñu nité ña yobbu ko ci ñu nité ña yeen ñi nité wul nak tok leen fi ma di leen jité li ngeen ma jox dal lama leen ci mëna defal ma ngi leen ko ci defal legi bu ngeen ko sa kasse koko def sun borom ni way saakhil lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun sun borom ni ahakay alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun yen yene yak kadima gi di ngeen yegul ni yene ngi yak rawati na nak nga diko def ci dekk bu tol ni dekk Seigne Touba yak fu meuna don aramna fu meuna don rek aramna waye da ci rawati dekk Seigne Touba nak ko xamni dunduna ba genn adina mom cheikh ahmed bamba dunduna ba genn adina musta yak seigne touba neena man ñaarama indi adina ñaarama fi indi neena bul won ak ñaar yi adina duma fi fanan genn guddi ñu ne ko la nak lan muni wa lawlal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida seigne touba neena bul won ak defar nit ak defal nit adina genn guddi duma ko fi am xam nga koku yokku fi de xam nga ni koku yokku fi de ko xamni defar nit ak defal nit rek moko taxone ñu jamono walawlal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida genn guddi duma ko fi am neena bur won ak lolu defar nit ak defal nit wa koku dana sakase koku dana sante kenn muy sakase koku dana sante ab talibem muy yaq dedet kalla wallahi lela ma deg ñu naan gone yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du leen fa jitu kon gone yi da am lu ñu lu leen naxari motax ñuy sakase xolama joju wax ju juunu xolama joju wax ju juunu wa mané xana day defena ni yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jite won nafiqi madinatul munawara abdullah ibn sulul yen ñepp ko xam bu yonent bi masana wote mo fay jitu pourtant mission yonent bi yep moko don yak te bu yonent bi wote wallahi mo fay jitu abdullah ibn sulul bu yonent wote mo fay jitu waye gis nga mission yonent bi yep moko don yak mission yonent bi yep nok sakase rek la fa nekke won sakase rek te pourtant bu yonent wote mo fay jitu kon mbir mi nekul fofu yalla motax yalla ni yonent bi abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bi mu genné adina yonent yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tégué bul ko julé lutax mu ne ko ndax da la warana top top say ndigal bayyi say téré lolou la defut té pourtant day and nak mom dem ci xaré dé xaré yi xaré la wax dé bu doon suñu jamono ji da nga nan bayal na yonenti bi ay tolam récolter nako ay tolam bu yonenti bi massa na wote am ruuj mo fay jitu waye anamu tay parce que topul ndigal bayyi wul téré mi ngi jëf nak waye jëf ji tegewul ci top ndigal ak bayyi téré te yalla dako waxon niko yow muhammad waxal ma gañi ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top say ndigal bayyi say téré qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la yaghfir lakum sunubukum wala khafur rahim alquran la
1: sallallahu ñi ngi nodd ñen balmo bu ñi nodd tamé fekk ñu ci waxtaan wi dana xawa ki mané pour ma dag wax wi
0: muniko mbir ma nga ci top ndigal bayyi téré waye yow señ bi ni sama dëkk bi dama fé téré politique sama dëkk bi dama bañ ko sakasé ngay sakasé kër señ bi ba nopi wala dëkk señ bi ba nopi té nan bu señ bi wota ya fay jitu jitu ga ban jariñ lam jitu ko xani top ndigal bayyi wo téré amul jariñ motax suñ borom ni bari na ci gañ ñoo xamni liñuy def ak yaq la ci sa bo tey seen loxo ni len liñen def ak yaq la ñu ni deedet ñun dañuy defar li fi nek lañ fi bëgg jëlé inna ma nahnu muslihun ñun dañuy defar de fekk na boba dañu comprendre route dañu xamul li xew xamuñu ni alal gi ñi yaq ñoko mom sun borom waxna ci benen aya sayyidina muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom waxna ci benen aya neena rikway ma ngi len di denk bu len jemuut ben moyen wala ben prohndol bu ngeen di jaar pour yaq ولا تبخل الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين ما سوره القصص سن برام نينا بولن جيمو بن بروخندال ولا بن لاي واخني موم نين دي لاي سي ميروم ياق بن لاي بولن كو ووت سي ميروم ياق بن ньо خاج سوني دروا موني بوم لا تخا ياق كومبا بي مونا موني بو سي ياق بوك bakaro ngay jot say droit bu fekke dañ la xagn say droit wala tabqil fasad fi al-ard muy ndax man yalla dama beggul ko yak man yalla ma bañ ko yak rek dama ko beggul rek inna allah la yuhibbul mufsidin man yalla bëgguma yak kat xana li rek jaron na baña yak li rek jar na baña yak sun borom ni bul jema wut ben lay ben protext bo xamni ci ngay wax nan nangama tax may yak muni dedet wala tabqil fasada wala tabqil fasada bulut prox ndol bo beug jaar pour meuna yak bul ko woutal wenn lay bu ko jema justifier ci dara yak deugunut rek bu ko jema justifier wala tabqil fasada bu ko jema justifier bu ko jema justifier bokki julli di bokki ñu bokal ci ahmad bamba ñi ngi labiré suñu bop té di leen labiré ni buñ la fayul fi dañu la ko fay ëlëk yow mal khiyamat akbar jambur bo jotélul dara nga sakasse alalam nga profité ci benn occasion rek sakasse alalam wallahi bala nga jéggi sirat dang ko waxat borom tabaaraku ta'ala dafa wacc ay sanction ci ñi nga xamni dañuy yak alali jambo ben dang ko satch direct wala indirect ndax ñaari satch yoy ñu am satch direct ak satch indirect agresseur direct ak agresseur indirect yalla ni bu mu ci ñaar yi sa sanction ngi taxaw di la xaar ñi di sakasse mangi say jambour yi ak station yi jambour yi ay agresseur indirect lañu rek dañ ko ruso def direct ñu di leen gis rek bu occasion amé ñu dem defiko indirect la ay agresseur indirect rek la sun borom tabaaraku ta'ala neena innama jasa'u lisina yuharibuna la'a wa rasuluhu wa yas'awna fil ardi fasadan an yuqatlu aw yaslabu aw mun an yuqatlu aw yusallabu aw yuqata'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw kama khala tabaaraku wa ta'ala sun borom dani sanction ñi nga xamni ya saaw le seen yu aribuna la wa rasul wa yas'awna fi al-ard fasadan sanction ñi nga xamni dañu nek ci kaw suuf di agresser nit ñi direct wala indirect an yuqatlu aw yusallabu ben sun borom neena buñ leen jappé nañ leen ray aw yusallabu wala ñu tandar leen aw tuqata aydihim arjuluhum bi khilafin wala ñu dag seeni tank ak seeni loxo ci jallawle aw yun fawna min al ardi salik lahum khisyun fi dunya wa lahum fil akhirati adhabun adhim buma jumul ma nga suratul maida buma jumul ma nga maida xola sanction yi yalla tek agresseur direct ak agresseur indirect muni ñi nga xamne dañuy contrecarrer loi yalla yi ni contrecarrer loi yalla yi senu pay inma jasaw li sen yuharibuna la wa rasulahu senu pay dañuy contrecarrer loi yalla tek ci kaw suuf yalla ni yaq deugunut nga yaq alali jambur yonent ni yaq deugunut nga yaq alali jambur muni yamuñu ci wa yas'awna fil ardi fasada seen pexé seen xalaat seenu doxin moy yaq ci kaw suuf rek ay bi mi ngi waccion ci agresseur yi nga xamni dañ daan nek ci kaw yoon yi di dogali nit ñi di jël seen alal bo démé ci kutubul fiqh al islamiyya kutubul fiqh ya indi nañ ci ay détails yu yaatu dama indi rek grande ligne yi nga xamni mom la alquran wax waye bo délé ci kutubul fiqh di nga gis ni indi nañ ci ay détails yaatu ben sun borom dañ ni nañ leen ray wala ñu salab leen wala ñu dag seeni lox ak seeni tank ci jallawle moy bu fekke ni dag loxa la loxa nday jor bi lañuy dag fami tak montar dag tank chamoñ bi fa tolok dojor ba bu fekente ni salab la dañ koy dacc piñ garabu piñci ma suko defé 3 jours nit ñi diko fa romb diko xol xamni ki mo nekkon agresseur bi daan yaq alali nit ñi wa ila ñu ray ko yoy nak bu boba attekat bi la yon may muset bu ko neex ci yi mu def ko attekat bi la yon may lool wa demé ci kutubul fiqh di ko gis attekat bi la yon may bu teray jado bu fekke ni salab mo ci war bu fekke ni dag loxay ak tanki ci jallole mo ci war benen bi ci dess benen sanction bi ci dess moy aw yunfaw min al ard moy legi ñu exiler ko raison bi mi defé lolu raison masalan buñ japon ñi sakasse alali dekk bi fi ci Touba buñ leen jappé fan leen jappé Touba muni nañ leen bu baba dañ leen di exiler jëlé leen ci département biñ ko doon défé raison biñ ko doon défé yobul leen ci benen raison tej leen fa nga xamni seeni bokk duñ leen mëna jégué ba di leen indil luñuy suturlo luñuy lek luñuy naan maam lolu sari am biñ ko djublu tumu rankel la bu bu ëllëgé do ko def su baba dañ leen di yobbu ndar wala Louga mba Tamba mba Tamba Seigne Touba lim dacc ci dekkam bi lim dacc ci dekkam bi yeen wa dekk bi yeen nga joy suba ngone ci ni dekk bi amul liggey dekk bi amul ay investisseur yo xamni dañuy investir sen alal di meuna jël ay emploi wa legui ñi fi investir sen alakus niw ngeen bëgg ko taal ñi fi investir sen alakus niw am ay emploi yu ñu jël legui ngeen dem di sakasse alali ñooñu yeen nga yok semeur bi yeen nga yok semeur bi est ce lolu xel la ndax lan ndax top ben way mu di len digal di len téré ab joxu ñom rek ngeen di xol lolu du ak ñité and ak nit dagan na dara neeku ci waye nak na and ak nak nga ñité bolé ca dana ko wax ci kanam sun borom neena wa mali salimin min nasir mune togn kat yoyu yakkat alali jambar yoyu muna muni duñ am dimbal fi duñ am dimbal yowmal khiyam wama li salimin min nasir aw min an-nasir wama li salimin min an-nasir duñ am dimbal fi duñ ko am yowmal khiyam mudel waxat ci benen ayni wama li salimin min amimin wala safihin yuta neena ñoo ñumay wax ñoo ñumay wax buñ len yobbo ci kasso buñ wax safara buñ maré mëna mëni ndoxum deut lañ leen di jox mom lañuy naan ndoxum deut mune ta fofa kenn du len kenn du fa def intervention ci ñom yonentou bi du def intervention seigne touba mi nga yaakaaron du def intervention sayyid allahji malik du fa def intervention wala safiin yuta kenn du fa def intervention fofa ci ñooñu dede dossier bobu ken amul droit taxaw ci kanamu yalla dañuy def intervention dossier wu kan dossier wu yakkat ci kaw suuf alquran ko wax de di waxi mustafa mbey sam de dossier wu yakkat ci kaw suuf yalla neena subhanahu wa ta'ala ken amul droit def intervention wala safin yuta ken amu ci droit ken amu ci droit rawati nak nga diko defé ci dëkk bu melni dëkk Cheikh Amadou Bamba dëkk bo xamni yalla dako wormal malaakai wormal ko malaakai dañoo wormal Touba wormal Touba ba rus nañ fe dugg sax ngir fitnal nit buñ ko mën ta ñak fitnal dañ koy gënne dëkk bi ngir wormal dëkk bi rek yalla xam nako ñom malaakai dañu wormal Seigne Touba ba wormal dëkk bi ba bëggu ñu fe tek nit fitna buñ la mën ta ñak te fitna dañ lay gënne dëkk bi nu do la fitnal ndax wormal dëkk bi rek yow doom adam nga ni dajj ak sa bop bi ni do wormal dëkk Seigne Touba bi foko tek ci ambition de misiré foko tek passion bo xamni ni amul limite subhanallah lolu togn Seigne Touba la togn ñepp nak togn ñepp graw togn ñepp graw waye gis nga togn ci gëna graw moy togn ab yonent mba togn nitu yalla xam nga yalla mën nga ko togn ci bopam mom mu bal subhanahu wa ta'ala mais togn nitu yalla nitu yalla bu la balé martaba mo la dul bal lolu motax mu am conséquence nitu yalla soko togné mom amna la biru bal waye wallahi martabam du balé martabam nitu yalla du balé nitu yalla bo gis dafa am ni ñi tuddé rijalul khaybi rijalul khaybi yalla leen boole ak ñom yalla leen di délégué boole leen ak nitu yalla bobu mu melni ñukoy escorter sa boko togné bala intervenir lum gaaw gaaw fekk na rijalul khaybi def la liñ lay def ba paré mi melni rek nga bëggona éliminer à président rek bala président bi yegni mom nga don éliminer garde corps yi dañ la éliminer yow ba paré fekk sa déssatar garde corps yi dañ la éliminer ba paré yow président doga yegni ndekete amna ko ñewon pour éliminer la président dor ko yeg non la amé ci nit yalla yi seen martaba du balé yalla xam nako taw wallahi wa rabbul ka'ba képp ko xamni li ñuy def sa loxo ngi ci biir sétane leen man ma leen ko wax budé ko xamni ku warona yilif li Seigne Touba batup Seigne Touba la duko yilif bankal sa baram ben budé ko warona yilif batup Seigne Touba la duko massa yilif budul ko xamni ni du yilif batup Seigne Touba mbugal ang koy xaar gatch ak adina ang koy xaar go alakhir waxali wuñ ko yalla xamnako ay ci sun kanam la nek nekul ci sun gannaaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neenon ittaqul zulma fa inna zulma sulmatun yawm alqiyam moy ci ndiku len togn ni ndax togn ay lendeum lendeum la yawm alqiyamat akbar togn ay lendeum lendeum la yawm alqiyamat akbar togn ak taxed la eul ak yawm alqiyamat akbar ko tol ni Seigne Touba ni sa dekk bi beuguma fi nangam te dekk bi lew ko dom bayil ko fa lamuy bañ ba nga bal ko fi dekkam ñaar yi bu la neex tanal da ngay deg ko xam day wax nan man Seigne Touba rek la gem manam beug na contre carré Cheikh Mountakha mi fi nek beug na weddi Cheikh Mountakha mu jël ko final la Seigne Touba la gëm lolé dinaay wax ni batay erreur gënu ko reuy ma jox exemple waxon nako ci conférence ma doon def ci kafsu rajab mané sun borom lum wax sayidina daoud alayhi salam ya daoud ina ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haq yow daoud dama bëgg nga dem wutuma ci kawsuuf wa yalla lum wuté bay wut ko ko représenter ci kawsuuf yalla da wuté dara légui lutax mu tan daoud mu représenter ko ci kawsuuf muné ko yobul sama baat dima atel dima diglel dima terel legui ku weddi dawoda yalla nga weddi ku weddi dawoda yalla nga weddi ku weddi cheikh muntaha seigne touba nga weddi wa rabbul ka'ba ndax mo fi representer seigne touba bu seigne muntaha waxe bu nopi nga di nga ca dara inkar ca dara mok bu seigne touba waxon ñoyam seigne touba nga gemut bo weddi seigne mun moko fi representer donte seigne touba wutewul dara Seigne Touba wouté wul dara li xew ci dëkk bi lepp mi ngi jannlok mom waye da am ko fi représenter niyent yalla dawo de représenter sun borom ci kaw souf non la seigne muntaha représenter seigne touba ci kaw souf kon bo wedde seigne muntaha seigne touba nga weddi ak kula meuna jur nak ak kula meuna jur seigne touba nga weddi bo wedde seigne muntaha rek seigne touba nga weddi ndax moko fi représenter bam ko représenter gul ken digul batam ken digul batam da top ñam wara top ni ciel fuñ ko yawal mu dem lijeenti lañ fay lijeenti delu ci wa tok ni ciel waye bimu yoré batam amna droit wax li seigne touba bëgg sallallahu alayhi wasallam aj gi nga xani mom la mujj aj ci makkatul mukarram moy hajjatul wida ci la waxe won waxam bu reey ja discoursam bu reey ba khutbam bu reey ba conférenceam bu reey ba ci la ko waxe won mom mustafa ali salatu wassalam hajjatul wida discours ba la ci gëna lepp am solo waye la ci gëna concerné lepp concerné julit ñi waye da ci rawati li may bëgg wax dani alla inna arama alaykum dima'akum wa amwalukum ka hurmati yawmikum hasa fi baladikum hasa fi sahrikum hasa danna allah hey hal balaghtu khalo nam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu salam allahumma ashhad salasa marra hajjatul wida yunus sallallahu alaihi wasallam daf ni yeen julit ni min adama ila yawmina hasa yeen julit ni yalla aramal ni ci yeen sen deredi inna arama alaykum dima'akum sen deredi aram ni ci yeen wa amwalukum sen alali aram ni ci yeen daganul ci kenn ci yeen di yak deru mbokum julitam mba muy tour deratam daganul kenn ci yeen muy yak alali mbokum julitam mba muy tour deratam mune ni nga xamé ni seen bis bu tedd bi ñu nek bis la bu yalla warmal bis la bu yalla sutural bis la bu yalla ar bis la bu yalla aramal ci yeen ngeen xex ci ba ngeen tourant ci deret niki seen rew mi nga xamni moy baladul amin niki wer wu tedd wi ñu nek ndaysan ali sallatu wasalam le discours ba jexé mu laaj question bu am solo ni wa ndax deg ngeen ma hal balaghtu xam nga ñu bari dañ koy firé ndax jotal na hal balaghtu ndax deg ngeen ma ndax yeen ak may deg hal balaghtu ndax yeen ak may deg sahaba yeb and na ni ko naam ya rasulullah walay deg nañ la de mune gessun borom mi fe mi umpelewul dara fekke lepp mom yonam sallallahu alaihi wasallam mune gessun borom ni sun borom yaay sama témoin sun borom yaay sama sédé allahumma ashhad sun borom yaay sama sédé de gaay yaangi ni nenañ lima len wax deg nañ ko lay amatu motax yonentou sallallahu alaihi wasallam ni kon nak ginaaw deg ngeen lima wax bu ngeen fi joge ku ngeen dajel na ngeen ko ko jotali yonentou bi nak wax ca lu garaw lu doy war muni ndax yeen ñi togon fi bi may wax amna ci yeen ño xamni ay gaay ngi ci sama gannaaw di ñew te bok ci saw xet ño leen upp ak deg ci li may wax kon jot li leen ko rek te baye leen ko te dem jamono dana ñew ño leen ci upp ak deg jonne jamono ngi ñew jo xani li ma leen wax yeen sahaba yi amna ko xamni mo leen ci upp ak deg te ñewagul kon da ngeen ma jotalal ku ngeen dajal rek net li leen ko mawdu bi ku ngeen dajal rek net li leen ko conférence bi ngeen dajal rek ni ngeen ko net li conférence bi muy ndax man ngeen ko netli conférence bi day mu ballu lu ca genn ci ci xam xam lo xamni yeen ñi ko fekke won mënu leen ko ci genn waaw ndax lolu mom innal fadl bi yadillahi yuti man yasha ak deg yalla koy maye mo taxone yunus sallallahu alaihi wasallam ñaanal won nako abdullah ibn abbas allahumma faqih fi din wa allama ta'wila sun borom yalla na nga may ibn abbas ak deg yalla na nga may ibn abbas ak deg ak deg ah ñu toll jamono bo xamni leg leg damay tok di deglu minbar yi juma yi wallahi damay jaxli dama nan man dal li mënuma comprendre lan la da manam borom xam xam bu tok ci minbar gis yaq gutul ni nga bako fa di wutal gona yi protex di wutal yaq ka di awlay nan dañu sakase sin dañ leena xagn seeni aqaq dañ leena xagn seeni droit amuñu liggey ak wa amo liggey ba yaq alali jamb yow amo liggey ki am liggey mom

dama liggéeyi su amul liggéey waay bu ko sippi ki nga xam ni moom ba mu juddoo di dajale ay ñaar dërëm ak ñetti dërëmam ba xëy réussir lim réussir nga xëy kosal ma teg ca te moom li la naqari tegu la ko ab imam xaña toog ci minbar di la wutal aw lay porte de sortie subhanallah subhanallah moo tax man léeg-léeg damay toog ba yàgg ma naan xanaa dëgg-dëgg ilimaan yi li gaa yi wax bo fanatisme ci mouridisme ñun la da nga xanaa da ngaa naan kafeek Touba mani waaw mbaadu gaa yi dañoo naan kafeek opposition yi ilimaan yi ndax dañoo naan kafeek opposition yi bokk ba ñimi wuñ leen a wax dëgg ngir yàlla man sama fuu ci état ak ñim àndal sama fuu ci opposition man yàlla laa xam yàlla ma tax di wax yàq moo dëgënut ak loo ko mën a justifier bul yàq alali jàmbur sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp ñu jàng ci ay addisam al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yaddihi wal muhajiru man haajara mana allahu anhu muttafaqun alayhi ngay jéema wutal aw lay naan boo gisee gone yi di yàq boo gisee gone yi di def lii lie ko waral amul lu ko mën a justifier ragal leen yàlla amul lu ko mën a justifier yàq dëgënut yonent neena julit pire et dire lamiñim wi du ci yàqal nit loxom bi du ko ci yàqal nit julit pire et dire mooy koo xam ne li ko yàlla ni ba ko fi da ko fi ba julit pire et dire mooy ki nga xam ni gàddaay na musibay bakkanam musibay bakkanam musibay bakkan mooy lan mooy sa ambition mooy lan mooy li ñuy tuddee maanaam nuñ ko waxee sax xëy na baat bi dina ñëw ci kanam ci man mooy nit koo xam ni sa bakkan bii rek nga topp sa bakkan bii rek topp sa ambition rek noo ko mën a atteindre baax na boo gisee may wax jamono bu nekk ñi ma bañe politique te saa bu ma xëyee nag di gis lu tax ma gën a bañ politique yàlla xam na ko musuma koo bëgg tey duma ko bëgg ba mukk politique parce que politiciens yi mooy koo xam ni boo ko ni woon rendil sa ndey te am sa te atteindre sa objectif mu def ko yàlla xam na ko du dara ci moom politicien mooy koo xam ni boo ko ni woon rendil sa ndey ndax nga te boo ko rendee di nga atteindre sa objectif wallahi dana ko rendi ba nuppi nag di ko layal depuis 2012 maa ngi leen di wax yéen xale yi ni leen bu leen kenn jaral dee ku ngeen mën a àndal xaar leen ko ci irniya depuis 2012 maa ngi leen koy wax ngeen ni ma lu tax mën leen ndax ku ci dee perte nga acca depuis 2012 ba fi ma toog di wax ak yéen nañ ma wax rek ñetti dee fuñ mujj rek ñoom ñëpp a perte seeni waajur perte parce que force de l'ordre bu ñuy génn force de l'ordre bu ñuy génn dañ leen di ensuré jox leen ay légitime de défense moment boobu ku ci faatu enquête du am dara du am da ngay niil yàlla xam na ko te yow ki tax nga génn ci mbedd mi di rey sa bopp saa bu la wooyee manifestation ba ngeen joxante randu fi ngeen war a daje kaat ba gën a neex moom lay droite ci sa kanam mu wàcc ñaari ponkal wër ko yow da ngaa dox ba ñaqatooy xipp dooga agsi ci place bi gis nga bi mu wàccee ci kaat-kaatam boobu daal lay sëllëx loxom bi nii sëllëx na loxom bi léegi li nga war na jëkk a def mooy da ngaa war na xool li ko wër entourage am ndax di nga ki seen doomam mbaa jabaram boo ko ci seenut wàññekul ñibbi sa kër ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla da ko ne li ngay def tàmbalee ko ci sa waa kër wa ansir ansiratakal aqrabin yow politicien bi tax nga génn ci mbedd mi bëgg a jaay sa bakkan bi say waajur ñàkk la doomam a nga ca Lisbonne di jàng wala mi ngi ci saalam mu tëj ko fa muy seetaan télé di ree

bayam wacce kat kat wacce ci kat kat bu toy xit waxu jëm ci tribune bi bu police yi sané ñaari grade bayam daw duggal ci kat katam dem balafa yow nga nefa nak jamar lo police yi bañ ray la da ngay nil wallahi da ngay nil bo legge ñom ñoy dajé wat ci seen bir waxtaan jubo sa dé nil na hader mautuko hader sa dé nil na depuis 2012 ma ngi len ci yeen xalé yi nangu leena yew top seen ambition rek top seen passion rek nangu leen ni politiciens yi dañ leen di nax nangu leen ko pouvoir ou opposition nak ñom ñepp leen di nax yalla xam nako ma agone ak yeen bo wax leen ni leen serigne su ndaw si sax man leen yeen ndaw ñi fi hasa saman da ngay na perte 10 perte lestek moy seen côté spirituel perte ngeen ko seen côté temporel perte ngeen ko wa legi fan ngeen jëm kon fan ngeen jëm yeen ndaw ñi te man neena leen euma ñu dul yeen fi ma tok di wax yi legi ni ci tisbar rek fukki ndaw ñew nañ fi fukki xalé yu goor ñew nañ fi ci man legi sank rek ni dañ doon siara ci dina doon nuyu dila sante ko gëreem ci waxtani parsi parla ñi ngi lay ñaanal ila akhri man leen bëgg ngeen mucc rek tax may wax limay wax man sama yoon ci politique bëgg ngeen mucc rek fukki ndaw wallahi yalla sédé nako légui lañ fi joggé ñun ñëpp di ay waxa mbaané bëgg ngeen mucc rek politiciens yi jëruñu seen bakkani seen bakkani yalla daf leen ko bindal pour ngeen jaamo jiko yalla jaamo ji leen ko yalla te fexé ci yor seen nday ak seen bayyi way yak sam jang ki tax nga yak sam jang dooma nga ci école yi gëna ser di jang tour sa bakkan ci mbedd mi ki tax nga tour sa bakkan ci mbedd mi ma nga laq doomam fu kenn xamul ba pare bëgg la génné lo ci mbedd mi buñ sané ñaari garanat mu daw tal autom dem wacc la fa yow nga jamar lo police yi dañ leen di nax al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi sallallahu alaihi wasallam moko wax wal muhajiru man ajara ma na allah anhu muttafaqun alayhi motax cheikh mohamed bamba neena amal yadani bihima faltatani li muslimin darban wa sharxan ya'rim seigne touba neena ma ngi lay denk yow stamsi ma ngi lay denk yow talibi bi mune sa ñaari loxo yi wadi ala denkane la bula yalla denk mune moytu ci bu baax lor sa mbokum julit sa ñaari loxo yi moytu ci lor sa mbokum julit mune mo xam aggression direct la wala indirect la darban direct wala indirect wa sharxan mune mok satcha alalam gaay buñ sakase mangasey jamburi bu ñu def satcha alal ji da nga ñewul wona satcha ñu di la gis ni direct rek ba yaangi satcha indirect bi mbolo mi bare legi rusuto satcha yow ragal yalla taxul nga bayyi satcha ab satcha nga da ngay satcha indirect rek waye satcha nga mangasey bi ñu toj ab satcha nga jamono événement wu nar yi isine ñaari teli fala ma fekk ma ñewon fa gaay di toj mang sey nar yi am mbokk mo xamni dañu ma jëlal ma bañ mu jël andil ma ñu xey muy ndeki ma bañ ca ndeki ni ma yow da nga dof ma niko dede dofuma wallahi dofuma sax bal ma jël sama ñaat dara mi ndeké ko rek dofuma sax yow nga sakase mang sewu jambour duy say ndam am fess yobou sa keur bay man nak bim xewé touba moma gëna metti ci sama adina yalla xamnako ndax man dama fogo ni touba koy satti du fi dekk jop mon ni touba satti direct ak indirect dañ fi wara dekk dal dama fogo ni dañ fi jox dem rek waye ndekete amna ay satti direct ak indirect yu dekk bir touba la qadra allah wala saman toj mangase jambour di roñ alalam di yobbu sa keur bay bo demé ci sa bay niou la ci biti yak sa bay yeb ay satti ngeen yeen ñaar ñepp satti ngeen sallallahu alaihi wasallam neena won sun borom sax moko wax ci alquran sun borom neena
wala tutihu amral musrifina allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom neena bu len deglu ndigalal leader yi nga xamne ñoo len di orienter ci dem len yaqi dem len tal dem len sakase wala tutihu amral musrifin ñun ñoon ñan la muni allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom mako wax di alquran la de ma nga suratu suara muni rikway bu len top ñi nga xamni dañ len di orienter ci kay len tal kay len sakase kay len lak kay len yak ñun waaw ñoo ñan la ndax est ce nit ñemena orienter nit ci kay yak muni aha kay sun borom ni aha kay nit ñemena ko de ñu ne ko ñan la muni allasina yufsiduna fil ard moy ñi nga xamni fo len fek yakaleen gënal kay defar wala yuslihuna ta duñ massa defar yakaleen gënal kay defar wala tuti amral musrifin bu len nango deglu leader politique yi len di orienter ci kay len sakase kay len manifester muni bu len len deglu alquran la wala tuti hu la wax amral musrifin ñu diko def defenu intellectuel na dañuy ñew wola ba nga ñew ñu groupé ba mbolo ma bari ñu rocc ku ne fess balen fa ñom yeen ngeen nefa di nan ay granate saxarus granate seen xol yi di dag seen beut yi di yaq ba sax man lañ lañ ci rayalé far ben yoon nga perte disperte l'estek ané ki taxone nga koy def mon bimu la orienter rek la dem dala sarxé waye man bu fekkone ni sarax bi da cey jital domam duma am luma nakari waye day denc domam ci kër ga ñew sarxé domi jambur day denc domam ci kërëm ñew sarxé domi jambur yi sun borom ni bu len ko dangu wala tutihu amral musrifin bu len ko nangu ndaw ñi yeen rek la am yewu len delo ci len seen xel ki ngeen bëgg te bëgg mu falo xaar len ko ci irniya kentere wu len ko xaar len ko ci irniya waye bu len yak alali jambur yi bu len yak alali julit ñi bu len yak tirangay jambur

foofu lañ tollu ci jamono. Waxoon naa ci beneen waxtaan wu yàgg, maa ngi doon gis sax xale yi di ko jéem a challenge si ci internet bi. Mooy damaa waxoon ni manifestation boo gis ñi ta gën a liggéey di nday ñoo cay dee. Isin ba asa asqaaha, alquran la de. Yàlla nee na manifestation boo gis ñi ta gën a jaay aw fit ñi tay dee mooy borom ndayu liggéeyi di ñi seen nday liggéey ñoo cay dee. Isin baasa asqaaha, ku weddi laaj ko xadir ci xudaar, ku weddi laaj ko xudaar. Dafa amoon benn manifestation ci jamono yonte yàlla Saleh. Ñu ni yonte yàlla Saleh bu doon sun jamono bii mooy président bi. Ah, léegi mu ni wala boog peuple-am ni Saleh daf noo xañ sunu aq, daf noo xañ sunu droit. Saleh lii Saleh laa, yonte yàlla Saleh. Ñu ni waa léegi lu ci pexe ñu ni xanaa nañ sakkaase gëléemam gi, nañ rey gëléemam gi. Saleh ni sama gëléem gi ku ko laal dee de. Saleh ni sama gëléem gi ku ko laal dee, fekk na booba aw nitam ñoo ko doon toñ-toñal naan ko yow bu fekkente ni nee nga yonante nga, nee nga mën ngaa def lii, nee nga mën ngaa def laa. Léegi fexeel ba montagne yii jur gëléem, gëléem googu juraat geneen gëléem fi saasi immédiatement yonte yàlla Saleh ni rukk montagne ma, montagne ma jur gëléem, gëléem googu juraat geneen gëléem muy gëléem ak doomam. Léegi nag gëléem gi di def saa bu naanee ci teen bi waa dëkk bi war a naan, teen ba jeex tàkk waa dëkk bi danañ am ñetti fan duñ am duñu naan. Ñu nag léegi lan moo ci pexe, ñu ne nañ def manifestation rey gëléem gi. Yàlla ni bu ngeen reyee gëléem gi naa mu ne ka ca gën a liggéey di nday, bu ngeen programme pour dem rey gëléem gi, mu naa mu ne ka ca gën a liggéey di nday moo koy jiite. Isin baasa asqaaha, sun borom ni fa xaalalu umu rasulillahi naaxatalaay wa suqiyaaha fa kasabu fa qura, waaye fa dam dama alayhim, fa dam dama alayhim, moom la sun borom wax. Fa dam dama alayhim mooy ñoom ñépp a torox, ñoom ñépp a dee. Fa dam dama alayhim, del setan ñi sa kaasee Touba rek ndi leen setan rek. Yàlla moom yat im yoroon ba léegi mi ngi fi, kenn du laal waayam, kenn du laal waayam. Serigne Touba bu fekkoon ni radiyallahu anhu am na kenn ku ko mën a defiye, kon Touba bi defiye ko. Ma ni ba yàlla bindee àddina ak tey gisaguma ñaareelub Serigne Touba, mooy ko Touba bi jël ba noppi ci yow te mënuñu ci yow dara, te wàññiwuñ wir gil ci sa ngëm yàlla ak sa tawxid. Ci mennum Ahmadullah ko xameegul, bu ngeen ci xamee keneen ngeen wax ma. Ci mennum Ahmadullah ko xameegul, bu ngeen ci xamee keneen ngeen wax ma. Kooku gonay juddu barki démb mën nañ koo defiyee, gonay juddu barki démb. Ay ca, ay ca. Kon al mufsiduna fil ard, te mooy ñi nga xam ni dañuy yàq ci kaw suuf. Dafa am hadith boo xam ni Abdoulaye Ibn Mas'ud moo ko nettali radiyallahu anhu, mu ne yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na man xasana fa laysa minna wal makru wal qada fi nnaar. Hadith boobu ki nga xam ne mooy Ibnu Abban génne na ko, ngeen baal ma. Ibnu Abban génne na hadith bi ci sahih. Ma ni Ibnu Mas'ud nee na yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne da ngay triché bokkoo ci man, man yonantu yàlla Muhammad. Képp kuy triché rek bokkoo ci man. Xoolal politiciens yi niñ mënee triché. Xam nga man ndaw ñi dama leen di wax ni vraiment dama xamul ndax da ngeen dul settantal wala da ngeen a gisul li xew wala da ngeen cee gëm seeni bët. Man vraiment loolu mooy li ma jaaxal. Mooy yow nga gis politiciens yoo xam ni mën nañoo waxante ci benn plateau ba kenn ku ne dank ab corpagne nga naan kii bu ko jàppee tey mu rey ko. Gis nga buñ génnee bu camara yi fayee bañ génne ci buntu télé bi wala buntu rajo biñ doon defee débat, kenn kay may morom ji essence, kenn ki dina may morom ji boobu essence. Ñaar ñoo ñu doon bëkkante, xam nga loolu triser la.
triser la bu ko defé ndaw ñukoy sétane nak daldi kenn ku ni nonu sa morom kenn ku ni daldi nonu ko nga xani feerok mom yamu ñu ca da ngay gis ko xamni day tam morom ji ak ndëm ba ñepp diko daw tam tamon ak ndëm wañi ku ñew la ko ci gannaawam niko amatu mu fuma jëm kon na ñew ci yow waye nak yaama tamon ndëm de mu ne ko ah togal dina la raxasat ci ndëm gi ba nga set moy genna ci radio yek tele yi tagatal lako ba ni la ki waliw la way ñi kan ngeen ci wara gëm kan du ngeen len falang fele te gëm yalla ak yonentube ak serigne sine ci seen kanam te ginaaw mu leen leena ñaka fal ngeen xaar leen ci irniya serigne ci ndaw ci biñ mosé politique ak légui di ci am as 4-4 ak os wéccet ñom tamit daal di firi koy laaf da dem tayle seen bop ci politiciens gëna yaq sax politiciens ndax dañuy wax ni guer gu yaq mo raw gëwel ñen bal ma yeen gëwel yi wala fi yakoy wax guer gu yaq mo raw gëwel serigne bo xane jangut politique fekke wul fuñuy jàngé politique ndax politique luñuy jàng la ñeu fekke woko légui day melni rek comme sénégal juddu man fatiha la waye amul jàng fatiha juddu man fatiha légui nga dem té nak ya leen di raw gis nga danañ fexal ba duggal ci ben entour bo xamni doto ci génn ba ngay dé ana politiciens yi fi doon mi fi doon djign ablaye wad ak yonent ak wali wo malaka ana politiciens yoya bi ablaye wad démé ñu ñew ni idrissa sek yaay malaka mi yaay yalla ji ana ñoña bi idrissa démé ñu ñew ni macky sall yaay yalla ji yaay yonent bi yaay malaka mi légui bu ma ki démé nak way délo ci len seen xel ragal len seen borom jaar ci yoon du té am tiranga du té dundu wallahi al hasim sama way julu gor xamna ci mom mu dundu ba génn adina xamutu politiciens té tiranga juné am nako yalla xam nako man mi di wax ak yeen ba juddo ba fi may wax ak yeen xawma politiciens te ma ngi dund bu fekke xamna ben politiciens re man seigne touba la ci xam bu fekke ap politiciens la ndax man mom la wotel dootuma wotel kenen sun borom sédé nako mom la sanel carte dootuma sanel carte kenen ku yalla bind ngeen nono ndax benn groupe yalla boole len jenn deret ngeen nono bu xalé yi manifesté yeen ñi warona genn taxaw défendre seigne muntaka défendre deukup seigne touba bi di seen mam yeen yene def ay communiqué ak ci sortie di jema wutal xalé yi porte de sortie ah seigne touba nak mom du ngeen ko layal ah adina jaral na len lolu ah adina ngeen di jende seigne touba legi adina la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata xif bay lek souf xif bay lek souf moma gënal di defandal kudul seigne touba xif bay lek souf yalla xamna subhanallah ay communiquer ndax lan ndax nenañu dañu jalgati constitution bo xamni simple à la boré ay nit ko xalat xola constitution bi joggé ci yalla constitution bi joggé ci seigne touba constitution bobu mom lañuy jalgati nga xey jakarlo mom ni bindo communiqué sorti wo baye bañ laal constitution au sénégal bo xamni simple à la boré ay nit dajé défar ko ay nit man ñoo dajé wat tassaré ko xolako constitution seigne touba bi nga xamne bam koy bind fe ci keur seigne saliou ga ci tatou khayga matlabul fawseini gaynde lum xam ci mbam ngara dak ko bu xife ray ko lek gaynde di dak mbam ngara ma di taw xilu bakanam ngir beug mucc ba farni yam ci seigne touba mu tok di bind matlabul fawseini mu jël yari tankam
tek ko ci yaari wak gi Seigne Touba gaynde daw bani sir gis ni mbam ngara mi kat amna ku ne ci kanamam kum andal te koku yalla ko protéger ku dugg ci biram mucc xam nga nu gaynde def taxaw ni tek di len xol ñom ñaar gaynde bu doon nit waliw la gaynde bu doon nit waliw la muy xol mbam ngara mi ak Seigne Touba ba yagg mu xam ni pexe jeexna Seigne Touba lum ar nga aru gayne ni wagnet dem gayne ni wagnet dem bayyi fa mbam ngara momit xol ba gisatul gayne teggi ñaari tankam jël wal ga ci dess limay wax du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def radiyallahu ta'ala anhu du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def koku nga nek ci dekk mu protéger la do fay ndox mu protéger la ngay war auto bu légalul mu protéger la ngay jaay marchandise mu légalul mu protéger la ndax lutax état manon nako fajj waye mu rousé la jëmmé Seigne Touba ji waaw légui yow ñu rouss la ngeur Seigne Touba do rouss Seigne Touba nak yow dañ la rouss ngir Seigne Touba Seigne Touba mi tax ñu rouss la doko rouss ba li ñi téré ci dëkk bi nga bako lool la waxon kama joxon auto bi nga xamni mom lañuy wax xuma rim la xuma deg ma ngi def émission ci ben radio bu ne feele ci yoonu jurbelo di doxé presque mbacké ba fofa leg mu deg lolu gis ni émission bi amal na ndariñ julit ñi mu dawal ab rim ba indi ko sama daara nima auto bi la bëgg di ko def émission ma commencé nangu ciabi munima way rim la mané luy rim mune rim moy lo xani entouru Touba rek la mëna yam manam du génné bir Touba dal cornice bi mané ko man dé sama ragal yalla yéggu ci waye rusna Seigne Touba mom man rusna di war lu légal di rombu Seigne Touba lolou dama ko rus xamna nak sama ragal yalla yéggul fofu mom bayil kon may def na ma dan def yalla xamnako mané ko man rusna di def ci dëkk Seigne Touba bi lu légal dama ko rus Seigne Touba mi la rus buma bu ngeen jappé ni Seigne Touba gisul ni min leen di gis nan da ko rus man lolou la ko tont xeyna nak yow ginaaw mëno yegg fofa wala Seigne Touba jëdul na loola ba nek nga ci dëkkam ñu am luñuy téré waye rus buñ ko rus taxna ñu bayil ak mom wa do rus Seigne Touba mo mëna kon do rus Seigne Touba mo ngir yalla yow lu bari lo xamni ni légalut ya ngoy def ñu rusela Seigne Touba ndax yowmal khiyam lolo fa am kat yowmal khiyam mom dañ lay rus mba nga and ak ku ñuy rus mba nga dem safan ba rek yowmal khiyam lolo fa am de yalla da lay rus mba nga and ak ku mu rus rek damay bañ ñiko deg defé ni ñi ne ci dëkk bi té lolu ñi def dédé dañu and ak ku ñu rus bare na ñu xamni yow mal xiyam yalla yonent bi la leen di rusé wallahi bu leen rusé wul yonent bi sawara lañuy dékké kasalika seigne touba alquran neena yow mal xiyam mbolo mo gis ci seen turu kilifa lay sukkandiku régler seen problème kessa bobu cheikh mohammed lamine diop seigne madjaw pakha radiyallahu ta'ala anhu mi ngeen xam sultanul arifin mom la ko seigne touba waxone man seigne sama mako netti man a personne seigne sama mako netti neena mom tamit diw sangam moko ko netti Seigne Madjaw Pakha ak Seigne Touba Seigne Madjaw Pakha dafa jog di nafar alquranam di nafar alquran gis yawma ci alquran yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi ba mu jeex mu gis yawma yi nga xamne taraw yawmal khiyam rek lay wax mu daldi samp xelam ñew ci Seigne Touba niko bi ngelawuma ndax yawma ci alquran nañ Seigne Touba niko waw ndax dajé wala genn yawma jo xamni dana dalal sam xel yawmal khiyam mu ne ko am bakke sama dajé ak momit day fak nako mune ko dajewulak yawma nadu ukulu nas bi imamihim mune aha kay mbake mune ko ndax du la doy yawmal qiyam suma ne mel gen nga jek top ci man mune ko doy na ma seuk mune ko nemel teddu te ñalaw motax yawmal qiyam da ngay and ak dañ lay rus ba nga and ak ku ñuy rus yal nañ and ak Seigne Touba bu kéroge
radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ and yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kérogé yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kérogé radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kérogé radiyallahu ta'ala anhu kon nak buñ la russé ngir Seigne Touba ay way way yow tamit russel Seigne Touba russel Seigne Touba yeen ndaw ñi bari na lu ngeen def ci dëkk bi ñu bayé leen ko russe Seigne Touba rek tax kon russe leen Seigne Touba li fi am sax légui la fi am rek légui bi jamono trader rek la fi am té moy nga nekk ci dëkk bi ñu wax Touba police saña solo dalam waxu la fekk la sa kër japp yob légui la xew waye bu jëkkoon bi yakute gi amé waye bu jikon touba la wax dé wallahi limay wax ni ku wéddi laj ko ñu xam yalla malaka sax bala fi dugg day taggo waye nak bu jamono yakko nak amna ñu nekk bir touba té daray Seigne Touba ñuru leen daray Seigne Touba ñuru leen ñoñé nak mo taxone Cheikh Abdul Ahad Mbacké radhiyallahu anhu wala rew sama wajur la won lolo taxone mu télon ci jël ay précaution xam leni dekk bi ay xaj dañ fene ñu ni waw mu ne te gis naani ab xaj moromum xajam do nga ko meuna reub ba japp ko indi len ma xaji fi ñu indi ko xaji ku ni bind ko lettre ay waji mbacke ay way ab xaj ci dekk Seigne Touba mu ne waw dekk bi da mi xaj te xaj mom moromum xajam rek ko meuna li jënd waw dama police yi bal police yi mom chay chay go rab ba tek ko mom lañ jangi won ñom chay chay lañ jangi won chay chay go rab ba tek ko ñom chay chay lañ jangi won ñom motax am ñu xani ñom dong ñoo ci man dara ñom dong ñoo ci man dara waaw chay chay go rab ba tek ko bo gisee sayyidina Omar ibn Abdul Aziz dal ni nañ créer ay atay yu sévère yo xamni chay chay gu bes gi xew nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay chay gu bes go Omar ko waxone de xolal jamonom te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu neena chay chay gi xew legi chay chay gu bes la muna muni nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay chay gogou ñun Sénégal dañu mësa xam kagulé wuti nit dañu wara na créer ay loi yo xamni fuñu gis ku kagul yi rek bala koy daanel ndax xamuñu lan ngay neubut loy laqku xana neuro def ak ñub atta yoy lañ warana tek fuñu gis ko kagul ya rek bal wacce ko lolo wara am koy laqku ak lan ngay laqku xana neuro ak njub yow ne nga manifestation pacifique ngay def legui loy bañe ko le filmé nak kon ngeen dal def complexe nak ak yenn ci journaliste yi ñom tamit bu ngeen de def autocrate duñ leen filmé ndax bañ ngeen ku leen traquer lolu batay yaangi delu ci la alquran terewon alquran dañ won wala tahawunu ala alism wal udwan bul dimbali nit ci bakar kuy sakase ala li jambour filmé ko mu nan la bul ma filmé nga d'accord ak mom ci lolu complexe nga yow xam nga ni waji li muy dajji diko tal du alalam yow xam nga ko ya wara na protester sa ala li mbokum julit momu xana boko meuna tuta protester war nga meuna vilipande kiko def te do ci am ben bakkar wa tahawunu ala al ism wal udwan way wala tahawunu ala wa tahawunu ala al birri wa taqwa way wala tahawunu ala al ism wal udwan al qur'an la muni bu fekkon limi def ragal yalla la ci la tege muni man nga ko ci dimbali waye ginaaw limi def tegewul ci ragal yalla bu ko ci dimbele alors yaq ala li jambour te buñ waxe ñu ni xalé yi defuñu dara dedet def nañ dara dañu yaq alali jambour ko xamni yonam neeku ci li nga yaq sax tuddé ko alali état momu ko yaqum mom sa lempo wu bay sa lempo wu yaay sa lempo wu mak sa lempo wu dekkendo yoy lañ dajalé tabax ci ab godoron lu ñepp bok nga ñew tek tay hôpital lu ñepp bok nga ñew sa kasse ñepp ko bok yow yaqum mom sa alal la l'islam sax
mayu la nga yak sa alali bop waxuma alali jambour islam mayiwuko kon xamna seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di len jéggulu ci lepp lo xamni wax nañ ko dama yene xalé yi rek muccu adina ak walakhir sa waxi dem moy sa waxi tay sama fu ci politique nañ delo ci suñu xel ñu xamni alal ji fi ne wa rew meko mom ata bu fekkone wa bitim rew ko mom sax alal etuwa bi la sax waruñu ko yak amuñu ci droit waxuma nak alal jo xamni citoyen sénégalais comme yow moko mom domi sénégalais comme yow moko mom bo demé ab jul ni yow sax la nak kon ngi ndokel ñepp di len ñaanal di sakku ci ñaan di gëreem ñi nekk ci diaspora bi te and ak ñun ci émission bi rawati na ñi nga xamni ñoy soppé daara ji di suñu wëlëré melni sëriñ ko sa faal ñu wax sëriñ Daoudi Bey momit légui la fi joggé ak njabotam Daoudi Bey nekk fele ci Italie légui la fi ñew ak njabotam am na ko yalla sam taar ko at mu ne bu ñëwé Sénégal bala déllu dina ñew ba ci daara ji naka noni tamit ñu wax serigne cheikh diouf nek fofu ci côte d'ivoire serigne wali fay ak soxnam soxna jeynaba ñing leen di nuyu di leen ndokel suñu wëlëri suñu xarit di xarit daara ji serigne cheikh jonn ak soxnam soxna may nek fofu ci amerique doona seyna bu kebe di kenn ci njabot gi ci wa kër gi waye nek fele bitim rew ñing koy jaalé way juramu jigéen fi bayiko barki dem yalla nako yalla jéggal té yërem ko té léral bamélam mbaram nako seigne mohammed diallo ñing koy nuyu au passage mom tamit kenn la ci soppé ñewna bu fi ci daara seigne mam cherna ndjay nek espagne seigne khadim jité mi taxaw nañ ko dégg ñing koy nuyu diko ndokkel nako non soxna mama jong kenn la ci yaay daara ji ci melni seigne cheikh mbacké fofu ci amérique ñu koy nuyu momit ak soxna awa ndjay ak njabot gi fa ne yeb di len ndokkel di len ñaar soxna daba jum momit ñu ngi fofu ak soxna am borom keur ki borom keuram ñi ngi len di nuyu di len ndokkel ñepp xeyna ni dik ci ñu xel rek mu ñox ñepp waye yeen ñepp rek seenu yek ak seenu safo ci melni baye abdou khadir ñom di wax baye jili ñom ñepp ñi ngi len di nuyu di len ndokkel ci len ñaanal ci ñi yone message yeek ñi wote telephone am ngeen ni telephone bu tim rew legi yombatul waye amna ño xamni ak limuy jafé jafé rek dañ ko def ngir déggante ak ñun ñi di ñaan ñi di ndokkel di na xamal ni lepp lu ci aw yiw yalla nañ ko yalla boole yalla rek motax ñu diko def non lañuy gëreme seigne modou mbay cham ak rakam seigne mustapha nek amerique so cham seigne modou mom danaka munumako geureum ndax man nañ wax ni dafa sacrifier lu bari ngir julit ñi man di jot ci waxtaan wi yalla mi metim xam na ni ko dajel dalay wax ni sa radio bi ci barab sangam lay deglu te man defaruma radio kereewuma waye mom mo bëgg julit ñi di jariño li fi bayiko ndax bu len fatte ni li ëpp ci nit ñi aw sant lañuy xol mba fami mba duñ xol njariñ li nga xamni mo nek ci ki wax ak limuy wax duñ ko xol dedet wala dañ nan d'accord fami sangam la bok waye ci ñu gëna doon gone la bok wala nangam mom dal mu ngok dal yene ma gëna xam senegal am men mbok mo xamni ben bis ñi waxtaan munima ñu bari sax dañu défé li ci baye sable ñu bari fekk boba ci réew Afrique yi la démon am mel mbokk mo jël micro ba sama déxé conférence ba nuppi bi may def conférence bi amna ñu jité daayira bi comme limay wax
ci tek ko ci alquran ak sunna xawna menacer seen intérêt ci moy ñen ñi ñi jité daïra nga xamni seen intérêt personnel rek la ñoñu lolu xawna leena déranger touti bas bi ni tek ba ma nopi amna ben giwol bu fa newon dal di jël micro ba dal ni waaw mbay yaram ni nga mëna mel ko xamni ci walu ndayam boko topé daru assane ndjay walu bayam ci yaram bay mang cheikh mbay waxa wax ba yeggal amna ñu xani buñu leen ko defé la dañuy xogali ko def waye dama ni yut micro ba ni ko alm muna man leen ndax bimu waxé lol rek ñu bari commencé feug seeni poste wutal sima mané waji alm micro bi mu jox mané yeen bob batay maangi tok fi nan yalla neena yonent bi neena seigne touba neena ken dugul fi nga tok ken dugul fi nga tok ngeen baye ba waji tag sa imam ken ko nek bour ak la nga yor ha kon ay mam ngeen ma bëgga topé té ngeen ma topé sama jikko yi bok budé mam ju bax ak mam ju bété bété kon kaña ma gëna doon bété bété ndax kaña bayam kaña la mamam kaña yaayam kaña nijaayam kaña bajenam kaña mujju dudi kaña té bu génné goné yi top ko ko yett ni la ko waxé won xol leen limay wax bu ci ndariñ nekké ngeen jël ko té jari ñoko man mi képp ko xamni ni bëgg nga and ak man ci dëgg ngir yalla soko mënul saxal sa walla te dem kérok lool la leen wax bañ fa joggé lañ man convoquer wat keur Serigne Touba ga nima fukki at ak juroom ñong ci all bi de serigne bu ne gis nañ ko way ko melni yow mom gulé mang ñom ci ni la continuer ñom ba nima toge ci sama daara ji far bëgg sax bayyi tukki bi far yalla xam nako dañuy wote di jambat man dal tok ci daara jangale alquran mo gënal tukki fimne ci dal baye bo luma way yene di mako jox baye bo nga yonne mako rek te ngeen ma bayyi ci sama daara ji rek ndax man lima gis ci all bi mu ngox waaw sumu ngox kon nak señ moudi yow mi koy jël diko jotal ba adini bi yep legi jot ci julit ñepp jot ci vraiment fu nek nit de la fu wayati xamoko da ngay def ab conférence jog nit tatafu la ni man ya ko warnaay dina dund ba faatu duma la gis fi la lay deglo fa lay dalay deg lo lepp say effort lay ci bari ak yeneen site yo xamni ñom tamit ñing la ci roy kon ñing leen di wax rek jasaakumullahu khairu jasaahi di leen jéglu te di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan liñ fi wax lepp mu neew mu bari yalla nako yalla nangu te boole nu yiwo yowmal khiyam lool lay ñaan sun borom seede na ni yalla rek tax may wax bima ci noppé noppina ci wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yentu yalla muhammad comme niko sahaba yi defone alquran dani inna nasina yubay'unaka inna ma yubay'una allah yadul lay fawqa aydihim suratul fath yow muhammad sallallahu alaihi wasallam gani sukku ci saron jox la loxo ni la aslamtu nafsi ilayka jebal len sa bop jebal len sen bop ga ñooñu de dara bañuy yëkëti seen loxo diko tek ci sa loxo bi nan la yow muhammad jaayante na mak yow na la wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek seen loxo ci loxo ak seen borom lañ ko tek seen borom ci loxom lañ jaayante yal kon jaayante ngi ci yalla moy jaayante yalla ci bopam yalla gi sisuko digeesuko waye amna ko fi représenté moy yonentani alayhi wasalam amna ko fi représenté moy walli wami ridwanullahi ta'ala alayhi kon bo jaayante ak ñom mel na ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak biñu gisee ni di seigne touba ñewé jamono tek yonentani sallallahu alayhi wasalam di borom jamono mu jaayante ak mom di seigne touba jaayante yonentani sallallahu alayhi wasalam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yekati jamono tek ci loxom cheikh oud fadal bu ñewé gis ni jamono yalla ng ko tek ci loxal seigne touba di wasitat rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël mbireelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yaronte sallallahu alayhi wasallam moy wasita digeunte seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla noko fa rek wax sun borom tabarak wa taala yep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jaw fa mom lolou musta'il la munta am jombna lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad ba de te do jot jant wad wad ba de te do jot jant mam cheikh rahima fall radi anhu jingen nako yene goor day japp ci yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita munu ci ñak munu ci ñak motax seigne touba nak ñu ñëw fekk ni yaronte sallallahu alayhi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yaronte bi cheikh mohammed faral bi ñëw gis ni sun borom waraka taala bi wax ak yaronte bi seigne touba da ñu wax ak yaronte mu ni kon mom na wax ak seigne touba motax mo wax ci beytan bu mom cheikh mohammed fadal muné ya ayyuha shaykhu nafisul murtaja ya fatihan ma qabluhu kana murtaja bi'tu bunuti bil irada lakum likay uhsa bi qarta ada mun yow serigne bu sel bu mag bi yow kilifa gu reey gi yow mi nga xamni yaay wéru waay bi képp ku bëgg mucc dana ñëw wéru ci yow yow mi nga xam ni nanga sii ni borom bi mu tëjoon lu mu wuta jox caabi ja kenn bàyyi ba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw jox ko caabi ja rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam téye caabi ja lu mu ko jox kenn xaar ba sëñ tuba ñëw mu jox ko caabi ja sëñ tuba ni kacit li nit ñi soxla woon jox leen mu ni yow moomu laay waxal yow mi nga xam ni yaa fekk lañ tëjoon te kenn amul kàttanu man koo ubbi muy teranga yi sun borom ak yurmandeem ak barkeem yow sëñ tuba mi ko ubbi yow lay waxal bokk daa bokk ci tur yonente bi sallallahu alayhi wasallam alfatiha lima uxliqa alfatiha lima uxliqa wal mooy kan mooy sallallahu alayhi wasallam man nga si ni borom bi mu tëjoon denc domba yonente sallallahu alayhi wasallam ñëw mu sopp ko ba yëkkati domba jox ko Seigne Touba ñew yonent bi sopp ko ba yëkëti doom ba jox ko Cheikh Modou Fadal ni nak yow Seigne Touba ginnaw yow la yonent bi jox doom bi man yow lay waxal yaay sama wasita min ya ayyuha shaykhu nafisul murtaja ya fatan ma qablu kana murtaja jitu bu nooti ya bil irada gis ñu tay man jaay na sama ngureel duma dem fenn di présenter sa bop nan may do ni Seigne Touba dedet talib seigne touba rek neena bokhuñ ci biram neena bokhuñ ci biram duma dem fenn di represente sa bo nan may doomi seigne touba man mohammed fadal mu ni dedet na di talibim lay wax nit bu no wati ya waye bil irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse no xoti bay amna luma ci bëgg waaw lo ci bëgg yow mohammed fadal mu ni

likay of sabe xarxi aada, dama bëgg doon tiim kaanu sama jamono, dama bëgg doon tiim kaanu sama jamono. Kenn ku ne xam na ni Cheikh Modou Fadal tiim kaanu jamono munu ko weesu. Yàggu dërk jéem bu dong la, ñu bari fekke nañ ko, ñu bari fekke nañ ko. Dangay ñëw ci moom ni ko ah, tool yaa ngay yàqu de, tool yaa ngay yàqu de ndax maral. Mu laaj la ñaari question, da ngaa bëgg a xuus wala da ngaa bëgg a xaar ba yegg. Loo ci bëgg rek la yàllay def. Boo ko ne damaa bëgg a xuus bala ngaa yegg fa nga bàyyi ko woon ci ndox ngay xuus. Boo ne damay xaar ba yegg, boo yeggee suñ borom suub te du xiin, suñ borom suub te du xiin. Li kay of saa bi xarqi aada, damaa bëgg doon tiimtaanu sama jamono, tiimtaanu sama jamono. Lum laal rek yàlla def loola, lu wax rek yàlla def loola. Bu doon kaf sax, bu doon kaf sax, bu doon kaf sax, bu doon kaf sax. Mu ne ko nag ginnaaw bi ma la jaayee lii ba noppi nag, ba nga jox ma njëg gi maa ko moom, njëg gi defaat naa ko addiya ndax ab tool bi day jox sëriñam addiya. Min baadi mastaraytu muuha mun ni ahdaytu ah mu ni ahdaytuhaa lakum bi xayri man ni. Ginnaaw bi ma la ko jaayee nga jënd ko ba yëkkati njëg ga jox ma, njëg gi maa ko moom lew na ma doom, joxaat naa la ko addiya yow suñ Touba, joxaat naa la ko addiya yow suñ Touba. Léegi 1 plus 1 égale 2, 1 plus 1 égale 2. Loolu mooy nuurun àlla nuur, leer ci kaw leer. Jaay na lim jaay jar na, jox nañ ko njëg gi, mu jëlaat njëg gi joxewaat ko addiya. Nuurun àlla nuur, nuurun àlla nuur, leer ci kaw leer, leer ci kaw leer. Xam ngeen ni ab taalibe dita bokk muy fitmaal sëriñam, fitmaal sëriñam. Bi mu nekkee alxalifa lenn képp moo doon itteem xam mbiti suñ Touba yi mu fi bàyyi mu réalise yépp, xam mbiti suñ Touba yi mu fi bàyyi mu réalise yépp, ndax moom xam na ni ci liggéeyal ab sëriñam ci lay amee ngërëmal yàlla, ci liggéeyal ab sëriñam ci lay amee lim bëgg lépp. Mu bokk ca ñebet yi nga xam ni Abdul Khadim radiallahu taala nu bàyyi na ko fi muy jumaay Touba, jumaay Touba al masjidul kabir, jumaay Touba. Bokk ci ñibitam ñu gën a rëy nekk ka njabax kan la Cheikh Modou Fadal yàlla dugal magam jim fi wootu bi ñu defee fondation bi ba yàlla yamale fam yamale mbir yi mooy ak dundam jeex. Cheikh Modou Fadal Mbacke ñu wootu ko radiallahu volonté bi sëñ Modou Moustapha Mbacke am ba ànd ak moom def fondation wu Touba bi fondation wu jumaa ji. Léegi bi fi sëñ Modou Moustapha jógee dafa multiplier volonté bi, daf ko multiplier. Boole volonté ba sëñ Touba amoon mu yéene ja ak volonté Cheikh Mamadou Modou Moustapha ak bu boppam nag, ak bu boppam muy ñetti volonté. Mu dal di jaar ci yoon woo xam ni ci la ñuy fàggoo lu lew muy li ñuy tuddee mbay, mbay. Waxtu mu bët sibbee di wër ay toolam fiñ ko war a jiyal aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si, yow suuf si boo fi naree meññ ni lu mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom dani wëriñ. Ndax ni kon moom lim doon bay lépp mooy jumaay sëñ Touba ji, lim doon bay lépp jumaay sëñ Touba ji la ko def. Yow suuf si lii muy bay fi sa biir boo ci naree meññ lu nar a mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom. Déggal ma bi iraada ki mooy almuridu saadix, déggal ma bi himma ju kawere, himma ji itte ji kan moo ko am ci kaw suuf. Itte ji jël say jiw di ko suul ci suuf,
ni yow juuy lo fi nara meññi te du dem fi bu nara may jumaa Serigne Touba bi yalla na doon xorom motax itte goji mu amone ak volonté bobu mu amone motax yalla defal ko tawfiq ba jumaa ji soté ci ay loxom rag bu jumaa ji soté le djul khalimam pilimam dal di bind ndokel Serigne Touba ñëgal ko ni ko jumaa ji matna te sa bëgg mo doon jumaa ji mat kon nak ma ngi la ci ndokel watax mu ne ko kama khat kunta ta'malu ya khadima bihi umihta wala bihi umihtu bidari na'imi mu ne ko yow borom nibit juréy ja borom nibit juréy ja sa xalaat ba nga xalaatoon nibit bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaag juróom ñett ca jamono bopp bu nekk ndax bëgg a tabax jumaa te nibit moomee man Cheikh Moudou Fadel mottalil naa la ko jumaa bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doomu yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa toolibi laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nebatal nga ko nag nebat ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta ta'malu ya khadima bihi unixta fi daari naimi muniko fukun bi ni'amati abadan muqima muhafan murtadan cheikh al khadimi muniko xamna ni yaangi ci mbeek sa kanam nga ngi belli xamna ni yaangi ci aljana daru na'im muni ma ngi ñaan yalla na sax aljana daru na'im jodi nga nek yalla na sax xewal gi nga nekke yalla nako yalla dolli jàmm ji nga nekkee yàlla na ko yàlla dolli barke bi nga nekkee yàlla na ko yàlla dolli ngurumal yàlla bu mu dañ mukk di sottiku ci sa kaw yow Cheikh Ahmadou Bamba sama sëriñ bi radiallahu taala anhu salam dellu ci hadis ba yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni man dal ala xayrika faailihi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne gis nga lu baax ngay tegtal nit ña lu baax loolee ngir ñu mën caa tuur seenu ñaq mu ni képp koo ko tegtal bam tuur ca aw ñaqam dini na la wóor ni okee lu ko yàlla fay dana la fay lu ni toll te du wàññi ci tuyaabaam dara man dal la ala xayrika faailihi loolu yonente sallallahu alayhi wa sallam wax masalam dangaa gis daara joo xam ni day jàngale fi sabilillahi niki kokki wala da ngaa gis jumaa di ñuy taxaw fi sabili di ñuy tabax fi sabilillahi wala wala wala hôpital bu ñuy tabax wala wala wala dëkk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala wala wala nga gis lu mel noonu nga gis koo xam ne borom alal la mën na ko te boo ko ci laaye biir dana ko ca def nga laaye ko biir mu def ko ca nee na lu yàlla bindal lu la yàlla bindal tuyaaba maanaam lu yàlla bindal tuyaaba kookee ca def alalam dana la bindal tuyaaba gi ñu toll yow ñu ko tegtal loola ndax boo ko tegtul woon amaana mën na ko bañ a xam amaana mën na ko bañ a gis moo tax mu ni man dàlla alaa xayri ka faailihi moo tax Serigne Touba waxoon yow suñ borom sama jumaa ji képp ko xam ni joxe na ndigal ngir ñu taxawal ko ñu yëkkati ab dërëmam def ci kookee ci yëkkati dërëmam def ko ak kooku ko digal yàlla na nga leen boole fay waxfir li man banaw dinaa xaarafee waxfir li man amaruhum bihi jamee yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jéggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen tiraanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku ñoo ne maa ngi lay ñaan yow suñ borom na nga leen jéggal seen bàkkaari aduna ak yu àllaaxira waaye ñi nga xam ne ñoo joxe ndigal ne ay ca ay ca ay ca luwaay man ci jumaa ji ñoo ñe na nga leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak yu mujj njabootug Serigne Touba gi ñu bari ci ñoom noonu la ñu xam xam nañ ni jumaa ji
ku ci def yalla djegal la waye ku diglu ni def ci yalla djegal la lolo tax kep ku fi tok don khalifa seigne touba lu sa khilafa gatt gatt nga gaw digle dara ci jumaa ji lu sa khilafa gatt gatt rek beug djegalal yalla dana tax nga gaw digle dara ci jumaa ji ati nañ defar nangam ci jumaa ji ati nañ yessal nangam ci jumaa ji lu tax ko def yalla djegal la yow ñuko diglé yalla dana la djegal sa bakaru djek ak yu muggi ñun ko digal ñu defit yalla dana len djegal seen bakaru djek ak yu muggi lo tax al khalifatul aan ta'asrina wala bo ngani al khalifatul aam ta'asrina digna ko muy wote ngir ñu yeesalat jumaa'i touba lu ko waral moy waghfir liman amaruhum bi jami' waghfir liman amaruhum bihi jami' damun faadal nak lolo tax bimu toge rek ñu aje ci jumaa ji lu way am rek lu way am lu way am lu way jox ma defal ko ci man nak lu ma am dana ko ci def ka misli cheikh abdul ahad radiyallahu anhu min non la ko defé won non la ko defé won cheikh abdul faadal ko xam wilayatum digum ak boromam tabaaraku ta'ala way andak lool wilayam gog da ko seyel ci biir wilayat seigne touba manam mom nit ñi dañ koy yem mom moñ ko di yem seigne touba mom cheikh abdul faadal walu yalla yep ko yem ci wilayatum mom moñ ko di yem seigne touba mom waaw wala ndjay neena huñu ko ci wala ndjay waxeti manam manam ko la may mo la appelé ko mo ko ci wala ndjay waxeti man nit ki dal lim la may déssena ci waaw lool la bëgg wax lim la may lepp déssena ci cheikh abdul faadal wallu yalla yépp yëm ak wilayatum mom ñu xam yalla dëgg yépp ñi yëm ni wilaya cheikh mamadou faadal yalla xam nako waye mom seigne touba lay yëm mom mom seigne touba la wañu ko diko yëm en bal ma dama xawa sax motax mom cheikh mamadou faadal ñu ni eyow yow mi yalla may wilaya ngay tuntu ni di jema wër ku mel ni seigne touba manam noppalal sa bop doko ma sa gis cheikh mamadou faadal moko wax de yow mi nga xamni yaangi tuntu ni di jere wër ku mel ni seigne touba jaamu yalla mel ni seigne touba seigne fallu neena noppalul doko ma sa gis muni ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu ya raiman misla sayqi mahlan falasta tarahu yeemi kun kuni yow mi nga xamni yaangi dugg digeentam mulk ak malakoot yow mi nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi yow mi nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yow mi nga xamni yaangi dugg ci wanabu yalla yi di dugg ko feek jenn di nur ci geej yalla yi geej haqiqa yi muni noppalal sa bop melni seigne touba nga bëgg gis muni fatna dootu am yow mi nur ci geej haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni seigne touba neena lolu fatna lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni seigne touba fatna yalla dootu ko def mustahil la ni nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen seigne touba mustahil la ni nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah ni melni rasulullah ni muhammad ibn abdullah mustahil la dafa jomb naka nonu gis ku melni seigne touba cheikh amadou faadal neena jombuna noppalal sa bop doko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu falasta tarahu wallahi falasta tarahu wallahi falasta tarahu doko gis melni seigne touba doko gis muni tabarakallah man fil anam tabarakallah ala yalla bu ko ciat dug way yalla bu ko ciat dug way tabarakallah tabarak allah man fil anam khawsan jalahu muni xolal mu ki nga xamni biko yalla di bind mom seigne touba len kep taxone yalla bind ko moy xet li jami yalla yi seigne touba ben mission kep tax yalla bind ko moy xet li jami yalla yi mo tax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lolo tax mu sañ ko ndax mom lolo tax yalla sakko
ki nga xam jamel wara rek motax yalla sat ko subhanahu wa ta'ala yeureum jami yalla yi rek yaron sallallahu alaihi wasallam lutax yalla sat ko moy yeureum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la yow muhammad sallallahu alaihi wasallam pour mo yeureumal ma sama jami dong nga tax ma sak la katli sama jami dong nga tax ma sak la seigne touba yi tobalika dako don ci yaron tibbi sallallahu alaihi wasallam diko yalla di bindi diko yalla di bindi lutax mu bindiko xana khawsul wara khawsul wara fetli jami yalna nu fetli yalna nu fetli yalna nu fetli radiyallahu ta'ala anhum motax mu niko yow sama sang bu kawe bi di cheikh mudou bamba newna newna nit di dox ba dajak sa ndend ci kaw suuf newna motax mu niko ya sayyidan fil mahali khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawe ji yow sama ndaj xol wallahi niou ni ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwahu ndem niou na ya muhibban fuhadi dahra maswaaw yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj joxol sama xol yow dom ya ci nek lolu cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek biiru sama dindi gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek am yaa day bi ngui koy bind da siara ci won seigne touba manam ci baramu seigne touba be la ñu won am ngeen ni barwaana soxla suy faju baramu seigne touba bi lañ ko dis seigne touba lañuy dem ci baram ba dis ko ko mu dis ko yonent bi dis ko sun borom aaje ya faju motax cheikh mun fadal lo ma sax mun la borom barak bi borom barak bi cheikh mun fadal xamna ni yalla ay maye xam nako di waye yalla lum la may lu nek am na fu ko jaarale day am fu ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokket ñew timbal bopam ni la jabb amut day am fu mu jaar rek day am fu mu jaar rek motax bo dege ko naan waw fekk ko xali bam fi jëlal legi son xamul kañ la bo deme sax yahya li yahya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di lolou ñu ko gëna xam nit ñi xamnañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale li yo xam nga ni febar yalla koy fajj li yo xam nga lool xam nga ni febar yalla koy fajj li tax nak bo febaré yagar yagar dem ci malade bi ci médecin bi niko consulter ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexut pourtant yalla ay fajj febar de li tax nga jël médecin bi doxale ko ci digg ak sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yan garab la aajo ba paré nga ni yow nungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga de xam nga ni torox nga yalla non la bindé jamono am muni am am muni am am muni am rek bam aksi ca gaaya am muni am rek bam aksi ca gaaya non la yalla bindé jamono ngay baña fekk wonni yalla nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war may sogal li wi moné boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi de docteur yi mom moy sa wasita moy sa serigne sa digg ak sa borom ba kërom ngay wir ta bo ñu ci mom ni ko saw yaram da neexut yow xam nga ni bu fekke am nga tawhid xam nga ni yalla ay fajj febar ñu ñu jël ben appareil tim la ni la wagasul nga wagas sa mbub mu gis ni wagasul bi de ni na ci mbub mi ni ni futen mbub mi tek fe ni ni futen mbub mi tek fe mu la ci mbub tube ji ba dessé selat ma wala slip nga nangou ko dang koy nangou même jangoro gi lay fajal bu fekke ni ci sa awra la ne dang koy nangou dox sa awra sax mom mu yar ko ni lañ nit ni ko nexé nga nangul waji li te nangulo kele man kuma ko don kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di leñ leñ ndax da am febar bu ci nek nangulo nit yalla bi mu nek ci sa xol di leñ leñ di la digale ga tere nek wasita sa digge sa borom
motax seydou fallou bimu amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa seigne touba fa seigne touba la dem siyara ñuko xam ni soxla sim am yalla koy faj waye nak ci loxol seigne touba la koy jaarale mu dem sukku tabara bu seigne touba ba liko ya sayyidan fil maali khalla sharwa'u ya muhibban fuhadi dahra maswa'u dara wax soxlam nak liko inni ataitu liwajhi la isairukum abhi bihi nayla ma arju wa ahwa'u deng ko de xamna ni yalla ay fajj soxla motax mun ko inni ataitu liwajhi llahi ñuna dina siyara ci de waye ngir jëm yalla nak ngir jëm yalla tax ma dina siyara ci de ñuna mun ko waye nak amna soxla nak amna soxla muni ma ngi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar mba ma bëgg ko bu tax ma fay ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwaaw lool la cheikh mudou fadil wax seigne touba lool la subhanallah yow mudou fadil benen affaire la kuma wax umpu la seigne touba waye mom umpali wuko yanni umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid doom adama wessu na xamni yalla yi def yalla yi dindi lolou mom ko am tawhid fu ni wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita de amna fum koy jaarale de da am wasita man woor na mani li may wax ni ni jaar ci jawu ji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italie xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine buma tim amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni mi ngi koy jël diko transférer ci jawu ji bam ag amerique ag france ag italie tawhid bob man xamna ni yalla waye tiit xamna ni bu fekkonté dama tok ni rek sama sal bi di wax suba ba diwen te timu machine bi dara du dem bok na ci enseignement bi jeule ci wara jeule ci cheikh mudou fadal moy ki la yalla sédé nga fété yoko ta doy loko nak ki la yalla sédé ginaaw yalla sédé na la ko doy waye doy loko nak motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mahmoudou fadal démé da xamal yaronte bi niko fa seigne touba la joggé nak sa waja fa la joggé waaw wan ko niko xamna ni yaay sangu bindé fi xamna ni yaay serigne saab serigne waye nak man sa serigne ba ma yoni fa la joggé ci mom la joggé sa serigne ba la joggé fa min touba bi tayyibata gad nazalna nasuru sayyid sahma alhumam dikel na la yow sangu sangi de dikel na la ma ngi ni wacc su dekk bi ñu wax tayba moy madina sumu nawara bu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sangu binde fi waye nak ma nga bayyi ko nak min touba ila tayba wa yonenti mom xamna touba mom yonenti mom boko ne min touba jitu min touba mom xamna touba gi ngay wax jitu min touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak cheikh amadou bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu jitu min touba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni touba ak seigne touba la min faman sara al habiba wa sa'ibaihi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee mu ñew yow yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaak sa ñaari xarit yi nga tuddandol fi yaak sa ñaari xarit yi nga andandol fi ni abubakar wa omar xamna ni yeen ku len siyare du perte adina du perte alakhirah xamna ni kep ku len siyare dootu am lu muy ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laq na lori lola manam muccu na ci muni yeen yi nga xamni ku len siyara si dootu am yara nga kep ku len siyara si dootu am yara nga matax bo ñewé madinatul munawwara bu dugg ci jakka ji
bu fekke ni waxtu nafile la da ca bok teggini siar nga julli ñaari rakka ci jakkay rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak duggu ci xamru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xamru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku e pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk leen ma fi dakar lokan dakar lok rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakar lok yonent bi sallallahu alaihi wasallam won gannaaw penku nga xamni ñu tedde ni wetu nday joram bu jigen dug rek day jakar lok yow nga jakar lok mom waye doko doxe gannaaw mukk tanam nga koy ñewé bo ñewé ne ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam boran do lokal ni xassab ci sa nday jor tuti dang fa fek ababakar mu teud ne ni assalamu alayka ya ababakar siddiq radiyallahu ta'ala ngaran watu ci sa nday jor lu tolo xassab dang fa fek omar al faruq ma nga fa teud ne ko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala hum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xarit ak yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci seigne touba nak ndax seigne touba neena surtout ka misli jaray seigne touba neena melna ci yonent bi ni abou bakkar ak omar ñun li dëkk ak mom madina munawara neena non la dëkkale ak rasulullah rasulullah bu xolé sem bu ma xolé gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko seigne touba ko wax qad sirt fa misli jari ni dina mel ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni abou bakkar ak omar sus ko rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko seigne touba ko wax bo len defale adiya ba nopi li nga jang ci alquran ak lu meuna don nga defale len ko adiya fofu nga dal def ñokk djugna dal di wirat legi nak nga jël yonent bi doxale ko sa dig ak penku jakarlok penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlok mom fofu nak bo jakarlok sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ngay ko yalla nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonent bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xamni bo siyaré je rasulullah sallallahu alaihi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré se seigne touba yi nonu ngay def moy bo ñu fa seigne touba bu ñu jawu ci gannaaw dedet da nga nan jawu ci kanamam won gannaaw penk jakarlok seigne touba ñu defal ko say adiya ba nuppi ginaaw biñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko say adiya dal di wañi ko wër nak jaar mu dox sa diga penk nga ñaan yalla sa aajo ci war may seigne touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj ba ande tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam yim fi lakle tawlu ni korru mani baxaan ci berum seigne touba ba li seigne touba di ni na mané ko bu fi nangame boba dara dik gut ba dara xewugut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom bu fi nangame rek ñaan ko yalla ci war may seigne touba wallahi boba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal seigne touba ak touba motax te boba dañu gañ touba ci xol dañu gañ touba ci xol mom ku bëgg jot sama diko rek laalal l'islam ma nga laal seigne touba da bo laal l'islam ba nga laal seigne touba rek jot na sama xol motax mu ko ma ngi ni bayiko fa sa jeuriñ je dikkel la ngir siyaara ci la te jinnu yalla gi tax yahudi faadal li seigne touba di am wilaya mom dafa gor gorlu ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may su ko ndiko wul rek ci nima ko waxe ni seigne touba ma jur motax mu teela jaay
ak njireelam moom ni ko ñu bari di defe. Am na ñu bari ni ngay tiitee fa ñu bokk ñaala gaynaago. Am na ñoo xam ni ñaala gaynaago la ñuy tiitaroo, ñaala gaynaago. Ma ni ko yow bu waaji amee ay naaga muy gëléem ame nag te yow amum xar, nag am xar amoo ko waaw. Dangay tiitaroo sa maam mu bari woni naga ki xar ki bëyee ki gëléem te yow amum xar, waxu moom xar ganaar sax amoo ko yow ganaar. Ganaar loolu ñuy jariñ, loolu ñuy jariñ. Da ngaa fekk sa baay bari ganaar, bari nag, bari xar, bari gëléem, fexe koo bari la ni moom waaw. Waaye toog ñu naan la ñaala gaynaago te yow goroo yettu. Loolu moo gën a bari ci seen jamono, mooy ñu sukkandikoo aw sant ak famille akub dëkk ak askan. Kenn waxut baaxul de, kenn waxu ko, kenn waxu ko de, waaye lu mu baax baax te jëfoo doo ci am tus. Loolu lañ wax, kenn waxul ni baaxul. Askan bu baax, famille bu baax, dëkk bu baax, réew mu baax, akay baax na kay, waaye lu mu baax baax te jëfoo ci doo am tus, doo am tus. Moo tax waykat ba ni inna alfata man yaqulu hahannaka laysa alfata man yaqulu kaana abi. Inna alfata man yaqulu hahannaka, nee na waa ji dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ni waxtu woo xamee ni fëgg dënnu jot na wet gu mu geesu. Loo làmb daj loo xool si yéen boo ko ne ku ko fi def mun la man. Inna alfata man yaqulu hahannaka waaw. Cheikh Modou Fadal ku tabax jumaa Touba mu ni man, man ku des Foras mu ni man, ku xekk li talibe Serigne Touba yi mu ni man, ku taxawu talibe Serigne Touba yi mu ni man. Laysa alfata wala inna alfata man yaqulu hahannaka inna alfata man yaqulu hahannaka. Loo laal rek ñun la moo ko fi def, loo laal rek ñun la moo ko fi def. Waaye du bàyyam, sukkandikoowul woon ci bàyyam, tiitaroowul woon bàyyam. Laysa alfata man yaqulu kaana abi, mu ne waaye mbis ma la, mbis ma la. Yow mi nga xam ni ñaala gaynaago dong ngay tiitaroo, ñaala gaynaago waaw waaw. Yaay sa tub Ablaye Loukar, am kay sa maam Ablaye Loukar moo jëkk a yor caay bi raw da tub Serigne Touba ba, te yow defoo dara. Sa maam Ablaye Loukar bu jëkkee yor caay bi raw da tub Serigne Touba, te yow defaloo Serigne Touba tous, ban njëriñ la am? Sa maam moom def na lu baax, ndax góor góorlu na ci njàmbaaram bañ doyloo ko ba jox ko raw da tub Serigne Touba. Mësta denc ci jigéen bi def bopp neen mbaa muy xeesal mbaa muy jokk karaw. Sa maam lam daan tiitaroo, lam daan tiitaroo mooy nu may def ba am ngërëmal Serigne Touba. Loolu moo daan tiitaram moom, lam daan tiitaroo mooy nu may def ba départ ñaari dépense yi ma fanaanoo tey bu subaa ma jox benn bi aji ñàkk. Sa maam loolu daan tiitaroo, sama sama ñaari dépense yi ma fanaanoo yow rek teema gis ku ma ko jox ba jox ko ko man benn dépense rek bu subaa ma xaar yàlla ci beneen. Laysa alfata man yaqulu kaana abi, mu ne mbis ma la koo xam ne loo wax ñu ne sa maama ko fi def. Yow loo def lu wax nga ne sa maama ko fi def, yow loo def yow. Tilka al ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Alquran la, alquran nee na tiitaroo leen seen i jëf, seen i bàyyi yóbbaale nañ seen i jëf. Kon nag tiitaroo leen seen i jëf, te bàyyi seen jëf i bàyyi. Gis nga lii lépp bu fekkonte ni waykat bi a ko wax te Serigne Touba waxu ko, mën naa am yow doo ko gëm. Waaye bu fekkee ni parparloo woo te Serigne Touba dong tax, parparloo woo te yàlla rek tax, xanaa waxe Serigne Touba ji dina la doy sëkk. Serigne Touba nee na yéen doomi soxna yi benn question laa leen di laaj, tontu leen ma ci. Hal yanfaul miljalu lil xarsaani bilaa timaayi sharri fil bustaani. Serigne Touba nee na laaj baa ngoog, nee na yéen doomi soxna yi maa ngi leen di laaj, ndax sa ngóobaanug bàyyi dana la tax a bari dugub te bayoo. Ñëpp xam tontu li, loolu kay mooy Serigne Touba wax dëgg yàlla. Loolu mënta ne ma bari dugub te sa ndax tiitaroo sa ngóobaanug bàyyi ba xëy bari dugub te bayoo.
wala señ touba laaj de señ touba ne na ma ngi len di laaj ndax tutoro so ngobanu bay ngoban yeen ni ko xamul moy ni goobe dugub ji mune ma ngi lay laaj ndax tutoro so ngobanu bay day no wëris nga baña bay tax nga bari dugub bal yan fa ul mil jelu lil kharshani bila timay sha'i fil bustani señ touba ne na ngoy laaj ni ko wayew no dem ba bari dugub ndax ngobanu suñ ñor am to soori gecc nga sukkandiku won ba am dugub ni dedet nabahtukum ma alaka din bada li khabla an ara ridan mu abada nang len di leralal sama gannaaw nang len di yewulen legi nabahtukum ma bayima ken yen ñepp la wax muni yewulen jaar na ci ngeul dina muni ngobanu suñ mor ant soliga mayuma dugug lula may dugug yow señ touba muni sa ciona daj na lu mburu degil ci tal ama may deg jere jef yalla lool la señ touba wax neena daj na lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jere jef yalla jere jef yalla ji yalla di xol señ touba ba yag mën nga señ touba jere jef muni ama makoy deg daj na lu mburu degil ci tal li khabla an arari dan mu abada lolu cheikh mo faadal xam ba ñu ñëw momit day leewul gobanu señ touba ga rek dede da dem bayi de da dem bayi bu bëgg tawa tabaxal señ touba juma da dem bayi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gaña ngok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top nu ngi koy topé leneen li ci def nak suñu banex dong la suñu banex rek la du leneen suñu banex dong la Royukay da wara nek exemplaire lu media yi bari lu ciowli bari lu jongama ji rafet nga samonté ak sa non yi taxaw ci biti sotti seeni bañ bañu wéx ñu fass yéné rétan ñu ci metti ci xol moy buñ lay rétan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam te yow sa mam dang ko bokk ñepp légui ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam dogu ñu ku dul sa mam topu ñu ku dul sa mam nga loralé ñi ci nak ñun mbir mi bu fekkon bu ñu yam ci yow kep duñ ci am luñu déranger dara waye mbir mi dala fi wessu amna ku yagga bëgg saga sa mam te ñëlu ko saga sa jëf ji tax mu saga ko te melokaan yi ak sa jëf ji do nga tax mu saga ko noonu nga xamni noonu la ko yéene señ touba ji ci xam-xam non la ko motale mom cheikh modou fadal ni motale yene seigne touba ji ci tabakh dima non la motale yene seigne touba ji ci xam xam ni dima ji noté école bam fa jëk ubbi moy école xam xam ni diko tuddé darul ma'arif kon batay ma ngay wiyel bëgguk seigne touba ga ak yeneem jëk ni seigne touba melon ci social lolu la cheikh modou fadal mbacke melen ci social ni daan rangé seigne touba ni fay di joxé lolu ni daan rangé cheikh modou fadal donuna bayba ni daan rangé seigne touba ci walu médecine fébar bu kenn xamul lu koy fajj ni ñu seigne touba tibbu suuf jox la rek mu fajj fébar bu kenn xamul lu koy fajj ni ñu seigne touba jël am ndox ni ja euf nga naan fajj dom ja don na bayba cheikh modou fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko cheikh modou fadal ku ma sa ñew ci mom indi febar yobale woko ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lool gisuma ko ci mbind waye netti bu si la nar bu yor gom ñu wax gom robale teewir rek Cheikh Modou Fadal ni ngi koy faral di waxe ci walu yalla yi ni seen ijaba ni seen tatu lammi ni seen ijaba ni seen mbarum beut ni seen ijaba ni ci seen nop no waxon ni doomi seigne touba yi
xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ñu ci seen lamine amna ñu xamni seen ijaba seen nopp la luñu dégg mu fañu comme misli cheikh abdou khadir mbacké mom ni dugg noppam rek aaje ji mom bu dugg noppam di fañu amna ñu xamni fofu la yalla def seen ijaba waxal mu dégg rek bu dugg noppam rek muy fañu te do xam lu ko fañ ah kay li ko fañ moy ijabatul husni nabbala nabbala nabba ko fañ dégg mu nabba ko fañ motax noppam ni dawul dégg lu haram motax ba nit ñëw ni ko man dé sama doom gi jigen da am doom te amul borom keur mune karama bobu day jamono yi sayidina isa la ko mujjé dégg lool do karama mom jamono ibnu maryama lool di bobu la ko mujjé na dégg mom japp ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am doom bi amul bay parce que noppam bi di dug lu bon nopp di ko dug nopp lu bax rek lay dégg fajj ko mom tax nopp bi ijabam ñi ngi ci nopp radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu waaw seigne touba ma gëna jëgë mom la gëna xam waye ñi mako waxe ñi ci wëllu yi ci biir kër seigne touba amna feneen yeneen wëllu yo xamni non lañ fa mel ñu ngi leen xamoon ni tuddu leen waye xamna ni amna mom xamna ni amna nane amna wëllu yo xamni luñu dégg mu faju yalla xamna ko amna wëllu yo xamni luñu ni jakk luñu ci jublu yalla def ko cheikh amadou fadal da bokkon ci ñi nga xamni seen ijaba yalla nga ko def ci seen katul lamiñ luñu wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñ dund gom bayil nar radiyallahu ta'ala legui ni yow nga soto ci ko mel ni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñi ci soto ni lañ mel wax deug yalla xosratu cheikh modou fadal xawma ñepp waye ñima ci xam ñepp baax ñepp sel waye dama ni nga soto ci ko mel ni am kuko deg fexe fa nak ngir karama bim dan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko moy lan moy triyané ko moy lan moy wax ko lu dul def moy lan moy nax ko waliyasu billah dara jiru ko ci adina jiru ko dara non kay bu ñe bu fi mën ta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal ñe bu fi mën ta fekk cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla neppu wul lolu way lo am ci ayib neppu ko way ayib jo xamni day dem ci risu so soy ñepp di gis dara jëru ko dara jiru ko ngirum jami yalla yi ñuko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum biyalullah ahabbuhum ila la anfuhum li iyali nit ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam yi moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëgge ci cerey jabot da nga naan dom bi yangu bo beugé ko téré jabot da nga nan dom bi yangu motax cheikh modou fadal xam gum xamni jam ni njabotu yalla lañ ñu leggeel yalla ci ñom yamale julit ba yéfer ba ku ñewte indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëm yalla ku ñewte indi aaja rek ñu faj aaja bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit القران لنا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض لي جاري نيت ني داي صاح تي كاو سوف يور خام ديكو دي تي لاي بير نيت ني غا جوغي في خام بوبا كونتيني دي لاي بير نيت ني يور اجابه دي ني فاج ادي نيت ني الى اخره كون نات لي جاري نيت ني داي صاح تي كاو سوف داي صاح تي كاو سوف دافي كون نود وقتان وانغو خا ديك يالا بريباري وونو كو dañu gis ni rek ñoo ci waru rajab liñu tab de ñu ni kon nañ ci waxtaan rek waxtaane dindu cheikh amadou fadal bi barke loko ginaaw bi ñu xamle barke bi ni ci rajab ak mbuut mi ni ci rajab feewal gi ni ci rajab yirmu ni gi ni ci rajab diggelu yalla li nekk ci rajab ñu ni kon nañ waxtaane tuuti ci cheikh amadou fadal radiyallahu ta'ala anhu ñu xam ngeen ni daanaka xawna ma wax ni
Cheikh Amadou Fadal danaka nitu mako sédé waye lolu waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu Cheikh Amadou Fadal jep ene ci babadi Abul Baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wëlëré sama sopp yalla xam ni dama ko sopp do ruf ko wax aaja danaka waye mu non la mel ci lele bu mu jige dem fa difa dem dama non suma demé dana ko wax nangam dina ko wax nangam jabbu taj waye bu ma demé dama mëna wax dara dina mëna wax dara waye dal momit non la mel fi man sa buñ ko né may niyo rek mëna na aksi wuté li mo fuma yam même bu ko fekkon té ñeegu biiram ba musal yéré turki sax bu yéré yi gëna waye ci yéré ñuy sol ngir fexlu sax da na aksi rek bu ko fekkon soñu yar jukib alquran bi jangit non lay def na aksi yalla numu ko yalla fayal te yalla sam ko bayiko fi te lepp ko dara tukum mu def ko du sama dara ja du sama maqama waye ni ñu xol waju ne ci ñun waju wa lam def lam ci won ak mom lolu rek lay xol kolere goga rek wax na mako barki dembu ci xew xew yi fi amone lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bagn nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woyé nijaay lima xon legui cheikh mun fadal ni cheikh mun fadal moy al wajh umma al khumami kharkanam buy far njaqare suñu aboyit non la mel ha ci man lima xam bok ci man lima xam manam dis ko soxla su ñorte andako dogu akana mo bañ wax ah kay waye bu ne waw rek soti ni li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor baye bo fayé jiko bor bari wana ab nawet bo xamni ni dana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni gex cheikh abou ni ko abou ya tax mo wax ji dé li wax bu ci dara manki dé mu muñ bam muñé la xamni soti na waaw bam muñé rek la xamni soti nim ko waxé won lako yalla défé nim yalla nako yalla sam ko te ar ko kon suñu waxtan wa ngok ma ngi len di ndokkel ci wéru di ci ndokkel ko soratu cheikh mudul fadal goor gi ngeen mag ndaw rawati na goor mi nga xamne ñom la gëna jaxassol ñu ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëlëré kérok bi yalla dogalé xew xew bu fi xewon tombek señ am sotu mbacke cheikh abdul ahad rakam gi doon tek xéru juma ñu yëgalon mako ma dem ci kérok mo fa fekke ñaari ndaboti cheikh mudul fadal ku nekk bu ma seené ñom ñaar yépp ku ñu dañu bari ursi ma nga xamni ñom ñaar ño dajé ndo ci man kenn ku nekk di nitlu na ma sam mbir mu ba ko digg naqaru ma ci am te ñom ñaar yego wuñ yalla na ma leen yalla fayal waye nak loolu ma ngi japp ni rek ñu mu mel ci seigne fallu rek xeyna mom la ma cheikh mudul fadal fayal loolu xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginaaw seigne touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy cheikh mudou fadal ginaaw seigne touba deug yalla walli yépp seigne touba la ci jëk gis boba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax seigne magat fall mo war fa dalé jang guddi goga ci la gis seigne touba radiyallahu ta'ala nu ginaaw seigne touba cheikh mudou fadal la jëk gisat ci walli yalla yi ñu ci yalla fayal te taf ni ci barkem yalla xamna ni dara tokku ñu wax ko ndax wessu na boba gone la ay ati adla waaw mum mum ko na bu wañi dara xeyna defu mu wañi dara ndax wessu na yag na legi nak mum xam nga kon man def katu bakkar la togn kat la mu ngo legi yalla xam waye jamono boba dal mum lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam waxna Jaynaba wax deug yalla di ño xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi
ci manam jangale ni dañu melni daara ji dafa nek seen ben fonctionnaire la ko mëna wax ko seen ben emploi bo xamni wéru dé rek lañ am luñ koy tuti ñu tofté ni defal ma ci daara ji kassalika seigne mohammed diallo wallahi ku baakha baakha baax ta mo dogu ku baax ta mo dogu daf ñu wax ni ma bu wér déwonté awma luma def ci daara ji namuma jël sama dundu njabot gi jox lako jox ko daara ji te dem lebi momu koy gënal ana fi la ak bëgg mëna yam te yalla xam na ni ay ati ati at ni ñu bëgg ni ci daara ji ben yoon motax li ñu wax lepp la gëm yalla xam na ko ak jaxé ma gëm nit waye li ñu wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tibbi yalla xam na ko mom señ mohammed diallo ñu ñu mako ñaan la ñeen ñet yalla ar ko te sam ko mom ak señ wali ñi señ ku ci melni señ señ cheikh donu señ cheikh donu ñu ñu xam nek amerique ay personne ñu ñew lañ waye bu ñepp melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara ñepp melon ñom daara ji dootu joy dara ñu borom xam na ni sama añ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek dana nopi lu yagg ci ñibi waye suñu ma añ ñëwuma añ lu ñu añu bongay da nopi bañ seddelé bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu né du bol bi parce que daara ji ban heure la ñaan da naka 4h ci nekk ñu wax yeen ni ma ngi def émission té añu guma té añ baangi ni téggé fa depuis midi waye ñëwuma añ té dongay añu ñibi ma ngi may añu ndo mba duma añ rek la duma añ rek ñu yeen rek fi ne la défé dama sax mom la défé waye mom la am jo xamni ñor na ma moy defal leen four bo xamni buñu xëyé dañu am mburu mu ñu ndékké ndékké dess xeyna ñu jaay def ci daara ji lolu mom sama yéene la lol ci ñom sama yéene la lol ci ñom légo lég ay paquet biscuit lay jënd légo lég waye mu ngox waye yalla bari na sutura inshallah taala ñu leen di ñaanal di sakku ci ñaan di len ndokkel ak ñeneen ñi nga xamni ñoom nit dañ ñu def leg leg rek ñu yëkëti seen ñaq def ci daara ji ndax xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom ñoom soxna maam bu so mos ñoom yaayi daara ko ci melni naan mama jong ñoom ñu nit ñu ma leen lim yalla xam na ko yalla xam na ko cheikh doom ñi ma doon wax rakam bi jigeen bi muy jaarale hadi ji jënti daara ji da dem ba yag mom dal cheikh gënuma bëgg lu baax waye man ak limay ñëw ñëw carton dal man li cheikh di joxe man dina ci tégaat yeneen ñaari jinn moy boba tay bu mu ko tambalé ba légui lu ko cheikh yéne dina ci ñaari jinn yéne ko daara ji ñu ñu wax jazakumullahu khair jazaayi ñeñ ñu def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi seen mohammed badian ñom nak ñoni mom dama leena jëlal ahmad badian ak soxnam seen mohammed badian defana man réew nak dama koy faté tuddu njabotam ngi fi daara ji sax waye momit kazalika waye ñun ñepp dal ñu tuddu di dañ la fatere waye ñepp yeen ci suñu xol jere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

cancer de foie mu nekkoon ñetti manam war a nekk fukki tawat fukki maladi fukki feebar fukki jàngoro yoo xam ni doomu aadama bu góor góor liwul dara jàngoro yi mën na koo gàllankoor ba xañ ko àjjana la xadarallahu lasaman doomu aadama bu góor góor liwul dara jàngoro yooyu mën na koo gàllankoor ba xañ ko noofla yu bàmmeel doomu aadama bu góor góor liwul dara jàngoro yi mën na koo yóbbe ci xol bu gumba te xam ngeen ni xol bu gumba sëñ Touba nee na dëkkuwaayam du fenn fi dul safara la qadarallahu wala samam moo taxoon mu wax ni himayatul qalb daa'un la dawaa lahu ila dukhulil lasa mahwa lasi salama am na sawaroñ wax lasa safara woowu di wax moom nga xam ne moom la suñu borom tudde lasa safara woowu mooy rasuwaar borom xol yu gumba yi ëllëg waliyaasu billah te jàngoro yi ñu waxtaane muy fukki jàngoro du cancer de foie dafa gaaw ci yóbbu nit barab boobu lu ko waral mooy jàngoro ji daf koy indil ay microbe xeeti microbe yi nga xam ne yépp day tax nit ki feebar kalla bal raana ala xulli bima kaanu yeksiboon yooyu alquran di wax jàngoro yooyu nag ba ci jiitu woon mooy fen jëw rëy añaan rambaaj ba mel ni suñ tomb bu mujji biñ doon waxtaane dimanche bële ca gannaaw moo doon annamima muy rambaaj jàngoro boobu lañ doon waxtaane jàngoro bu ñu tuddee rambaaj jàngoro biñ bëgg waxtaane tey muy jàngoro cancer de foie mooy jàngoro bi ñu tuddee al ujbu mooy lan mooy naw jëf daa bokk ci jàngoro yi gën a bon muy naw jëf ndax naw jëf waliyaasu billah day tax yow mal xiyaam nga dikke yàlla ci neen doo yóbbu dara ci tuyaaba dara doo fa am dara ci yool moom naw jëf al ujbu naw jëf ni safara di def mat noonu la naw jëf di def jëf ju baax ni safara di def këriñ noonu la naw jëf di def jëf ju baax al ujbu kon al ujbu feebar la ci feebar yi ñu tudde al amradul qulub bu la neexe nga ne al amradul qalb bu la neexe nga ne crise de foie cancer de foie al quran ak hadith ak ulama wa haqiqa ñoom ñepp liñ ci wax kenn mënu ko wax ci benn bis ngir bari waay ndax moom daa bokk ci xeeti li ñuy tudde shirku bokkaale yàlla naw jëf daa bokk ci bokkaale yàlla ulama wa tasawuf nee nañu naw jëf daa bokk ci bokkaale yàlla xëy na moom la wolof di wax jimaamu mooy fëgg sa dënn sun borom neena ci alquran ya ayyuha alladhina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha suratu baqara yen ñi wax ni gëm ngeen yàlla bu leen yàq seeni jëf ci fëgg seen dënn bu leen yàq seeni jëf ci mana bu leen yàq seeni jëf ci bul woon ak man bil manni wal adha al man mooy li wolof di tudde ñax bokkut ak ñaax ñaax moom da ngay ñaax nit ki ngir mu gën a farlu waaye ñax moom mooy nit ki nga ni ko bur woon ak mana bur woon ak man doo tekki bur woon ak man doo dégg al xëyri bur woon ak man jigéen du jàll ci sa gannaaw bur woon ak man wal asa ak lor mooy nit ki nga defal ko ba noppi wàññi ko di ko lor ci liñ koy defal benn defal nga ko ba noppi wàññi ko nag foo taxaw ni maa ko defal mu am kersa bu sañoon suturaam soosu
mom mbir malanum suusur bi ko yalla

biir moom lay deewaale. Léegi yaa ngi wàññi ku toog ci tele yeeg rajo yi di wuñ ñi mbalaanum sutura moom yi naan maa ko defal maa ko maa ko maa ko maa ko ba xajatul ci koñ ba mu dëkk. Fu mu jaar mu ne am moo mbubam mi mu sol diiwa ko ko jox di am moo woto bi muy war moo al asa mooy lor aka bari léegi aka bari léegi. Waawaaw da nga ko war a bàyyeeg bi nga defee ba nuppi rek bàyyeel ak yàlla. Moom nag am na sañ-sañu waxtu wuy wax ba àgg ca nettali ko roma bi nixmat rabbika fa addis loolu la yonent wax. Moom waxtu wuy wax mën na ko waxal boppam waaye yow bul ko ko waxal mukk bul ko ko waxal bàyyi ko ba mu waxal ko boppam ne ah man day sama nàngam jii diwa ma ko wutal diwa ma defal nàngam waaw kay te bu koy wax yow faxasul te daw ne ko déedéet yàlla ko dogal loolu moom yàlla tuddoon ni sa wërsëg la rek nàngam na daal di ciy génn. Borom wax na ci alquran nee na allasina yunfiquuna amwaaluhum fi sabilillahi suma la yadduuna ma anfaquu mannan wala xasan lahum ajrum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxsunuun surat baqara. Borom nee na maa ngi leen di misaal sama jaam ñi nga xam ni dañu yëkkati seen alal di ko def ci yoonu yàlla bañ koy def yàlla rek a tax keroog ba ñuy tabax jumaa ja yàlla tax ba ñuy tabax bâtiment ba ca daara ja yàlla tax ba muy may nit kër yàlla tax ba mu koy jëndal oto yàlla tax la muy def lépp yàlla tax. Suñ borom nee na ki def loolu ba noppi nga xam ne yow wóor na li bi ngay def man yàlla maa tax waaye gannaaw ba nag ba nga ca noppee nag nga ne ca kette saw làmmiñ nag dootoo ko tuddati nag suma laa yutbiuuna ma anfaquu man nan dootoo ca teg sa làmmiñ mukk ni maa tax maa ko def jumaay barab sàngam maa ko tabax. Suñ borom nee na yooyu gaay yooyu gaay lahum ajruhum inda rabbihim seenub yool yàlla ngi leen ko dencal du maxe du réer du ràpp ba yowmal xiyam wala xawfun alayhim wala hum yaxsunuun jarul ñuy tiit jarul ñuy ragal yowmal xiyam àjjana lañ jëm jarul ñuy tiit jarul ñuy ragal yowmal xiyam mun naa mu ne àjjana lañ jëm. Ñi nga xam ne buñ defee te yàlla tax bañ ca noppee lañ ca noppi duñ ca toftal ñax duñ ca toftal lor yàlla rek a taxoon ñu doon def yàlla rek a taxoon ñu doon misaal naa leen ko ba tàyyi ci benn walliw boo xam ni dafa ñëw fekk jiit ju daanu ci benn bassin mu bëgg a génn mënta génn saa bu yéegee daanuwaat ci ndox mi mu ñëw di ko génne heure bu jàppee ci fett gi jiit ji fett ko mu ngi cax loxoom jàppaat jiit ji fett ko jiit ji di ko fett ba dangaram jeex mu door ko ne cas génne ko teg ko ne dal di dem tëli bim bi mu àndal ni ko ay waa ji sëñ bi lor nga sa bopp waay yow kii yaa ngi koy xett li mu di la lor mu ne ko waaw moom lim am la ma jox may li ma am laa ko jox. Kon ñoom ñaar kenn ku ne li yàlla bind ci yow sa position yaa ngi ci yow def te yàlla rek a tax defal te yàlla tax waa ji mën naa am sax sa mbokka waaye defal ko du teemu xas la defal ko du teemu ŋàññi la loolu bu mu la ko tee defal boo ko amee te mën koo def ngir yàlla bu mu la ko tee def de lim am la lay jox yow it li nga am nga koy jox li nga am nga koy jox. Suñ borom ni yooyu gaay yow man xiyam jarul ñuy tiit jarul ñuy ragal àjjanaay seen dëkkuwaay àjjanaay seen dëkkuwaay. Borom bi tabaraka wa taala nee na xawlun maarufun wa maxfiratun nee na xawlun maarufun wa maxfiratun gayrun min sadaqati yatbawha asan wallahu ghaniyyun alim ba tey ma nga suratu baqara mu ni xawlun maaruf wax ju rafet wax ju rafet paral bu rafet wa maxfira ak sutura xayrun min sadaqati moo gën làmb million joxe ko million boo xam ne yat ba waxa xasan boo nuppee saw làmmiñ topp ca bu dul nag man ma torox de maa ko fi taxoon a ñëw di lim doon laaj kay maa ko jox walaay bu dul nag man ah waaye nii rek lañuy def ñoom duñ liggéey rek te ku liggéey ñu sonal la. Suñ borom ni sa kàddu yooyu nga toftal ci bu dul nag man mu naa mu ne bañoon koo jox dara te wax ko wax ju rafet moo ko gën
bañon ko jox dara te sutural ko kenn baña xamni lañu ko fi indi moko gën waye jox ko bu nuppi dal ni lim ko jox bur won ak man su boba neena ndax lele nga gis mbokk mu ñew wala sax ab jambur bimu ñewé laaj lum yobbu kërëm wala bar yu ko tongal yow ak mom ak yalla dong wa kër gi mënon nañu baña xam lu ko fi indi wa kër gi mënon nañu baña xam lu ko fi indi dañ mën nañu japp ni rek da fay ñew ngir di la siara ci wala da fa ñew du lu nuy ci wala da fa ñewal waye nga jox ko ba nuppi bokay jox sax fi ngui koy jëkkalore moy bokay jox ol yeek yow nga jox ko mais a mais waye dedet dang koy wax demal tok barab sangam xaar mu tok di la xaar nga wo sa dom jox ko niko joxal ma diw wala nga wo sa soxna jox ko ni bu de sa dom sax geraw waye nga wo sa soxna jox ko niko joxal ma diw sa soxna tambale xamni mor xujje mi fi ñew wala ibra degen lo mi fi ñew lum yobbu kere mako fi indi xoti nga suturam sun borom nak ni wa maghfiratun sutura sutural ko bañun ko jox dara bu fekke ni mënoko sutural boko joxe bañun ko jox dara ko gën te sutural ko bañun ko jox dara te sutural ko قول معروف ومغفرة غير من صدقة يتبوها عظا والله سن برام لم تتك موي لي غنا غراو سن برام ناني والله غني عليم من يالا مي ادي ومال دي مالا ومالال بول وون اك مان سما يرمنه جي سما لويت جي سما مباخ جي موتاخ ما جخلا خانكو سوما نيهون من يالا تاي بلا جنت سو غاي واجي واجي دي ياو سن برام نينا سوما نيهون بلا جنت سو غاي واجي واجي دي ياو nti yalla ibrahim ali salatu wassalam yonentu yalla lawon dafa tabe wona tabe tabe ba waxtu wo xamanteni ni soxnam noppi na aw ñam ibrahim ali salatu wassalam day jaar yoonu penku kum dajal niko kay noñ lu wara tole ci kilomètre bu gisul kenn jël wetu sowu dox kilomètre kum dajal niko kay noñ bu gisul kenn jël wetu gannar bu gisul kenn jël letu salum bu gisul kenn soga ñew añ ibrahim alayhi salam ben bis mu def ko dajé ak ab yahoud bu gëmul yalla mu niko ay no añ mu top ci mom bu ñëwé ci kër gi suku wara añ yahoud bi def seen signe yu ñuy def moy bala ñoo lek wala ñuy dugg ci dara seen signe yu ñuy def yahoud bi daal di koy def ibrahim niko jugal jugal man yéfer du lek sama ñam yeufur bi daldi yeleb loxom juk bim ne teul buntu keur ibrahima jibril ni cipp niko sa borom neena ak fo meuna dabe yahud bi ak foko meuna gisse bam lek ci ñam bi nang ko def sun borom neena bu ko neexon bala jantu so ngay yahud bi di yow ibrahima sam bu xelam alayhi salatu wassalam daldi daw di daw di daw bo wër ko ba gis ko niko nañ dem nga añ mu niko yow toroxal gi ma toroxal sa bir keur naam añ yalla tere sa keur kay dootuma fu deug sama tang muniko ay dimbalima rek diko saraxu ngeen balma nak dama xawa sot fan yi bat bi xawa am tuti ki diko saraxu ba mujji yahud bi and ak mom ñew bim ñewé suk agn ba sour ñu agné ba nuppi ibrahima ne ko gis ne li ma def du sama mbax sama borom bima bind te mom mo ne nala dabi ak fo ma ne ma indi la muniko yow sa yalla ji mo baxé ni mune waw mune ko bis ni ki tay gëmna sa yalla joju ashhadu an la ilaha illa wa annaka muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sun borom nak ni kon wax ju rafet ju jek te bañ ko jox dara sutural ko te bañ ko jox dara mo gën jox ko bu nuppi lor ko bolé ci lor ko bolé ci moy jox ko bu nuppi wër ko niko bur won ak man lol naw jëf la bur won ak man rabistu jalla waxna ci benen aya neena ya ayu allazina amanu la tabtulu sadaqatukum bil manni wal adha kallasi yunfiqu maluhu ri'a an-nasi wala yu'minu billahi wal yawmil akhir suratu baqara balegi yen ñu wax ni gëm ngeen yalla yen way gëm ni yen way gëm ni yen ñi wolu yalla yen ñi nga xamni nang ngeen dogalu yalla na muni rik way ma ngi leen di denk bu leen jëfati jëf ju baax ba nopp wagne ku kos almet tek ca defar sa keur bam jek
nga kos almet tek ci yalla ni lolou bu len ko def yeen ngeum yalla te wolou ko ni wa lolou ku koy def muni ku koy def day yak kuy dépasser alalam yak kuy dépasser alalam te dépasser bamuy dépasser lepp ngistal do nga ko lal ci doom adamay ngistal ci doom adamay rek jimaamu sun borom ni koka geumul yalla geumul bispenc ki def di ngistal geumul yalla geumul bispenc la yu'minu billah wal yawmil akhir la yu'minu billah wal yawmil akhir ngistal kat sun borom neena geumul yalla geumul bispenc bu geumul yalla geum bispenc du ngistal ndax xamna ni lepp lu ngistal sero la allasi yunfiqu maluhu ri'a anas sun borom ni ab julli wërta mel non de wërta mel ni wa jo xani ab nafiq la wala bi yefeur nga xamne limuy jëf pour nit ñi gis ko rek netti wat ko moko ci neex waye mom dara yalla sefu ko ci lolo tax nga gis gaay bala ñoo maye camera yi tak gaay bala ñoo baatare rek camera yi tak waye am mustafa mbay sa mu lu mu ci daaram dimul keur kenn dikul nga fekk ko fa baatare ko ha lolu gaay yi duñ ko def de gaay yi duñ ko def de dañu xaar ba dajje yow bass ba kay ni xaar ba dajje yow bass ba kay wala podium ba waaw wala jumaaje wala ñu soga commencer baatare sun borom ni ñooñu bu fekke ni borom ngeum gu degeer la te limuy def yalla rek tax waye joxe gi ngi koy joxe nit ñi gis ko da bëgg nit ñi roy ko ci ba joxe ñom tamit lolu amul conséquence waye nak dafa jafé da jafé lol yëkëti sa alal diko jox ñepp di seen te do ci gis sa bop lolu da jafé de yomul de borom ngeum gu mat sëkk ko man de borom ngeum gu mat rek ko man yombut waxtu wo xamene yaangi fegg sa deun nan manam sun borom neena fala tusbu anfusukum wa ahlum biman taqa ñen balma rek way bu len fi nek mukk di jimaamu fala tusbu anfusukum bu len fi jimaamu bu len fi fegg deun bu len wanane may waja man yalla xamna waja wa ahlum biman taqa man xamna ki def ta yalla tax lolou ma nga suratu nagn ni ma nga suratu nagn ni kon nak al udbu muy naw jëf da bok ci febar yi nga xamni day alak borom nim koy alagé moy li nga don jëf ci lu bax mu war la xaar ci sa bammel leral sa bammel xet li la ëlëk yowmal khiyam lolou nga kos almet tek ci bo demé do fekk dara lol nak ku ko meuna moytu mo gën ku ko xam ci sa xol nga fexé ko safara kep ko xamni xam nako ci sa xol nga fexé ko safara safara gi ngoy safara moy tax ëlëk yowmal khiyam lo jëfëti yalla tax bo démé fekk ko ci sa bammel bo démé rek fekk ko ci sa bammel ni waxe won ni circonstance man na indi nit wax lu mel nonu waye djublu wu ca jimaamu djublu wu ca damu djublu wu ca feug deun waye da ca djublu leralal nit ñi ak wone reference yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna def lu mel nonu xeyna buñu waxtane buntu ba li nga xane moy buntu ru'yatul fadli dana ci ñew mo yenenou sallallahu alayhi wasallam tok nak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ben bis sahaba yi diko xol ba yag ñu yem ko niko ya sayyidul bariya ay ki gën ci li yalla bind muni saka ibrahima dedet koku ibrahima la alayhi salatu wasalam mu delu togat ba yag muni la tufadluni ala yunus ibn mata bu len ma jël dima tek ci kaw yunus ibn mata xam ngeen yunus ibn mata moy ko jinn wo won non yunus ibn mata li tax yaronte sallallahu alaihi wasallam nan bu len ma jël tek ma ci kawam dima gënalé ak mom yaronte sallallahu alaihi wasallam mi ngi déparé kaw suuf jëm sidratul muntaha di wuy ji yalla yunus ibn mata ma nga ca suufu ndettal gi di wax ak yalla
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin motax kenn ci worom xam xam yi day misal mu ni ben nitu yalla bu mak da fay net li ni dafa am ñaari malaaka mi bayiko asaman di nawe lafam yep gën jaagaawi nu nawin menen malaaka mi bayiko suuf di nawe lafam yep gën jaagaawi nu nawin ñom ñaar ñu ne rek te dessé ci kaw digg jaw ji kenn ki ni morom ji ki joge ci kaw ni ko waye fo jëm mu ne ko yalla mo wo ci suuf ki joge ci suuf ñu ne ko fo jëm mu ne yalla mo wo ci kaw neena yowmal xiyam luma gaaw gaawa dekki dana fekk yent yalla isa musa dekki ba jafandu ci ciéri aras lolou yep mu don netti nak di jox ñoñu seeni maqam ak seeni daraja ak di leen wacc seen waccu way taxna nak sahaba yi seen bop ubu dan ni waw kon ndax li ñi wax naan yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy khairu khalqillahi mom moy sayyidil bariya ndax lolou da lu deug ñu ne ko wa yow ndax da nga gënul ci mbinde fi yow ki yalla yoni ah legi nak wax jotna faaw mu tontu te muy tontu deug rek lay tontu lolou nak tax mu ni sem ab dir dan ni ahakay amna sayyidi waladi adama wala faqra may sangum dom adama yep waye demuuma nak titeruuma nak jimaamuuma nak amna sayyidi waladi adama wala faqra may sangum dom adama yep waye titeruuma demuuma mun yawmal khiyam man la sama bammel di jëk xar may jëk jëk fahasu wuti bere bu sun borom ba tabaarak wa ta'ala yawmal khiyam yonent yep ci sama ron keparu parisol bi lañuy tok mbanaj yu ray lin bobu wax da jot rek mu wax waye gis nako wonuut jeemuta jaay affaire waye waxa jot rek mu wax bu fekke ni waji limuy def waxa jot rek mu diko wax ngir leralal ko nit ñi lolu amul muskila bokut ak ojbu bokut ak naw jëf moy li ngay wax wala li ngay def nga diko def ngir nit ñi wanani man mako man buri won ak man bul won ak man mota alquran ni yonentou sallallahu alaihi wasallam khul i'malu fasayara allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun fasturuduna ila alimil ghaibi was shahada fayunabbihukum bima kuntum ta'malun nga suratu tauba muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma nit ñi neelen i'malu nañ def lu bax rek sanni ci mboy gi i'malu nañ def lu bax rek sanni ci mboy gi i'malu li ngay def ci daara ja li ngay def ci juma ja la ngay gassal nit ñi ay rubina ñuy naan teen ya ngay gass trawo ya ihmalo sun borom neena fasayara allah man yalla mi nga xamni may alimul khayb wa shahada mang ci tek sabat gis na la wa rasul sama yonent bi gis na la wal mu'minun julit ñiko giset gis nañ ko danañ ko sédé ëlëk ci kanamu yalla yalla ni ak lu meuna xew ak lu meuna xew wa turuduna ila alimil ghaibi wa shahada bis dana ñew yeen ñep ngeen fanan ci fi man bu keroge nak fayunabbihukum bima kuntum ta'malun kenn ku ne la nga defon man la kay mi ngi ni kenn ku ne man la nga don def ci lu bax mi ngi ni la nga don def ci safat mi ngi ni fayunabbihukum bima kuntum ta'malun yalla ni jëf leen rek bis nga ñew ku ne di nga xam li nga defon ku ne di nga xam li nga defon te yalla tax bi se ngi ñew kenn ku ne di nga xam li nga defoon te yalla rek tax xuma nak li nga defoon ngir ku la tuddu li nga defoon ngir ku ko wax li nga defoon ngir loolu mom ujbu la naw jëf la ngistal la day yaq jëf la qadar allah wala sabad day yaq jëf day yaq jëf kon naw jëf lañ ci yalla mussal lepp lu ñu jëf yalla na yalla rek tax tabarak wa taala Cheikh Ahmed Bamba neena deug deug naw jëf du lenn ludul wané sa bop té wané gi djublu wo ci ludul bëgg nit ñi taggal rek ak yëkëti la rek ak fonk la rek racc jëme ci sa kanam wala fu ñay neena ku racc jëme ci sa kanam mu dëll bokku tak lo xani bokay wax dang koy wax ngir yalla ngir léralal ay nit yu leunt bokku ñu motax mu ni mom Seigne Touba haqiqatu al-'ubb deug deug naw jëf ñu ne ko moy lan muni maylu ila nafsi ma'istizami la hali nisyanika sal anami
une balme. Une balme. Mune dawahu ilmuka anal amala li malikil anami jalla wa ala. Imam Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Nena deug deug naw jëf moy nit ko xamni day joyal mbir yi jëme ci bopam racc jëme kanamam ni buru won ak man dara du baax buru won ak man dara du baax nena and ak lolé sax bam koy wax nak ma istisami ma ngay ngand ngandalu ak mag loko reey reeylu muy waw xana yow da nga fatte yalla mi nga xani mo la bind te mom la motax ngay wax sa li da nga fatte yalla mi la bind te mom la xana yalla mi borom bindé fi mom nga fatte de motax ngay jimaamu motax ngay fëgg deñ bu dé li nga doon jëf loxoy ko doon jëf kula jox loxoy sidid yi comme bu dé alal la kula jox alal ji bu dé wiruk yaram kula ko jox bu dé dund gi kula ko jox muna ko xam nga ni jëfo dé yalla jëf yow do ci dara yow wasita do nga ci wasita wasita rek nga ci leleg bu may jangale ci majalis bi dina koy faral di wax donga yi mani len mi ngi melni ma accé ci buntu bobu dama len wax mi ngi melni waajo xamni dafa rombu ab tol ñu bay ko baye ba tol bi set ñu samp fa ab gop nak waaji ñew jël gop bi naan waay gop be meuna bay waay mbay mu rafet mi waay gop bi mo meuna bay ñu ni ko dede da nga joom da nga war wax ni borom gop bi mo meuna bay gop bi mom wasita donga la diful dara la diful borom gob bi yoron doole ji di beusa ka rofa ka ropi ñax mi di dag koko meuna bay koko moy yalla moy borom gob bi dom adam ab gop la yalla ay borom gob bi dom adam machine la yalla ay borom machine bi wa kon lo ci titiro yow gob bi bajant nan ma meuna bay ñu ni ko yow koy do ci dara borom tol be meuna bay lañu wara wax señ tiba nak ngir nga safara sa jangoro joju jangoro ji di cancer de foie seigne touba neena boko beugé safara ning koy safara moy nga xamni yow do ci dara budé loxo yé ko jëf yalla lako abal budé wiru yaram gi yalla lako jox budé alal yalla lako jox budé man gi yalla lako jox muni kon yow do ci dara xam ngeen ni busul xel démé ci tarikh té alcorane net liñu ko yawma unayni lutax ñu gañewon julit ñi naw jëf julit ñi dañu nawon seen bop rek motax yalla setan leen naw jëf yawma unayni alquran daf nako misal xam ngeen ni yawma badrin julit ñi ñetti témèr lañu ak fuk ak ñett dajé junni duma leen ba yew leen ñetti témèr duma junni ba yew leen luko waral dañu wër won ci seen borom dañu doylo won seen borom dañu baye won ak seen bop ak seen borom waye xol yow mo une ni seen bari way ñetti jooni yu tofal ñu yaakar ni seen bari way bobu moy tax ñu mëna gañé yéfer yi ba tax ñu ni tay dal buñu jappé yéfer yi ben lañ ci lañ leen di def seen borom ni ay ca bañu yegg ca waye fu mujj dañ leena duma bañ ñam seen wé dañ leena duma bañ samp seenu xel ñom julit ñi yow mo une ni is ahjabatkum kasartukum falam tughni anhum shay'a alquran ko wax nga suratu tauba ila akhirih yawma unayni sun borom ni sen bari ga jeruñu len fa dara yon man yalla dama setan ben xamni bari taxota man tous affaire bi nekul ci bari de nekul ci bari affaire bi nekul ci bari xam nga nit ñom duñ set quantité duñ set qualité quantité lañuy set yalla ni man nak man duma set quantité qualité lay set rabbi sitiba jalla yalla neena man qualité rek ñaat dërëm yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut ñaat dërëm yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut man xoluma quantité qualité lay xol rabbi sitiba jalla xoluma quantité qualité lay xol motax nit ñi seen bari way bobu ñu doon nawé seen bop yalla setan genn ci loxom
yalla genné ci loxom sun borom mom lu genné loxom dara disufatul neen lu yalla genné loxom dara disatu fa dara da naw jëf nak da bok ci tawat yi tax yalla genné loxom ci sa xol yalla genné loxom ci sey jëf naw jëf day tax yalla genné loxom ci sa xol genné loxom ci sey jëf ñu xolé fi ñu toll ci jamono na waajo xamni mbolo min jité taxna mu naw bopam dafa ni buru won ak mom mbolo ma dara du soti kurel bam jité amna ko xamni yaakar na ni daayira bi mbokk bu ci bokul won daayira bi dara du soti dara lolu jëfina fiq la amna waajo xamni yaakar na ni participation bi mi def ci daara ji bu ko deful won daara ji dara du dox wala yalla xamnako masnay jangale ci benn école borom école bi am benn bis am lu xew ci école bi ma am position bu ma ci taxawé lola taxna lam daan def ci école bu bako ba table biñuy bindé bimu yakko ma déclarer ko mu ni ma défar ko wa défar ko pour mom té borom alal ju bari la kat té mo tabax école bi ma dal défar continuer sa am jang rek ak jangale ma continuer ci bis lañ tok mu ni ma man day jaaxal ngam mana mu ñu man limay yor ci alal li wa mu ak borom xam xam yi fi ñew xam nga diiw mané waaw mu limal may borom xam xam yi bari fi ci Sénégal mu ñu ma duñ fi jog yow musoma di soxla lutax mu ne ko doylo yalla bima baye école ba ñew Touba ndaysan leg mu yonne ma fi teranga rek waye musuma taxaw ni ko soxla na nangam wala bëgg na nangam aajo yalla lañ koy diis rabbi sitwa jalla jalaluhu mom rek mo meuna faj aajo yalla lañ koy diis bonu pe nak nga def sababi neñu serigne babakar si rahimahullah dañ mako netti neñu daana wax ni bu len ni sukkandiko yëngu yi sabab lu len te bu len sukkandiko yëngu yi sabab lu len rek sabab lu mom buntu la ci bi taxa am waye nak du moy maye waye nak ci la yalla di sukkandiko ngir may la sabab lu waye bul yakar ni sa yengu gi mo tax yalla may la kat bul yakar ni mo la taxa am kat sa yengu gi bu fekkone ni nango sonu dong ngay taxa bari le docker ye ca port ba ken du len eppele nango son bu don taxa bari le ah kon docker yi ken du len eppele nakoy faral di misal sun borom tabaaraku ta'ala likulli shay'in lahu sababun mbir mu nek dafa am fum koy jaarale fimne ab jam dana tuddu ci kaw suuf mustafa ci kaw suuf ñi wa kaw suuf ñep mustafa lañ ko xame waye fa yalla ma nga fa tuddu abdul aziz tuddu gi mu tuddu abdul aziz fofa taxna ku tedd mu tedd ku teddul mu tedd ndax abdul aziz la tuddu fa yalla faaw yalla teral ko ku tedd dana tedd ku teddul mu tedd lu meuna def mom dana tedd rek ndax abdou aziz nga gis ko xamni mohammed la tuddu fi ci kaw suuf mom la ko wa kaw suuf xame waye fekk ma nga tuddu abdou rasakh fasun borom lum laal mu barkel bu don ti buddi suuf ji jaay sax ñepp koy jënd dañ koy ñëkkante ndax abdou rasakh la tuddu fasun borom lum laal rek muy don alal kasalika nga gis ko xamni ci kaw suuf murtada la tuddu waye fasun borom mu tuddu fa abdou latif day bari yirmande ñewante jam ñi ba muytu dana lor bopam ngir ñewante leen kon nak man nañu sukkandiku rek sabab lu waye yengu yi mom bul japp ni mo lay may dedet sabab lu rek waye yalla lay maye nak lolay li wër yalla lay maye de ki jara yedd dal moy ki ni xet xeteural fastay loxo deful dara koko mo jara yedd waye nit mom li feek mi ngi yeungu ci dara bul yaakar ni ñak amam gi moko tek bopam dedet dogalup sun borom la
dogal sun borom la sun borom neena ci alquran wala sina takhasu masjid ad-dirara wa kufran wa tafriqan bayn al-mu'minin neena amna ci nit ñi ño xamni jenn itte dong la ñam jenn itte rek moy sa buñ xeye ñi ngi ci luy lor doom adam masjid ad-dirar jennit dong lañ am moy sa buñ xeye takale way gem ñi tafriqan bayna al-mu'minin nuñ koy defé bok na ci limay waxtane ni moy naw jëf al-ujbu xam ngeen ni sama bu nusulu aya bi aya ba nga waccion ku ñi wax aba amir ar-rahib aba amir ar-rahib moy wayjuru ku ñi wax hansala xam ngeen ni sayidina hansala mo mason di dox te dajje ak sayidina abakarim sadiq daldi set set rek yuxu daldi tumal bopam ni nafiq amsala nafiq ansala nafiq ansala ansala nafiq la ansala nafiq la abakar ni ko dit balli ngay wax lutax nga ni nafiq nga muniko man dama gis ma toge ci kanamu yalla sallallahu alaihi wasallam may tewlu mag ak sun borom ak sañ sañam bi ba mujj ma melni ma nga jakarlok aljana ak safara waye bu mo fi bayiko ba delu sama keur jaxaso xalé yi jaxaso jigen ni yoy dutuma ci gis dara motax ma xam nafiq la sina bakari sadiq tap ci loxom and ak mom dem ci kanamu yalla sallallahu alaihi wasallam bo yalla sallallahu alaihi wasallam mi ngi dundu mu ñew ni ko wax li nga waxaton mu ni nafiq ansala nafiq ansala yalla sallallahu alaihi wasallam ni ko lutax nga wax ko mu daldi répéter li taxone mu wax ko sallallahu alaihi wasallam ni wa mom de ni ngeen di tewlo magu yalla ak katanam ak sañ sañam ak ciowarem bu ngeen toge fi sama kanam bu fekkon ni xala bobu ngeen di amé fu ngeen meuna toll kon di ngeen dem bay safonté ak malaaka yi ci mbeddi muni waye nak gennaw munu leena mel xala bobu fu ngeen meuna toll legi fexé leen ba bari lu ngeen may siyaré ci motax mo waxon ni siyaré nitu yalla lolu moko taxa am solo manam serigne bu mat serigne nga diko siyaré ji dana tax nga fesson del ak bakkar ñu sipil lako siyaré ji serigne bu mat serigne dana tax nga doonon nit ko xamni farlu wo dara ci jaamu yalla nga joge fa farlu faaw siyaré ji nit yalla dana tax nga amone tawati xol joge fa wir ila akhiri am sikki xol joge fa wir yonent ni ko ali sallallahu alayhi wasallam ginaaw munu len fu ngeen tollu amé xala bi kon nak na ngeen di bari lu ngeen di tok ak man bari len lu ngeen di jotaay ak man xam ngeen ni sahaba yi amna ci ñom ño xamni seeni bay ñu doyon war lañ waye nak ñom ci seen bop dañu mujj bok ci ndax hansala ni may wax bimu faato malaaka ya ko doon sang mom sayidina hansala muy malaaka ya ko doon sang bayam nak dafa bokkon ci ñinga xamni ño tabaxon jakka joju alquran tudde masjid ad-dirar ci wetu khuba jakk jangi won ci wetu khuba biñ ko tabaxé ñu def délégation ñew ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam ngir bëgga tékkalé julit ñi tax ñu daldi tambalé di rival tabax jakka ci wetu masjid quba ñu ñew ni yonnentou sallallahu alayhi wasallam dañu bëgg nga ñew ubbil nu suñu jakka ji julit ñi jité ñu fa ñaanal nu ba yonnentou sallallahu alayhi wasallam nangul leen ko ba bëgga dem jibril ni ciep niko epuna def sa borom neena epuna def jakka joju muna muni jakka jo xamni lor rek ko taxa jog ak galankor julit ni rek ak tekkale len motax jakka ji jog bu fa sa tank tege dana ko wax ci kanam mani ayatul qur'ani biñ ko abbe indi ko sun jamono da ngay gis daaira bo xamni mi ngi joge ci sou daaira bo xamni ben way bu bëgg jimaamu ben way bu bëgg njit ben way bu bëgg wanewu ben way bu bëgg naw jëf moy xey rek campagne ay gaay ni en daaira bi dal ni la mel doxul ni ni lañ mel ni nangam legi ñu nañ leen ber suñu yefi bop ñu daal dem fe créer seenu sun daaira kare seenu sun daaira mini daaira bu mag bi mo doonon
isbu tarqiya nga gis gaay yo xamni rocc ku nañ fe ni isbu tarqiya dal dama joxe misal dong nak waxuma lolo am isbu tarqiya ñun nañ créer fe sunu isbu tasfiya ñun ñun ñoy daaira safinatul aman ñin ni dedet ñun safinatul aman doxatul kon nak nañ créer daaira buñ wax khudam sun borom ni xam ngeen lu ngeen ci djublo ginaaw safinatul aman fi jitu te da yore te tara tax ko djul lu liggeel seigne touba mune man xam nga lutax lu ngeen ci djublo muna muné tafriqan baynal muridina taqale muridi do ngeen ci djublo tafriqan baynal muridina isbu tariqiya fi jitu ngeen créé isbu tasfiya muna muné xam ngeen lu ngeen ci djublo tafriqan baynal muridina daaira daaira bi num tudati won ko man nan jannatu ma jannatu man ma ngi fatte daaira bobu nga xani mo tabax hopital jannatu bi moy mat lagul faw seyni defena ñeneen rocc ko fa kariya benen sun borom ni xam ngeen lu ngeen djiblu tafriqan baynal muridina tekkale muridi do ngeen ci djiblu ginaaw yeena bok kenn ku ngeen di liggeel lu ci jar tekkaliko daaira koskas mo fi jitu daaira koskas mo fi jitu yeen ñepp alaaji malik ngeen di liggeel ngeen créé wat seneenu sun daaira ca suuf tudde ko kostof waaw kostof sun borom ni xam ngeen lu ngeen di jublo tafriqan baynal tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna wala sina takhasu masjidan jirara wa kufran wa tafriqan bayna al mu'minin muni lol do ngeen ci djublu kat sen association yu bari yak sen daaira yu bari yi muna muni tafriqan bayna al muridina wa tafriqan bayna tijaniyuna wa tafriqan bayna qadiriyuna wa tafriqan sun borom ni lol rek la du lenen ginaaw yena bok ben ehdaf yena bok kenn ku ngeen di liggeel lu fi jar carrière yu bari yi intérêt personnel may waja mako wara doxal ma wara jité fi ngay gis sénégal président daïra bo xamni mom day nek président daïra à vie waaw ñi la falon dem nañ ba ni nañ légui dañu bëgg sét kenen waye nabu ci yamu ci kula ci bamax nga jël bu fekke yalla taxone ngay jité ñi la falon ño dem ba ni la dañu bëgg ñu sét kenen nga ni len nabu ca yabu ca kuma ca bamax ma jël waya ay di buri sara man ken duma folli yow ginaaw daaira bi am nañ sipson ci ni yow da ko leena liggey ya ak ñom yene yam salaire te gis nañ at mu ni da nga dem senegal ñaar yon am fa 6 mois delu ci ya len gëna rafet kër ñu commencé douté ba tax ñun la dañu bëgg sét kenen ne len nabu ca yamu ca bu fekke yalla taxon ngay jité ne ko nabu ca yamu ca kuma ca bamax ma jël waye dedet à vie porte-parole à vie président daïra à vie imam à vie day is imam jo xamne day magat bay ñot ñoti nga xamne ruko sax mënatu ko def bu gaaw waye dara lutax mu bayyi imama gi ndax intérêt rek lutax mukk mu bayyi imama ga lool nak moy tafriqan baynal mu'minin parce que ñi am fulla il faut ñu ni way li nak mënatu lewey ñi am fulla faaw ñu wax ko mère à vie bakay sun borom ni lolum mom limuy jur moy tafriqan baynal muridina wa tafriqan bayna tijaniyuna wa tafriqan baynal qadiriyun lol rek lay jur waye nak tireul bu fekke nga bok ci daaira bi ngeen ni legui president daaira bi na bayyi ngeen am ay clan ñi ni du bayyi ñi na bayyi mum la taxa gedd carrière benen ndax bo créé benen batay yaangi def tafriqan baynal muridina bo créé benen yaangi def tafriqan bayna tijani yuna noy def togal ci bir diko xex ba bamuy deñ togal ci bir te diko xex ba bamuy deñ bu fekkene yalla do nga la tax di yoyit ay intérêt ak ay privilège taxut ngay xex bu boba yalla mën na la far waye bu ay intérêt tax ak ay privilège rek ay ci yena yam wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin sun borom ni la ci gëna graw nak moy
وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل نينا فوكو فك فوكو فك ньоญو فو لين فك ني دونغ لاญ موي نيغا خامني دانيي غالانكور ني ديفتا يالا تخ خاموني بريزيدان دايري بي لوم دنگ دنگ امنا سي دايري بي ньо خامني موم امنا سي دايري بي ньо خامني يالا دونغ لين ньор سيرين بي دونغ لين ньор amna ci daayira bi ñoo xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor waye nak amna ñu ne ci daayira bi ñoo xamni ñoom luy seen bir moy galankor leen ñoom ba yalla ak serigne bi leen ñor mu ngox wa irsadan liman haraba allah wa rasula min qablu min qablu sun borom neena ñoñu nak nonu ñu mel boko de wax ñoom duñ ko nangum ni ma balbe ko sax mi la wax sun borom neena yoyu gay fo len fek bo len ne e yeen day yene galankor daayira bi yene galankor association bi yene galankor juma ji sun borom neena xam nga luñu wax dañ lay watal fa gëna ay wala ya'lifan in aratna ila al usna no ngi lay watal ci yalla wallahi beug tekkale julit ñi taxut ñun lu bax do nga la ci jublu bo gisee ñun leen di wëratu la jité bo gisee ñu ne lañ fa dej bersu ñi fi bop muna muni dara wuruko lul in aratna ila al usna lu bax do nga la ci jublu te kat wala yahlifan la wax dañ koy wat dañ koy giñ nga giñ ku gis ko la watal ci seigne touba wala muni ma ngi lay watal ci borom daru muhti waji nang mako gis te dara kat dara bëng gëm ko ba and ak mom dong bëng gëm ko ba and ak mom rek ma ngi lay watal sidda laji malik li ma ci tek sa beut neena bëng gëm ko ba and ak mom rek xam nga lu ko waral sun borom neena seen wat imiti yi wallahu yashhadu innahum lakasibun man yalla mi xam kumpa xam li ci seen xol yi xamna ni da ngeen di fen li ngeen di wax dara du ci deug wallahu yashhadu innahum lakasibun man yalla xamna ni da ngeen di fen li ngeen tumal waji difuko waji ngeen ni da lek kessu daayira bi ba tax ngeen bëgg beddigu muna muni dara lu ci deug wa dang koy gis ñu indi jeewrin jo xamni mom bimu ñewé lim fi fekkon moy libo bu gaay joxe 1 million ñu dindi 250 million libo ko ci seen biir legi nak ñu dal di fal president daayira bu juk bim ñëw ni lool du fi am bim ñëw ni lool du fi am gaay daan li bo juroom fukki jooni ya ne ko nak kon yeey do am jamm nak do fi top rambaaje ko gaay yépp yow do fi top de ndax lan li bo cheikh mursala mo daan jëfëndiko baat bobu li bo el nako yalla do li ñeegal ak yërmane taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhum muy ñangay giñe ka wat ñom aba amir arrahim ñoo ñew ci yaronte sallallahu alayhi wasallam di giñe ka wat niko kay jitel ñu suñu jakk ji biñ koy tabax yalla do nga tax bari na jakk yo xamni tafriqan baynal mu'minin rek tafriqan baynal mu'minin yalla xam nako jakkay concurrent jakkay rival jakkay wujje ñu ñew ni ko nak dañoo bëgg ñun suñu jakkaji yalla taxon ñu taxako waye dañoo bëgg nga ñew jittel ñuko nak ñu ngi lay watal ni jakkaji biñ koy tabax yalla do nga tax yalla ni da ngeen di fen wallahu yashhadu innahum lakadhibun dal ni muhammad sallallahu alayhi wasallam la taqum fihi abadan jakkaji bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan buñu abbe ay bi indi ko ci suñu jamono dañ nan sun borom neena khalifa general daayira bobu beddiko kere yi fi bopam la taqum fi abadan bu fa sa tank tege xamna mënu leena tere ñu ñew siyara ci la nak waye mom la taqum fi abadan buñ la taxajuk la taqum fihi abadan buñ la taxajuk muk ben kurel la fi nekkon amna kurel bu ci ne pocchat dem taxaw fele la taqum fihi abadan yow khalifa general sa tank bu ko fa tek la taqum fihi abadan
sa tank bu ko fa tek mu melni yalla dafa laaj yonent bi waaw lutax tabax jakk ji ñu tabax ko momale ko yalla wa anal masajid lillah ngani ma bu fa tek sa tank sun borom niko la masjidu usisa ala taqwa min awwal yawmi ahaqqu an taquma fihi gis nga jakk ji muy masjid quba nga xani mo fi jitu jakk yep muna muni mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey nga tek fa sa tank kon nak tek fa sa tank mu melni yonent bi day waw sun borom lan motax nga ni mo gëna yey nga ma tek fa sa tank muni ko fihi rijalun yuhibuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutata'irin ndax ñom bo fa debé da nga fa fekk mbolo mo xamni yalla dongalin ñor te man yalla mbolo mo xamni yalla rek ko ñor mbolo mom la andal buñ abbé ay bi ñu andi ko sun jamono buñ abbé ay bi ñu indi ko sun jamono la masjidu usisa ala taqwa min awwal yawmi daayira bi fi jitu won daayira bi fi jitu won mina mun ahaq an taquma fihi mo gëna yey yow khalifa general nga tok ak ñom mo xam khalifa general tidiano khadir yo murid yo ño xam sun borom neena sun borom neena la masjidu usisa ala taqwa min awwal yawmi ahaq an taquma fihi daayira bi nga xamni mom lañu jëkke créer te bañ koy créer yalla do nga tax mo gëna yey ñu taxaw ko mo gëna yey ñu jappalé ko mo gëna yey ñu and ak mom mo gëna yey nga tek fa sa tank mo gëna yey wa lutax nga ni mo gëna yey muniko fihi rijalun yu'ibuna an yatataharu ndax daayira bo fa démé da nga fekk ño xamni Seigne Touba do nga leen ñor fihi rijalun yuhibuna an yatataharu daayira bo fa démé da nga fa fekk ño xamni Seigne Touba do nga leen gëm Seigne Touba do nga leen ñor fihi rijalun yuhibuna an yatataharu daayira bo fa deme da nga fekk ño xamni ni cheikh amadou tidiane do nga leen gem alhaji malik do nga leen ñor sun borom ni wallahu yuhibbul mutatahir ku seigne touba ñor ñor nga ma ku yonent bi ñor ñor nga ma ku alhaji malik ñor ñor nga ma wallahu yuhibbul mutatahirin bokk yi lañu jëfëndiko alquran ci sun dundu gi dañu amal njariñ nañ jëfëndiko alquran ci sun situation yi ñuy dund dañu amal njariñ kullu yawmin huwa fi sahn kullu yawmin huwa fi sahn kullu yawmin huwa fi sahn nañ jëfëndiko alquran sun dund gi dañu amal njariñ ay dakhala kharaja ak yahni c'est-à-dire shawd bam bene no rubbama ibadatun kaseera khat afsadat ha lahsatul aqira bari wana ko jëf lu bari son ci daayira bi nak ci lu nek bis ñew ben bis nga yëkëti genn kaddu gu tax li nga defoon ci lu baax lepp Seigne Touba dello la ko ben bis rek nga yëkëti kaddu go xamni li nga defoon lepp Seigne Touba dello la ko aw daayira bi man mako créer man sax mako xalat mako nangam daayira bu won ak man nangam nangam legui nak dama dem ba gis na ni nangam nangam et après yow la nga don def yalla tax yalla du fay jeufima samba ma dem ba dedet jeufima dem ba ma dem ba jeufima samba ma samba yow ka lolou yalla tax ngay def defal ta baye rek setan li ci dess la yan bakhilil abdi دهوة عظيمة قربه لربه سنعمة يلو الجادود غاي باك اكادامو نان ما في ديفون نانغام بوماكو في ديغول وون كون نانغام يلو رفتو الجادود غاي دامو كا باك واو مو وور لاني ياو مو وور لاني ياو سيت بي ني واخ khassida online touba monde bi tv mo fi jitu touba monde bi tv mo fi jitu ngeen and ci liguey ba yag rek ki yar touba monde bi tv nga gis tout ay trangam di yok amul problème demal nga créer ci fi bop waye boko créer nang ko tuddé nenen bop waye dedet dedet bëgg rival bëgg concurrent
bëgg nasaxal li fi ne dana tax moom bu créé bosam day wax ni au lieu que mu ni Touba monde bi TV mu def sens contraire bi dal ni monde bi TV Touba ñew di ruur ruural ci wetu wajoju di ruur ruural ci wetu wajoju ñaata site nga xam ñaata site yo xamni ci lool rek lañ ko créer ay intérêt personnel rek mais pour liguel Seigne Touba do nga tax ngeen créer ko sami au grand sami liguel Seigne Touba rek tax ngeen créer ko yeen ñepp ngeen bokk ben région te buñ né événement amna jurom ñaat témir site ak jurom fuk ba ki ngay jox micro ray sax du ko attal te yeen ñepp ko né ngeen Seigne Touba ngeen di liguel afwan afwan afwan sun borom neena liggey bi man lima ci neex len kep la moy al ikhlas wama umiru ila li ya'budu la mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu as-salat wa yutu zakat wa salika dinul qayyima yalla neena li do nga ma ci neex sen jeufi li do nga ma ci neex moy al ikhlas wama umiru ila li ya'budu foko meuna jeffe nak ak foko meuna jeffe muna muni wallahu mukhlis na yalla tax tam sel wallahu mukhlis na yalla tax tam sel wama umiru ila li ya'budu la mukhlis na yalla tax tam sel ndax yalla mum la uddin un nafa moy borom diine ji te lu juk lu beug lu manu lu beug lu sel la beug wayuqimu salata ngeen jox ko li mom te bu ngeen koy joxe na yalla tax julli jurom way yutu sakata ngeen lamb seen poste di def ta yalla tax sun borom ni wasalika dinul khayim li moy yoonu jup jup moy yoonu jup bi jëm ci man li moy yoonu jup bi jëm ci man moy yoonu jup bi jëm ci man la keneen di def soko mané laye bir ngir mu delu ci baxna ndax yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won min usnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni bokk na ci li tax l'islami waji rafat ëlëk yowmal khiyam lu yonam nekul mu mandu ci lu yonam nekul rek mu mandu ci alquran inna allatheena yatluuna kitaba allahi wa aqimus salat وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور مدير سيوات لي مودون واخ تي نيل بين جي سورة الفاسق موني موم سون بروم ربي استوا جل ماغي كان سمو غاي ان لسين يقرؤون كتاب الله نيكو سان سيان غاي كوني سما غاي نيغا خامني فولن فك نيغي نار نار سي القران fo len fek rek ñi ngi nar nar ci tire bi yalla bi rek wa qamu salata tu fu julli jotta ñu jox ko akam ta la ñam dedet wa anfaqu mimma rasaqnahum lama len jox lu mi tuti tuti tuti buñu gisee kuñ tane dompal ko ca lima len di jox lu mi tuti tuti tuti buñu gisee kuñu tane dompal ko ca lool nak siran wa alaniya dañ koy def diko neub diko def ñepp tek ci seen beut motax mo xani jëf ñepp tek seen bëd dagan na ci kaw bu fekke ni am nga al iman billahi haqqan moy deug deug quwwa al iman ngëm bu deugër go xamni li ngay def buñ la doon tag suba ba ngon dula déranger do ci gis sa bop koku man nako dañ ni ay ci lu way man ci daara ji mu wër la ni ay boromi alal nga fi waye dañoo nay ba dëkk nayo be yow xam nga len say natango lañ mu woor la ni bo yëkëte million tek ci table yi ñepp di gis ñom ñu fi tok ñepp kenn ku ne dana russe yëkëti luddul million kenn ku ne da nga jema yëkëti million tek ci ni ak manit bu baba dagan na ci baba dagan na nga genn million bi ñepp seen nga ni li de million la mako def ci daara ji ngir sa natango yi fi tok te am alal te nay russe joxe bok téméri jundi nga xam ñom ñepp million lañuy joxe lolu dagan na siran wa alaniya way nak bu la wore ni boko joxe ñepp di gis buñ ne ay way way way way señ modou mbay cham way ay way way jëfëm ji nga yëk ci sa xol
lutal ni tarfatal ayni ni ndekete may waja

Bokki dañ moy tindi ko par parlo par parlo amul njariñ par parlo amul njariñ ñaarelu sédé bi bi l'islam soxla ko ko sédé moy ko tumal soxna s bopam sa soxna s bop ngani ko juruma sa dom ji wala ngay dama fekk goor ci mom ina ginaaw yaay borom keureum de te amo ñenti sédé li ngay remplacer sa ñenti ken dula door juroom ñett fukki ku dedet da ngay kay fi nga giñ juroom fukki juroomi giñ benn ba nga rubb sa bop ñu tekkale seen digënté dootu mëna doon sa soxna ba faaw loko nop nop perte nga doto ko mëna jariño ba faaw yow ku jigen ki lo nop nop sa borom keur perte nga doto seyete ak mom ba faaw lolou moy walasina yarmuna aswajuhum walam yakul lahum suada ila anfusihim nga xamni ñom amuñu ben sédé lulu seen bop rek amuñu témoin seen bop rek ñoko gis ak seeni bëtt waye amuñu ku leen mëna tollanti muni dem leen ngeen giñ juroomi ngiñ juroomi ba ngeen reub seen bop ñu tass seen digënté bu fekké doom amna ca doom jëna topi ndayam sey bayam fa ba faawu nak abadan ba kéro ñu naan suba le bis penci yeen dootu leen mëna nekk ci jëkër ak jabar ñaarel bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé ngiñ yi ak sédé jëm yele ki nga xamni ni néna diw bu fekké da ëmbit ëmbi bi du jëkërëm waye tumay direct direct and direct a dedet koko enquête la laaj koko enquête la laaj nañ delu wat ci histoire batay sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ci lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wote waxi borom xam xam yi ku ci melni shaykh islam ibn taymiya ak lam ci wax ku ci melni hadith bobu nga xamni mom la sayyidina imam malik rotal ci mu watta ak ku ci melni albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko net li sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu dafa tok ba yagg jenn jigen fekk ko ci fi mu tok mu ni wettet ab parental ci gannaawam ben xale bu ndaw niko sepp ci kanamam niko omar ki sa dereta te baba omar mo nek president la republique de omar mo nek président de la république am xalé bu jigen bu ñew waccé as ngone sepp ko ci kanamam ne ko omar ki sa dérata omar ni ko gaawé ma ki sa dérata moy lan mu ne ko sa doom ko jur mu ne ko sama doom num ko juré sama doom jan mu ni diw dama baña tuddu tur bi comme sahabi la mu ne ko diw sangam mu ne ko diw amagul soxna di mu ne dama sif dama violé Omar ni ngani lan muni waaw dama violé sa doma xam nga li ñuy tuddé test ADN bala ma ñu ci lolu test ADN buñ dé jang al fiqhul islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo dé jang fiqhul islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam dérèt yo xamni ay way xam dérèt yo xamni ci l'islam bu fekkonté ni ñaari jigen dañu dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xam ni dereet ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xane buñ xolé tanku nit rek xamni ki diwako jur tank bi do nga lañuy xol de xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialiste lañu ci legi lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom dang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dal ñe ba ci dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara du ko dindi buñ ko waxe dara du ko dindi ki mi ngi bok ci wa mbayen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate te dara du ko dindi nak xeyna lool lañ moderniser legi tudde ko test ADN mani sayyidna omar radhiyallahu anhu bi xalé bu jigen bi ñëwé waccé xalé ndom soosu niko ki sa dérata néwul

ndaw si demal indi ñenti sédé xam nga lu ko wax ma ngi ubbi enquête bi damay ubbi enquête ba xam ndax deug la wala dit fu mi jëlé ñenti sédé fan la koy jëlé motax laaju ko ñenti sédé dañ ko bayil ma ubbi enquête daldi ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête ba dom ja boba fen amul dom ja niko ay lay yeen mana bay mana nixul bu nixul way mana boba nit ñi rusu naño fen jom naño jëfëndiko attaqi ya mëna ñu jëfëndiko taqi muniko bay muna muniko enquête bi jërul guddal nixul ba nixul mana papa am niko kon nak il faut ma sanctionner la da ngay dem prison prison bi l'islam santane niko def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow muso am soxna l'islam reylu wala waye doorlu na la témer yar sayidina omar wa ab kurel ci julit ni ñew fekke ko ñu teural ko diko door door nañ ko juroom ñett fukk yar ak juroom ñen sa buñ dooré bam xam dañ koy bayyi mu ximiliku ñi diko def bam juroom ñett fukk yar ak juroom ñent témeral bi nga xane bu maté ci la ko bakkar bi wacc ci sharia ci la at 6 bi di paré ci mom bi témer bi dalé rek mu dal di faatu ñu jël ko suli ñen ñi ni dedet da ca jëlé fébar après fébar bi la faatu lu mëna xew néna leen wax wax borom xam xam yi liñ ci wax bari na amna ñu wax sax ni dafa nanon sangara après baba amr ibn as mo nekkon gouverneuru misra après bi nga xamanteni ni nan na sangara ñu yéne ko sayyidna omar duma lu ko ala kulli hal tarikh la al mu'arikhuni netti nañ ko kon nak du ciagenu ni événement bu am buni rek ci yu melni ci sharia dañ nan nañ indi ñenti cede dedet day am yo xamni mom enquête la laaj lo tax yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ta hadithum bu siw bani al bayyinatu ala al mutai wal yamin ala man ankara yaronata neena kuñ fi tumal am nga droit défendre sa bop wedd liñ la tumal mune way yow mi tumalata yow tamit yon dalay sas nga indi prof yi wané ni li nga tumalata deug la yow min tumalit yon mayna la nga dem wuti ay prof yi wané ni liñ la tumal du deug ba deug feñ waye nak bu kenn genn di xex ngir ku ñu tumal bu kenn genn di ray sa bop di jaay sa bakkan ngir ko xamni ne dañ ko offenser tam nek ci geewu politique bi kenn ci ñom jëru ko ma ngi leen koy watal ci alcorane kenn ci ñom jëru ko ku ñu offenser kek ku ñu tumal ki kenn ci ñom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi garde leen seen ndaw gi ngeen liggey ta jaamo ji ko yalla garde leen seen ndaw gi ngeen liggey ta jaamo ji ko yalla subhanahu wa ta'ala waxna leen legi ni ana mamadou job mi deewon perte na njabotam perte nañu ak liñu dacc ci ay etitam di am ci mom yaakar ay nit yo xamne lañuy def gëmuñu ko ñoko wo ci mbedd mi mu wuyu ci leen bakkanam dess ca bañ tok ci cale waxal ko seen bop ni normalement ñun bañuy révolté ak kaas ak talipuno ak takka ak dit ak toj ak lak wallahi xamoon nañ ni nak amuñu deug waaji am deug waaw lolu bakkañ li nan lay mëna xewé ci rew ñi diko noppi walé lolu bakkañ yeen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg jëlé bu leen ko fi jëlé ay talpuno ki lak otay jambour di ci am bakkar amna wenn carte wo xamni ku ngeen fi bëgg jëlé moko fi jëlé way way garde leen carte wo bis bu ngeen démé ci fa ngeen ko wara duggal ngeen duggalal ko ke ngeen bëgg mu nefi garde leen carte wo rek ki ngeen bëgg mu nefi bu ngeen démé fañuy duggal carte wo ngeen duggal ko fa ni diw mi la bëgg mu nefi mo gën juroom fukk yu genn ci mbedd mi juroom ñu du ñibi wala bakkan wala fukk ñu du ñibi wala bakkan benn bakkan do nga jëru ko waxuma ñaar ak fukk nak benn rek jëru waxuma ñaar ak fukk waxna leen ni yeen ndaw ñi da ngeen am ci man xofel
ma am ci yeen tiofel gu ni toll ndax ni ma leen gisse ngeen bëgg diine wax na ni sama yoonu daara ji bari bokku na ci yeen ñi ko gëna napaaje ñi dañuy ñew naan man dama bëgg yalla numay def ba nek tasawuf ak leg leg sax nit dafi ñew mer la fi jëlé walé ndax da ngay gis ndaw lu tuti ñew kalaawu di kufuñ kufuñi naan dama bëgg dundu tasawuf mané ko jottagul ci yow tekil sa kala gi nga tak ko ci ndigi li te dem liggey yori sa ñaari wajur tasawuf lu dara lu selal te selal fu way nek man nako amna kuma ci mere ñaari at waye gannaaw bi da delu suni ma ay le yewen neexut ba neexut waye la mo xon moy deug maniko ni boko beugé dundé kulay yor say morom dong bu takusané nga ngab genn jukki qasida wala jukki alquran ak ak kurus muro sa sa morso jadd jadd lu sa place ben copain boy ñibi ne ko may ma pass lolu moy tasawuf boy ñibi ne ko may ma pass lolu moy tasawuf do dem liggéey comme quoi que yow mëno tok ba yalla indi wërsek mu fekk ci la wa man taqillaa yaj'aluhu makhrajan wa yarsuq min aysura la yahtasib kon kay togal rek ba lu ñew nga xamni non la waye bu ko wuti kon ginaaw xam nga ni mëno ko ñak bam sal jaral la sol saw dal di ñaani say xarit ak di roofu marakis yu rapak yu roofu fu mbu mo solo tut ak kon dama liggéey ben yoon dama liggéey ben yoon yeen ndaw ñi ma ngi leen di ñaan ngeen genn réseaux sociaux yi ak man dama faj nangam ak ku bind nangam ku am nangam ngir yalla genn leen réseaux sociaux yi te ngeen dem liggéey wi yi ngeen di am la leen réseaux sociaux yi di fay ah man de japp naa ni liggéey ko gën japp naa ni liggéey ko gën de réew mi nag képp ku leen wax ni bu ngeen ma ko joxee dinaa leen wutal emploi danaa leen nangam naa leen nangam waxut dëgg de waxut dëgg de réew mi de nii muy doxe nii muy doxe ni lay dem ba keroog yàlla di ko soppi rek ci mbaaxam ak irmandéem ci mbaaxam ak irmandéem bis dana ñëw ñu yegg ca waaye wolof njaay nee na ndar xëyul yi sotti de ndar xeyul sotti ñun liñ wara jëk lijeenti ñun julit ñi moy fexé ba Sénégal nek ardul islam lolu moy sun première priorité fexé ba Sénégal doon ardul islam rek murtani gi nga xamné ardul islam la lo ta gis don te lay leg mu am ay inconvénients waye quand même monu tané légui yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg war laïcité war l'islam wolof njaay néna wenn togu men mbam mom té da ngay war laïcité wacc l'islam ba nga war l'islam wacc laïcité tay buñ ñëwon ay ci na fi laïcité jox julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank kon nañu dimbalé ngir yalla ñu sakkanal sunu ruhi gone yi sun bakkani doomi nañ ko sakkanal ngir yalla jangalo ji len yar len xamal len njariñal jamm li indi am jamm ci rew xamal len ñam nit ki man na dem ba atteindre ak sustifam te du ray nit man na dem ba atteindre ak sustifam te du violer nit man na dem ba atteindre ak sustifam te du massacrer dom adama lolou lu meuna am la seigne touba won nañu ko seigne touba mom def nako mom seigne touba atteindre na ak sustifam te musta tour bakkan agression verbale sax musta genn ci mom waxuma nak physique agression verbale sax musta jugge ci mom waxuma physique waaw ñun ñi ni dañoo bëgg jot ci réew mi waye nak avec agression verbale agression physique mo ne jox réew mi ku la ko wax nax na la Sénégal amna borom yag na ko wax ku la ko wax nax na la Sénégal amna borom li nga sa bo la lay say pexé ba sa digënté ak sa pexé yaakar nga ni dara dis ci lu soti kéro ngay doga xam magi Sénégal yi wallahi kéro ngay doga xam magi Sénégal kéro ngay doga xam magi Sénégal liñ am fortu wuñ ko lambatu wuñ ko dañ ko jaayante ak seen borom ba mu jar
dañu wetti seenu ñak wetteti seenu ñak wetteti seenu ñak wetteti seenu ñak kon nak lolu moy li nga xamne bëggon nako indi ci ay leral ci yu bari yu may dégg yo xamni wax dëgg yalla dama wax ni xew xew bi xew Sénégal mi digënté ñaar ñi ak isenté wa yéena lu bari ci doom adama yi tax na nga xam ay borom xam xam yo xamni da nga leena nawon ba luñ la wax nga gëm ko wallahi légui luñ la wax da nga douté luñ la waxati nga douté parce que dañoo par parlo luñ la waxati nga douté ci parce que dañoo par parlo parce que dañoo par parlo xolal buñu démé ba kilifa kilifa ko xamni néna kilifa la ndax kilifa mom nima koy faral di waxé rek kilifa mom yom na ci lamiñ waye kilifa jafé kilifa nak day ñaar waxna ko waxati ko kilifa day ñaar amna kilifa go xamni bu la ko yalla natto baye bo nga muñ ta xamni ci dé ngay dëkk dé ci torox ngay dëkk moy gan kilifa kilifa mbeut moy kan moy ko xamni ni du dox té bo waxo jitu ko mun yaangi for samay gunor nga arrière tolok mom muy legui dag ma dir mbag nga faré ko gannaaw mun yaangi joggi sa gien foy muccé fan genen kilifa gi nak moy kilifa gu melni Seigne Touba moy kilifa gaynde kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko kokoy kilifa kokoy kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ndax yonnate sallallahu alaihi wasallam moñu jangal ni na nga dimbalé sa mbokum julit bu toñé ak buñ ko toñé nga ne ko numa koy dimbalé muni téel ci loxom wét ak mom niko sa waya toñ baxut bayil toñ yam fa loolu la yonnate san ñetti li nañu mané Cheikh Abdoullah Mbacké dafa amone kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba néñu ci Abdoullah bako génné ñuko abal ma sama kër waya takki bagasam ba nopi ñew niko li nga man day samba sugum gaay mu ni man nako li mu na mu ni bu féké ni ko bon nga dakk ko bon nga génné mu ni lolu ko ñako man lenn do nga ma jaaxal moy sama tour wi ñu la tuddé gis nga sama tour yi moko fi mëna na ba fela la koy bal dem Cheikh Abdoullah daal ni ko wallahi ya ri togn te mëna lay acca togal lool lañ ñi doye kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ne nga da ne ci njumte nga wo ko téléphone ba mu wo la téléphone nga koy enregistrer te yow nga ne kilifa nga ne nga doomi kilifa nga ne nga jangal islam te l'islam mo la wax ni wala tasabbu sun borom ni wala tasbu wala yaqta ba'dukum ba'd yang koy jang ci alquran ci sourate hujurat ngeen balam fekke yaqna aya bi wala tasbu wala yaqta ba'dukum ba'd ki wala tajassusu la beug astaghfirullah wala tajassusu wala yaqta ba'dukum ba'd sun borom ko wax ci alquran wala tajassusu lu mi tekki moy yow mudu mbay cham bula Mustapha Mbaye Sam woyé bu ko arrestéré Mustapha Mbaye Sam bula Moudou Mbaye woyé bu ko arrestéré wala tajassasu wa nga jang li ci alcorane bu ñu pri def safane ba tani kilifa nga tani kenn duko wax wala tajassasu bula nit wo téléphone nga diko arrestéré nit bala nga ko arrestéré war nga ko wax ne ko arrestéré ko gis nga samba sugum nga yi mi jangul l'islam te diko def koko sa xeyna xaw nañ ko meuna pardonner waye yow mi jangal l'islam bu nuppi di arrester nit ñi man de yalla xam na ni waaji doon installer sama telephone bi mané yow dal mu na muni da nga bari non te gañu dañ lay wo pour bëgg la def li pour bëgg da def la defal na la ci logiciel bo xamné lu ci way wax mu arrester ko mané ko dindil l'islam dama ko téré man limay wax ci biir neeg bi mom lay wax te mbedd ma kum neex aristerel ya xam waye l'islam tere na lolou mom man limay wax ci bir sal bi lolou lay wax ci mbedd bi moy lima gem jeexna ko aristere ya xam
bu yawmal khiyamé buñ fa dajé mak yow da nga xamné jangon nañ mak yow ci alquran wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'd jangon nañ ko ñun ñaar ñep jangon nañ ko kon nak señ modou ñu yamalé fofu waxtaan en tout cas bëgg gindi sama ndaw rew ak bëgg délo seen xel mo sababu waxtaan wi ni ma contre ma samba ni ma contre ma demba sama yoon ci politique waye bëgg na ma gindi sama ndaw rew pour ñu jema conserver seen bakkan yi pour ñu jema sauvegarder seen bakkan yi ngir njariñal seeni wajur njariñal seenum rew waye njariñal l'islam njariñal l'islam ben spirituel gidi spirituel jërul bakkan ci lu jëm ci politique ben gidi spirituel la jëruko ben gidi temporel jëruko kenn ci ñom ñaar jëruko ndax ku ci ne intérêt rek ko bayyi fam nek intérêt rek l'islam dong mo jër bakkan ñen bal maq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

إيه المستمعين الكرام، في ساعتي خسير أونلاين نأيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميتام بيض الله ونصره. بكري تيري راديو خسيد اون لاين ديلو سن نينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي ميل حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ني جيغولي لن سي ياخا تامبالي بي نغانتال دوم ادم موكو وارال دي لن نيانال دي ساكو سي نيان ديالو دي تكرار di baamu ndokkel go xamni mang koy ndokkel al alam al islamiyya julit ni rawatina ni di ay senegalais ak fuñ meuna nek ci sahrul mubarak rabiul awal sahru sayyidil awalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam del len ci ndokkelat dina binu genné ci gamu gi ndokkel lo xamni ci sunu xol lañ ko tibbé xeyna dinañ ko wax bu ñuy jéxal inshallah ta'ala lolu motax sax ñu tan ben mawdu bëgg ko waxtané xam ngeen ni dimanche bu la wéssu ñi ngi doon waxtaan ci ñariñal juddug muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam للعالم نريد الجد محمد عليه الصلاة والسلام للإنسان في الدنيا والآخرة موضوع نسون موضوع بلي باسي سون موضوع تاينا نبك تي جوك بغ أب ينمت بغ يالا بغ نتو يالا لن لي جاري نيكي نخ نوار لا ولا سنة لا wala bu dee sunna yit sunna waajiba la wala wala wala mahabbatullahi wa mahabbatu nabi alayhi salatu wasalam wal awliya bu la neexe nga yokk ci wal ulama waram xam-xam yi jëfe seen xam-xam bëgg yàlla fardul ayni la bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni la bëgg walimu yàlla yi bu yëggul ci nekk fardul ay nit daanaka mën ngaa wax ni sunna waajiba la wax ñàkk bëgg walimu yàlla day waral noonu ko te boo ko noonoo yàlla noonu la waliyaasu billaa li tax bëgg ab yonent alayhi salaatu wasalaam bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam nekk fardul ay nit nekk waajiba sun borom tabaraka wa taala mo wax ci alquran ni khul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubakum wa la huwa ghafurur rahim waxal ma sama jam ñi ni buñ bëgge am ci man mbeugël buñ bëgge man yalla ma bëgg leen buñ bëgge man yalla ma sopp leen duma yam ci bëgg leen dong waye duma yam ci sopp leen dong dama tay boole jéggal leen seeni bakkar yawmal khiyam duma leen top dara lolu buñ ko bëggé ci man yalla nañ la bëgg yow yantu yalla muhammad nañ la bëgg rek nañ la bëgg moy bu sun borom né top leen muhammad moy muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ko bëggul do ko mëna top sa bo né bëgg nga muhammad te top ko mbeugël ga du dëgg sa bo né bëgg na yantu yalla muhammad waye top yantu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mbeugël ga sun borom concerné wuko considéré wuko motax ma diko faral di wax leg legi mbolom association mo xam ay jigen lañ mo xam ay gor lañ tudde sen bop nabiyina nabiyina manam dal ñu sopp nabi amna ko xamni neena la mom nabiyina la da sopp muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ma nga ni dajje bopum neen soppo muhammad ma nga xéssal ba melni tubab soppo muhammad
dang ko wax ci lamiñ rek waye du deug ci xol bi ma nga meesu ba ci diginaaw ga wala mu gëra faasu ba ci diginaaw ga soppo muhammad alayhi salatu wassalam ku sopp muhammad do ko def da gis ko la ni man sopp na muhammad sallallahu alayhi wasallam waye goor la waye bo xolé loxo ba seen ci lam ab lam mu tak ko soppo yent yalla muhammad boko soppon do tak lam bi bone dama top dama sopp muhammad bonu tak ñaari jaaro yi xaliss dama jene le or de ñaari jaaro yi xaliss mo xam ci ben loxo nga ko tak mo xam loxo buñu nanga tak ak jaaro soppo muhammad ndax boko soppon top ko te topo muhammad ndax ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ben jaaro mo dagan ci goor kon soppo muhammad boko soppon top ko boko soppon top ko sayyid alhadji malik lolou waxone sayyid bayit waxnako innal muhibba liman yuhibbu muti'h neena ki nga beug mbeugel gi budé deug dang koy top ba fum tek tankam nga tek fa sa tank fum xol nga xol fa fum dem nga dem fa innal muhibba liman yuhibbu muti'h innal muhibba liman yuhibbu muti'h motax bu fekke ni topo yent yalla muhammad rek xamal ni soppoko boko topé rek xamal ni sopp nga ko ndax wa man yuti ar rasul fa khat ata allah boko soppé rek top ko te moy da ngay fasiyene dundu sunnam luñ ni sunna la ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rek boy def nga def lola sunna ci yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba mi soppone yent yalla muhammad nim daan doxé la daan doxé ni muhammad sallallahu alaihi wasallam daan doxé non la seigne touba daan doxé ni muhammad dan solo non la seigne touba dan solo ndax da sopp yent yalla muhammad bonu pi top ko abdullah ibn umar fa beggone yent bi sallallahu alaihi wasallam ba diko roy ci lu ne ba taxna masna war gele mom rombu genn garab fek yent bi sallallahu alaihi wasallam gele mom dafa ñewon ba jégué genn garab mu yess bim yessé sallallahu alaihi wasallam war gelem gi mu nopi dak gelem gi mu jog bi gelem gi ne beret daldi daw rombu garab gi ronuko sallallahu alaihi wasallam rocc ci xabi daldi muñ abdullah ibn abbas abdullah ibn umar momit dak gelemam bam ñew ba ci wetu garab ga sallallahu alaihi wasallam gelem yesul mu yesal fofa daldi dak gelem gi ni beret daldi daw ronu garab gi mu rocc xabi nako yonenti bi rocce won daldi muñ ñu ni ko waye abdullah li ngay def lan la mu ni lako muhammad defé won alayhi salatu wasalam kon innal muhibba liman yuhibbu muti'h waye nga ni yow amna bi yina nga ne ngaay da nga sopp muhammad kon uppi ne dajje ak bopum neen soppo muhammad de jotewi len dara ne ngaay da nga sopp muhammad waye xessal ba melni tubab soppo muhammad waxuma nak ko xess rek soppo muhammad ak kay gi nga xamne xess moy natiram nar bi tubab bi te sopp yent koku mom natiram la waye yow nit ku ñuul ki nga xamni neega ni la yalla bindé neexula té muhammad bimu fi daatan joggé neena la bu féké ni sopp nga ma bul soppi saw yaram muhammad la ko wax alquran la ko jëk wax alquran la jëk wax ni la bo soppé muhammad bul soppi saw yaram ñu ñu la muy ndax shaytané waxon na ni ñi sopp muhammad ñepp té xéssuñu dana leen digël ñu xéssal seenu yaram ndax sopp gañ soppon muhammad den ci ñom falay yuqayyir naqal qala fala yuqayyir naqal qalaala waxon dana fexé ba soppi lo len seen yaram ñom jigen ñu soppon muhammad ñom goor ñu soppon muhammad te ñuul ba melni kërign dana fexé bañ soppi seen yaram iblis ak waxon yalla fala yuqayyir naqal qala innal muhibba liman yuhibbu muti ku sopp muhammad dang koy top sopp muhammad dang koy top yow goor gi takalam ko salika soppo muhammad muhammad dawul takalam muhammad dawul tak brasel ma brasel lañ koy waxuma gis nga aj makka sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo non taxuma djub motax yenen tibi sallallahu alaihi wasallam asna tok ak sahaba yi ba yag munilen la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in
yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alayhi wasallam moy wax de mun yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xani ngeumam yalla dana ko ko nangul lul ni daf ma bëgg man yonent yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may bëgg bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji do nga mun dedet daf may bëgg bama gënal koy domam ñu ay domam do nga mun dedet daf may bëgg man yonent yalla muhammad bama gënal ko ñaari wa juroom mune way wessu na lolou man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangu seen ngeum da ngeen may beug bama gënal leen lepp lu yalla bind wana si ajmaina da ngeen may beug bama gënal leen lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku beug bax da ngay may beug bama gënal la lepp lu yalla bind alihi salatu wasalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngeum yalla nangugo te nit bu yalla nangul ngeum rek baxagul baxagul ngay deg walax nday di lebu nan sama bopuma la gënal dug bagnala muhammad bagn na lolu sama bopuma la gënal dug bagnala muhammad bagn na lolu sallallahu alaihi wasallam mom bagn na lolu jele nañ ci abdullah ibn izam radiyallahu anhu muni ben bis dañu and ak yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma annabi alayhi salatu wasalam wa huwa akhisu bi yadi umar ibn khattab mune dañu massa and ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu japp ci loxol omar ibn khattab xam ngeen omar de omar xam ngeen ko de moy nit ku sincere ko ko nga xane du wax lu ngeumul mu du wax lu ngeumul mu sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn ci yeen ko yalla di nangum ngeumum loolu ni daf ma beug bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp Omar ni ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal sama ñaari wajur bëgg na la ba ya ma gënal nit ñepp waye sa bop nak mom gënal wama ko nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna bëgg ci yow sa bop ma la gënal dug bañ na la loolu la Omar waxon yenen sallallahu alayhi wasallam sa bop ma la gënal dug bañ na la sallallahu alayhi wasallam ni ko Omar muna amane ko kon yalla nangogul sa ngam wala yalla nangou sa ngam rek ma gënal la sa bop alihi salatu wassalam comme omar ko sincère la du wax lum gëmul muné ko ginnaw nak fofu la aju kon légui ya ma gënal sa bop nak wax deug yalla ya ma gënal sa bop motax muné ko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu omar fa innahu al'ana ay bi mana yow omar sa ngam matagut sangam matagul omar niko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legi dal ya ma gënal sa bop kon sallallahu alayhi wasallam niko waw kay al an ngeumangi doga mat al an sangamangi doga mat omar ibn khattab la yonent sallallahu alayhi wasallam waxon lolou sangamangi doga mat motax bala sangam mat rek sallallahu alayhi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama wu tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé yi dañuy wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg sëriñam mbëggel go xamné lepp lu yalla sak sëriñam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbeugël go xamni lepp lu yalla sak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mokoy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbeugël go xamni day melni yalla bindul dara lu jëmam ji rek kon ay jaar way la kon bëgg yonnati bi alayhi salatu wasalam fardul ayni la Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala bindinako ci khasidam bi neena wasalli da'ban ala man ubuhu furida wasalli da'ban ala man ubuhu furida señ touba neena ma ngi lay digal nga julli te selmal ci kan mune ki nga xamni bëgg ko farata la wasalli da'ban ala man ubuhu furida julil te selmal ci jam bi nga xamni bëgg ko farata la yalla ko santane bëgg ko farata la khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la yaghfir lakum sunubakum wa la ghafurur rahim
alayhi salatu wassalam bëgg yonte yalla muhammad mi nekk ci wéram rabiul awal miñ doon gamul barki dembu miñ doon fété ak juddom barki dembu miñ doon waxtana ay jikkom barki dembu bëgg ko farata la bëgg ko farata la de yonte bi sallallahu alayhi wasallam neena man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman ñu ni ko lolan la muni man kana allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwa huma sallallahu alayhi wasallam def ni ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow mus nga tiaf ka ngëm yalla bu don man te fess matti nga ko lol la yenen sallallahu alayhi wasallam neena ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow fekkon ni ngëm yalla man te fess la muna muni matti nga ko bam jeex ni ne ko waw jikko yo yenn la muni xana bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom neena fo gis ko ko def rek xamal ni musna mandargam neexitu ngam yalla musna ko koka musna neexitu ngam yalla alayhi salatu wassalam fo gis ko xamni da bëgg yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngam yalla mustafa alayhi salatu wassalam moko wax motax cheikh mohamed bambani muhammadun zinatud dunya wa lasatuha zala alayhi lasil munisala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala mun mom seigne touba radhiyallahu muhammadun zinatud dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna banex adina bu fekke amna banex mune xam nga banex adina moy lan moy beug muhammad seigne touba lolou wax neena bu fekke ni adina amna banex banexu adina moy beug yent yalla muhammadun sinatu dunya walasatuha neena bu fekke ni adina amna tar ba moy yent yalla muhammad muni nak mom seigne touba ak beugam ci adina ak taram ci adina moy sopp yent yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay musaf ko ndox mu neex mom seigne touba taru adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari geejji wurusi bu la nexe nga firé ko moy borom geejju sariha moy borom geejju haqiqa moy borom geejju sariha moy borom geejju haqiqa yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alasil bahrain moy borom geejju sariha way moy borom geejju haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yep la boole won sariha ak haqiqa al iman wal ihsan alayhi salatu wassalam kon mahabbatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fardul ayn hubbu muhammad alayhi salatu wassalam fardul ayn marax cheikh ahmed bambani ko dahani ila mathi nabi hubusatihi dahani ila mathi nabi hubusatihi seigne touba neena lima pousser tax ma sot khalima jambda di tag yont yalla muhammad muni beug aljana taxut beug materialisme taxut beug taru adina taxut beug juma ji rafet taxut beug talibi taxut ñu ni ko kon lan mo la taxa sot khalima jambda ngir tag yent yalla muhammad mun xana hubbu satihi beug jëm ji ci bopum la beug dem yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopum rek la beug nga xani même bu won yonent rek da ko beug rek ngir yalla mom da beug jëm ji rek même bu donantou yalla gis nga ulama tasawuf bu ni misal ci mbeugel xam nga ci tuwa bi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt dara ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye li tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial
biñu misal ci al mahabbatu saati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko lu jëm ji nga bëgg biñ tay misal ci digënté abou bakkar ak sayyidina omar radiyallahu anhuma omar bima tuddon legi lu ma tassu dañ wax ni abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullahi alayhi salatu wassalam wa omar yuhibbu nabiyullahi muhammad alayhi salatu wassalam kon abou bakkar mbeugelam amul illa comme lu melni li seigne touba xani motax mu beug muhammad lolou lako beugé moy jëmmé muhammad la beug mom abou bakkar même bu nekul yonentou beug nako rek daani ila mathina bi ubusatihi neena bo gisé man seigne touba lima poussé ci ma sot khalima jambada sosda neena du dara lu beug yonent yalla muhammad jëmmé ji la beug mini abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyula abou bakkar da beug muhammad mi yonent yalla bi nga xamni mom bu doon won yonenti beug nako waye omar yuhibbu nabiyullah muhammad omar mom da beug yonentu yalla bi muhammad nga xamni kon bu fekkonta ni muhammad doon won yonentu amana du ko beug kon beugelu omar amna liko lal moy lan moy amna illa illa ji moy sallallahu alaihi wasallam ab yonentu la bu won yonentu xeyna kon omar man nako bañu beug abou bakkar nak meme bu yonentu bu xam muhammad nekul yonentu beug nako rek jëm ji la beug alayhi salatu wassalam meme bu nekul yonentu jëm ji la beug rek Seigne Touba ni non la mel ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathina bi hubusatihi lima pousser pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubusatihi jëm ji la bëgg rek man jëmmi muhammad la bëgg ñu ni ko muhammad alayhi salatu wasallam mom nga bëgg moy kan muni muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma len beugé décrire kan moy muhammad sallallahu alayhi wasallam mima beug bam gënal ma lepp muna muné khayru man yamsi ala qadam ko seen bab ba jëm kaw tanki fété souf muna mun muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko seen bab ba jëm kaw tanki faré souf neena muhammad ko gën sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala anhu muhammadun khayru man yamsi ala qadam lolu mom kon ñepp ngi ci biir bu gene kenn malaaka yeek julit ñeek yeep mu ne yow mu ci lolu sax waye dama ni ko seen muy rek ab jëm ci suuf ki nga xamni da doylo yalla wolu yalla diko jaamu guddeek becc ak foko seen muy rek jeba di sujootal yalla koka kum mana don muhammad ku gën muhammadun khayru man la yaqad sajada khat sajada ko seen muy sujoot rek yent yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané cheikh mohamed bamba nit masna ñew ci mom ni ko bu yalla wi yonent bi wi mu ni ko dooma fa fekk de ñoni mom fuñu nekkul nekkuma fa bu yalla wi yonent bi wi mu ni ko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent nekkul ahmadu nekkul fa fu yalla ak yonent nekkul ahmadu nekkul fa de dooma fa fekk muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen bab ba jëm kaw tanke fara suuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy rek ab jëm ci suuf ngir wolu yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muy lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmam ji rek mbeugël gogum mako bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugel gi ma bëgg yent yalla muhammad yobbu na ma ci amatuma sentiment wu bëgg soxna amatuma sentiment wu bëgg soxna place bima wara na bëgg soxna mbeugelu yent yalla muhammad lek nako muni mbeugel gi ma bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam taxna amatuma sentiment wu bëgg talibé fima wara na bëgg ab talibé mbeugelu yent yalla muhammad lek nako ñu ko ndax ci wax ko rek nga yam mu ne xaarama bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada
sama mbeugel ci yeen ci yalla muhammad farna ci man bëgg doom bëggatuma doom farna ci man bëgg soxna farna ci man bëgg njabot bëgg talibé ñom ñepp jotena leen yoonu ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qadiman bam jeex defna ko mu nek fi daaw motax mu tekki ni dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskan li sanada muni dépassé na lol ndax buma ko waxé man naño yaakar sax ni njabot dama itélul wala soxna wala say talibé muna muni man ci sam jimi bop sama deret ji man seigne touba radiyallahu légui jotté na ko yontu yalla muhammad fi dawona ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskan li sanada محبتي المختار سيدنا أم المقان والأهلين والولداء دمي وأهلي وأولادي في الدأو له أبدا قديما مسكانا لي سندا رضي الله تعالى فوفلا تشوفي المنايم كن بغي أنت على محمد عليه الصلاة والسلام فرد أين لا فرد أين لا ولا في نهاية فرد وحني بتيوجا فين أمبالجا am ngeen amna xissa bu ñi netti barki dem rek ci gamu gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj ma ni ma dafa gis ci majma us-sukhra ben lettre bo xamni cheikh ahmadou bamba moko bindoon mam cheikh ibrahima fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi muy julli sa talibé nima laaj ndax seigne touba bind lettre bi wala diet tol mo doon laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind lettre bi wala diet ciowli bari na ci waye li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musuko digal lu defut ben bu fekke seigne touba bind lettre bi xana ko lettre bi agul ci cheikh ibrahima bu yegge ci cheikh ibrahima kon xana cheikh ibrahima gëmul ni seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibrahima Seigne Touba musuko digal lum defut jang nañ ci tarikh ni bako Seigne Touba ne wéru feñ ne busbané ngeen wor da xey wor lo wa kërëm ñepp liré sax da ngeen wor lo lolu xam nga muarikhuna yang koy netti liré sax daf leena wor lo benen bi ci dess Cheikh Ibra radiyallahu anhu Seigne Touba masnuko wo ñu ko bu subhana nga wor nañu mu xey baña wor seigne touba wo ko dal di koy tacc ben barab melni ku ko fa pinir ñu ko bu fi jog te digalu bal ñu ni barab ba ben ko fa pinire wala mom ko fa taaje dañi bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan nañu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay jogu fa nak mang ci digal seigne touba rek nena agna ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu naan ndox seigne touba ni jox leen ko mu naan ñu ko man nga delu bu subhana nga wor mu defaat ko seigne touba defaat non neñu bamuy ñetti fan ami ñetti yoon seigne touba ni gis ngeen ko ni mam cheikh rahima fall match soble mu ne ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xisa yu ñu netti li kon bu fekkonte ni ndigal li ci seigne touba la joge ñew ci cheikh ibra mom bu ko seigne touba non bu lekati sa diru dund dutu lek mom day faatu rek waye dutu lek musta jot ndigal te jeexul ndigal li mam cheikh rahima fall mom nak ni seigne touba beugue yonnate bi sallallahu alaihi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la seigne touba mas di misal ci mam cheikh rahima fall daf ni cheikh rahima fall de kérok bima fekke mbacke kadior di jaayante ak man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla beug yegg maniko yalla mom nga beug yegg buma ko gisone dooma fekk muni dama top tanki mom duggu sa keur buma ko gisone mu genn ma top waye tanki bi gennul keur gi neñu mam cheikh rahima fall ni seigne touba man ki may set ngir beug dem ci yalla buma ko fi fekkul won te fekk fi bamelam dong lima beug ci yalla dina ko am
neñu señ touba ni ko lolou cheikh ahmed bassir netti nako ci minul bayul qadim muniko señ touba ni ko yow de kon mag yow ño bok hal ño bok pas pas ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonnati bobu ma fekul won ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ni legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yépp xéssa bi muy bëgg netti moy ben bis Seigne Touba daf ni man day Cheikh Ibrahim jaaxal na ma muna mune man day bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topin wo xamni buma ko ni won yalla mi taxon nga dima top bis ni ki tay banako du tax Cheikh Ibrahim bama Cheikh Ibrahim bëgg na ma mbëggel go xamni top ma topin wo xamni buma ko woon bam ñew mané ko yalla mi taxon ngeen ma top bis ni kété banako néna du tax cheikh ibrahim bama mu ñu way mayit faynako kat ndax cheikh ibrahim bu woon talib yi aju ci mom ñepp ñu dajé ci benn barab mu ni leen seigne touba mi taxon ngeen may top banako néna du tax talib mi bako seigne touba mi taxon ngeen dima top banako néna du tax mukk ay talib yi bako waxin la bu wax la ni la bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayni la bëgg nit yalla yi sunna wajibe la bëgg wali yu yalla yi dafa war ndax bo leen bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax seigne touba misale ko noni bo leen bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jele nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muni dafa am ben bis ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaq bihim khala almar'u ma'a man ahabba alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam ci bi hadith bo xamni abi musa moko netti muné sallallahu alayhi wasallam day ñew ci mom niko ay diw nim bëgge ñom diw wala ay diw nim bëgge diw yonent bi ni len almar'u ma'a man ahabba kenn ku ne ka nga bëgg yowmal xam fu mu dugg fofu ngay dugg fu mu dugg rek fofu ngay dugg bu fekke ni da nga bëgg ahlul qur'an yowmal khiyam fuwa ahlul qur'an nek fofa ngay ne bu fekke da nga bëgg ahlul musik yo lol le mbadan tan tatchu len mourir bu yowmal khiyam fuñ dug fofa ngay dug fekke da nga bëgg ahlul politique yowmal khiyam fuwa ahlul politique dug fofa ngay dug ahlul politique fuñ dug re fofa ngay dug lu len yalla def def lako lu len yalla def def lako lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti li radiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mak yow andé dem aljana kuma bëgg rek mak yow dem andé dem aljana sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug muna mun mak yow ñoy andu dagu ndank dugg aljana légi nak waxna len bëgg muhammad tamuy dëgg moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum téré nga bako lum daan def nga diko défé nam ko daan défé té yalla tax lolu moy bëgg muhammad motax mu ni man ahabani kana ma'i fil jann kuma bëgg rek ma ngi way andu dugga jann ali sallatu wasalam mu delu wat ci al mar'u ma'a man ahaba al mar'u ma'a man ahaba ñaari hadisi ci rob ben bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok ben bis ba yag am ben sahabi bo xam day def sero seconde bu nek mu ñew yeur keureum xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waw li hadha li nak mom mu ne ko xana dama xam ni yowmal khiyam bu ñu demé aljana it xamna ni aljana da ngay nek duma fa ne ndax ya ma ëpp dara ji ëpp ma maqam tay dama la bëgg mbeugël bo xamni mënuma tok ben seconde ci gisuma ma xamni yowmal khiyam bo muytu buñ fa bokké demit duma la gis ndax dara ja jagay am bay nek ci jenen aljana ja man duma ca nek
ne ñenante ko ah kay al marhum mahamal ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku ne kam bëgg fum dekk fofu lay dekk benen hadith bi ñi ben way ben arabi moy ben sam mo joge ci Allah ba ñew ni ko yow ki Allah yoni kañ la bis penci ba kañ la bis penci ba mu ne ko waw ana loko préparel bay laaj kañ la bis penci mu ne ko xala bëgg Allah ak yonentam mu ne ko al marhum mahamal ahaba bëgg Allah ak yonentam rek mu ne ko al marhum mahamal ahaba kon sallallahu alaihi wasallam neena kuma bëgg mak yow ñoy waxu andu du gajjana kuma bëgg rek mak yow ñoy waxu du gajjana legi nak mu dess kon bo waxe lol da nga nan waw ki nga xane mom neena Seigne Touba la bëgg wala Alhaji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi wa bëgg ñoñu moy bëgg yonent bi moy bëgg Yalla ku bëggul yonent bi do bëgg Yalla ku bëggul Seigne Touba ku bëggul yonent bi do bëgg Seigne Touba ko degg ñun la bañ na Seigne Touba rek wala bañ na Alhaji Malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabarak wa taala ñoñu ku bëgg Yalla bëgg yonent do leen bañ ah yalla nuko digal yalla monu digal ni bu ngeen di and andale nak ñi and ak muhammad ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla te munu leena am connexion direct ci yent yalla muhammad muna amone dem leen ci ñi nga xamne partager nañ connexion yent yalla muhammad ñu partager leen seigne touba dafa connecté wu direct alhaji malik connecté wu direct ñu partager ñun nim reso bi la bo bëggé Seigne Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alaihi wasallam té muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Seigne Touba ndax Seigne Touba lu mu wax ni bimu waxé ni bimu né ya khayr rabbi ghayri murabbi khadra ma qalbi bil iqtida néna ma ngi défaro ci roy yent Yalla Muhammad man Seigne Touba ci la défaro roy Muhammad rek ci la défaro kon ñoy bo bëggé défar royal Seigne Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Seigne Touba rek défaro boy roy Alhaji Malik defaru waye dama bëgg Muhammad bani Souy bëgg lamb ja bani Souy mën ta nek bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg lamb bani Souy mën ta ne bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg politique bani Souy bëgg Alhaji Malik bani Souy bëgg muni

0: ni ko yàlla am waaye aw yoo ñàkk xam looy wax rek. Yan ni xuma sexe yu ëpp la, xuma bëgg adina yu ëpp, xuma bëgg bës. Ku tol ni yàlla rabbi sitwa jalla jalaluhu. Moo tot mi gën a niiw rek bu ko yàlla délégué woon ci yow dootoo tal sa dara. Moo tot laa wax, moo tot bu ko yàlla délégué woon ci yow rek dootoo tal dara. Kon maa ngi dellu si waat di wax ndaw ñi, ñi leen bëgg a xañ ngir ngeen topp seeni kilifa, ñi ngi leen di xañ tuyaaba ju rëy, dañoo bëgg ngeen alko rek. Ñi leen bëgg a xañ ngir ngeen topp seeni kilifa, dañoo bëgg ngeen alko rek. Ñi leen bëgg a xañ ngir ngeen bañ a bëgg nitu yàlla yi, wallahi dañoo bëgg ngeen alko rek. Quelques personnes yi nga xam ni dañoo jóg di tuumaal nitu yàlla yi, di teg ci seenu der naka sudul noona, ngir bëgg ngeen becc ngal leen ñàkk leen a gëm. Ay ca nitu yàlla yi dañoo donn yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bu ñu jàngee alquran, ci ay alquran bi suñ borom di wax ca suratu tawba, suñ borom dafa takkal yonte yàlla Muhammad juróomi martaba. Juróomi martaba yooyu le moom la walliw bu mat walliw, nitu yàlla bu mat nitu yàlla moom la doon ci yonte yàlla Muhammad di ko servir doomu aadama yi. Suñ borom lu mu wax laqad jaakum rasulun, benn ndomba tànk ngoog, laqad jaakum rasulun, yàlla délégué na peuple bu nekk, mbooloo mu nekk, association bu nekk, yàlla délégué na ku leen jiite, koo xam ne moom lañ war di déglu. Laqad jaakum rasulun, mbooloo mu nekk yàlla délégué na ku ne ci seen kanam ñu war koy déglu. Mu ni kooke nag min anfusikum, day bokk ci yéen. Min anfusikum day bokk ci yéen. Bu dee mbooloom julit la, ab julit lay doon ni yéen, ab julit lay doon ni yéen. Bu dee turuqu tasawuf yi ab suuf yi lay doon ni yéen, min anfusikum, ab suuf yi lay doon ni yéen, ab murid lay doon ni yéen, ab tijaan lay doon ni yéen, ab xaadir lay doon ni yéen, min anfusikum. Waaye nag bokk na ci ay qualitéem hasisun ali, ñaareelu ndomba tànk baa ngoog, moo na nee na kooku nga xam ne dama ko yebal ci yéen te mbokk ci yéen, jiite leen nekk ci seen kanam, ngeen waaxu jëm si ci man yàlla, hasisun ali, seen intérêt moo ko gënal intérêt personnel am, hasisun ali, seen intérêt yéen mbooloo mi jiite yéen peuple bi moo ko gënal intérêt personnel am, intérêt commun moo ko gënal intérêt personnel, hasisun ali. Loolu neex naa jàngal murid yi mboolem ñi fi nekkal sañ Touba, intérêt commun moo leen gënal intérêt personnel. Mboolem ñi fi mas a nekkal sañ Touba nag laa wax. Cheikh Amadou Fadal lu taxoon mu ànd ak Senghor, intérêt commun. Cheikh Abdou Ahad Mbacke lu taxoon mu ànd ak Abdou Diouf, intérêt commun. Nga nekk Touba di lekk, di naan, di sangu, te weer du dee ba nga jot facture. Waaw loolu ku la ko yanul kan la? Xam nga ni ndox mi moom mayuñu la ko, saraxuñ la ko, malaaka indinu la ko. Ndox mi ngay naan di sangu, waaw bu weer dee ki koy fay kan la? Ki koy fay kan la? Nga ñëw ñu daggal la parcelle bu yaatu nga dëkk yaag sa njaboot. Yaag sa njaboot. Daanaka mën ngaa toog téeméeri at doo fay lemp, te kenn du la force ci kaay fay lemp. Hasisun ali. ba nopi nak fo toll rek yor sa telephone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melon inter comme moko gënalon interpersonnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci am nak harisun harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu taxé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn cheikh muntaha doy na ci exemple lu mbiri metti metti du tax mu genn waye bu doon keneen ba tay genn na bu yag harisun alaykum harisun alaykum dalena bëgg bëgg ba du ba du len genn harisun alaykum amna ci yeen ciofel ba du len genn nu ngeen mëna melit mu défar len rek jëm leena wuuf rek jëma waxtaan ak yeen rek harisun alaykum ak nu ngeen mëna mel waye nak ci ñan mu ne xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop wala xnjay neena degeer bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci degeer bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi degeerul bop chalayam dedet waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñentel moy lan moy ra'ufun ra'ufun serigne bu mat serigne bu wootu yonent ci kaw suuf taxaw ci kanamu aw xetam ra'ufun dalen di ñewant dalen di ñewant ni nga xamé non la nday di ñewante doom day di ñewant ni doom ni nday di ñewante doom rahimun waye rahimun dalen di yeeram rahimun dalen di yeeram legi da ngay deg ñu nan serigne ci yeeramuñ peuple bi serigne ci yeeramuñ peuple bi parce que lan parce que serigne ci amna ben position bu nu am amna ben position bu ñu am ñom ñu yaakar ni comme andu ñok position bi serigne ci am kon serigne ci dañu yeeramul peuple bi fekk boba wolof ndjay neena goné dana yegg ba ca ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakarlo ak mbiri ni mi xewé goné da yegg ba ca ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li nara xew motax serigne ci duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamné ndariñal peuple bi ci la né yantibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de len dan top ci li ndariñ li seen ndariñ nek ñom musu leena top ci seenu bëgg dedet de len di top ci li seen ndariñ nek wala fñay neena ci buray rayna borom waye sour la beggone lolou magako meuna xam mag mo meuna xam ni tiburey man na ray borom ba tax muy tibu ndank mom lolou magako xam tiburey rayna borom waye borom bugul wona de sour la beggone mag mi xam ni tiburey man na ray borom motax bu bokke goné gi bu tibé lepp muné ko wañil del tibu lu yam lu xat ci sa gemmiñ gi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dedet bay bañ mu loru bay bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dedet da bañ mu loru mag mi bu ron benn ci dong mu bayé ko goné gi waye bañ mu loru nak da tax mu ne ko lekkel tibbi niñ ko wara lekke sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabba hasi dahwati tam wa salati al-ghaima ati sayyidina muhammadan al-wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa qasallahu maqaman ma'mud allati wa hat rabbana ma khalaqta hasa batil subhanaka fa qina azaban nar ngeen bal ma dañ don nodd kon mag mi muy serigne bu ma serigne te wutu yalla sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fa in tawlaw fa khul asbi allah bo wax ak peuple bi ñu deugar bop mu na amul legi wakirlu ci sa borom nak te balen fa in tawlaw fa khul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru kudul yalla duma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yeb serigne senegal yeb man nañu massé ngeen bal ma bat bi réré li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yeb man nañu massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamne yow bamuy juddu wo bamuy jang jango fim dem demo fa ngane ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñep mën nañu massa ci ak reer ci tankute ci ñaka xam naka la seen reew di doxé nan la reew mi li ne ci bi reew mi lan la serigne ci mën nañu massa ci umpel loolu te ñu bari ci ñom day intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop loolu wurtu tax ngeen doye del serigne ci ba serigne bu wax ngeen saga ko serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi nakasudul nona la qadarallahu wala sallam la qadarallahu wala sallam sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabiy fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuple muna muni mi ngi melni yonent ci biiru xetam sallallahu alaihi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim don ci bir ay talibem ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biiru xetam mi ngi melni yonent ci biiru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la don leer yonent bi sallallahu alaihi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man naam ni muy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam ñewna majlis mu na wara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mëna meññ lu bari mom bimu ñëwé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexitalu ci akay lolou mënta nek xam nako ba tax muni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meñ faawu ñu goral ko de muna bayi len ko dogalum yalla jitu na lol ñu dal di bayi ci diwen sa dara ci tandarma meññu muna wa lu xew ba ren tandarma yi meññu ñu ni ka dañ daan goral tu yaano ko tere de muna kon delu len ci yeenama gëna xam lol delu len ci goral tandarma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la demé ñu léralal ko ko xamni ndeké mbir mi démé wul ni mu dal di ginnat ci lam jikko na japp delu wat ci lenen loolu mëna nek la loolu mëna nek la loolu mëna nek la waye du seenu ñaka xam dé seenu ñaka xam dé ak ño xam ta xamné ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ñoo raw ñepp te lu mag ña jang jang lañ leen ko soga dem mag ñi leen yar ñoo raw ñepp te lu mag ña jang jang nañ ko soga dem man lélé dama posé question sérieusement lélé ma posé question mani waw man Seigne Babacar si musuma ko gis à travers télévision la koy gis wala yu mel nonou mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina warna mëna luqati bëtan bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xass bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeuti sa bëtt lolu yow ko la ko waxon war nga ko mëna gëm ba nga yaakar nit war nako mëna gër ba tax mu wax lu wërte wax mbaamu def lu wërte def lolu ya war nga ko nangou yow en tant que julit ko xamne ba jamono metti la sincèreone ci lim nek bam nekul khalifa la sincèreone ci lim nek yaakar nga ni nit war nako meuna gerati liko dess ci bindam ba diko wax lolum gemul
1: lolou dafa koy xalat
0: ba legi cheikh muntaha nak mom ko xamne mom da judd rek ni ciowu ci yoon ngeen bal may bat bi da judd rek mom ni ciowu ci yoon mom ko am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamne yow da nga judd ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mag ci tiranga lo am joxe ko lo am joxe ko kërak bu cheikh salih mbake genné adina ceste bim def mom cheikh muntaka xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bim genné adina ñu bari da neeru nañ waye xol cheikh muntaka num régler problème bi moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal ju ko lew tej juma ja bolé ko million yu bari jël kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dik na dikalel ñep li nak chay bi juma la li fi ak neew mo ubbi ko du ubbe ko kérok ko yalla may batine de nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem mom cheikh muntaka ha ki la adina di soppi ki yaakar nga ni adina manes nako soppi babu waxe nga tek ci baat yaakar nga ni ki adina man nako soppeti man dama wax ni yoonu murid bu fekke dessé nañ dara ci ngor dara ci ngor wallahi cheikh muntaka duñ ko jëndilu yalla bind dara ci ngor ndax fu lay tak ci bir yoonu murid rek Cheikh Murtala monu sutural dem fay day ga te ken yeguko fu day massa takki ci bir yonu mourid Cheikh Murtala moy sapeur pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te ken yeguko ni dem bam ayé ñu bëgga tal day ci kawam xam nga ni kuko def doko netti de wallahi kuko nar doko netti kuko nar doko netti man yalla rek tax may wax lillahi tabaarak wa ta'ala yalla xamna ko yalla xamna ko jakar lok deug gu wex tal bu nopi dopi ci lol la munut en balma lol la munut ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena bëgg wali yalla yépp dafa war bëgg leen dafa war déggal leen dafa war mune wa kullu man hada al khiyara ujiba képp ko xamné nonu nga nitu yalla nonu nga wali yalla nonu nga ko xamné yalla ko tanal bopam néna ko mëna doon yalla dina la yir ba yawmal khiyam aljana doko mus mu delu wat ci hadisu hadith al-qudsi man 'ad li waliyan faqad ahsantu bil arb seigne touba ni wa kullu man 'ad al-qiyara bu baba nak ujiba moy dañ lay yir ba aljana doko mus fo fa jaar ujiba yermande yalla nang koy deg way doko gis ujiba kullu man 'ad al-qiyara ujiba tanne fi yalla yi xaritu yalla yi soppe yalla yi kulen nonu kulen won gannaaw yow nga nek ci ressources yi lula neex wax len tane jamma ci jekk mujj ci adina ngi sun kanam waxon na fi ni nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax muy garaw bu yel bo a general ni koy togn té ñikoy togn ñep ñing koy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nit ya lolo ko taxa graw manam dom yi dañuy togn mu dem duma seen bay ak dom yi togn ndax bu bay yaron ay domam duñ togn nit ya lolo ko taxa graw dom yi togn mu dem duma seen bay dom yi koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit señ touba neena luñu sopp la motax moni wa hubbu lil ulama nudiba ma lam yasi'u amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mun way li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba jengut ma lam yasi'u amila da am borom xam xam yo xamni surtout suñu jamono bi nak suñu jamono bi motax motax événement lu am jariñ la événement leg leg événement ñew xam nga fouritum geej nonu ko ngelaw di def leg leg événement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu eufé seeni kala nga xeb ñep bu eufé seeni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng loolu la seigne touba di tuddé tahassub a tahassub far ba ni kepp ci souf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la muni waye nak li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba deful aw ñaawteef bu fekke ni borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek loolu lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragewu man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mu ne bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu boba nak sharia santatu la nga bëgg ko bam jaral la yëkëti sa alal jox ko sharia santatu la nga bëgg ko ba di ko top bu waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye waratu ko dimbali ci dara bu waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aré Sénégal li nga xam moy pour ñun doomi wali wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say say man na nek weyu ndax wali ak weyu li len séparer moy lam gi rek ñun aade Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali wali lay doon demi wul non ak demi na doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu nek maçon lolou mën tane fi ci Sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangu parce que xamna ni jang na xam xamu médecine légui nak bay bi doon médecine fatuna nga ñew ci cabine bi di faju ci ñew ñun la gor gui fatuna nga ni ko fene ñu ni dom ji lum jangi won ñu ni mécanicien mu ne ah téréwul man na ma opérer rek ginaaw bayam daana ma opérer na ma opérer rek acca teudal bu lay opérer ngay fanani baqiya mécanicien kum opérer nga dem baqiya waaw ki bayam wali le won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko muna mu ne ab mécanicien la de bu lay opérer rek ngay dem baqiya ab mécanicien la mënalu la dara ñu la yobbu fenn mën ta wax lola jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lol nak waye fu bop ab sénégalais la sénégalais mo woyé fa nonu bop sénégalais mo woyé fa nonu bop motax mo ni borom xam xam bi dang koy siwer xol ko bu fekké né gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom malam yusi o amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis amna ngid wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis amna ngid generation seigne touba nekkon seen ngid amna ngid seigne touba joge fi cheikh modou fadal ñew generation bo gis amna ngid yalla numul mbir mi jeexagul yalla neumul mbir mi jeexagul borom tabaaraku ta'ala motax mu wax ni ma nan sax min ayatin aw nunsi'anati bi khayrin minha sun borom neena fuma jele am alaji ibu saxo dana fa tegat menen ibu saxo fuma genne am barham nyas barham job fuma ko jele dana fa tek menen barham job sun borom ko wax de ci alquran ma nan sax min ayatin aw nunsi'anati bi ghayri minha kuma genne am ibu saxo rek dundam jeexna muna amone dana fa tek comme ibu saxo generation orienter len dana fa tekat menen ibu saxo mu orienter generation bi ñew fuma genne am barham nyas dana fa tegen menen barham job mo xamni day orienter ñun wa jamanom wali kulli qawmin hadi wali kulli qawmin hadi alquran la القران لا سبابا نك بوك ايبو ساخو بون امول لي ني تودي الخلب سليم موي خلب رافيت نانغو دوغلو بي يالا تي خلب تانغ لي ني دك نانج ما بال بوك برحم نياس بون امول خلب لابير بو ياتو تي خلب تانغ لي ني دك داخ دانيو غيس ام ايبو ساخو نيميرو 2 مو خامني يالا كو دوغال تي مونين تي دارا تي خلب تانغ لي ني دك eurusma ñom ay woromi xam xam lañ boromi xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak wali yoyu bu fekke ni ñingi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyat ñetti sart ya ngop neena taxañal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala wali yi nga bëgg leen mune ñetti chart yi boko matalé yaangi bokk ci way taxani ëlëk moy ba ci jëk xitma nga liggéeyal leen nga di leen liggéeyal bu fekkenteni amulo doole liggéeyal leen aw bu hubbi kon na nga leen bëgg te yalla tax wala bok nga addi yalla leen mbeggel gi soga ñew bu fekkeni man nga leen xitmal te xitmalu leen bëggu kessa gi rek baxna de waye nak mënon na gëna bax bu fekke ni man nga len jox adiyé te joxo len ko xana bëgg len rek aka bëgg gi baxna dé waye bo ci bolé wul adiyé nga tuyaaba ji gëna bari len bal bo ci bolé won adiyé la tuyaaba ji gëna bari lu ko waral moy ñom adiyé jo len jox ñu défal lako fulay jural tuyaaba yowmal khiyam tuyaaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li القران وقت يرانت با حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم حريص عليكم موي دالاي بغي دالاي يينه او ييو يينه لا تخه با لوخو جوخ مو جوخال لاكو يالا لوخو جوخ مو جوخال لاكو يالا لي داكاي ديمبلي واي نيو دولاي سن بروم بيندو كو سي سا تيابا yow mako ko joxon te du wagn dara ci tuyabam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci sey tere yi jef te du wagn dara ci ay jefam mom lutax ndax yako ko jox yako ko jox motax mani adiyé jo jox ko xamni ni ku xam adiyé la adiyé jo jox ku ko mata jox amul pertement adiyé nga jox ko ku ko mata jox amul pertement walla yalla xamna amun pertement kon ñett charte yango moy da nga leen di liggeel da nga leen di jox adiya da nga leen di bëgg ñu leen di bëgg da nga leen di bëgg donte da nga dajé ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil leen seen porte ñu dugg nga jublé ci liggeel leen tiyabu jureel bas na gis cheikh salih mbacke dem siara ji won cheikh abdul khadir xam ngeen ni serigne salih li gëna bari ci ak duggam ci auto kanam auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lum daan dugg ci kanam la lay bimu gënne ci kër serigne abdul khadir ñeukante ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mo xamni xitmal ko la ci djublu mo bayyi kanam gam daan duggu fi serigne abdul khadir ubbi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba baye sam rahimahullah dafa dem keur soxna ndey wad waxtu agn ni ñi préparer pour agn amna benn nar bu fa ñew ma gis mu top di beus tankam yi rek di beus ma lak ko ci arab niko waaw li ngay def lo djublu munuma dama koy xitmal ko koy xitmal lolou batay ken netti wumako mo koy xitmal kon formo xitma yi bari na xitma moy lo def te yalla tax rek tabaaraku ta'ala yenn ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lolou rek moy xitma ma ngi ndokyal borom hamdatu cheikh Moustapha Diop Al-Koki borom xamdatu joxnama ci téréem bobu jotna ci lire lu xawa ki tuti inshallah ay jéxal gumako nek ay ñing ko wax jazakallahu khairu jaza borom umda jere jëf jazakallah sukran lak tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati muni wasur qiyar al ulama wa salihin bul yam ci lol rek la ngay def nak leg nga pemti dem siyaré ji len ngir yalla dem siyaré ji len ndax wali wi daño wouté amna wali bo xani fo meuna nek bo nekkon ba mbeudaxun so jaxlé mu fekk la fa xett li la dem len ci masalikul jinan da ngeen ko gis seigne touba xnako amna wali wax ni bo newon ba mbeudaxun bo jaxlé mu fekk la fa xett li la way amna wali wax ni bala la meuna xett li rek da nga tew ci hadaram comme xamone kon de ko faral di siara ji bala la meuna xettli rek da nga tew ci hadaram lu do la meuna xettli amna wali wax nak ma doxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek muni jall ci sa kanam xettli la muni mom seigne touba waqdimhum lillahi jall kullayn na nga len di liggeel te yalla do nga tax nak ci bepp jamono liggey bi na yalla tax bu ko def ngir bëgg beus bu ko def ngir bëgg ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala mun watlub da'um fo tollu na ngay sakku seen ñaan watlub du'ahum bu taw ak ñom ba yag rek nga jox faxas ni ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé legi xamuñu lolu xalé legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yi yalla na leen yalla yeeram yalla xamna ko dama len di suivre de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yene len aw yiw rek ak jamm tanaka buñ togué yow dañuy jog rek daldi ñoddi seen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo té nit ki mëno togga mom bay dem néw ko ñaanal ma xana budé kum yab mbakum min dal muy kay ma ñaanal la waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexut ko deug yalla neexut néna kun sa tabaruki fatastadul huda neena del barkelo ci ñom ndax barkelo ci ñom day tax nga yok ak ñub fatastadul huda del barkelo ci ñom ñun nak maladie yu bari indi nañu legi affaire cheikhlu ngay toga kilifa mu naan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barkelo ko dedet ndaw si bu genné bu fekké ni mo doon servir su genné tour ko ci tatu garab ga barke ba dem ci garab ga té ñom nit yalla yoyu nga xamné xam nañ yalla bala ñoo lek mba ñu naan amna lu ñuy wax amna lu ñuy yéene doga tambalé lek ka naan way katu arab banena al barakatu lil mutabarikina ko gis mu am barké rek daan barkélu ko gis mu am barké rek daan barkélu al barakatu lil mutabarikina kon amna ñoo xamni man ngay barkélu ci ñoo Seigne Touba ni del barkélu ci ñoom te di leen magal muy ndax fa innama ijlalul alimi amil ijlalu rabbil harsi fi ma qad nukhil muni ndax fekk nitu yalla borom xam xam bu jëfé xam xamam di jàngalé di jëfé li muy jàng nga diko magal ngir yalla néna ya koy magal yalla yeenayam niki koy magal yalla rek yeenayam magal borom xam xam mo magal yalla ño bok atté borom xam xam bu jëfé xam xamam bu dé borom xam xam bu politique nak man sama yoon ci politique man sama yoon ci politique amna ño xamni dañuy layé nan waw mëno ñak poñu politique l'islam xamna politique ah kay ad-dinu wa dawla l'islam xamnako waye du biine sénégal mom ku ci ni leub da nga bëgg layé ka wax donc waye xam nga ni politique bi ni sénégal dara dëgënu ci yalla xamnako dara dëgënu ci nak biine sénégal siyasa islamiyya l'islam xamnako d'accord na ci waye biine sénégal du siyasa islamiyya almaniyula moy laïcité politique laïcité nak deugnu serigne bu ci meuna nek nga ci lu deugnu rek nak ya ko fa nek diga jema layela ka daganal waye deugnu politique laïcité deugnu politique laïcité mom deugnu te du massa dagan borom xam xam bo cey deggit na la wërni ak lu bari bari xam xam yang koy deg ci lu deugnu rek yang koy deg ci lu deugnu ak num ko meuna layela nak laïcité mom politique laïcité mom deugnu nante bi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith dani kun ma allahi wa in lam takun kun ma man kana ma allahi sallallahu alayhi wasallam dafni kun ma allahi bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma allahi andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allahi mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allahi bu fekke tani mëno def ci yalla direct mëna mëni fekkal ko def ci yalla direct nga ngoy ci mom la seigne touba bindi ni seigne touba lolou wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba ne nak ku am connexion so demé mu partager la diga am connexion bo fekke waju amul connexion nga ne ko partager may bu la partager do am dara lolou la seigne touba wax moy li hadith bi wax kun ma allah wa in lam takul fa kun ma man kana ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni manuloko ndax amulo possibilité kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom cheikh ramay mam cheikh ramay falni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla gor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila allah in kunta mahu neena bo defey li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekenteni and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fek anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi sëriñ ak juroom ñett fuk amna bu nekké France sëriñ bu ko fa fek mu ni jéblu na ci yow mu démi nasé wu dem Italy sëriñ bu ko fek mu ni jéblu na ci yow mu démi nasé wu dem Europe mu ngo serigne bu ko fa fekk rek tam sentu ci njariñ rek mu ne ko jébuluna ci yow kenn du wuté non ab serigne kenn du wuté non ab serigne ngay sé serigne bu ragal yalla té nang ko jaamu nga jox ko sa bop té yalla tax and ak mom ci lam nek man nga xey ben bis rek siyara ci ko bing koy siyara ci fekk na boba amna aajo ju fi ne aajo ju fi ne ben bo demé amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man na doon ab talibem man na bañu doon ab talibem man na doon sax wëlreem waye message bi accéné ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer te amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waran ko def fi sabilillahi ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko amblo mu yonne ko fofa gis nga bëgg gi muy bëgg ba gendi ko la ci la sa aaju di fajo budé sëriñ ba yor dara bo démé tay do ngay amunu luñu añé nga xey rek wacce tonup kiyam bëgg ga muy bëgg ba gendi ko la rek sa aaju faju mom la sëriñ tuba di juñu ni fa nasratul hubbi min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gendiko serigne bu becc ab talibem te yalla rek tax lolou misal nako bataay ku weddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbake ak cheikh modou bousa jeng bi nga xamé ni serigne tou cheikh modou fadal bëgg na yew yi ay gani naram te dara neeku fi bako serigne modou bousa yegge dem lijeenti ji lola indi muniko wéxal wéxal nga bëtt bo xamné sa bëtt dootu xanku misal nako ci beccu ciun ba nga xamé ni cheikh salih warna ruujna ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako cheikh abdul ahad mi magam te rusna la cheikh abdul ahad aw jiwu bi nga xamanteni beccu bet nako kéro ak lam ko betté kéro la affaire am bax waye ñom duñ wax kenn dara waye nak bo ñëwé fekk fi bëd bu xong nga wéxal ko ak kéro sa affaire bax yalla xam nako walli da ci am ño xamni seen pajuk aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol luñ ci djublu rek yalla def ko buñ ci djublo sa pajuk aajo yalla def ko buñ ci djublo nga yakole amna ci walli wi am ño xamni ci seen lammi la nek buñ ne accam rek muy cham ba faaw buñ ne akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigne cheikh matilay mi fi joge barki dembe fekk boba dama dem boba nekul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visiter ji garab ga nga xani fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibra ak jaar ya fofa ca mbacke kadior bima ñewé ñu ni ma mi ngi fi boba ki ñu wax abdou assist majalis boba xam ngeen sama wëlëre la da nañ jokko telephone légui bima duggé dëkk ba ma woko telephone niko man day mangi mbacke kadior mais dañ ni ma seigne sidi mukhtar nga fi cheikh matilay munima jëlal numéro bi ma lay jox nga woko ndeke baba numéro cheikh ndjay la ma jox mo wo cheikh ndjay moma yobbu ci seigne cheikh matilay ma def direct ci kërëm ma ngi and ak talib seigne modou bousa jeng biñu wax tala touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel prof mom la andal ma démé manaka man dama ñewon ci dëkk bi doon visite ci jaar yi cheikh ibra waye nak alcorane dañi wa atu buyuti min abwabiha boy dugg ci buntu te bañ sa bubu xoti ko ci kër te bañ sa bubu xoti ko jaara ci buntu ba ma deg ñu ni yaangi fi mané bala ma dem ci barab ba na ñew siyara la ba nuppi mu dal di bit lol kayme alcorane bama yoron ma yëkke ci ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko chaay bi ñu gis bamba ñuko andal ki lu mu bëgg rek fu mu bëgg rek nang ko ko ubil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi munima amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërale ni mu melni ab bassin munima ëkk gogé ak dakhara fa nekkon fofu la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba boba seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi munima fofu lañ taxaw waxante liñ waxante mënu door fay andé dem ngi gis bamba bañ aggé ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopp ni lama ko netlé dal ni ma and ak waji ñu dem ngi gis bamba mobile ma fep bama délu ci waté niko man day bëgg na mbik mo xamni limay wax day séda yaangi ni tok manako man di bëgg na mbik mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi da nañ jang suratu yasin ci ablim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu balax ba ngay Seigne Touba min ma joxna la ndigal waye may dina la dimbele ci batine non la mako waxe dal ni tekket wer yi ni ma xuj gi ngeen bal ma ci xuj gi ni ma jak bok ni ma jak ñaari beutam yi mom ab dir mutakati weram ma am nak ben nitu yalla bu ma ci doon waxtana ni ko man de si cheikh matlay def ma massa xol xolin bi munima nitu yalla bob mo wax lol de munima diw sangam tudal ma ci nitu yalla yi ci doomi Seigne Touba yi ni ma diw sangam neena fajuk aajo ci cheikh matlay moy beutam yoyu lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak lu meuna xew momako netti wa momako netti radiyallahu anhu dal nako yalla doli njegal ak yermande lolou ci wéru tam xarit la won tala touré mi ma andalon mi ngi fi fatogu mi ngi fi talib suñu mouride bu sa jang bu mag la nepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax senegal mom legi dañu meuna weddi lol dañu meuna weddi lol ndax degg na ñuy weddi di fenaka katch bay wax ni togu mak seigne sam te laaj yi nek ci kasse yi yepp ñepp diko degg xam nga ni lolou gatcha la de motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fen la ñi dañu meuna weddi legi mu bok kon dal seigne moudou xamna bay bo ñu yamale fofu waxtaan wi lolou mu wax ci ni amna ñoo xani seen fañu aaji ci mbarum beul leene misal nako ba tay ci cheikh abdoullah cheikh abdoullah xam ngeen ni wala rew sama wajur lewon man mom la gëna fréquenté ci doomi Seigne Touba yi moy Cheikh Abdul Ahad dafa am bis Senghor war fe ñew fi Touba set ci Cheikh Modou Fadal te xam ngeen ni Cheikh Abdul Ahad da bok ci walu yi nga xam ni Abdul Jalal lañu Abdul Jalal mom direct rek Abraï la du wacc yonam lol tax na nak comme Senghor du julit mu wax ci m xelam ni bis bu fi Senghor ñewé ma pis ko mu yakulé ah comme Cheikh Mahamoudou Fadal mo amna connecté connexion direct ak Seigne Touba yeug na mbir mi bim ko yeggé wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko sétan lum def mom Seigne Fallou moy wo radio bu mu ñew mu ni Senghor nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jak nak ñaari bëtt Seigne Abdoulat xamni mo mu wax ji mu bayilam naron sun bayilam naron ngeen bal ma dal amna secret yu bari yo xamni bëgg mu koy wax waye dal liggeel nitu yalla dal lu am solo la Seigne Touba motax mu wax ni waqdi awaije lesina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xañ tax ñu di leen bonalal Serigne Cheikh Khassaka wax nangam waxu ñu deug du Serigne Cheikh amna Serigne so xamni fa mag ña tegon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah man ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bi naam bi mo xamni mënu mako wax sant na len bu baakha baakha baax di ci jital ko melni Seigne Amsatou Mbacke Abdul Ahad naka jek non daan def indi na fi teranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokkel bu baakha baakha baax naka nonu Serigne Mbalo Kebe di doomi Alhaji Njuga Kebe Mourid Sadikh ba limi am galankor terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kado len jox xama moy gato yi ñi lek yu neex yoyu indil dara je yeb extra ñu koy gëreum bu baax diko ci ndokkel di ndokkelit borom place yi nga xamni Seigne Modou ñoy ñi tambalé fi ci domaine bi fi sama dara ji nek jëm ba aré baré sisi man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yeb boko calculer won boré mutul 50000 man xawma leen xana buma joggé ci sama dara ji war sama auto wara jindi dara wala yemel nonu wala dem def conférence ñi di ma seen ñi rek ci kaw tali bi xana ak di deglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel bo bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom tabal yoyu di cotiser di cotiser di cotiser jënd xétu ndox mu nekk xétu bo so bu ne indi ci dara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni leen sama borom fay yalla xamna ni kuma ci dajoy don xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tollo ak marché ma seen ay nen mané xamna dañ lañ soxla nen yi ci agne bek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñet tablette mu yëkëti ñet tablette jox ma lamb sama poste ko jox xass mu ni ma addé señ bi woni way señ bi yow man dama seen nen yi rek droit te jënd ci mu ni señ bi man xamna la yow xamoma waye man li nga jari ëpp na lool kon nak yalla na leen yalla fay yalla na leen yalla fay te taxaw leen yalla na yalla barkel seen liggey bi ci war ma yonent bi bi jaay sayyid al khadim radiyallahu anhu sant nañ leen bu baakha baax gëreem leen wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde yitimit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa waye ba legi rek ñi continue di tenir yeñ dan tenir yépp ñom wa diaspora suma leen tuddi da nga nan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye na fa ben mu ndokel ma wala mu ñaanal ma wala mu ni ma yonne na la adde sangam yalla na leen yalla sam ta taxaw leen li len taxajuk yalla nako yalla sotal te ngeen murloko ñima ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuuf waye téré wu rek ku ci melni ñom bay jili sek ak ñoñu class ko gën ño mag fuuf waye téré wu rek ñu and ak man bis bi jazakumullahu khair jazaihi di ci ndokel sama jarbaat yi moy ñoñu ak sama turondo moy ñoñu ngeen seen ñu and ak jigen yi la xassayu sal yere bayfal la ci liggey ba at mu nek non lañ ko defé ñi max ini way juri jigen ño bokk wenn way jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñi ngi leen wax jissakum la xeyr jissay di ndokkel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di leen gërem di leen ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokkel soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nek ci santian yi ñew taxaw togg yi dara manki wul ñepp bëgg ñepp sant yalla jissakum la xeyr jissay lool rek jaron na magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lool rek jaron nako jere ngeen jëf sant nañ bu baaxa baax bo xolé sama jarbaat yu ñi ngi nekk ci xuma xam nga man affaireu tiktok yi ak whatsapp yi man sama yoon niwu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yañ fa nekk ndol ñom biñ xamé ni nijaay la ci ñom ñom dañu tuddé seen bop soppay seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu TikTok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50,000 jox leen ko né ñu talé leen ñuko señ bi man dal yal na ma leen yalla fayal jissakumullahu khair jissay bëgg lu bax rek la yal leen ko yalla dello ci seen jëf yoyu mu nekk ak pay alquran néna al jasa wal ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé loolu lu rafet rek ndax ñom musuñu ma gis xamunuma musuma leena gis waye bëgg lu bax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del keur gi naan ñun say soppé lañ dañu bëgg créé soppé mané soppu leen ma ñu ni loy wax ni mané soppu leen ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal leen ko ci daara way xamna man soppu leen ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma leen bu ngeen ma déggon ci lamb ji duma leen gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonent bi neena motax ma gis leen kon Seigne Touba ngeen bëgg kat bu len man nax waxon nako ben kilifa ba soppey riyé wuti nan soppey maneko gaay soppu ñu la de te gis nga sa kër gi nim fessé muna maneko mayna la 24 heures doto len gis ndax amna ño xamni ni riirando len yalla yobbu len waaw ngelaw li len yobale rek waye la ko waxon rek legi fukki nit dejeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limi def mu def ko ngir jëmmi yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj ken dara do wax ken dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mais khalidina fiha muni ñom aljana jojja luñ fa yag yag duñ ñaan mukk affectation dama adam dana nek fi barab ba yag mu ñaan yalla affectation ni nga xamé ni ci adina bi nit dana ne fi barab di liggéey ba yag mu ñaan affectation ngir barab ba rek ko sappi wala mënutu fa né wala neexatuko muni aljana firdaws nak loola amu fa neex na neexit wo xamné ku fa nek do demander yalla mukk affectation mukk mu fasiro lay biñ koy firi dañ ni laysa yakhafuna khurujan anha moy ño xamni khalatuñ mukk ku len affecté leg legi batay nit ne fi barab bërepp ba neex ci mom du bëgg ko affecté waye gaay dañu bind lettre de affectation yonne ko pour ñu affecté ko suñ borom ni aljana jojje ñafa nek buñu tit buñu ragal kenn du len affecté fa lañu nek daay man motax nak ñu melni cheikh salim mbacke mi ñu bëgg waxtane biñu diké lañu jëk def moy xëpp seen bëtt xol demb xam ngeen ni dañ wax ni julit deug deug deug ñaari bëtt la war amé bëtt bi mi xol adina ak bi mi xol al-akhirah ñom cheikh salim mbacke dañu yoré ñaari bëtt bëttu adina bi ak bëttu al-akhirah bi côté spirituel ak côté temporel xeynu ñu ag ci da ko sun borom loolu wax ci al-qur'an suratul asr sun borom daf ni ya ayyul lisina amanu ya ayyul lisina amanu taqullaha wal tanfur nafsun ma qaddamat liqaddin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wala takunu kalisina naswala fa ansa'um anfusuhum ulaikumul fasiqun la yastawi ashabun nar wa ashabul janna humul faisun suratul asr sun borom ni yen ñi wax ni gem ngeen fekke ni ngem gi deug la ginaaw ngeum ragal yalla gu mat mo ci wara top muni ginaaw ragal yalla nak na nga xep sa beut nga amé ñaari beut beut bi ngay xol adina ak bi ngay xol al-akhirah muy ndax adina yemul tay adina monde buy jeex la darul fana la muni kon nak xepil sa beut nga xol benen beut bi keur gele nga xamni moy keur gudul jeex du rap mukk muni mom borom rabbi sutu jall ragal len deug deug sen borom ndax sen borom khabir la moy ko am experience moy ko xamni dara du ko recc li ngay xalat ci sam xel li ci sa bir ak li ci sa biti lepp dara du ko ci recc lepp ay tiawando fi mom khabir bima ta'malun lu ngeen jef muy lu neub muy lu feñ xamnako muni kon nak yeen ñi wax ni gem ngeen yalla te ragal ma rikway bu len melni ñi nga xamni bi ñewé adina dañu faté contrat bañ signantu won ak seen borom alastu rabbikum khalo bala ya rabbi contrat bo beñu faté nanguni yalla leen momon xamon nañ ko bëgg ko xamni yalla leen wara mom mo leen di wara mom ba faaw biñu ñëwé adina ñu daldi firi contrat ba sun borom ni yeen ñi wax ni gëm ngeen ma ta ragal ma bu leen bok ci ñooñu bu leen bok ñi nga xamni dañuy firi contrat biñ signantu won ak seen borom rabbi sutu jall fi ci adina rek bo signanté ak ben société contrat wala bok melni rew wala ben association wala nangam bu fekente ni respecté wul contrat bi amna daan yu ko tay fekk waxuma nak sun borom rabbi sutu jall sun borom ni contrat bi ngeen signante won ak man na ngeen fexé ba bu len ci dindi daralutal ni fep sara yeen ñi wax ni dem ngeen yalla ta ragal ma muni ndax gaay ñi nga xamni bi ñewé adina dañoo firi contrat bi amante won ak sen borom ca yawmu ala subrabbikum ñom day na len woor ni ni ñuma faté won man yalla ci adina bañ na bolé ak dara bu yawmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu bobu yowmal khiyamé nonu la len di faté ci sama sawara wa la qadarallahu wala saman sun borom tekkeni waw ma ngi len di xamal ni de ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdaws munu ñoy amo de dedet ku nekk ci safara way tak di badañu te kat do dedo dundu la yamutu fiha wala yahya do dedo dundu mun ta yamak ki nga xani mi ngi ci aljana jinu beyi lepp lu massa soxla te itti woko day nek ci kanam di tewando ci kanam da xam ngeen ni bu len fatane wa aljana yawmal khiyam ñom lafsu kun lañuy amé batu kun bo nga xamni sun borom lenn ci ay nitam fi ci adina rek la koy jox lenn ci ay nitam wa yawmal khiyam nak ñeppay amando batu kun bo lem ko dugg aljana rek da nga amé batu kun moy lo bëgg mu nek rek lola nek bo don xol am ndox sax ba yag nga ne ko ndox mi nekkal sow mbanik mu dal di nek sow mbanik meññant mo don xol ba yag nga bëgg mu don mango boko ne nekkal mango mu nek mango.
ahlul janna yawmal khiyam batu kun lañuy amé moy luñu nekkal rek lola daldi nek luñu bëgg rek lola am fasasa mo tax nañu bëgg waxtane jëm joju di cheikh salim mbacké nga xamni ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci seigne touba waxtane ay jaar jaaram da nañu sokk jom wax sallallahu alayhi wasallam ko suñu borom daf ko wax ci alquran ni ko nahnu naqsu alayka ahsan alqasas duma deñ mukk dila waxtane jamono bu nek ga ñi nga xamni ño fi jaar ba jall seen jëf yu rafet ya seen doxine yu rafet ya seen melokan yu rafet ya duma deñ mukk dila ko fatali yow yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ñun tamit duñu yokkat mukk ci di waxtane gañu bax ñi ñi melni serigne salih rawati na njabotuk serigne touba gi xani ñom ay tanef lañu yalla nañu ko yalla fayal gis nañu serigne touba neena qalbuka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim kasamawati abki alihim wa arju fil bukai khadan ridwan man fi khabu bil halawati ni akay ni sun borom wax yonent bi kay yeyna lim ko ni dana la netti jaar jaari gañu bax ñu fañ jaaron seen jëf yu rafet ya ngeen ji rafet la lay netti serigne touba ni yeyna ngeen ni waxtane nako batay ci huqa dañu wax ni serigne touba li tax mu bindu huqa al khadim jaxate kala moma sa juk feltok mom ci kaw yoon neñu niko innama a'malu binniyat neñu serigne touba niko wa niyyati tabaraku bi shadati neñu ahmadu sheikh al khadim jaxate kala moni serigne touba yonent bi day neena jëf yep yalla ngi ko tak ci yene manam acte yep mi ngi tege ci intention acte yep mi ngi tege ci intention lolou la yalla wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam acte yep rek man ko tek ci intention neñu bu waxe lolou serigne touba ni ko man de sama intention moy barkelu ca gañu bax ni di len roy di len top di len fateliku samam xel du jog ci ñom mukk neñu lolou la serigne touba tontu al khadim jaxati kala ne ba mu delo kërëm mu dal di bind téré biñu tuddé khuqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alayhim kasamawati mun akay yalla na jaduna neñu ni deet kalimatu huq rek la bindon ci ben kayit yonne ko neñu serigne touba doxé ci bindu huq serigne touba ni yalla na jaduna ci fuñu toll ni fatali ko sang yu melni cheikh salih mbacke mi yalla na jaduna fuñu toll di fatali ko sang bu melni cheikh salih mbacke mi radiyallahu ta'ala anhu mun ndax ku melni cheikh salih mbacke suuf sang koy joy asamani juroom yaari ñi ngi koy joy mun kon asamana kon kenen ku dul asaman asaman mi nga xamni amul xel jamaadat la manam jamaat la suuf mi nga xamni amul xel jamaat la jamaadat yoyu di joy nit yalla yoyu ngir barkep jaamu yalla biñ doon def ci kaw suuf ak top ndigal yalla ni nango top ndigal seen borom ba tax mi di len joy di len fateliku muni kon rawati nako amul xel rawati nako am xel ginaaw ñu amul xel ñoy fateliku nit yalla yoyu di len joy kon rawati nak ku am xel muni man serigne touba de man dana len joy man dana len joy ni len asaman ak suuf di joye muni waye nak yaakar na ci joy yi ëlëk yowmal xiyam yalla fayma ci yool bu reuy joy yi nak xam ngeen ni di joy rangoñ moy joy xol moy fo tollu di len fateliku seeni jëf ngay fateliku ni adina bi nga nek lu mu neex neex lu mu natax natax amna kula gën gën kula gën ñu diko wax cheikh salim mbacke nekkon na fi te teewul yalla jëlé ko fi mu woor la ni yaw lo bax baxit ni mom fofa ngay mujj rek fam jëm rek fofa nga jëm yoyu nak boko dé xalat mu woor la ni lo bax bax lo am am daraja lo am am ay bien amna ko lako fi ëppalé won fi barki demb muy cheikh salih mbacké gën la xam yalla gën la bëgg yalla gën la xam yonent bi gën lako bëgg gën la xam serigne touba gën lako bëgg té mëso dajé ak jenn waxam mu naan kuma gis taxé muso dajé ak jenn waxam muy wax lu xoti sharia muso dajé ak jenn waxam muy wax lu ñaggi ñagub l'islam yow nak ngani yow dal yaakar ngani mom nga yaakar wala ci mom nga aju te fo tollu yaangi wax lu xoti sagub l'islam yaangi wax lu xoti sharia yaangi wax lu ñaggi ñagub l'islam bo di lo sa xel nak nga xalat ni serigne salih woma gën budé yegg ci yalla moma gëna yegg yalla ci yalla budé xam yalla moma ko gëna xam te musta xoti sharia musta ñaggi ñagob l'islam musta wax ni dañ ma mba yalla musta wax ni te xam nañ ni kenn ku ne xam na ni agon na fo xam ni yalla topatu ko dara waye taxul mu bayyi ci sharia lu tal ni de de weh kon nak bu fekke ni dang koy tudde wo ba nopi mel neneen yow ya mel nona
moy lima waxon ci ay jamono ci ben khutba fi ci tabaski gi te ay nit djel ko dagate ko nan mustafa mbaye sam dani seigne salih mën ta defar dedet yeen ñooñu nga xamni yeena ñaggi ñago sharia tasare khoti shariatul islamiyya ba nopi nak di tuddo wo seigne salih lani bakkarok may fatu li feek yeena ngoy def dana ko donoser seigne salih mbake defarul nit ku khoti sharia ku weddi nga dem laaj ko seigne salih touré bu ties seigne salih mbake defarul kuy ñag ñago l'islam ku weddi nga dem laaj ko cheikh salih mbake mi fi nek wala nga dem cheikh mustafa salih kumu ci mana don giso ci kenn ci ñom ko xamni ni tay bu fekente ni rek ak mayla wala daraja la wala maqama la wala nango jaamu yalla la wala xam yalla la gëno leen ko xam gëno leen ko bëgg gëno leen ko man te giso kenn ci ñom ko xoti sharia lu tol ni deew we kon nak bo de xoti sharia bu nupp nak di tuddi wo cheikh salih mbake da na la wax ni joti wo seigne salih dara seigne salih defaru la yow defaru wo ndax bo defar won da ngay fexé mel ni ñi seigne salih defar tañ xam leen fa cheikh salih touré bu ties naka nonu ko salika ila akhirih waye seigne salih wama defar te fo top fo tollu di xoti sharia di ñaggi sagum l'islam ak ñagum l'islam duma la ko nangul gañu nga xani bi ñewé adina dañu top seen bakkan malheureusement ñom bañ ko daggeté def ko ci ay whatsapp dima jema jabulisé degg nañ ca luñ ca ba nit mom buy wax ngir yalla wallahi bo joggé ngir fexel ko yaay mujj daana ca kamb ga rek ya fay mujj rek ko xamni lum wax yalla tax man duma wax ci par parlo duma wax ci dara dama wax ngir yalla rek ak cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala nu seigne touba neena ñoñu dana len joy ñu melni seigne salih mbake dana len joy de gañ nga xamni nak dañu dindi contrat bañ signante wala seen borom rabbu sun borom ne ala subrabikum sun borom neena ñoñu buñu faato ñi nga xamni dañu dindi won contrat bima signante wala ñom ñoñu buñu faato asaman du len joy souf du len joy senum fel sax du dem ci ñom fama bakat alihim sama wal ard wa ma kanu munshirin wala sun borom wax te suratu duhad cheikh salih mbake di njariñal adina waye di njariñal al-akhirah le xamal ni njariñal adina la moy dañ wax ni deug deug njariñ al-quran la ni deug deug njariñ day don lu fi dess ba faw di jariñ ñu wa jamono wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ard deug deug njariñ moy jariñ ñu wa jamono aljuma bi wess rek khutba bima don def waxna ko ci man abdul da wara wessule bopam njariñam di yam ci bopam rek manam tuba yi paté kep ci borom tuba yi paté kep ci borom abdul da wara wessule lolu bopam abdul njariñam dafa wara law muy jariñ julit ñepp te yalla rek tax rabbistu jall dem bay jariñ jamaadat yi ak hayawanaat yi te yalla rek tax cheikh salih mbake yeggon na fofu njariñam hayawanaat yi gis nañ ci seen bop njariñal cheikh salih mbake julit ñi gis nañ ci seen bop ñi dul ay julit sax gis nañ seen bop ci njariñ li cheikh salih mbake amal wa adina ñi dul ay julit sax gis nañ njariñ li cheikh salih mbake amal wa adina radiyallahu ta'ala anhu ñi dul ay julit sax gis nañ ci seen bop te dana ko wax ci kanam inshallah sun borom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kullu naqs alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fadak bo gisee manela dana la netli ay netli yu rafet ci gañu li fi jitu won ba jall muna mune bo gisee ma dila ko wax moy dama bëgg mu meuna degeural sa xol ba nga xamni yalla rek yalla lo meuna gis ci adina xamni bis penc dana ma sa ñew lool rek la ci jublu dama bëgg mu degeural sa xol sokkala jom ba nga gën leena meuna roy ndax ëlëk ah dana ñew de cheikh salih mbake radiyallahu ta'ala anhu momit lool la xamone motax ak njël benam ba ci mujjam kenn xamul ci mom lu soppiku xana luddul bi jaaw bi rek nam doon jaamo yalla bam nekké ci jamono yi ndawam ba bi muy nek mak non lay jaamo yalla dara soppiku ci wenn melawi rek nga xamni fajar gi muy genn adina kurus gi nga xamni mom la daan defé ay lawratam kurus gaangi ci ay law ci loxom muy lawrat bi lawrat ba sun borom tabaaraku ta'ala jël ak roham yobbu ko fa ko sopp nga xamni ni ñafa jëk bañ diké fekk nañ kurus gi ci loxom radiyallahu ta'ala anhu ha lol de moy li yonent bi waxon li sun borom waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom de rabbi sitwa jalla da waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa'bud rabbaka ata'atkal yaqin
na ngay jaamu sa borom ba kërok jibril ba kërok malakal maut di ñew di jël ci sa roogi wahmud rabbaka ata yatika al yaqin na nga jaamu sa borom ba kërok genn adina di ñew ba kërok faatu di jot cheikh saliou mbacke non la melon jamono bu nek ci jaamu yalla am ak bëgg yalla am motax ñu bëgg waxtane nak ay jaar jaaram ñu doon wax lepp muqaddima rek la sa'ir bi neena man araqa walliyan fa ka'annama ahya yep ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ku ko dekkalat ñu noddu takusan de ñu ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ku ko dekkalat mu dox ci kaw xlu ndax lutax bo wax ay jaar jaaram muy lon lo xamni dañu ko mëna roy jariñu ci adina jariñu ci al-akhirah su ko defé bepp jambu ko roy tuyaaba ci say bayiko yalla da ko yone tu wañi dara ci tuyaaba mom sallallahu alaihi wasallam gis ni kon di mujjo ñu bëgg waxtane ñu cheikh salim mbacke mi ngi gane adina am hal sasil min ijriya moy gaday gi amé jinni at ñetti témir ak fanwer ak juroom ci la dik adina di bisub al-khamis ci wéru koor bisub al-khamis ci wéru koor cheikh mom lim jub adagani indi nako ci irwa not ben sutum buñu wax serigne khalil mbacke ayyada allah wa nasara sunu xarit la sunu wala bindina ci mom ben téré tudde ko jantub jamonom wala ay téré sax ngay wax bo demé ci téréem bobu nga xamni sidina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam allahumma rabbaha sidahati tamma wa salatil khaima ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa qasul allahumma qaman ma'mud allasi wa hat rabbana ma khalaqta hasabat lam subhanaka faqina adhaban nar bo demé ci téréem bobu mom serigne khalil mbacke sunu xarit la sunu wala la ngoy ndokel ñu wone ba fi ci sunu daara ji set suñu ngir jëm yalla neena mom serigne khalil ci terem ba cheikh salih mbacke mi ngi dik adina guddik aljuma ci wéru silqada 22 septembre 1915 ngiss ni kon bu fekke ni cheikh mohammed lamine adagani ñom ñaar seen ñaari wax yi ki ni aljuma ki ni guddik alkhamis waye wax yi ben la guddi aljuma gi ak guddi alkhamis gi sore wuñu man nga wax ni sax ben la ci waxin bi rek la ñun mo xewon ni nak kep ku yalla nam ci mom mbir da koy préparer faaw mu jox ko manam disposition yi faaw mu juddu walé ko te mo wax legi li sa'ir bo xon ni isa ardallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab waaw sayyidina umar radiyallahu ta'ala dafa am ben bis sallallahu alayhi wasallam di waxtane dogali sun borom yi qadrul ilahi dogalam yu neex yi ak yu nakari yanti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtane ndir yi daqaiq yi ci nek ak sew sew yi nga xani sun borom dana ko jeflante ak jamam ni ba sunu serign ba sax cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci masalik ana fi'latuhu daqiqatan laysa yara kayfiyatan laha si tadabara ina sun borom mbirem yi dafa sewa sewa sew lo reey reeyum xel lo meuna setantal setantal muno fexé ba xam mbiri num koy doxale ci tobarem rek rabbi si tuba jalla jalaluhu sallallahu alaihi wasallam nak di waxtane dogali sun borom yi ak sañ sañam bi ak tobarem sallallahu alaihi wasallam amone ben way buñu wax Ousmane karak qaswatu badrin julit ñepp dañu dem ci xare ba mom mu xey dem tok ci toj ga moy ci penc ma jigen ñu romb ko fa di roti sanni ko serni ko wadul yow do gor ñepp nga ci xare ba Ousmane lolu nakari ko mu daldi jog ñu ko ñuligé mu jog jël nga nayam dem ci xare ba di xex neñu bimu ñëwé sa taxlu ci biir xarabi nek jambar di ray lo xamni
menum sayyidina ali kep moko eppele lu mu ray ci yefar yi waye ci bir njambaram gogule nanant bi diko xol ba yag mu ni sahaba yi ku beug gis kuy dem safara xolal waje ñu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku bayyi njabotam bayyi alalam bayyi leppam ñew satax lu ci xare bi di xex ngir yalla wonu yonent bi ni bu dia safara la jëm amba ñun lolum ñun tamit fele ñi mujj wal iyas billah ñu dal di jël mbir mi dal di koy transférer ci seen bop xalat dal ni kon xeyna ñomit ma du lolou da leena dal te yonent bi du fi leen ko wax ñu nek ci lola ba xare bi jeex fekk Ousmane belesse nañ ko belesse yu bari bi xare bi jeexé mu dal di daanu teud legi nak am ci sahaba yu ñu ñew wër ko diko ndokel ndax boba sahaba yi bu nit masana de ci xare dañ koy ñe ndax yalla ko yonentam ñoni kep ku de ci xare aljanaay sa yoonu keur aljanaay sa dekk way li nga xamni ñew nañ nak ñe ko ci lolu nak diko ndokel muni e baye len ma man xexuma won ngir l'islam de an inna li ngani lan muni xexuma won ngir l'islam sama dekk mam bi di yasriba muy madinatul munawwara mom la don defandre rek ba ken duko nat mom ko lo rek la don defandre waye defandreuma l'islam de ñu ni la ilah bi nga xamé né nañ wul bit rek mu dal di jël ab xéj jam bopam dal di xaru jekali bopam dal di dé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew dal ni waaw waxon na len ko nit dey dana aw yoonu aljana di kondam kondami di kondam kondami ba digënté mak aljana ben sebre mo fa dox sebre ci wolof moy sa digeunte baramu dey bi ak sa baram bu guddi bi nga xani mo nek ci digeunte ñaari baram yi digeunte baramu sanikaay bi ci seus lolu bu fekke ni talal nga ko bam jeex tak wala wolof di tudde sebre muni mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit dey dana jaar yonu aljana di jaar yonu aljana ba digge mak aljana dara duxu fa luddul sebre rek moy ben jeego rek mu duggu aljana mu dal di jef jefi wa safara dem safara comme nonu nga xani non la Ousmane def muni nit dana aw yonu safara jaar yonu safara ba digge mak safara dara duxu fa luddul rek ben jeego mu jef jefi wa aljana sun borom wolbe ci ko yobbu ko aljana lo lepp lu ci ni sahaba yi firndel nañ ko amna ben yahud bu dekkon Madinatul Munawwara bi nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam dem na ci xare di xex fekk boba dañu def coalition ci ni bu yonent bi di xex ku ne manam ñom bu fekkante ni sallallahu alayhi wasallam day xex war nañ ko jappalé ñomit bu ñu xex yonent bi war na leen jappalé giir go nga xamni ño defon yonent bi ak yonent bi coalition mom mu bokk ci bi nga xamé ni ma ngay dem di xexi ba yalla dogal ay bokkam biñ ko blessé mu daanu ay bokkam ñew tim ko nan ko yow santal yalla yow day defar nan nga sa diine imam ba yaangi ni di dé mu ni defandre diine imam lan man l'islam la doon defandre de ñu ka ko yoon ci yalla muhammad nga and lon di xex mu ni man l'islam la doon defandre bi mu xélo rek dal di faatu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew ni ku bëgg gis kuy def aljana xolal ki mom ngay deg legi borom xam xam yi diko lepp nan ko xani musta julli musta war musta nat asaka musta dem makka musta def dara ci diina dal lu les meuna tek baram bu nuppi de dem aljana moy wajoju mani kon bi sallallahu alayhi wasallam waxe lol nak ni ab jam dana jaar yonu aljana ba dara disu ko lul waxu tabbi rek sun borom wolbeuti ko mu dem safara nawsu billahi minha ab jam dana jaar yonu safara ba dara disew ko lulul rek mu dem safara sun borom wolbeuti mu dem aljana bi mu waxe lolou sayyidna omar dañu beurep ni ko kon yow ki yalla yoni jeeratul ñuy sonni ci dara na kenn ku nek ci la neex rek bu yow man xiyamé yalla atté mbiri nuko sobé mu ni ko det omar kullun muyassiru lima qulqa la jam bu yalla bind bu nek wutal nako ay disposition wutal nako préparation bo xamni ci la ko taxajuk ci fam nara mujji ci lam jëm yoon wo walay jaar moy ki nara dem aljana faaw dana jaar yoonu aljana rek ki nara dem safara it nako non kullun muyassiru lima qulqa la motax nak sayir bi ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab cheikh salih mbake mani kon mi ngi dik adina kon nonu mako waxe ci 22 septembre ci wéru silqihda di manam 1915 ci la dik adina wa duramu goor xam ngeen ko yeen ñepp mako gëna xam moy suñu serigne bashir ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu moy way juramu goor way juramu jigen moy soxna fati jaxase radiyallahu anhuma bi nga xamni dik na adina nak
seigne touba da xawolu cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël aw kayit bind ci as-salih jox ko radi Allah anhu mom tour wo rek la bind jox ko salih rek la bind jox ko wané ko niko nañ ko tuddé serigne salih cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël baat bobu seigne touba bind def ci ay abiyat def ci ay bayit ci la waxé ni ab khalana bi fadlihi salia bakhin lana jaa bihi salia abqa usamsan fi sama dahrihi yasqalu minhu wajhu alkalia abqahu mukmilan lahu adiyahu mubarakan musahhan faliha aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu muni mom cheikh mohammed lam djib adagani bi seigne touba binde batou salih salih ak jox ko salih mu daldi def ci ay abiyat way muni mom seigne mohammed lam djib adagani muni man day mangi ñaan abghalana bi fadlihi salih mangi ñaan sun borom rabbistu jalla mu bayyi fi cheikh salih mbacke mu dundu te am wir mangi ñaan yalla bayyi ko fi muni moy ki nga xamni ni da dik ngir nek musleh muni mi ngi ñaan yalla sun borom bayyi ko fi ba melni jant ni jant mel ci asaman tim wa adina yeb muni mi ngi ñaan yalla bayyi fi cheikh salih mbake bam tim wa adina yeb motax sax sotam bobu di serigne khalil mbake mo xon legi sun wolere wowo tirem bobu mu tuddé ko jantub jamonom lolou cheikh mohammed lam djub adagani moko ñaanon yalla muni maangi ñaan yalla mu bayyi fi cheikh salih mbake bam nek jantub jamonom muni mi ngi ñaan yalla mebatum seigne touba yalla nako yalla motlé ci cheikh salih mbake muni mang koy ñaanal barke akuk wër radiyallahu ta'ala ah lol de mom deppona lol ak li seigne touba bind seigne touba de da waxon boromam niko as-sali allasi yukammilu al-amal as-sali allasi yukammilu al-amal yow sun borom ma ngi lay ñaan na nga def ci nga xamni moy salih mu yewenal samay mbir man na ci djublu gën gi mbi def sallallahu alayhi wasallam ndax mom la doon tag sallallahu alayhi wasallam moko tax di wax waye ci barke tuddé gim tuddé cheikh salih mbake yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñen ñi ni ñent yalla salih ala kulli hal mi ngi ñaan yalla mi nga xamni mom mebet mo soti moko sotal seigne touba ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih mi ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih motam wax ni ma as-salamin li yusayul amal sali allasi yukammil amal ay abiyat yu bari yu mel nonu ci qasida yi bo de jang qasida yi dang ko gis ak lu melni salli ala salihin wa huwa al-muslih salli ala salihin wa huwa al-muslih sadiqu sidqun salatan tuslih xam ngeen ni al muslih mo gëna mat salih cheikh salih mbake ñaar yépp dafa dajé ci mom moy mom salih la muslih la xam ngeen yonent yi dañ daan ñaan yalla nek ci bok ci salihuna yi ndax bo gisé ulama wa tasawuf wérante nañ ci masna ko laaj borom xam xam bu mag bu geeju ci tasawuf niko waw waliw ak salih ku gën manam ko upp daraja waliw ak salih waye lam ma tontu tax ko xoot lol waye li am ba am moy yonent yi da nañu ñaan sax nek salih ndax waxna ko sank gis nga bala nga nek waliw bala nga nek waliw yow mi nga xamni yaangi top waxtaan wi da ngay jël rek sa bik nga jël sa kayit nga daldi def ben tombe ci digg bi daldi def ñett rëdd mu wër ko gis nga nit ki bala nek waliw day nek salih ba nopp manam bu fekkentani salih mo nek ni ci digg bi al wilayatu day ñew wër ko wilaya momu nubuwa ñew wër ko nubuwa bobu risala ñew wër ko nit mënta nek waliw te nekul salih ba nopp nit mënta nek nubuwa manam mënta am nubuwa nek yonent te amul te nekul waliw ba nopp waye nit mënta nek mursal te nekul amul nubuwa ba nopp
kon bala nga nek wali da ngay nek salih naka non nit bala nga nek yonent da ngay nek wali waye bala nga nek ku ñoni di mursal day fekk nga nek yonent bu noy day fekk nga am nubuwa day fekk nga am nubuwa legi nak mani salih mom limuy bax bax muslih moko gën salih moy ko xamni defaruna ba bax leppam baxna biram baxna bitim baxna waye defarul kenn muslih nak moy ko xamni da defaru ba biram bax bitim bax moñu ko nak di defare koku moy muslih cheikh salih mbake muslih la moy da defaru ba bax biram bax bitim bax moñu ko nak di defar buma la don limal ñi mu defar lak jeexaluko boko don wañi du jeex ci misal da na wax ni doyna rek reference yawmal khiyam jot sun borom ni ay ca jam ni serigne salih touré bu ties ni ñoko jog ni serigne salih wama defar koko rek doyna na mosse serigne salih touré bu ties wallahi doyna cheikh salih mbake na mosse yawmal khiyam serigne salih touré bu ties men mom rek doyna cheikh salih mbake na mosse doyna ko reference dama jëlé nak ñeneen ñi ci dess ñim defar ñu dul jeex ño xamni ñinga samp ay daari alquran di jangale nek ci ak ñub yaw ngay business ñu mbolo mudul jeex di la dikkel nga jël alal ji di passer passeré bu nuppi nak di wote wo ak wilayatu gu kenn xamul fu mu jëm lol day di won jëfi cheikh salih de gañu ñi nga xamni dañuy tuddu wo serigne salih bu nuppi nek ci lu naccio diku nak soko de wax ñu bëgg la jaxass ak wa dina mané naka ngay mëna nekké ab waykat wala fecc kat wala footballeur wala buhaba wala jaykatu dorok lu ne nga ni man nga ko fajj bu nuppi di tuddé wa cheikh salih mbacké man netul yeen ben xess rek cheikh salih mbacké ngi ni ci daaram la tok ay talibem ñew diko siyaré am ci talib bo xane da takkon cienuk baat bu nuppi faté ko ci baat bi Serigne Salih Mbake bimu seené cien gi ci batu waji beutam rafatul waji rek lay xol gaay rang di nuyo ba waji nga xane mo tak cien gi aksi ci mom bimu suké bëkk ko jox loxo Cheikh Salih Mbake dañu nik ci cien gi bif ko cien gi dag waji niko xolal ni ma gañe mu ne ko yaqotti sharia motax wallahi li lako tontu xolal ni ma gañe mu ne ko yaqotti sharia motax ni nga xamé ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kenn musuko jot lul da nga xoti sharia cheikh salih mbake bala nga jot jikom rek moy laalal shariatul muhammadiyya rek bo laalé sharia rek jot ko limuy lewet limuy bax bul xoti sharia mu ndax sharia bobu mom la wajuram mu tedwa sunu serigne ba cheikh amadou bamba don ar bu joge fi kon mom muslih la moy da defaro bonupi di defare lola taxone bim ñewé muni jox leen man ndaw ñi ma def ci ñom la señ touba defon ci mag ña yow amna ci ndaw yi ño xamni ni ñinga won te daari cheikh salih mbake way mani señ salih touré bu ties li cheikh salih mbake def ci mom ma ngi leen di laaj ña topone señ touba ku ci am lopp lola daraje munta wessu nga tek sa tank ci alal kitab sunna ihdina siratal mustaqim al istiqama gisuma luko geureuy istiqama mbolam daraje yep istiqama ci gëna kawé te cheikh salih mbake def nako ci cheikh salih touré bu ties istiqama sun serigne salih touré bu ties budé istiqama rek ci mom la yam te daraje yep fa yalla daraje ji ci gëna kawé moy istiqama kon bu ne jox len ma ndaw ñi ma def ci ñom la señ touba defoon ci magña mani ndaw lu ci nekkul ci istikhama la ni bo ne señ salihu ma defarit man da koy weddi duma nangude señ salihu mom ñu defar ñepp ñing ci istikhama gone yi ndaw yi judd barki dem bo njaay nekk ci internet be ki di ciowa ko wax rek di togn señ salihu rek radiyallahu ta'ala dimu joju moy ko xamni dafa am ñaari sens moy da doon doomi seigne touba ci deret waye doon doomi seigne touba ci ru te xam ngeen ni doomi ru mo gëna for doomi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yep mom radiyallahu ta'ala anhu
lolou sax nak bo sété néna ci ay waxtaan ba tay mennum Seigne Touba dal la gis yalla defal ko jaglé bu mel nonu khash moy doomi deratam yépp nek doomi ruham kenen ku dul Seigne Touba amna ci say doomi derat yo xamni duñ say doomi ruh ba ci yonenti sax ali mo salam xam ngeen yonenti yalla no ali salatu wasalam domam ja moy doomi deratam way do doomi ruham du doomi ruham te doomi ruh mo gëna for doomi derat ndax doomi ruh moy donu secret bi won ci bayu ruham baytin bi won ci bayu ruham ba kuko gis defani moma kuko deg defani moma al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal yurisul mal waye waladul ki waladul jismi yurisul mal waye waladul hal yurisul hal wal maqama lolu seigne touba ko bind radiyallahu anhu seigne touba ni na dom ñaar la domi deret ak domi ruh ni waw muni domi deret ala li bay bi lay don faqat jeexna li fi bay bi don bayi dal mo koy don fekkene bay bi bayina fi ay talibe donte mom xamul lum rere bi xamul dara ci yalla amul genn wilayatu amul dara ci yalla waye teewul rek talibe fi bay bi bayi adde ja ñu dajale mom lañ koy jox muniko tuy motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla gërem ci bakkanam rek la koy def li mu jënde ko gas wal dawal bam jeex li mu jënde koy auto yi nangam nangam rek waye defal ci yalla dara do ko ci gis lutax da nekkul al waladur ruh waye da nek al waladul jism waladul jism mom li fi bay bi bay lepp mo koy don rek jeexna faqat muni dom nak gi nga xamni moy al waladul hal moy domi ruh muni koko moy don halu bay bi maqamam bay bi ak mbotum bayu ruham bobu mo koy don ak secret ba donte bay bi juru ko ci deret waye moko jur ci ruh moko jur ci ruh al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurusul mal waye waladul hal yurusul hal wal maqama mom mbotum bayu ruh bi lepp lay don mbotum bayu ruh bi bu ko def bu la yalla defulul tawfik nak yawma don lola nang ko koy añane waye añane gi dute yalla def nako ba nopi rabbul sito jalla seigne salih mbake radhiyallahu anhu dafa bok ci ñinga xamni ñaari wet yoy yep dañ fa fiti seigne touba moy domi ruhi seigne touba la waye domi deret lay nak kon lolu sens la bu yalla defal mané nak man setlu na ci ulama wu tasawuf la tambalé ci yonenti ba ngay ñew ci wali wi mujj yep mané gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen domi deret yi donu ñu len donu ñu seen batin bo démé ci cheikh abdou khadir jilani ba ngay ñew ci cheikh ahmed tidiane ba ngay ñew ci cheikh abou hassan chanceli ba ngay ñew ci al muhiddin ibn arabi ba ngay ñew ci al hasan al basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobu le soufi bu mag bobu ñom ñep kenn ku ne sa domi deret donut mbot ma nga yoron sa domi ru moko don ci yow sa domi ru moko don ci yow ñoñuma lim ñep amu ci kenn ku domi deretam don kenn ku ci nek sa domi ru mo don secret ba nga amewon ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alali sun borom la bu fi baye ko sun borom ci bopam moy set ki nga xamni moko yayo te jago ko te war ko am mu jox ko ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci deret sun borom mom du xol lolou ndax sun borom du parparlo mom day set ci ko wara am ci ko xamni moko yayo rek mu jox ko ko motax sax niew na nga gis ci wali wi ko xamni dana fi joge te xamul ki koy don gannaawam niew na ba lañu fi joge rek dañu xam ki len di wootu ci li ñekkon kum don lu gëna bari ñom dañ koy xam di wax ak ñom luñ dul wax ak kenen di def ak ñom luñ dul def ak kenen motax nga deg Seigne Touba nan sun borom wa hablana surriyatan tudimu al amal sali'a ya khadim sun borom nak ma may ay domi ru yo xamni man Seigne Touba fi ma tegon sama tank fa lañuy tek seen tank xam nga surriya day firi seut waye fi ci waxinu al qur'an firi wul seut dom lay wax domi ru moko tax di wax ci al qur'an surriyatan tayyiba joju Seigne Touba di wax Seigne Touba djublu ci do sedide dedet domi ru yi la ci djublu suriyatan tayyiba domi ru la ci Seigne Touba djublu radiyallahu ta'ala anhu way djublu ci sedide dedet mu don lola musibam amna seut bo xamni mom teni wul Mustafa Mbay Samb nopi beug kon fum koy jaarale nit kat garab kat bu la sutul dula meuna may ker garab bu la sutul dula meuna may ker kon djublu ci domi deret yi dedet manam seuti deret dedet seuti ru la ci djublu moy domi ru yi la ci djublu motax muni wa ablana surriyatan tudimu al amala sali'a ya khadim
doomi ruujo ji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' doomi ruuh foko gis tanki baye balay jaar tanki baye ba rek lay jaar na baye ba daan defé lay defé nam daan rek serigne musa ka rahimahullah neena won mbolam li doni salihin ci sow jant ba fenen yalla na salihu di sen jant bu tim wa xarnu bi ah lolou de yalla def nako lolou de yalla def nako musa ka neena ma ngi ñaan suñu borom fep fo xamni ni ku ñi tudde salih nek nafa moy aji jag bi jagalaté fu meuna nek ci aduna bi ma ngi ñaan salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé suuf salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé suuf lolou day yalla dogal nako jëm joju di cheikh salih mbacke radiyallahu ta'ala anhu ñu xamé nak légui bëgg na wala tollu na ci wara dal alquran alkarim ñañu seigne touba dafa wolu seigne amsatu jaxate radiyallahu ta'ala anhuma dal di ko koy jox diko joxuma lako ngir ni da ngay nijaayam ni lolu aada la te man seigne touba top may aada dama lako jox ngir defna ci yaw ay jikko ak melo yuma bëgg nga def ko ci mom mom momé bu mu ñëwé mu dal di koy jox kuñ wax serigne alsan jaxate momé moko yor diko jangal alquran alkarim ginaa bi ko serigne touba dalalé bu nopi ñu xamé ni jang na alquran ba wacc jang na fa as ndir xam ngeen ni sun borom yoon wi nga xani mom la rëdd do guddu ba jéggi ko waye do gatt ba borom lu ko moy lo am am wilaya lo am am batin faw ñu jaarale la fi ñi jaarale ñep ba ci anbiyaahu yak mursaluna sax jaar nañu motax sallallahu alayhi wasallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar fofu bi nga xamé nak yalla dogal na xam ngeen ni bi seigne touba di genn adina mu ngi toll ci fukki at ak ñett 300 bo balon rek la amagun ci at samay nop nga xamé ni amna fukki at ak ñett seigne touba genn adina cheikh mudou mustapha mbacke radiyallahu anhuma wutu seigne touba dal di taxaw ci njabot gi ni seigne touba taxawon ci njabot gi ci la daldi jeli serigne saliw yobbu ko suñu wax tindodi tem tudde won ko husnul mahab nga xamene yobbu nako tindodi yobbu fa ben borom xam buñu wax mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar mo len yor fofa di len jangal ñom njabotu serigne touba gi ak njabotu serigne modou mustapha gi melni cheikh ahmadou gaynde fatma ñom ak serigne bakki madina dafa nek ab dir wajuram wi daldi fay ñew wajuramu jigen ñew waxtaan ak seigne modou mustapha mbacke niko cheikh salih mi day mu ko beggono yobbu mbakol ñu waxtane ba jubo ca cheikh modou mustapha mbacke jibal ko mu yobbu ko mbakol ci ben borom xam xam bu ñu wax sasum jaxate xam ngeen ni serigne sasum jaxate domi al qadim jaxate kala la borom xam xam bu mag bobule bobu ma nga ci dekk buñu wax aynul mahdi ñu xamé ni riñ mor khasum jaxate momu way juram wu jigen yobbu nako fa mom cheikh salim mbacke riñ mor khasum jaxate diko jangal xam xam fala jange mukhtasarul khalil biñu gëna xam ci rew mi muy khalil fala ko jange nako noni jangal nako len ci arut jangal nako it len ci bayan waye and ak lolu xam ngeen ni wajuram wu jigen wa soxna fati jaxate nim beugé won xam xam ndax bu len fatini momit borom xam xam la won mom soxna soosu nim beugé won xam xam taxna bam nekké ca serigne mor saasum jaxate dafa dem jeli benen borom xam xam buñu wax amit saw borom xam xamu ilmu nujum la won manam liñu tuddé juhraf
xam xamu juxraf bo gisé cheikh salim mbake ni maîtriser won juxraf nga xane bu togon fi dila wax amérique ni mel da nga nan ki xana amérique la juddo yarofa dalay wax ba wax la mbedd ya bu la don wax france ni mel manam bu jélé juxraf bi manam carte géographique bi bu ko yoré da nga nan ki rew ma xana fa la juddo yarofa bu lay expliquer dalay wax ba wax la garab yi sax nañi mel bi nga xamé ni wa juromu jigen andil nako amit saw momule serigne amit saw mu diko jangal xam xamu juxraf bi nga xamanteni nak yalla dogal na mu jaar ci jaaru ay yoyi bu len fateni serigne touba ne won sun borom ko yaral njabotam gina biñu defé ci ñom liñu def ci ñom ci xam xam amna benen yar bo xamni yalla ci bopam mo koy def ci ñom motax cheikh mohamed bamba waxon ni tarbiyatul hayy lasi laysa yamut sama njabot kima len di yaral moy ki dul de moy kan moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala waye nak laysa ka tarbiyatul hayy qad yamut sama njabot kay kuy dundak faatu dulen munulena yar bima beug ci ñom munu ko def ci ñom yar bima beug deug deug ci sama njabot yalla rek ko man yalla la ko baye motax muni aslahta hali bil irtihali bihdi iyali bila bukai del waxan ni anqish iyali min ad-dalali wa bil halali qal sara fadani yow sun borom sama njabot gi na nga defar seeni mbir aslahta hali bil irtihali sama njabot gi na nga defar seeni mbir ci ludul ñi laxas ño xamni gennu ñu Sénégal ñu upp ñepp xam xam gennu ñu Sénégal de te ñu upp ñepp xam xam njabotuk Seigne Touba gi ñu upp ñepp xam xam nga xamni ñi joge ca université ye gëna kawé dañuy ñew ci ñom di jang ci wat ci ñom xam xam waxuma sax xam xamu batin bi dama ko jëlélé bu sahir bi rek la wax bu sahir bi rek la wax aslahta hali bil irtihali bi di ya muni takat bu mu and ak ciona bu mu and ak joy mo xam joy xol mo xam joy rangoñ sama njabot gi seen lepp na bax te wallahi yalla defal nako ko wallahi yalla defal nako ko mun an kas iyali min ad-dalali ma ngi lay ñaan yow sun borom sama njabot na nga len di orienter sa bop buñ tabbi ci mandigum reer buñ tabbi ci manding an kas iyali min ad-dalali sama njabot bu ci ken reer motax doomi seigne touba musta def luñ nan luñ nan acham mara de tali musuñu ko def an kas iyali min ad-dalali manam ba nga dalé dégg wala ngay solo histoire wala ngay rapporter man nga wax jenn doomi seigne touba buñ la wax ni la masna def lo xamni dañ koy sul motax mani kudul doomi seigne touba bo topé ab tankam di waqi bo moytu da nga yam ci lola neexul de bo moytu rek yam ci lola neexul lolu préparation la daglé gu ko yalla defal la moy njabotam di ni kenn ci ñoom musta tañañal li ñi am am wilaya li ñi am am batin musuñu xotti sharia lu toll ni deew we lutax seigne touba mo ne suñ borom na nga ma samal sama njabot gi ba buñu sanku buñu reere laté motax ku leen top da nga mucc adina da nga mucc al-akhirah bu fekke deug la ci yow suñ borom neena ci al-qur'an man ya'di llahu fa huwa al-mu'tadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا من يالا سما نامي سما جام تخه ما كاي اورينتي با تك كو لوخاي كوكو نرا تخيل تي موي ولي المرشد شيخ سالم مباكه ولي المرشد لا وون ولي المرشد موي كو خاني بو نيوي سي موم مو اورينتي لا با نلا يالا ميغي سيتي ني بو فكه يالا لا تخا جوك واي خام جي ني دوم ادمي نييو سي ولي بي ñaar lañu ba ñet kenn ki alali adina rek koy taxajuk mom lay wuti ci waliw bi bu ko defé dana ko am bam doy waye ci la yam de kenen ki ci dess mom di ngat waliw bi rek ko taxajuk momit bu ñewé dana am walam naka noni ki ci dess likoy taxajuk moy am yalla rek ñet ñi ñoy dikkel ak waliw ñet ñi rek lolu man nañ ci joxe exemple bu leer ci cheikh abdou khadir jilani ñom radiyallahu anhu dafa am ben nitu yalla bu mag xamni ni yalla xamal nako batin mu am nak ñetti doom adamay jog jëm ci ñom yalla dogal ñu dajé waxtaan kenn ki ci abdou khadir jilani la tuddu
radiyallahu anhu kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tuddu nga xamanteni ni ñew nañu ñu dajé ci manam bu doon ab tukki la dal dañu dajé ci ben garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom fo jëm muni man waliw sangam lay seti diw sangam limay wax ni ibnu atayilah indi nako radiyallahu ta'ala anhu muni ah may defala jëm ayew lu taxaw jog jëm ci mom cheikh abdou khadir jilani man day am yalla ma taxaw jog jëm ci mom man dal yalla la bëgg rek yegg ci yalla rek kenen ki ni ah man day lima taxaw jog moy alal dama deg wali bobu lum ñaan yalla def ko man dal la bëgg alal rek kenen ki ni ah man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ nan xamna batin nak amna kasfok amna nangam man may dem ba xam ñom ñet ñoñu biñu accé ci nako nek lina taxajuk yalla xamal nako walil mursid bobu le ba kenn ku nek mu orienté la mu xamal ci abdou khadir jilani ko yow lina taxajuk ding ko am borom alal jit mu xamal ko niko lila taxajuk ding ko am aji diingat gi nga xani mo ñewon ngir diingat ci ko mu xamal ko niko yow weddi ak diingat moy rafletu ci sa beut yi ma ngi jakarlok mom Cheikh Saliou Mbake ñet ñoño ko daan dikkel ko xani adina dong lay wut ak ko xamni yalla rek ko taxajuk ak Seigne Touba am ko xamni ni mom dara taxu ko jëglulul jëg rek li ne ci mom mu ñew di liñ kaar ak xol ba xam ndax lolu deug la wala deet muy jëm jo xamni ni da wootu Seigne Touba te mat ko sekk ginaaw bimu liggeyele Seigne Modou Mustapha mi nga xamni mo jëk wootu Seigne Touba ba am ngeureumam liggeyel Cheikh Mahamoudou Fadal ba am ngeureumam liggeyel Cheikh Abdul Ahad Mbake rawatina ba am ngeureumam Cheikh Abdou Khadir Kassalika ñoon ñep naka nonu magi cheikh yi kenn ku nekk mu defal la tiranga da nga ñaanal ko way and ak lool nak mu jëf jëfi bopam diko kenn fekkut lool tax way kat ba waxon ni innal fata man yaqulu hanza laysa al fata man yaqulu kana abi sayer bi neena deug deug waja du ko xamni ni li fi nek lepp baye mako fi def soko ne ku fi def li muni baye ku wax li muni baye ku def li muni baye lol laal rek muni baye muni way mom deful dara muni koku du waja de neena waja deug deug moy ko xamni lo tek sa loxo ni ku ko fi def muni la man ku gor njurul muni man ku gor ndoka muni man ku taxawal xelkom muni man ila akhirih da jef jefi bopam ana kan mo def li ñu tuddé islah jami yalla yi muni man laysa al fata man yaqulu bani inna al fata man yaqulu ha hanadha waya laysa al fata man yaqulu kana abi gañu bari ñom danaka la seen baye def dong lañuy titero mom rek lañuy damo waye ñom defu ñu dara khala wala kaseeran la seen baye def rek sa baye ni won nangam sa baye ni won kuma defal li da nga am li sa baye ni won mbeutuma daanu moni mbeutuma waxal mu wax garab gannaaw sa baye ni won orange bu fuur sax buma la ko jaaylo boko jaay am sa ngeureum yaw lo def yaw li nga wax lepp de sa baye ko def yaw lo def lol lañ lay laaj yaw amul kenn ko ma wax ni ya ko jubal xana adde juñ la jox nga ni ko fouf rek dawale koy gaswal bam jeex essence waye dara lo defal yalla anam dara luñu tek baram amul kon lo defal sa baye yaw sa baye lim def lepp jeefi bopam la wa bopam rek la de bopam la de sa baye lim def pour mom la yawmal khiyam de pour mom la yawmal khiyam de waye nak dom adamay ñom xam ngeen ni aada da leena teunk ba nga xamni danaka dootuñu setantal dootuñu siat dañuy nañax rek dañuy nañax rek sahir benena won walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi la maqtana innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha sahir binena asaway te nga gor gorlu
te fexé wadjal sa bop def sa jëfi bop muni cham suñu de lam dépassé dawal ko ci aw yiw yowmal khiyam jitu ko fa mom la ñël de wan laysal insan ila ma sha'a wan laysal insan ila ma sha'a sun borom wax sun borom neena kenn ku ni li nga jëf bo ñëwé mom nga fi fekk yowmal khiyam li ñi tuddé féret moy say bagage bu féké dang ko féret bo ñëwé ci réew mi fekk ko fi légui nak bo nekké ak ma samba mom muy féret ay bagage am yow ngay dajalé say bagage fofu ba dem jot nga ni cëpp dem

neena dal buma la doon misal jifi jamni ne dafa melni bour bo xamni dafa wo aw dagam ni len dem len ca toli furwiya na ngeen mal watal furwiya gëna neex te gëna bax neena ñom ñatt kenn ku ni ñew yor sab saaku kenn ki ni man dal li bour bu bëgg lay def moy damay seedi gëna bax te gëna neex ma wittu ko di wit ba wat ab saaku bam fess mu tak indi kenn ki ni man dal duma ci setante man bu fusut bu bax ak bu baxut man na saaku bu fess rek kenen ki ni man dal damay boole xob yeek yu fus yeek yu bax yep wit rek duggal ci yob ah kenn ko ne ba nga inde sab saaku bour bi dal len di boole tecc ci ben kasso dal ni ay ca kenn ku nek nak la nga witton moy sa sens bu jeexé fofu nga yam xana faatu rek ah bu kérogé ci witton lu bax ah dana am ngañañ lu réré ci witton lu bax koko am sens yowmal khiyam non la yowmal khiyam non la wan laysal insan ila ma sha'a watax sayir bi ni baye bo nga gor gor lu ci def lo man ci aw yiw mu jitu la barsaqul muhammadiyya muni ndax astam su mana don ñaara ngi ni diko xaar moy barsaq dana fa ñew wa barsaq gis ko ak melom waye adina bi mu bayiko nit ñi dañu waxtane lim fi nekk won innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha nit ñi dañu waxtane li nga nekk won de fala budda man ta ñak buñ la ragale bi ngay dund bu waxu ñuko yit bo de dañu ko wax de ak ko mana don muni kon nak nga fexé don ku jup ko mandu ko rafetal sey jëf te yalla rek tax Cheikh Salim Mbake da bokkon ñi nga xamni lim doon def lepp jëm yalla tax te dañu ni mbolam jëf yi jëf ji ci gën moy ji nga tek ci alal kitabu sunna ji nga tek ci alal kitabu sunna ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla ji nga jëf ngir yalla ji ci gën moy ji nga selal ñett yoy yep dafa dajé ci Cheikh Salim Mbake moy jëf ju yalla tax tem tege ci alal kitabu sunna bu lepp mu selal ko ngir yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu lolu ñu xam serigne salu ñepp xam nañ ko ci mom ba ci kër gogum mu jëndoon xam ngeen ko jëf ngir yalla rek moko waral wone jang riyadu salihin ci muqaddima bi da nga gis li sayr bi wax wax bi daw yaram la wax ani inna lillahi ibadan futana talqu dunya wa khafu al fitana sayr bi neena wallahi amna jam ñi yalla sak ñoo xamni biñ ñewé adina xara bañ né owé dañ ni teurit melni ñu teurit yawo ci ay nelaw ni jakk al-akhirah te xifuñu nangotu ñoo xif ni jakk al-akhirah rek wal beutiku wuñ wañiku wuñ ndax lan ndax xam nañ ni adina darul fana la ni yag yag dañu fi joggé dem al-akhirah muni ta al-akhirah keur gudul jeex la ba faaw guuy sax la ba faaw muni lolo tax ñom biñu dikké ñu fassé adina wan gannaaw adina djublu seen borom ngir ragal fitna yowmal khiyam ndax nima ko waxé sank sun borom bu ko nexé muni la duma la def nang mu nupp def la ko te tax waxam deñ motax mani señ tubani fi alatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan la hasita dabara jëfëm ji dafa sew ba nga xamni kenn mënu ko lijeenti ba xam nun koy defé ak numuy rofé ak numuy roppé numuy duggal ak numuy génné ila akhirih alquran neena amna alul ladina amanu wa amilu salihat kal mufsidin fil ard tont la moy kala la wallahi moram neena mang len di laaj man yalla mo ndax yowmal qiyam dana yamale ñi nga xamni dañ ma gëmon di jëf lu bax ci guddii yalla yi ak beccëgi yalla yi ak subay yalla yi ba de ñew ñu de mo ndax ñoñu dana leen yamale ñi nga xamni biñ nekké ci kaw suuf rambaaj fen jaxase soxor añaane ko yalla defal ngeenel mom rek lañ fi nekké won ba xey faatu ndax ñoñu man yalla dana leen yamale ak maanu fekke wuko loolu mënta am sun borom ni loolu du am mukk am nak alul ladina amanu wa amilu salihat kal mufsidin fil ard kala wallahi mënta am muni batay ma ngi leen di laaj man yalla am nak alul mutaqina kal fujja amna alul mutaqina kal fujar mo ndax man yalla dana yamale euleuk kima ragalon ba bayyi lima tere top samay ndigal ndax dana ko yamale katchor bi nga xamni bayyi wut limay tere topul samay ndigal tont la moy kala manu fekke wuko de

tontu la moy kala mandu fekki wuko ci top sa ndigal bayyi say téré sun borom ni munuma ko yamalé ki nga xamni mom da dugg ci mboy gi jaar ci ñal wi am nak alul muttaqin kal fujar ni lol mën ta am duma len yamalé mukk duma len yamalé mukk ndax wala xnjaay neena bu ñepp yamé am ñu gedd seen cër waye bu fekkenteni jambar da yam ak yafus kon lu jambar di jariñati njambar bu yam ak yafus motax sun borom ni allasi khalaqal maut wal ayat waye nak lutax yablukum ayyukum ahsana amala huwa al-asil khafur man yalla bu ngeen gisee ma bind dund bind de dama leena beugé liñu tuddé examiner manam dama leen di def imtihan moy natu leen xol ba xam kan ño ci top sama ndigal bayyi sama tere bu yowmal khiyam ma fay leen aljana ñi top sama tere nak ma yobul leen safara muni lolo tax ma bind dund bind de waye bu fekkone yalla daf ñoo bayyi ci adina bi rek bala xal ma da ñi ñi ba faaw ak kon lu neex way def bi motax sayyidna umar daana tok ba yag rek mu set set bo ci jeus ci xol ko ba yag muni tay bul won ak de tay bul won ak de lu neex way def wallahi waxna deug bul won ak de kon adina neex de lay kon dom neex ndayam bul won ak de dom neex ndayam mboram neena allasi khalaqal maut wal ayat leblukum ayyukum ahsana amalan leblukum ayyukum ahsana amalan amay set ba xam rek ñan ci yeen ño ragal ni dañu dajé ak seen borom ba tax leen ni bandin jël bandin li fi yalla téré ta top lim diglé cheikh salim mbacké borom ci borom bokku ci borom itti yu kawé yi sahir bi neena inna lillahi dafni inna la atahala sallallahu alayhi wasallam sax moko wax dafni inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom ci bopam dafa bëgg borom itte yu kawé yi borom xalaat yu reey yi moy ñi nga xamni dañuy xeexlu li yalla téré ni nga xeexlo mbott mu dé daw jëm ci li yalla bëgg ni nga itte wo naan bo maré ba mar xoon joj inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu teddi borom makarim al akhlaq yi borom itte yu kawé yi borom xalaat yu kawé yi waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo xamni yalla bari na yermane nek ci lu naccio di ko bo xamni señ tuba amul morom xam nga wax nga deug waye kalimatul haqq yuradu bihi al batil lan la sayyidina imam maliki sayyidina ali karamallahu wa ci waxon li nga wax deug la waye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul haqq yuradu bihi al batil nek ci li naccio di ko li gëna bon li yalla ko yonentam téré xoti sadatul muhammadi bu nane señ tuba amul morom ñu ne li nga wax deug la señ tuba mom amul morom kene yoronti wuko wa yow ab katch kat nga ndax defo li señ tuba digle bay wo limuy téré kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil li nga wax deug la waye li nga def dara du ci deug moy li walax njaay defa do wax nan xolatako mané ko wax nga deug de walax njaay day nek ci la gëna bon ci chaay chaay bo xamni xolatako mang ko wax barki dem rek bimu waxtane ci yar plateau télévision yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaramu nenam fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps néna moy jangal jigen ñi nek ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigal yalla yi di top seen ndigal yi borom kër néna ñoy ñom ñoy leen di jangal sey te ko kan amna doom gi sokk ko bi jaw yow mëso dem kër mëso sey xamo luy sey nan yaay jangale sey ci télévision bi kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil anam yu bari boko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé ñu jox ko 1 heure de temps limuy wax lu soufel sunu mag ñi rek limuy wax moy fexé ba goné yi dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné yi ni leen seen wajur yi buñu leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na sari ali santay wud loolu yow dal lila yalla sant man nga jane waye bum la ten negocier ak sa ñaari wajur de ndax alquran ne wa qad rabbuk ala tahbudu illa iyyahu waye nak bil walidayni ihsanan al ihsan lolu farata la ju yalla lo gal ci saw los ak say wajur nang ko wara respecter donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow na nga nek ci la yalla sant bu nopp nak ngay maslahante ak ñom waye dogo ak ñom l'islam waxul ko fenn dogo ak ñom fenn la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax luy tax goné yi dogok seeni wajur.
kalimatul haqq yuradu bihil batil. Cheikh Saliou Mbake nak radiyallahu ta'ala mom xam ngeen ko moy itteji ci defar ndaw ci yar len ci jubanti len waye fexé bañ mané ak seeni wajur. Waxon nako ci waxtan woow fekk na boba yalla ni ma tim xam na ni khutba bobu may wax tama defon ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defon tabaski daw te nit ñi dag ko nan Mustafa Mbaye Sam neena kassa wa kassa fa am ben bis ñu ñaan ma ap conférence conférence bobu ma doon ci wax jikko ji Serigne Saliou Mbake amé won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax bi nga xamné conférence bi jeexna ma jup waxu jëm ci sama auto genn goor daw dogalé ma ñu ngandé sama doom ngi ni Cheikh Saliou Mbake la ko joxon daari xel kom la nekkon non la mako waxé dé wallahi mune ha mune mo wayé suma nuyo rek dama romb ci buntu kër bi suma nuyo dama romb ci buntu kër bi wax may bari ñuko nakari ci mom mané baxna ma daldi delu ci daara ji ba ci ëlëk sa ma daldi wo ñaari dong and ak ñom ma dawalé bu jup fini def fima don defé conférence bi ma daldi yabal ñaari dong yoy ni len dem len ngeen lacc ci kër diiw bu ngeen démé laccé len ma diiw ngeen wol mako mu ñew ñuko wolé mu ñew fekk ma ci tratual bi ma nga amé won genn mbousu tangal mant fraise ma dañ ko man dey dama ñew ngir waxtaan ak yow ak layante ak yow bir ndax alquran yonnabi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waw maniko dama lay yalwaan ngir jëmmi seigne touba nga sagalal ma cheikh saliou mbake muni man luma def bay sagal cheikh saliou mbake man ko dama bëgg nga sagalal ma serigne saliou mbake nangul mako bu neppima door la wax muni man nangul na la man ko sa wajur da la yob won xel kom ngir yaakar ni bo fa joge ya koy gën muni waw man ko serigne saliou mbake bam la yoré da bëggoon bo fa joge gën sa ñaari wajur muni waw man ko sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko romb ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yëgal mu dal ni beurep ñima giñ na ci cheikh saliou mbake lolu tay lay jeex dara di yëkëti mbutu tangal jox ko niko so démé nang ko tuubal wallahi ba diwon sa delu sé ma dem difa def conférence wa rabbul ka'ba ak waxtu wi bama démé di def conférence bama noppé ba jëmaat sama auto bay ba dawaat dogalé ma nima luma waron ci kër gi wacc na ma sama doomo ko gaddu légui kon buñ la joxé Serigne Saliou Mbake da nga wara gor gor lu ci sagal Serigne Saliou Mbake say wajur nañ xam sa ñub nañ xam sa bëggeel ci ñom sa nanguleena top ci ñom nanguleena liggeel nanguleena soofu Serigne Touba mi nga xani moy suñu yaakar fi dunya wal akhirah bi wajuram di dundu ñime wuta yëngal dara da nek ci suufam rek te ñun ñepp moy suñu référence Serigne Saliou Mbake mi waxuma la Serigne Touba mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd seen ndigal ci seen ron la nekkon di xey ci seeni waaw di ci gon malheureusement man defena ni Serigne Saliou Mbake ni mako xame bari na ko jaar xel kom te xamiwu ko nonu malheureusement yi bari man nako netti sama digeenti ak mom ci ay xew xew waye nak jeeru ko sama amna sama sœur yo xamni mo len duggal kër mo len yobbu kër donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna Serigne Modou waxtaan wi jeexul waye ñu yamale ko fofu rek ba benen yoon inshallah rabbi liñ doon waxtane ci al fadilatu cheikh saliou mbake wax deug yalla jeexut waye dal nit la won ko xamni la yonenti bi waxon ni wala kenn ci hukama wi sax moko wax muni wa'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa'mal li akhirataka ka annaka tamut qada fofu la cheikh saliou mbake nekkon moy bo nekk ci adina di dund na nga jëfël adina ba adina yaakaar ni yow do fi jog fekk yow kat adina bi moy rek la ni Serigne Touba waxe ni akhastu min dunyahu sa'idil jinan lima jël ci adina moy nécessité moy pour yegg ci sama borom mune waye nak boy jëfël sa al-akhirah na nga melni suba dañ nan suba la bis penj Serigne Saliou Mbake non la melone Cheikh Saliou Mbake wallahi non la melone xol le nim liggéey Touba rek
nim ko yokale Seigne Touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jëfëm yépp nak non la lo ci laal rek non la mel lo ci laal rek non la mel waye and ak lolu buy jaamu yalla da nga nan ki mom xana amul soxla ci daralul yalla rek wahbud rabbaka ata yatika al yaqin rek mu wutu Seigne Touba ci sahir wutu ko ci batin donu ko ci khaside yi nak khaside yi mom dako ci donu lol wut ño xamni ni ñokay jang wuta len lim bu ñi jang gis ngeen ko sax bu muy doga tok jang khaside gogu di rabbi bi ma'asru an asqana qad fajaha nonu mu nga xamni khaside gi bo sété wa juroom ci bopam mo ci jëk jaar ndax Seigne Touba bi mu nekké darul manan té Touba bi yabal fa mbaxaan mu ñew di visite ci kër ga kenn ko ne xamna ni neñu bi nga xamanteni ni Touba bobu le mbaxaan jipsina bërepp ba amna ben nar buñ wax Muhammad ibn Ali al-Yanqubi mom la Seigne Touba wo niko ndax mokal nga khaside gi ñi wax ya rahman ya rahim muni waw muni ko jang ko mu ngi tambale ci rabbi bima yasrul asana qad fajaha bi jay afdal man la qad lajaha ila akhirih bimu ko jange muni ko jam rek kay xew cheikh salim mbake kérok bimu jikke nek al khalifatul muridiyya kérok khaside gogu la jikke jang ñane ko yalla defal ko barke defal ko mucci defal ko tiranga defal ko njit lu sedd te barke wallahi yalla def nako ci mbolam lu seigne touba di ñaan ci bir khaside gogu rek yalla def nako ci bir khalifatu khilafa cheikh salim mbake ko dal seigne moudou waxtani wax deug mako topé du jeex bari na waye ñu yamalé fofu waxtani dama xamul nak ndax amna ñu bëgg participer wala deet bu fekké ni amna té ñu mëna ubbi téléphone yi baxna bu fekké ni amul nak ñu taggo rek ba benen yoon di len sante di len gërem di ndokkeli tamit nak mbolam ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi té yalla dogal ñuy nit ñu baaxa baaxa baax ci at mi nga xamni moy atum tubab bi jeex ñu koy waja genn ni deug deug duma deñ di len ndokkel jamono bu nek waye rawati na nak ci buñ tolé ci ay fin de année ñu déloti ndokkel len ci ñu len ko ndokalé won ci atum julit ñe modi seen jëf ak seenu mbax ak seenu top émission bi and ko ñun di ak ñaan ñu len ci ndokkel bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste defena budul aljuma di alkhamis nima fin de année bi lu la ci gëna neex maneko lima ci gëna neex dal ku ñi wax Ahmadou Bass momako waxon mune ha mani waw maneko magaluk Seigne Mor Diara Mbacke ga radilanhu dama def ma don defal mam mor xam ci dina ben conférence nak bima defé conférence bam nopi nak mom mu wara top ci man waxtane jaar jaar Seigne Mor Diara bim ñewé daf manen jabb loxo nima yang fi bëgg Seigne Touba rek kérok dama big ba songu sama poste waye yalla dogal ma fekk ci lu bari ñaat témir la ci fekk ma sanni ko dox ko hadiya maniko lolay lima gëna neex mom ci at mi ci luñ ma wax yang fi gëna bëgg Seigne Touba maniko ñu wax Ahmadou Bass momako waxal muñuma légui nak lula gëna naqari ci at mi maniko japp giñ japp Serigne Daara ba Khadim Gueye lolu moy lima gëna naqari ci at mi mom lolu ma gëna naqari ci at mi kon ñing leen di ndokkel bu baax ñing nuyu ku ci melni Mohamed Diallo xam ngeen ko di wala rew daara ji di sunu xarit ndokkel nañ ko diko ñaanal yalla jambar di nuyu tamit ku ci melni Serigne Khular Kasse xam ngeen ne Khular wala fu koy wax waye Sayidina Khudar lañ ko tuddé naam Sayidina Khadir lañ ko tuddé xam ngeen dafa am benen waye buñu wax Khudar bokut ak Khadir mi nga xamni moy Serigne Moussa ba alayhi salatu wassalam Khadir moy Serigne Moussa ba mom lañ tuddé Khular Kasse momule ñu koy nuyu té diko gëreum diko ndokkel mom tamit fan yi lañu wo di feñal mbigam ak bëggam ak émission bi nim koy topé ak ñari ñim ko jural muy manifesté wu lool tamit ñu ko ci sant bu baax diko ci gëreum ak taxawayam di nuyu tamit ku ci melni Serigne Moussa Doumbouya gën nañ ko dégg Serigne Mame Thierno Ndiaye ñu fele ci Espagne waye defena jamono mi ngi Sénégal ñewon na fi ci daara ji ndaysan amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma
yu jëndoon ñent andil ko juma ji ñu tabax ci daara ji ñing ko ci ndokkel diko ci gërem moy ki nga xane sa at mu ne bu ñew dana indalel daara ji kafe ñing ko ci ndokkel diko ñaanal yalla di nuyu suñu xarit ba serigne ko safal momit ñibbi ci na senegal barki dem rek ñoo na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jallay bu rafet mu ngeen gisee ma sol jallay bu rafet rek xam leen ni mom la ak serigne khadim jité momit mi ngi senegal ñewugo ci daara ji ay wona ma telephone mi ngi senegal ni nañ ko diko ndokkel xarit daara ji la soxna daba jum mom tamit ni nañ ko ñu fofu ci amerique soxna mam bu se ñass bi ñu fofu ci italie ni nañ ko soxna mburi ka geey suñu jigen ba dekk fele ci louga ni nañ ko soxna awa ndjay mi ngi fofu amerique mok serigne cheikh mbake ñom ñep nuy na len di len ndokkel wax deug yalla fatu mu len ben yoon day tolak ni leg leg emission bi rek day tolo mama bo xamni danaka rek damay xal bu may dikkal bo xamni duma dootuma xam lu may wax ak ku ci melni serigne hadi diouf nek fi ci sunu wet fi le keuram nek waye ma nga fele ci amerique waye keuram ma ngi fi ci wetu daara ji mor mbeng mom tamit serigne mor mbeng ak rakam ji nek fi dakar momi ndeysan ren bim ñibbi se senegal ñu ne ba fi ci daara ji serigne ibrahima ndjay mom tamit fatte wuñu ko ñing koy nuyu ibrahima khalil mom kenn la ci radio bi ñing koy nuyu ku ci melni serigne cheikh diouf nek fele ci cote d'ivoire mom tamit ndeysan di nit ku baax kërëma ngi fi ci mbacké waye ma nga fele ci cote d'ivoire ñawlu ay yéere yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñing ko ci ndokkel diko ñaanal yalla yéere da rafet bu ma rus ko sal yalla xam nako wa mbassé yu riss yoyal dafa rafet ba nga xamni da ko rusul sol sax nit ñi dima xol yu rafet rafet ma sha Allah jazakallahu khairan jissah yalla la yalla fayte def ko ci sa téré jëf du melni serigne cheikh john mu nga fele ci amerique ñom ñep ñi nañ leen ndokkel leen ci seen taxaway ak seenu top émission bi surtout top émission bi ndax wax ngay wax ni manam nit ki bu sañon limuy wax ñeneen diko deglu diko jariño dang ko yene tuyaba yene gu ngeen ma yene tuyaba rek la ni bo demé limuy wax ni yene mako gëna man gën mako xam waye yene ma tuyaba motax ngeen diko top diko deglu kan nak ñu ngi leen ci sante di leen ci gëreem waye rawati na nak ngeen boole ca yek ni amna daara ju fi nek ju ñu tuddi Cheikh Alaouddine ay doomi julit di fi jang alquranul karim diko fi mokale diko fi jang fi sabilillah ken du fay dara ngien di ci duggal seen loxo ngir yalla and ko way juri do nga yi nga xane ñoo ne ci daara ji ñom tamit nga xane ñomit ñu jambaare lañ ci seen kemtu lay katan ñen ci ñom ñi nga xamni tamit ju seen loxo jotul seen gannaaw loolu taxon ñuy samp daara ji moy dañoo gisoon ni doomi julit ñi war nañu mokal alquran te dem nañ bama gis ni dal da melni ku sa bay amul alal sa dom dootu mokal alquran loolu taxon mani man dana samp daara alquran ligeyel ci seigne touba jangale fi alquran fi sabilillahi ta'ala loolu motax daara ji deug deug ngeen jappati bamu aksi fi mu aksi am resultat yi mu am ñu di len ci ndokkel di len ci ñaanal di gërem bu baax ak ñaanal cheikh mam tierno mbacke bu darul manan sun borom sam ko ar ko mom tamit xamnaani inshallah rabbi barki dim rek yonena man ndaw ni da am juma ju mi te xeer wa alarba bi di ñew te cheikh muntaha war ko tek yalla ag ak jam te sotte ak jam tam fekke ko inshallah rabbi ba ubil ko bopam deug deug ñu koy ndokkel teranga joju mu ma lebalon muy solo dalam ñew ba fi ci dar ihya ulumuddin ngir setti ma ngir seigne touba rek deug deug awma payam duma ko fatte de ñu koy ñaanal yalla bu baax ñu koy ñaanal yalla bu baax inshallah su ko defé kon seigne modou ñi wax suñu borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada ya man ajaba man istajaba abli ijara fi samida

lumata maitula Cheikh Abdul Ahad Mbake radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar Cheikh Habib Mbake al insan al kamil Serigne Habib Mbake ni ko xamul moy ñi mi ngi nekkon pentum Cheikh Shoaib Mbake masna ko gis ben yoon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni ma ak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñew faral ko bayam nga dëkk ci amine bayam ñew faral ko dal limay tekk dal limay tekk nima yow do fi dëgg baq nayit bi du la fi fekk xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma gënna Touba dana dem siyara ji Cheikh Shoaib Mbake ngir alquran ngir alquran barabba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem bima fa demé waxtu takusan siyara barabba ba wagnuko sama xel ni yar ci Seigne Habib mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam tokna ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu Seigne Touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wétam ciura yi di ci génné buma né assalamu alaykum muni wa alaykum assalam continue njangam ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jéxal ginaaw timis ni gess ni koku mané manam Mustafa Mbaye Sall naka nga bayiko mané ko ci dëkk bi ni do nonu say tank mané xona jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won Cheikh Shoaib bo ñu ko jaar fi dila siyar waye man day mbacké diw sangam dama tok lam ci tek mom duma ko wax yalla xam nako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li ñeegal ak yirma def mom momi Cheikh Abdul Ahad jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci Serigne Habibou ci guddiga dama gëntu Cheikh Abdul Qadir Mbake tok ci kaw minbaru Jumaa'i Touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana Mustafa Mbaye Sam maneko mangi ni munima Serigne Touba neena ken manalu la dara dang koy liggéey wa bil qur'anil hasib Cheikh Abdul Ahad radiyallahu ta'ala anhu njubam gi dako indale jamono manutem gi dako indale jamono ni nga xamé ni yontu yalla Ibrahim alayhi salatu wassalam ak njubam dako indale jamono sun borom neena wala qad atayna Ibrahim rusduhu min qablu Ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter te njel ben ka salika Cheikh Abdul Ahad da indale njubam gi dako indale mom jemuta jubjublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm mat doga tambalé jub jublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indalé jub gi mom dako juddu walé samay nopp dako juddu walé radiyallahu ta'ala anhu motax kum massa yar nga yaru gis nga bi Seigne Touba di tag Seyna Omar ci indalé jub jamono xam ngeen ni Omar ku jubon la ku mandu won la waye bako Seigne Touba di tag ci raay lu mu wax dafni khat adaba an-nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi ismi minhul amsaru neena sayyidna umar njub gi yalla def ci mom njub gi yalla

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والإرادة، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيد مود بيسام رضي الله ونصره. بك جلدي بك ريتيري رجو خسيد أونلاين ديلو سنة من أنيوان تسين إمسان بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ci daram li ñi tuddé ya ulumul din. Ginaa bi ñu sante Yalla julli ci Moustapha Ali salatu wassalam, ñu ndokel leen ci wéru tedd wu mag di wéru safar al mubarak di ci ndokel al alamul islamiyya la siyama al muridin wal muridat la siyama al khalifatul am li ta'ifati al muridiyya cheikh muntaqa bokki ñongi ci terutal wer wo xamni wéru barké la wéru taxé waye wéru naja fi dunya wal akhirah wéru naja fi dunya wal akhirah muy safar al mubarak lutax mu nek wéru naja modi xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aaday diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man modi wér la wo xamni borom safar mo dox sun digënté ak safara radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadul bamba khadim rasulillahi sallallahu alayhi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax cheikh mohammed lamine diop adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindam ni cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beulë ben mulahasa rek la de ngeen ko jaar safara na'usu billahi min safar ci ko xamni di waxe bakkanam muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deggmal bisam muy bis bu mag mu tedd alquran dama xamul ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason nako waxtane wala dit waye nima len koy faral di waxe mawdu bu nek sa bu ñu ko waxtane dana ca am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ca mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañoo bari kenn ku nekk yaangi wote fi barab ñi saña wote ña ngay wote ñi señta wote ña ngay wote hatta shaytané sax mi ngi wote wote yu bari yoyu ba melni tulle ak malle mom la sun borom xamone xamni jamono dina ñew wote kat yi dahwa kat yi tol ni feppi suuf kenn ku nekk di wote di feug deun naan manum lem
ñi nga xamni ñoo yoré spirituel di woté baniko Cheikh Ahmed Tidiane waxé néna dem nañ ba légui sax sëriñ ci ñoo upp talibé yi légui sëriñ ci légui ngeen balma sëriñ ci légui ñoo upp talibé yi néna ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politiciens yi ñoo upp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généreu guddii dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jël ndaf go xamni kenn dut la mëna fajj kon bul def généreu bo seen muy jolli guddii rek nga da wuy ji ko nonu ko Seigne Touba junjé ci masalikul jinan néna képp ku yaakar ni lo seen muy xuy guddii nga yaakar ni moy sawara wa yantu yalla Musa seenon neena ak ndax mu ko wessu yantu yalla Musa daf don dox guddi seen sawara way xoy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindiko ca farbam demé yalla jox ko fa nubuwa mu nek yonent Seigne Touba ni ko yaakar ni nak daanu daj na suuf neena ab dof nga ko yaakar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga Cheikh Bamba neena kuy def lo seen muro nga tek ko aw campetu beñe wala nga tek ko aw biscuit neena bis dana ñew kuy def lo seen muro rek nga for ko cheikh defé ni aw campet la defé ni aw biscuit la Seigne Touba neena bis dana ñew nga for dara cheikh ko ndekete neferay bey nga cheikh neferay bey kon wote baangi melni tulé ak malé alquran waxon ni ci eussel ba dara xewagul ni sa bu ngeen degge ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyul lisina amanu astajibu lillahi walir rasuli isa daakum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyul lisina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walir rasuli isa daakum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len fex dal di wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla kessa la yonnante bi sallallahu alaihi wasallam kessa la tay du yam ci yalla kessa yonnante bi kessa waye bo ci deme mu dundal sa xol dama ci dundé ba nga jëlé faragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom neena fexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayyul lisina amanu astajibu lillahi wa lirasuli isa dahaakum lima yuhyikum bu ngeen deggate ko wote ci sama tour man yalla ba ngeen deg ko wote ci sama touru yonent bi muna muni bu len fex rek dal di wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bu ngeen ci deme da ngeen fa jele lu dundal seen xol ci yalla ko yonentam wala deet ngen soga wuyji Cheikh Modou Bamba mi wote mom ken natable wut ni mo dundal xol yi ken natable wut ni yalla ko yonentam do nga tax mu wote mom Seigne Touba aji wote ji kenen ku ñew def fi lenen ya koy def ci sa ciobare bop waye du wote Seigne Touba de Seigne Touba de lim wote moy yalla kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la Seigne Touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la Seigne Touba wote kon kuy wuy ji la nga wuy ji rahasan dabal xol bam set wicc yiñu al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñuy tuddé ahamiyatu siyara ahamiyatu siyara importance sol saw dal jog siyara ji kan ngay siyare foy siyare lutax ngay siyare ahamiyatu siyara defena ni isbu tarxiya xam ngeen dembele won sen siyara bi ñom waxtaan wi dina len itel ñariñal siyare moy lan ak lutax siyare am important
borom xam xam yi werant nañ ci ba son ndax jup siyaré ji nitu yalla rawati nitu yalla bu fa bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamne nak lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca ne ci tuyaba muni su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yu ñu tibbe ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane ni nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siara ji mbokum julitam wala mu jog siara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siara ji nitu yalla bu dund ci kaw suuf ben hadith rek doyna len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni len rawati na sax ni tudde ay jigen nga xamne xew wala ñoo fay epp xew wa deg rek ñoo fay epp mune terena len ngeen sol seenu dal jog di siara ji ay bammel terena len ko ah ñoo ñu bayiko ba yag mu gis njariñ li nekk ci siara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teranga li ci nekk ci njeggalal yalla mom yonent muni mu xey rek wote dajje duma len téré won jog siara ji sa mbokum julit jog siara ji ku ne ci bammel jog siara ji bammel ma len ko téré won muna mun bis ni tay genn na ci téré ga ma len ko digalat kuntuna aitukum an siyarati alqubur fasruha yonent moko wax rawaw muslim kuntuna aitukum an siyarati alqubur fasruha ma len téré won solo dal dem siara ji bammelu nitu yalla dem siara ji bammelu yonent dem siara ji sa bammelu mbokum julit dem seti sa mbokum duma len ko tere won muna am ni bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax lama ci gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khati jamono ak tankuk jamono doxna digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siara ji mustafa ali sallallahu alaihi wasallam ci madinatul munawwara dako jambat mu fekk waajo xamni wayon na bu yag ni amna galankoru siari muhammad ali sallallahu alaihi wasallam mu jël waywa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé nu dem siara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa awharu la yamnahunaka buhtun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru seigne touba ni mangi lay digal bis ni tay sur man tuhibbu fo degati sap soppe ko xamni dang ko sop ta yalla tax ko sop ta yalla tax foko degati neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelen di yega ko wacc ba xey siara ji ko ngir yalla bo degete sap soppe nala jaral sol saw dal jog siara ji ko ngir yalla ma profiter ci sante ci ben serif bo xamni ñewna fi barki dembo nday fekk ma ci majales bi fumay jangale mu andak ku ñi wax serigne adama sow muy seutu yonent bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamne moy tafsir alquran ci jakk jamu nek degnu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew diñu set ci fi ci daara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amra bu seigne touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna'anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru seigne touba neena bo degete sap soppe bul negliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ di dox bam xar ngir gis ko rek siaré ko ngir yalla mune ay montagne wala ganus bu bari wala yoon wa dafa bari souf sama auto day foncé ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba ne bum la tay dem solo saw dal bum la tay dem de mune espace ak distance lum sori bum la tay dem layamna anaka buhdun min siyaratihi
masafa masafa espace distance seigne touba ne bum la stess sol saw dal de bo don lak ay jouni jouni litre essence nara jeul djok ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jeul djok ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppe ngir yalla don ko wara seti ngir yalla defenaani yeen ñepp mëna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar na ni de seigne touba ñun ñepp ko sop kon nañu jaral djok yaakar na ni ñun ñepp sop seigne touba kon nañ sol sunu dal ti wuy ci ko waye biñ ñewé lu ñu wo neena nu sant le ko yalla nu sant le ko yalla xolal ma seigne touba mom ndaysan bu la woyé ba nga wuy ci ko dalay delo ci lo xamni sa intérêt dong na ca ne sa intérêt rek ci nek moy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidannakum la alquran wax yalla neena ko sant ma doli te yalla du fossé randiw seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax yalla doli len la in sakartum la asidannakum kuma sant man yalla ma doli la seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax du ngeen juk ci ndol len mukk bo amé jouni sant ren bu déwé né ñaari jouni ngay am sant bu déwé né ñetti jouni bo moytul fukki jouni bo moytul ñaar fukki jouni sa départ rek yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sant lu taxon ngay sant nañ la say yene tollu won ndax innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrihin ma nawa yalla ci yene rek mom du xol acte yi rek direct dedet day xol intention ba paré do ko xol acte yi intention bi lay xol seigne touba ni kon kay len sant lema yalla kon mom limnu wo njariñam neeku ci sunu njariña ci ne mom la yonent waxon ni te alquran waxnuko ni bu ngeen jogate yeen ñi gëm yalla jëm fi barab xol leen ba xam ndax njariñay luy dundal seen xol nga ci am deet ya ayyul lasina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isadaakum lima yuhyikum nak fu ngeen deggati ko wote ci turu yalla seigne touba mo no wo ci turu yalla kay leen sant lema yalla awaw sant yalla luñ ci jëlé munila in sakartum la sidannakum ku sant yalla dolli ku sant yalla dolli ah magal gogol ay waye waye taxaw fele nan magal du am magal gu mel ni magaluk sant yalla mom lañ taxaw fele ay waye waye nan magal du fi amé subhanallah subhanallah kuma ko koy téré am yalla binduko yalla binduko luy téré magala am yalla binduko yalla xamna ko yalla binduko bu asaman ak suuf andon di tak wallahi du tey danañ magal asaman ak suuf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba asaman ak suuf buñ andon di tak du teñu magal warabul kaaba ndax ñun suñu jariñ do nga ci nek la in sakartum la sidannakum nit nak du gis njariñam

Gogo gur chấm. Bi nga xamé nak mom Serigne Touba amna galankoru solo dalam ngir siyaru yonent bi ci sahir muni ginaaw sahir ak batin ñu am sahir ci galankor nañ ma bu munu ma dem na yebal batin bi na yebal batin bi motax muni waj al qalbi war ru'i za'irain lahu kull waqtin wa in yow sun borom ma ngi lay ñaan sama yaram galankoruna ba munu ma siyaré yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ru mi nga xamni mom ak tabax munu ko tiyé mir munu ko tiyé ngelaw munu ko tiyé jaw munu ko tiyé ru mom nga xamni fum jaar dem man na beut mir bi dem ru mom la bëgg nga yabalal mako jamono bu nek mok sama xol mok sama xol ñom ñaar nga xamni kenn mën leena maîtriser kudul yalla ru ak xol yalla rek leen maîtriser kudul yalla maîtriser wo leen muné ko ñaar ñooñu nga xamné kudul yow yalla maîtriser wo leen dama bëgg ñaar ñooñu nga dima leen yabalal jamono bu nek waxtu wu nek buñ jog ci di siyara ju yonent bi dama ko ñew waj al qalbi war ru'i sa'irain lahu kull waqtin wa in waj al qalbi war ruhi sa'irain lahu kull waqtin wa in radiyallahu ta'ala anhu kon mom limu digal monu ci jitu ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla yeen wa isbu tarqe yeen ngi deg de ñariñal siyara nim am important yeen ñiko def muy seen aada ngeen diko defal ki fi nekkal Serigne Touba ane bu nek jazakumullahu khairu jasa ak am important yent yalla Musa jogna siyaré ji nitu yalla jëlé fa ci xam xam té Moussa yonent la kat Moussa yonent la wayé dégg na bénn nitu yalla bo xamni yëg dégg na ni amna xam xam bu bari bu né ci mom musalu dalam ni da koy siyaré ji ngir am ci xam xam ba Moussa alayhi salatu wassalam wayé gis nga bimu ko siyaré ba nopi lam fa jëlé ci xam xam boko don traduire ci téré yi fess na asaman ak suuf danak fessna asmanu suuf danak alquran monuko netli wais khala musa li fatahu la abrahu atta ablaq majma albahrain aw amdi uqba musa alayhi salam dafa deg ben nitu yalla kharitub sun borom sopep sun borom ben waliw buñi wax sayidina khadir sayidina khadir sun borom niko khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xam li ngay don yonent xamoko mun ya mun waw Musa daldi wo ab talibem bekk negam niko walal ma ab yobbal prepareel ma yobbal damay voyager te noy and muniko wa fo jëm muniko fima jëm day fima jëm ñaar rek manam moma te mana yegg moy ma de ci yoon wi mba nga xamne dana dox ay ati nit yalla bi may siyara ji ki ma deg ba sopp ko diko siyara ji ngar yalla dana dox ay at yu yag ngir dem siyara ji ko mbama de ci yoni lolou la Musa wax ab talibim talib bi dal dikoy prepareel ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobulo yobul ba ci gëna reey mo yobul ragal yalla wa sabudu fa inna khayra saati taqwa yent yalla Musa yobul ragal yalla la prepare wo ndax mi ngi bëgg siyara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi doon yonent motax lo bax lu reen jan reena nga ci suuf wa mu wax la ko ci wolof bok lu reen jan reena nga ci suuf Musa yonent na alayhi salam yalla def ci benen jaamum lo xamni Musa xamuko ba jaral nako jub di siyara ji jaam boba ngir am xam xam boba bimu ñëwé ba sukk ci kanamu jambi xam nga luko jambi jëk wax Musa alayhi salam mi siyaré ci xam nga bo siyaré ci nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jam ngi koy ñaanal bu nuppi ñaan yalla ci dara jam sa aajo Musa bimu ñëwé xam nga lu mu wax qala la o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma 'allimta rusda dani wa yow nitu yalla bima siyaré ci nitu yalla bima siyaré
xam nga ñun señ touba dañoo woo buñ ko siyaare rek dal di dem.

ñepp ci ñun waye xolal Moussa bimu ñëwé dañuy nitu Yalla bi wa man de dama ñëwon di la siyaré ci ngir Yalla waye dama bëggoon nga mayma nak ma profiter ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu dama bëgg nek sa donga dama la bëgg terbiyu bala ma dem awa lutax nga dima terbiyu mu ne ko lila Yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mimma ulimta rusda ndax yentu yalla Musa ali salatu wassalam en tant que yonan xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy sakku xam xamu njub ci Musa ci sayyidina Khadir xam nga ni du hidaya bi ñu xam du rusd bi ñu xam ndax hidaya ñaar la hidayatu tawfiq ak hidayatu rusd bokku nu muniko dama ñew ngir sakku ci yow siyara sila waye bëgg na nga xamal ma ci lila yalla xamal te lolu pour ma am ko moy faawuma terbiyu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek ku yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek ndax buma déggé am ku naan sëriñ bi bu la mënta gënë kasso mën la xett li ci bammel manako tufu ndaw dof tufu ya dof yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam biñuy tej ay sahaba am ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xej mi ngi len doon romb ni waye xam nga lum len doon wax asbiru muñ len xam ngeen fuma len jox randi ina mun yawmal khiyam bis pench aljana wa ko xamne mi ngi adina di dacc ciono bu nek fitna ju ne ñu tek ko ko nga koy jox randi yowmal khiyam xamna bu doon gaay legi ye dañ ko nan yowmal khiyam ñoogu ñun li jënd aduna lañ xam li jënd ñu adina ba pare te wallahi yowmal khiyam rek mata li jënd ñak xam xam ak gatt alliwo wessuul nga nan serigne bu la mënalul ci adina bi ci bir kasso yi dara mënalul la dara yowmal khiyam gatt xam xam rek la waliyu yalla yi dañu xeb adina ba melni mbott mu medd ci seen kanam gis nga ni nga cheikh lo mbott buñ la non jël mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falan waliyu non lañ xébé adina ak li ci bir adina waliyu non lañu cheikh lo adina ak li ci bir adina dañu cheikh lo adina ak li ci bir adina ñom dañu gis ni lula yalla gëna natt ci adina say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam lula yalla gëna natt ci adina rek say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam mo xam yalla dala boole ak say say bu yaq sa der dara ji yëkëti ko yowmal xiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yéene ci tuyaaba lim la yéene ci dara ji yëkëti ko yowmal xiyam mëno ko ko jaamu ci julle ak wor ak natt asakan dem makka legi nak mu wut ab say say bo xamni fum tollu di yaq sa der ngir sa dara ji yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam lolu ku jang histoire sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako batay lolu taxuma djob lolu taxuma djob yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi dac ci adina mburu dajou ko ci tal te mi ngi fi won ni jonn di dundu mi ngi fi won ni jonn te kenn ku ne xamna ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam manal na len adina alakhirah manal na len xettaliko ci bammel kenn wérantu wuko waye dafa baye natou ba mu wi rek mu tok di setan te nan joxna len randi yowmal khiyam waaw kuñ teur ci naaj fa paka tek ci putam nga romb ko niko ya fulan mune la labbe nga niko joxna la randi yowmal khiyam lolou kuko defon talibe yi naccio diko yi fuñ lay niñ lay def ab serigne dal buñ koy top mom pour bu la kenn tej kasso tax kasso di natou adina yonent moko wax ad dunya sajunul mu'min wa jannatul kafir wala yow gëmo lolou ñi ne ci resse sey di ciow rek te xamul leen dara ngeen balma dara xamul leen ko rawati na batine nak dara ngeen ci xamul dara ngeen balma yent yalla Musa alayhi salatu wassalam sol naw dalam di siyara ji nitu yalla te mom yonent la kat xana bu fekkon ni nit dina doylu ba du ko jaral solo dal siyara ji nitu yalla kon Musa do won doylu ndax mom yonent la ndax distance ak espace tuxul digam ak borom mom connection direct la am du indirect connection direct mais terewul amna lu mu manki ba mi ngi koy seti fenen
mu ne ko dama ñew ngir siara si la waye nak da am xam xam bu ma bëgg te xamna ni terbi rek ma koy may waaw wetu ñak rek da am lo xamni wetu bula yonentu juroon sax te sakku woko ci mom doga am wallahi bula yonentu juroon du doomi walli yu bari ngay gis fi ñu torax ba totoral dara wolu ko lul seen bay dañ ko japp won rek al insanul basit ben personne bi taxawalu ni rek wala bu am xam xam ni rek wala bu conférence ni rek wala bu jangale ni rek motax amuñu ci mom dara dana wër di wayan rek dara lañu mu ci mom wër di wayan rek motax Musa téla wax sayidina Khadir niko dama la bëgg terbiu ndax li fi yow xamna ni momoko lu yalla di joxe la te yalla alalam duko maye duko sarxé duko jaay duko maye duko sarxé dakoy jaay yalla alalam day jaay alal yalla ñett koy jënd dérèt bakkan manam dérèt alal ak li ñu tuddé ñaq ñett yi moy jënd alal yalla da ngay wété ñaq doga jot ci alal yalla mba nga jaay sa bakkan doga jot ci alal yalla mba nga joxe sa alal doga jot ci alal yalla li yakoy may ñett yi amulum ñentel nit yalla ñom buñ xese am alal yalla ñom buñ dajé won ak sama mbadoxun sax la sama mbadoxun te sama mbadoxun sak ko ci ñom ngir yalla ñu jox ko ko ngir yalla ndax ñom momuñu ko yalla ko mom dako jaarale ci loox rek motax Musa alayhi salatu wasalam bimu ñewé di sakku xam xam bi dénga lim ko wax bi nga xamé ni dajé na ak sayyidina Khadir man ma al bahrayni ci lako jangalé ñetti xéti xam xam yo xamni benn bokku ci ak morom té xam xam bëpp di xam xamu batin ana Musa alayhi salatu wasalam fan la turwe Khadir majma al bahrayni fani tudé maul ayat ñaw ayat gaay lajon nañ ma lan moy maul ayat mané moy ndox muy dundu ñu wa légui nit ku tudd maul ayat nak mané doyadi bay tudd ndox wala khad karamna bani adam nité gëna for ndox maul ayat moy ndox muy dundu nité gëna for ndox moy wota yu bari yi may wax yépp té wota yépp di ay kassaw kassaw rek ñeen balma wata yu bari ay kassaw kassaw wata alquran ni bala ngeen wuy ji wote ah xol len li ngeen di wuy ji de man ngeen wuy ji trampew de trampew ñaata dem wuy wote dem lap fa mu di ngay reccu rek nan bu dembu don tay ak di def video lo ni nga wax ko rek dara da nga setan tur rek ndax senegalay liñ gëm rek nima ko yag waxe moy diw domi diw wala diw sante sangam wala diw dedet mbir yi nekul fofu ay bu nekkon fofu ak ay neex dem jalla Musa alayhi salatu wasalam xam xam bi nga xamni mom la doon sakku ci Khadir moy ilmu la dunya moy lan moy xam xam bo xamni boko amé lepp lu yalla dogalati ci kaw souf da nga xam hikma ba tax yalla dogal ko xam xam ilmu la dunya soko amé lu yalla dogalati ci kaw souf même bu fekenteni jaan ji da modd mbott mi sax di nga xam lutax ban hikma la yalla def ba tax jaan ji modd mbott mi ilmu la dunya boko amé hikma bu yalla defati rek subhanahu wa ta'ala daf la koy xamal ang koy xam deng ni ko seigne touba wax ci masalikul jinan fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara lolou la cheikh ahmed bamba wax neena yalla mbir mi dafa sew don yonent rek wala don walli rek taxul nga meuna setantal ba turwe ko yalla lay defal tawfiq xamal la xam xamu ilmu la dunya lum dogalati nga xam lum ci nam subhanahu wa ta'ala lum dogalati rek nga xam lum ci nam lu dogal ba metti da nga xam lu ci yalla nam misalon nako ben walli wangi ni genn waxtu yor di doxantu ba naaj bi tang mu fekk benen walli bo xamni mi ngi sakku al wusul am martaba bu muy sakku ci yalla ci amaguko legi mu beddi ko dem ci all bi nga xamanteni ni julli na suba
tok fimu tok di def ay lawratam di wird ba kérok suba ga dem bayiko fa mu nek ci najjo najjo tang jir benen walli bi xam da doon doxant rek seen ko ñew diko laye bir ñew ni ko wa señ bi najju tang na te nga randu fe ci kerga mu ni ko hi yow damay baña jog jëm ci kerga bala ma daatan yegg ci digeenti xolal digeenti kérok suba kérok ngon rek re mu ni ko dama baña joge ci ker gi jëm ci geker ci digeenti bi may jog rek far yalla mu fi sa bakkan te fek lima bëgg amagumako lool la ragal koku dal di yemu ci farlu gi nga xani mom la walli bi farlu lool mu yemu ci mom ba ci jaxle dal mu continue aw yonam doxi bam wagn ko wajo ju murombon ci tatu garab gi ci naaju wi nan ko jogal randu ci ker gi naaju tang na fek na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya munta xam hikma bi lu ko waral munu ko xam mu dem kërëm munta lek munta agn diko mit lu ci xolam rek bam tede ba guddii sun borom feñu ko niko ya fulan muniko labbayka ya rabbi muniko diw momi bo gisee ma xir gayne ci kawam gayne gi fad ko lek ko doya dale ko noni na muniko martaba sangam la don sakko te martaba bi faw dana dundal ñeen fukki at dor ca yegg te gis na ni buma ko fi bayyi waté ñeen fukki at muy sakku martaba bi bala ca yegg dana fi def lu tax du yegg ca martaba ba te bakkanam man na jeex ay fanam man na jeex ma gis ni dal len rek ka meuna tax mu am martaba bi moy ma yabal gaynde mu fad ko lek ko ci doya di gogu rek la gis ni ci la meuna amé daraja ji muy sakku ak maqami wut te mom walli bi mom lo rek ko ñoral mom mom de tay ak de suba ak de gnaaw suba lemalé likuy ci rek moy na am martaba bobu ba yowmal khiyamé muy pokere wu ci kaw gañi bokki fihlatuhu daqiqatan laysa yara kayfiyatan laha sitadbara wa alamnahu min ladunna ilman xam xam bobu la musa don sakku moy lu yalla dogal ci mu xam lum ci nam motax musa alayhi salatu wassalam bi nga xamanteni serigne bi nangul nako mu and ak mom tarbiiko mune ko ay ci ngabal ma samay bagage musa sant ko xam nga musa bi muy ñew ci serigne bi ab talibé bako sant won legi nak musa mo mujj sant nak legi mo don mujj donga bi di talibé sayidina khadir te yonantu la alayhi salatu wassalam mi nga xamé nak dox nañ touti geej gi fek leen ñu dal di dugg ci jenn gal borom gal gi yubale leen gal gi 5 personnes mo ci nek ay miskeen lañu gal gi rafetaay bi muni suko xiyas sayidina khadir amna ngise gum yoron muni musa jox ma ngise gi mu jox ko mu genee ci sawta sawta ñi yett xam nañ ko lawbe yi mu jël yett gal gi diko bënn musa kom yonent la té mom sharia la xam moy sharia nangul li ñi tuddé tahadi moy jalgati tonci la mu dal di ñew tiyé loxo sayidina khadir serign bi niko yow serign bi li ngay def lan la li ak togn la dé moy li ngay gis rek tayli bi buñ waxé rek ñu nan serign ci nangam serign té xamuñu dara ci hikma lu tax serign ci def nangam dara lañ ci xamul serign bu mat serign tax may wax nak mune ko way bayil sama loxo bi ma ak yow kat amna luñu sartontu won ba ng may tarbiyu ne won nala adina bu mu ko yagalé mukk ba nga laaj ma mashala lumay def ma lu ci bu ci sa yoon nek mune ko hi wax nga deug balma ah mu daldi yett gal gi yakate touti baldi bayyi biñu téré ñu commencé dox dugg ci dëkk bi ñu gis ay xalé yi fo ñay football ah ñu seen sëriñ bi di yott bani nous ben xalé ci biir xalé yi bimné nous xalé bi niko dé xatrendi Moussa xam mom lim xam moy nafs bi nafs bakkan ak bakkan lutax ngay ray bakkan bu yalla ray luut muni ko wayaw luma la waxon ni won na la lumay def bu ci muni hehe wax nga deug balma de balma sama yon nekatu ci ñu dal di continuer dugg ci biir dëkk bi ñu duggé ci dëkk bi kër giñu jëk yam ni ñu lay dañoo mar xif ndax du ngeen ni may luñu naan ak luñu lek wa kër ga dakk leen jog leen fi wa ñun ay gam lañ ñun sun yonnikul ci gam jog leen fi biñu genné go kër laqaliko geneen kër rek yam ci benn mur bu jeng di waja daan sayidina khadir wax talibé bi niko talibé bi jox musa niko demal nga roté ci ten ba ñu jox ma défarat mur bi dama koy tabaxat musa dem di rot di indi sayidina khadir di tabax musa di rot di indi sayidina khadir di tabax ba mir bi soti muni ko acci jël say bagage ñu dem muni waw
wa dekk bi ñun ñaan nañ leen ñu luñu lek ñu lank ñu ñaan leen luñu naan ñu lank té mir bi nga défar nak wax dëgg waras nañ ci fay nak ndax ginaa défaral ñu leen ko dañ no wara fay bu ko défé liñ ñuy fay nak ñu mën ci jënd luñu lek ak luñu naan si na xadir ni ko yow luma la waxon waxon na la yemal ci talibé lutax may def nga may laaj limay def lu mu doon tu mu nik hi dama ko faté balma bal mu nik wa tay nak mom fi lañ yem ak yow légui fi lañu tékkaliko kay ma yewi la nga déllu waye nak bala mala yewi dana la wax circonstance ñu traversé mu nik ko gis nga circonstance bu jëk bi muy gal gogou rafeta am bobu mako doon yaq na mu nik amna benn dëkk bu ñu traversé non dëkk bobu bandi mo fi né borom doolé fi né ku am alal ju rafet rek lay bañu gis su ko gisee dana ko nangu mu ne ko gis nga xalé yoy ñu doon yobale juroomi personne yoy mu na mu ne ko amna yeneen ni juroomi personne 10 personne lañ seen baye dafa faatu baye leen fi ñu ay miskine mu ne ko gis nga 5 personne yele dañoo lafañ ñoom mënu ñoo def dara yeneen 5 personne yi ci gal gi ñoy liggey di dundalale 5 personne yele mu ne ko te buma baye gal gi ak taram bi mu rombe nonu bour bi bu ko gisee da koy nangu te kon xalé yi dootu ñu amati luñ dundé ak luñ dundale seen frère yele mu ne ñi lool kay jar na ko nak lolu mom jarna yak gal bi mune ko gis nga deuxième personne bi moy wajjo di nga gis ma yott ko ba japp ko diko ray mune na mune ko reuyuma ko ci togn ci digelal yalla la ko defé mune gis nga ngor soosi xalé bobu mune na mune ko dafa am ñaari wajjur yo xamne dañu gëm yalla lol hulu yalla lol doylo yalla lol waye nak mu bok ci xalé yi nga xamne dañu puccatiku teguñu seeni wajjur fen te ñom nak seen wajjur mom dong lañ am jenn dom joju liñ wax nan benn badjo la ci nday ak bay mu na muné ko ci ñom moy seen karaw bakkan te xala bi puccatiko go xamni ni woor na mané buma leen ko bayé bis dana ñew mu délo leen ci kéfer te bu leen délo ci kéfer yobbu ne leen sawara ba fawuti dootu ñu fa jog ma xamni ma ray ko ngir seen bay ak seen ak ndayam muccu dem aljana mo gën fuf ma diko fi bayyi mu di leen délo ci kéfer te yalla mën na woor segal seen nday ak seen bay jenen dom la waji waxon ko dé sa nday juraat mën na buma ko rayé ndayam juraat yeen bal man na buma ko raye ndeyam jurat ah mo dal dikoy ray musani hi yow li kay jar nako delo nit ci kefer kay jar na ray bakkat muniko dernier circonstance bi xam nga lu ko waral na muniko dafa am ñaari xalé la yo xamni ni ay miskine lañ ñi ngi ci dekk bi yettim lañ jirim lañ magaguñ sax mesureguñ waye seen nday ak seen bay nak ay jaamukatu yalla lañ ñu baxoon lañ biñu tawate wara genn adina ñu gis ni seen doom yi ño wara doon seen alal seen ñaari doom yi ah te xalal yi xamagul alal ba man ko jëfëndiko fañ ko jëfëndiko mëna mëne ko alal joju ñu forna bayyi tañ waran ko doon mom lañ gas ci taatu mir bi suul ko fi yaakaaron ni bala mir be magat bay daanu seen doom yoyu dañ mag ba jël seen alal jojile legi nak mir bi nara daanu té bu daano wa dëkk bi dañu gis alal ji jël ko té fekk xalé yi mësëru guñ motax mané na défaraat mir bi bu ko défé bala agaat ci di rap bay daanu dañu fekk xalé yi mag ba jël seen alali bay yoyi mu nekk seen ndono loolu tax ma jubanti mir bi Moussa ni ko jar nako dé li kay jar na jubanti mir té kenn dula fay li mom jar nako bokk yi xam xam bi Moussa jëlé ci Khadir sëriñam bi té siyara yi sëriñam do nga ko koy may dem siyara ji rek ko may xam xam bu bari bobu wallahi bo ci doon bind ay tire ba yowmal khiyam bi jeex bi xam xam boko doon sala ba yowmal khiyam bi jeex nga bëgg gëm ay nit yu lay wax naan jog siyara ji bammel wala tak aw fas joge barab sangam jëm barab sangam bi daala ñen ñi naan yonent neena ñetti jakk rek mo jar la xass masjidil haram masjidil madina ak masjidil aqsa ak kay amna ñentel ak masjidu touba ak masjidu touba ndax la tax ñuy solo dal di dem medina mo nek touba la tax ñuy solo dal di dem baytul al haram mo nek touba mo yalla ay kesse allah wahid allah wahid nim amé am njaxas fi ci touba nak ba nga yaakar ni wa touba wétaluñ yalla non la amé am njaxas ci madinatul munawwara nak non la amé am njaxas fofé ci makkatul mukarrama waye non la amé am njaxas ci al qudsi baytul muqaddas bu fekké ni fo déggum jaxass rek yalla jangi taw dé dama xamul nak buru yi wax nga man yoruma terrasse ay seng la yor ni taw mom ah mu ngok rir mu bu fekké rir mu du yak dara inshallah ta'ala ñu continue mané kon Moussa ngok alayhi salatu wassalam jogna siyaré ji nitu yalla
jele fa xam xam bo xamni fessna asaman ak suuf jele fa xam xam bo xamni fessna asaman ak suuf lolo tax sayyidina anas ibn malik netti le neena sayyidina umar ak sayyidina abubakar sadiq radiyallahu anhuma neena abubakar dafa xey suba solo dalam waxo dem keur umar ya umar muné ko labbayka ya abubakar muné ko ah man de dama gissone sunna su yonent bi don def ma beggon ñu and def ko muné ko wa so sunna san la muné ko dama gissone muhammad ibn abdullah alayhi salam bari lol lu muy sol aw dalam dem di siyar ji ummu ayman dama beggon ma ak yow ñu and dund la sunna su yonent bobu dem siyar ji ummu ayman umar niko ayja lu yonent def koy jarna def dal di juk solo dalam mu and ak abou bakkar mu dal di ñew keur ummu ayman dal niko ya ummu ayman mu ne labbayka abou bakkar wa umar mu ne ñun de dañ la doon siyar ci ngir yalla dañu gisoon yonent dal la siyar ci ngir yalla ummu ayman nak ab gañ gañam di joy metti yag ñu ne ko ma tak ci ka ya ummu ayman lan ngay joy moy joy ah yow da nga nangul dogalum yalla li yalla jeli muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ci kaw suuf motax nga dem diko siyar ji motax ngay joy da nga nangul dogalum yalla ummu ayman ma nga ci profiter di ñaanal soxna nday wad yalla nako yalla jéggal te yeeram ko te yaatal bammelam jigeenu baye sam la won xam nga ni baye sam da ko daan gane ci na laaj yu bari yu ngeen di deg ma laaj ko baye sam fofu la ko don laaj len li ci nugula waye li ci dess fofu ci conférence bu mu daan def buntu keur soxna nday wad fa la ko laaje won bu ngeen ci man na len jox firne rek ci lu melni bima koy laaj ci kataballahu yoyu nga xani mom la doon waxtane fi demb ci ben télévision kataballahu yi seigne touba bind te seigne touba xani kataballahu tabarak wa taala anna baytul haram tarafuhu malaikatu ila touba wa fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fofu la ko laaje won baye sam tam ni ma envoyé ndaw yow la waxi seigne touba nga dima ko laaj waxta lam waxta seigne gay defat mak la ko seigne abdullah waxon ci kata ba yek nangam bañu delo ci keur ga mu naxasale non dal tontu laaj bi non rek waye bañu delo ci keur ga wona ma ci neeg soxna nday wad leral ma ci lo xamne nobu ko degru waxna ko bataay soxna nday wad mom yalla nako yalla dole njegal te yeeram ko bi serigne sam genné adina daf ma wo nima yow day dang may fatali lol sama gor ga sama chammi mu na dama bëggon at mu ngi ñew fi yalla xamne dem na keureum ñaari at at muy ma dem fa ben yon siyara jiko ngir lolou mu wax rek ñettelu at ba bam fay dem ma fekk mu faatu mu genn adina ay doom la fekk ñom samak ñom ibrahim bay ñom la fa fekk ñom it mas nañu ñew sax set ci ma fi ma doon jangale ci dakar yalla leen yalla taxawu boba la leen mujjé gis waye en tout cas la kulli hal li mom lu am la ni tamit muy abubakar muy omar non lañ def dañu dundal sunna yonent moy gis nañ yonent daan siyar ji ummu ayman mi dem diko siyar ji legi nak ummu ayman nak gagn di joy ñu ne ko wa yow ma takti ka ya ummu ayman yow da nga nangul dogalub yalla ndax li yalla gëna jël fi mu yonent yalla muhammad motax ngay joy mu ne wallahi joy ma lool li yonent bi genn adina taxul may joy de ñu ne ko lan mo la tax di joy mu ne lima tax di joy moy bi yonent di dund dañ dan rasuwar wahyu bi muy bayiko asaman di dal ci kaw yonent yalla muhammad wahyu bobu nan yalla neena nangam wahyu bobu dag nga xamne yonent dem na wahyu dutu amati mom rek lay joy aka joy lu mata joy aka joy lu mata joy gis nga bimu waxe li ni man joyuma yonent yalla muhammad mu genn adina dong ndax xamna ni ma nga aljana buma faato fala koy fekki waye lima tax di joy moy wahyu bi daan bayiko ci yalla di jaar ci yonent yalla muhammad di ñu indil ay message moma tax di joy ndax wahyu bobu amatu bimu waxe lolu abubakar ak omar kenn ku nekk ci mbosay rangoñ and ak mom di joy kon gis ngeen abubakar ak omar ci siyara ji ummu ayman lañ jele xol bu toy seen xol delu ci yalla don ci seen xol musu ta joge bam jaralen simbo ay rangoñ di joy kon siyara ji lu am jariñ la ahamiyatu siyar ñariñal siyar ngir yalla ñu bal okay seigne modou bu fekke ni limay wax amna bur wi ak taw bi nga woma sama telephone wala nga yoni ma message ma arrêté rek ba benen yoon ñu agalé ko bu fekke amul bur wi batay rek inshallah taala nu continue bu fekke ni taw bi bur wi amul limi jexital ci seigne bi dal
kon siyaara ji ngir yalla lu am solo la siyaara ji ngir yalla lu am solo la bunu delo ci hadithul qudsi da yo gis ni son saw dal siyaara ji sa mbokku julli te yalla tax siyaara ji bamelu julli te yalla tax manes na sa jele njegalal adina ak lol alakhirah man delo ci hadithul qudsi hadith bo xamni muslim solo nako ni gele ko ci abi urayra radiyallahu ta'ala muy dafa am ben way bo xamni ni da xey solo dalam juk di siara ji mbokum julitam numu sopp ta yalla tax bi nga xamni mi ngi dox di dox di dox ba ca kaw yoon wa sun borom tabaraka ta'ala bëgg feñal mbir tax mu yabal malaaka niko demal nga dogalel ma wajil di siara ji mbokum julitam lajal mako luko taxajuk malaaka ma dal di soppli ko melaw doom adama ñew dogalé waji niko ayna turidu waaw sa wayo fo dem ayna turu fan nga dem khala uridu haqqan li fi asa al qarya man de ma ngi dem ci dekk bi sama ben mbokk mu ne ci dekk bi dal sama ben wolere mu ne ci dekk bi sama ben xari sama ben soppe bu ne ci dekk bi mom lay siara ji ngir yalla fofa la dem malaka mané ko waaw xana da la amel bor ngay fayiku mu ne adede fayiku bor koy tuxuma jox xana kon da la jox dal nga bañ ko fossé mu ne dede lol tuxuma jox waaw lan mo la taxajuk nak nga sol saw dal di dox ak ni dox metté ngir siara ji ko ngir yalla ngir diko setti muniko dara taxuma djuk fayeku djuma bor djoxuma randi mo bagn ko fossé dama ko djeg ci yalla sopp ko ci yalla diko siara ji ngir yalla malaka ma dal ni fess dem bam demé ci sun borom ni malaka mi waw sama jambo bu nga don setti nu ndiram demé mun ya mom de neena djum sangam lay setti laaj nako ni ko waw ndax diw sangam mi ngay setti da la amel bor ngoy fayu muni dedet wa kon xana da la jox ran nga bañ ko fofé muni dedet mané ko waw lu la taxa djum ci diw sangam muni xana dama ko djeg ci yalla sop ko ngir yalla diko siara ngir yalla sun borom ni malaka mi delul dabal ma waja so demé neko djegal nako ba faw djegal ko muy siara ji ba faw so demé neko djegal nako ba faw djegal ko muy siara ji ba faw kon nak kepp ko xamni solo nga saw dal ñew Touba siara Seigne Touba yalla ñu yalla jéggal te jéggal la moko bindal bopam neena fa kullu man qaddamani aw sara fa najjihi faghfir lahu aw sara yow sun borom man Cheikh Ahmadou Bamba ma ngi lay ñaan kepp ko xamni ni solna aw dalam ngir siara sima wala mu may liggeyal te yalla do nga tax ma ngi lay ñaan koko bu ko topati dara nang ko bal ay bakaram xolal waji mi nga amé ñeggalal yalla ci jox siara ji mbokku julitam mu ngeggu sopp ko ngir yalla rek ci la ko yalla jéggalé ba faaw yëmu ci mu jéggalalé sax waji muy siara ji fa yaron ci sallallahu alayhi wasallam neena won tasawaru tahabu de len siarante ndax ngeen soppante yalla xamna ko ñi nga xamni dañuy dégg Mustafa Mbaye Sam jaral leen sol seenu dal di wër fune Louga fune dañ fa dem di laaj Mustafa Mbaye Sam dem Mustafa Mbaye Sam ngi fi Touba ci daram ji waye ñi koy wër ak laaj ak seet ngir seet ci ko rek en tant que jambu doye di bi bu ne fi ci daara ji di liggéeyal alcorane wallahi lima leen ëmbël ci xoxyal maak yalla rek ko xam yalla leen yalla jéggal te yërem leen xamna ni du dara bëgg lu baax dong la waye Mustafa Sam mom ñaamu yalla su doye di la yalna len yalla djegal te yeram len lepp mang koy yef lepp mang koy yef fa ngeen di dem dima laccé ñu nan la du fi ak ki xamé su ko ki ñew na fi ki dem lepp yeg nako waye yalla mi taxon ngeen jog mom xamna ci amna fay te da nga len fay Mustafa Mbaye Sam mi ngi fi ci daram di ñu xiyaw ulumu din Touba Mbacké di jangale alquran fi sabilillahi ta'ala tasawuru tahabu yonent neena de len siarante ndax ngeen soppante xamna ku jog jëm ci man lol do nga la yëkëti du lenen ndax man yuruma alal jumay joxe yuruma xam xam bu may joxe yuruma barke bu may joxe xamna ni yalla do nga len sax ndox mu neex ngeen deg ma nan yalla neena yonent neena Seigne Touba neena jazakumullahu khair jaza tasawuru tahabu yalla neena jog len siara ji ndax ngeen soppante yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax mu del waxat ni surqiban tasdadu hubban seti nit gisoko day dolli ciofel
séti nit fekko ko fa da nga yakar ni Mustapha Mbaye Sama nga luga nga dem fa diko séti ñun la nekkul fi mune xam nga lu muy dolli ci yow bu fekke ni yalla la taxalo jog tas da du hubban day tax sa ciofel gëna dolliku la la ñoña wax ñoña lañ la wax ci say nopp lay jaar jalla dañu xamni nit ñu tekke di lañ ñu tekki wul dara rek waye tas da du hubban xam nga lu muy dolli ci yow ciofel Mustapha Sama mi ko diggi dalay gëna sopp yow sur qibban tasdad hubban muhammad ko waxe ali salatu wassalam sur qibban tasdad hubban muhammad ko wax ali salatu wassalam kon yow mi yakar ni diw sangam mi may deg mi ngi barap sangam ma dem fekkumako fa ay nit wax ca lenen yow da ngay xamni ñu doye di nga fa fek ñu tekki wul dara waye ndekete yow la la taxono jig mu yalla kesse yalla jojje ma nga fa sur qibban tasdadu hubban day tax nga gën ko sopp rek la la ñoñi wax day tax nga gën ko sopp rek tasdadu hubban sayyidina abi urayra neena yaronata sallallahu alayhi wasallam neena man hada maridan aw sara haqqan lahu fi llah nadahu munadi bi an tibta man saaka wa tabawat aljanna wa tabawat aljanna man sila alayhi salatu wassalam abi urayra neena yaronata sallallahu alayhi wasallam neena ku deg sa mbokum julit febar nga solo dal diko seti ngir yalla muni wala nga deg sa mbokum julit nga sop ko ngir yalla bam jaral la sol saw dal dem diko siara ji neena bi nga solé saw dal nana nada munadi neena aji wote kat yalla dana ko digel mu wote ca kaw malaka muy wote ca kaw nan la ya fulan ah yaangi dox dem ci diko siara ji ngir yalla muna muni yow xam nga fuy sa waccu way aljana sayyidina abi urayra moko wax yaangi sol saw dal dem ci nitu yalla bi diko siara ji ngir yalla sa mbokum julit te yalla do ngutax ben intérêt la lu ko siara ngir yalla rek ko taxajuk muna muni xam nga fuy sa waccu way aljana tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila lol la mustafa ali salatu wassalam wax lol la mustafa ali salatu wassalam wax yaronte neena doom adama dana jëf ba jëf lolou ko doyadil ba jëf lolou ko doyadil ñi nga xamné dañuy wax naan jog siara ji bammel bi dala ñu leen waaw legi kon hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom nu ngeen koy def ñu ni ban hadith ñu ni yaronte sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni kuntu na'aytukum an siyaratil qubur wa surruha ñu ni lool dal bako yaronte wax bammel bu jégué tax muy wax té waya ndaw déggal commentaire yi digal commentaire yi ay tahliqat yu doye di tahliqat yu doye di ay commentaire yu doye di yonent mom yonam dane ci bammel bu jegeek bu sore yonam neeku ci jele nañ ci aba ali anaybori aba ali anaybori radiyallahu anhu neena man day dafa amone jamono bo xamni dama don dund situation bu critique ma jaxle munatuma nelaw ngeen balma aba ali anaybori muni bi nga xamni jaxle na munatuma tud nelaw ndax problème yi fess na del sama bop neena faraaytu nabi ali sallallahu alaihi wasallam ma tud guddi rek gentu gis yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nena munima ya aba ali sir ila qabr yahya ibn yahya wastaghfirillah wasaltaqdi ajatak aba ali anaybori nena dama gint bima amé ay problème yidul jeex dama gint gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam munima yow aba ali sa problème yi bo beugé mu jeex bu suba bo xeyé nel ciow dem siara ji bamélu kuñu wax yahya ibn yahya demal nga siara ji ko muniko gis nga boko siare bo nopi na nga jeglu sa borom te ñaan yalla sa aajo lo ñaan yalla dana ko def
wallahi ma ngi len di watal ni ma ngi len di watal ni bari na nit ko xamne amna problème bu dul jeex kéro bam solew dalam ñew siyar ji cheikh ahmadou bamba man masna ci fekke ben saoudia bo xamni saoudia la wax de bo xamni limuy wax waxuko ndank ma ngi mom ño del mais limuy wax danaka ñi ne ci xabru bi ñepp am koy deg muy jambat ay soxlam muy jambat ay soxlam masna ma deg ñu ñaan diw sangam dana dem barabu seigne touba ba def nangam nangam fi ra joge suba ci yel dem jitu ko ci barab ba ni seigne touba diwo ngi ñew nangam ak nangam ak nangam daldi jog dem non la amé non la soté non la soté kum neex gem nak kum neex weddi fa man sa'afal yu'min wa man sa'afal yakfur waye dama bëgg ñu xamni bërebu yonent yi xamru yonent yi bërebu nangu ñaan la wallahi xamru yonent yi bërebu nangu ñaan la xamru walli yi bërebu nangu ñaan la yalla xamna ko xamru yonent yi bërebu nangu ñaan la waye xamru yonent yi walli yi tamit bërebu nangu ñaan la wa koy nangu ñaan bi yalla fastajabu lahu rabbuhum yalla ay nangu ñaan yalla momi moni diw sama aliye la diw sama aliye la wa mani ñaata yoon la nit def intervention ni diw wala yow president muni waw muni tin ma ci diw la nga wax rek yalla def ko mu nangul lako wa lutax nga nangul ko nit simple bi te nanguloko yalla ak gaay yalla yi niti adina yi ndem ñom nga meuna ñaan intervention ñu may lako wa kon nak legi niti yalla yi nak ñom nga ni munuñu intervention dara sa dig ak sa borom way ak ndof fa la yam way ak ndof fa la yam niti adina yi nangu nga ni man nañ intervention ci sa soxla man nañ ci intervenir mu soti yaw nga ni nitu yalla bi mënul intervenir ci sa soxla sa dig ak sa borom mu soti ak ndof munu ko wessu yaba alin anayburi mo netti li neena man dama nekkon ci problème yu dul jeex ma gentu yannabi sallallahu alayhi wasallam nima sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfirillah wasal taqdi ajataka ila akhirih neena ma dem def ko lepp soti waaw lepp soti xabru yonent yi lani ak xabru walli wi beurebu nangu ñaan la man nga fa ñaan nak yalla baña nangu ça ne pas rek ci yow personne bi yaay kan ndax am la ko xamni bu defone intervention ci président de la république président duko faalé waye amna ko xamni bu yëkëté kaddom ci président de la république ah faw intervention am xam nga Moussa Fall Mbaye sa mu tok fi di ñaan intervention ci président bi duko faalé waye señ Muntaha mu yëkëti kaddom donc nonu différence yi kazalika yi ki dem ci barabu nitu yalla bi momit lool lañuy xol ci mom lool lañuy xol ci mom waye bërepp yoy bërepp bu nangu ñaan la de yalla xam nako jere nañ ci sayyidina Ahwaysul Kharini radiyallahu anhu defena Ahwaysul Kharini yeen mom yag ngeena deg histoiream yonnentou sallallahu alayhi wasallam ganderu nako bataay nitu yalla bu mag la waye dafa cheikhlu won adina ba ñu bare bare sax jappé wuñ ko nitu yalla dañ ko japp ko nito diku ki nga xamne moy Ahwaysul Kharini daana lek sax wetit ngeen bal amna bis mu ñew di lek wetit fekk fa ben xaj momi muy lek ci benen côté bi xaj bi mbaw ko muniko eh sa way li tega lek sa wallu te bayima lek sa wallu ma ak yow ñoo ci bokk yam bi
waysul kharani sayna waysul kharani mom mom la yonent waxon ni jaama ngi nonu baxal lum wax yalla def ko ak kon xana legi war ngeen nangou ni amna jaam ño xamni liñ wax yalla def ko ngeen bëgg teweris ci sun nopi nan ñeppayam ngeen bëgg teweris ci sun nopi nan ñeppayam yonent mo ni ab jaama ngi ni baxal lum wax yalla def waysul kharani te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuko ci sayr ci batin rek la ko gis yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga madin sumu nawara di wote waysul kharini ma nga yaman waye teewul mom ñaari vietnam yi muy ababakar ak omar wala ñetti vietnam yi ababakar omar aliin neena len won abisa ngi ñew da ngeen ko gis waye bu ngeen gisee ñaan lo len ko di dakh lum ñaan yalla def ba yag mu cité ñaari liyatna ni yow omar yag ab yag omar yag ab sayyidna ali yeen ñaar yeen koy gis bu ngeen ko gisee rik way ñaan lo len ko ndax lum ñaan yalla def ko biñu deme ba yonent bi joge fi abubakar nek khalifa ba joge fi sayyidna omar nek khalifa ci la huwaysul kharani doga joge yaman di siyaré ji muhammad ibn abdullah ana kon batay ahamiyatu siyar important xolal waysul kharani fam tollu yalla waye teewul ma ngay solo dalam neena day siyaré ji mustafa ali sallallahu alaihi wasallam ci madinatul munawwara bimu ñewé ben délégation bu joggé yaman ñew di siyaré ci mu ne ci seen biir bu omar déggé ci nopam ñu ni amna délégation bu joggé yaman ñew madinatul munawwara dafa fex bimu ñewé dal ni len wayeen ana waysul kharani ma may dégg fofa ñu ne ah waysul kharani mel na ñu and mi ngi ni mu ne ha mu ne waw mu ne ko kay mu ñew omar sukku ci kanamam ni ko ñaanal ma yalla ñeegal mu ne hi omar khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam moy ñaan lo yalla ñeegal ay omar jam bu doye du melni man omar ni ko waysu ñaanal ma yalla ñeegal ki nga xamni du waxe bakkanam te lum wax deug la mo wax ni yow lo wax yalla def ko muhammad ibn abdullah mu xamni feñ na mo xamni feñ na mune ah yeen sax day muhammad danaka da ngeen gisut ci mom lu tak neer ba xolal omar la xade mom la ooy su xol ba seppli ko niko yow tak neer muhammad do nga gis giso deug deug muhammad omar niko yow loy wax ni mune ma la wax li mune ko abubakar nak degal tudina liyat na bu mag ba wa abubakar mune ko meme abubakar tak neer muhammad do nga la gis gisul aqiqatul muhammadiyya omar ne kay ma laaj la ndax yow gis nga al haqiqatul muhammadiyya muneko mayit gisumako kat waye ñaanon na yalla mu won mako mudima mudil ay kiray dima mudil kiray ba mudil nima juroom ñaar fukki junni kiray muneko gis nga benen kiray bi ci dess buma ko jégué won dina sey nek raw di sey ci fourné bu boy haqiqatul muhammadiyya dafa am ñaar dafa am li ñuy tuddé al hadratul ahmadiyya ak al hadratul muhammadiyya xolal al hadratul muhammadiyya rek la wax de mom al hadratul ahmadiyya mom kudul yalla xamoko du malaka du yonent bu jege yalla du kenn ko ko xam hadratul ahmadiyya waye hadratul muhammadiyya lay yenn ci yonent yi xam ak malaka yi ak len ci wali yi nga xamni al muqarrabun lañ awliya al muqarrabun ñoo ñoo xam al hadratul muhammadiyya fa lañi nané ci leeri muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ndax nurul jalal wa nurul jamal bu xese facci day soti ko ci kaw hadratul ahmadiyya bu ko defé hadratul ahmadiyya segg ko ni machine bi segge gaswal ba genn ci essence ak petrol mu segge ko nonu soti ko ci hadratul muhammadiyya wali fofu lañu nane ci leeri sun borom yi rabbi sul jalal ngeen bal ma sax ci lima xous ci lolu te waruma ci wona xous ngeen bal mako sayna usul kharaini نينا أن الأولياء والعلماء كسؤداء أحياء في قبورهم إنما انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء ويسو الخرني موخ لي نينا بورام خام خام ييغين دي ديغ تي ماندو تي راغال يالا اك ولي يالا ييغين دي ديغ مني مني نيوك سهداء يديوان تي بدر نيويام موك سهداء يديوان بدر نيويام ñu ni ah mu ni waaw muy da ngeen leena jappé ñu dé mu ni déwuñu dé déwuñu dañoo déménacer
dañu dekkon ci appartement buñu tuddé adina déménager ci benen appartement buñu tuddé al-akhirah mu ni li do nga xé waye déwulu motax bo xamné waxtu ye Seigne Touba di nek ci barab ba wallahi bo démé boy wax mi ngi lay dégg du tout temps nak la fay nek ndax waxna ba tay ni wali wi du jamono ba nek dañuy nek ci seen bammel yi dedet dañuy def intiqal ñu def intiqal waye amna ay waxtu yo xamni boko gëstu ba xam ko bo démé da nga leen fa fekk netti won na ni amna ben way bu joggé won Dakarou jëm ci Touba ni day siyaré ji barab bu Seigne Touba jaar ñaarëm jaar ci ben wali wu yalla bu mag bu ñepp xam fofu ci ñaarëm muniko fo jëm muniko Touba la jëm demay siyaré ci Seigne Touba muniko tayré bo démé do ko fekk ndax romu na mu fi légui jëm poroxaan tay mom bo démé do ko fekk mom ndax fi la jaar légui jëm poroxaan té siwna ci ak net li gisumako ci mbindu waye siwna ci net li ñu ni Seigne Touba néna poroxaan ku fa ni jang bo fa yagge bo mo fa fekkul ma fekk la mom danaka day bagante rek ndax soxna su tedd su mag sa fa nek danaka day bagante rek Seyna Awul Sukhari neena borom xam xam yi mandu yi tagal yalla ak wali wi kesu ada mune ñanga ci seen bameli di dund daño tuxo ci appartement buñu tuddi adina dem ci appartement buñu tuddi al-akhirah pourtant li Awul Sukhari ni wax loolu al-Qur'an wax wala tahsibanna lasina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yarzuqun fareena bima ataahum la min fadli ñun ñepp ko jang ci alquran ali imran alors ñeen nan ko de jeexna ñeena dof ñeen balma ko de jeexna subhanallah faaw ci ñodu waxtani jeexut waye nañ ko yamale fofu khajul khajatul sax xana rek ma wax tuti ci ku dem ci bammel yu mel nonu ci bëre bi mel nonu al khubur ci bëgg fa siyaré ci lo xamni borom xam xam yi nga xamni def nañ jarabu nañ ko ba gis ko wax nañ ko ñu laay leen ci biir tuuti modi da bok ci li ñi ñaanal ku fi bayiko la ca gën wala bok na ci ye gën moy suratul ikhlas kardant yalla lool nak waxumako cheikh ahmed rafai moko wax cheikh ahmed rafai mag ma ngeen xam neena mom ahmed rafai mu mag ma neena kep ko xamni ñew nga ci bamelu nitu yalla nga jang al fatihatul kitab ben yon jang suratul ikhlas fukki yon ak ben allah akbar ñi ngi noddu de jang suratul ikhlas fukki yon ak ben neena bo nu pe nga def ko hadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo nu pe nga tawassulu ñaan yalla tawassulu ci barke wali bobu nga siyara ci wala nitu yalla bobu nga siyara ci yalla fajj sa aajo neena sun borom man na fajj sa aajo lolou cheikh ahmed rafai moko wax radiyallahu anhu seigne touba wax na ci majma aw noore ni neena bo demé di siyara ji nitu yalla momit muni bo ñewé xam ngeen ni nitu yalla bi ni mu tedde ni la lo nday joram legi neena boy doga aksi dang koy dikke kanam ndax kilifa ken duko jaare gannaaw dang koy dikke kanam moy bo xole nim tedde fa xar kanam bi jakar lol yow boy ñew ci barab bi dikkel fofa neena bo dikke kanamam daldi nuyo bo nuyo ba nuppi daldi jangala nga man ci alquran wala salatu ala nabi mom sax joxena ay alquran neena inna atainakal kawsar fuk yon ak ñaar suratul ikhlas fuk yon ak ñaar nga hadiyal ko mom momi soko hadiyalé bu nuppi nak daldi wër nak jaar ca gannaawam nak legi fete ko gannaaw talal yalla sa loxo ñaan sun borom ci war may ki tuddi fi sun borom fajal sama aajo wala fajal aajo yi diw sangam yalla man nako def subhanahu wa ta'ala non lako señ bi netlé ci majma nooreni mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu ñen bal ma ci noddu gi de ñu noddu Allahu akbar non lako señ Touba netlé kon nak kep ku ci ara ji nitu yalla nga bayyi xel lolu bo fa démé le gën moy dang koy ñaanal mom bu nuppi soko ñaanalé bu nuppi nak soga wagniko nak ñaan sa aajo so defé li nga man ci ay salatu ak nabi alquran mo xam qasida
hadiyal yonent bi hadiyal ko ko mom ci bopam dal di dem nak ca gannaawam ñaan tawassulu ci barkem ni yalla ma ngi lay ñaan ci war may diw sangam mi tuddi fi nga fajal ma sama aajo lima waxon sank ni ñom ñi ngi dund faatu wuñ ci amadou kabir mbay lolou seigne sam momako netti momit gaay dañu fa ra di wax naan lu bari lu may wax ma waxtane yi nga xani mom la doon wax lo lepp rek bañ rek ay nit yo xamni dañu fiir wala ñu añaan yaakar ni dara tax mu diko wax waye lu ci ne ëlëg dina la lo sama ndey jor te ni la mako waxe mu ni fekk boba li may wax kam luuga la man mako laacc ci fim doon defé conférence bi niko digënte yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ak ci ahmadul kabir nu mu démé ku déglu bande yi di ngi ko dégg mu ni ah ñimewuma ko wax bi yalla dogalé ci suba sa biñu xeyé non mo wara taggo pour ñibbi ñi waxtaan ci lim mako don laaj noni ci lama wax ni ma nitu yalla yi dañ leena jorté faatu way duñ faatu muni mom baye sa mom netti muni mam siexa ko netti ni ko bi seigne touba genné adina bañu denc ko mu ñew fi diko siaré ci néna bima ñewé ci barabu seigne touba bi duggal sama tankum ndey jor dal ni assalamu alaykum neena wa alaykum seigne touba jamma tontu yaakaaron na ni wa touba gep deg nañ li dey seigne sala mako netti ni yalla nako yalla doli ñeegal te yeerum ko fam nek kon nak li alquran wax ni ñom duñu faatu ñi ngi dund dañu toxo ci appartement bi rek dem ci appartement sahih kon nak bo rewe ci nitu yalla bi nga def non dal jangala nga man bul teunk rek ni fukki l'ikhlas lañ wax ak ben cheikh mohamed rafa wax nako ah kay bo mané lepp loy baxna amna ci borom xam xam ñu joxe ñeen fuk ak ben amna ñu joxe ñeen fuk waye dal sourate ikhlas mom dafa am daraja jo xamni ñaanal ko ku fi bayiko lu am jariñ la sallallahu alaihi wasallam amna bis ben sahabi ñew diko jambat am riir mum rombu ci ay xabru riir mu metti bimu ñëw ni ko man day bimay dugg dekk bi riir dekk sangam bimay dugg dekk bi dama deg am riir mu metti ci xabru sangam yonnte sallallahu alaihi wasallam pose question niko waw ba ngay dem fa nga jaaro na muni waw fa la jaaron bamay dem waye bob ak legi matna wër muni ko ba nga fa tollo lo def muni bima tollo ak bammel yi de jang na ñetti sourate ikhlas defal len ko hadiya sallallahu alaihi wasallam niko mom lañuy seddota jeexagut xolal 1 mois 3 l'ikhlas ay bammel diko seddota jeexagut wa bokk yi dal ma ngi jéglu na yam fofu amna yo xamni dal bëgguma ci xoos bëgguma ci duggu ñu yaakar ni man damay wané ay bacci na gi cene xamut yoy dal taxuma jox ngeen balma señ mu dina ñamalé fofu waxtani dal ba benen yoon kon dal siyara ji ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla mu ngi nonu kep ko xamni ni jëm na ngir def ko sakku ci tuyaaba yalla mën nako ca defal kon nak sak leen seeni nopp ci ñi nga xamni dañ leen di jema teweriser nan leen siyara ji bammel bidalak parsi parla dara amu ci siyara ji bammel du bida xaju ta don bida yonnate sallallahu alaihi wasallam digle nako kon nak ken mënu ko bidal jissakumullahu khair jissayi ñongi ndokkel mbollem diaspora bi ni ma leen koy faral di waxe di and ak ñun jotaay yi ñu am lool xemam teef ak di sonu lool ci bëgg xam fan lañu nekk ban fekk nu fa di sonu lool ci numéro téléphone bi ñuy def ba am ko ba woma xeyna félicité ak ñaan ak yoyu hakay lu am solo la dara neeku ci yoy yépp yeg nako xam nako ñu ngi leen ci sante di leen ci gërem di sante ki nga xamni moy indi moy bi nga xamni mom ngeen ñuy mëna déggé nga xamni way wañ na lu bari ci suñu voyage ndax demon na ba daara ji moma gënal voyage di defi conférence mom mu wutal leen moy bo xamni ci biir daara ji lay tok di waxtaan ak yeen ci l'islam ni nga xamni ni dama daan dag biye di dem di waxtaan di ñew légui daara ji sax alcorane moma gënal lool lepp taxna ma dag yoy yep bayiko tok ci daara ji mu indi moy bo xamni adina bi ñeppay deglu waxtaan yi diko top di ci jariñu yalla nañ ci yalla boole jariñ
limay diglé ci lu bax yalla na ci jitu lamay téré ci lu bon yalla bu fa sama tank jaar yalla bu fa sama tank njabot jaar yalla man nako te def gi duko wañi dara kon gërem na ñepp sant ñepp kuma salik ala layb assis innaka ala kulli shay'in khadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

adama xam ngeen ni ñett dajé ci kawam moy li ngeen ni tuddé ci tubab passé présent futur té arab di wax al madi al hadir wal mustaqbal do adama ñett temps yoyu ñoko sekk passé lu yag day ñew présent yaangi ci fexel ba bul essek futur ma nga ci sa kanam dila gatando dawal gaaw ñeukelante ak mom yanantu sallallahu alaihi wasallam ni yow ndaw li may waxal yeen ndaw ñi akhtanim khamsan qabla khams profiter len ci seen juroomi possibilité bala contrainte bala juroomi contrainte yi di ñew seen juroomi possibilité na ngeen ci profiter gaaw ndax amna yenen juroomi contrainte yu nekk ca kanam yu ñew so bu xese aksi dotu len ko man sababaka qabla harami mi nga tolo ci sa digg doole bila sa wajur yi soxla bila sa jamono soxla bila adina soxla bul sacrifier sa bop ndax intérêt personnelu ben way sababaka qabla haramika bi nga tolo ci sa digg doole sa avenir nek ci sa kanam nga wara atteindre sa objectif muné brick way nga fexé ba bul ko bassardé ngir intérêt ben way sank sa bakkan ngir ben way sank sa bakkan ngir ben way sababaka qabla haramika muné ndax bo sanké sa bakkan ngir ben way mo xam nga genn ngir banéxu ben way ñu japp la duggal la ci prison bi 20 ans 10 ans sa avenir yakuna ngir intérêt ben way intérêt ben way bo ban la moy waju bëgg falu ak ku mëna doon yonentu ni lankal lankal ndax sa avenir moy sa sabab boko sagane ba ben way ni ko ciopet yobbu muna mu ni perte nga ndax hërëmi ka nga mi ngi sa kanam di ñew moy bo ci joggé même bo magatul ndax magat du fi rek yah yu funa xak yaram wu ras waye magat day yegg ci doto am possibilité pour def dara te fekk ya nga tollu ci digg tolé ya nga ci sa 30 ans ya nga ci sa 40 ans waye mënutula def dara ndax lutax sa adina yakuna luko yak moy ñak respecté sababaka ñak jox honneur sababaka ndawli sababam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli sonesam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli ndaw ñu don sacrifier seen sabab ngir l'islam garabu l'islam taxaw dañ ko sacrifier won ci luko jar ndaw ñi sacrifier won seen sabab ngir yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ngir intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam dede dañu sacrifier won sen sabab ngir intérêt l'islam pas intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam pas intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ndaw ñe bañuy sacrifier sen life ci jamono yonnentou yonnentou bi taxoutone intérêt yonnentou bi taxoutone lan mo taxone moy intérêt l'islam minou may jamm tay ji l'islam mom minou may jamm tay sababaka qabla haramik washi ataka qabla shukhmik yonentini yow ndawli bi nga amé santé sa santé bobu way nang ko sauvegarder bul ko bassarder bul genn ci mbedd mi di nan ay lacrimosen mi bayyi tahsir ci sa yaram dila febar lo say xeuter di dok nga xey dé say wajur perte yonentini bu ko def وصحتك قبل سخمك وصحتك قبل سخمك بول بصر دي سا ويرو يارام بو ديمي تي مانيفيستاسيون خامني مانيفيستاسيون بو خامني بانيخو جامبر رك تخ nga dem ca nga doxé ca dem prison jëlé ca fièvre yonentini dedet nako jar bala nga dem prison nako jar waxinaka qabla faqrik bila yalla maye energie sa alal sa weursak sa tiranga yow ya nga bayyi sa nday ak sa bayyi
ca Saloum ca Madina Mbay ca Daru Salam ca Daru Minam ca Bawal ca Kadior nga baye say parents ñew ci ben village lo fay def dan sa dole ngir lo len terale ji dan sa dole ngir lo len terale ji ñu diko tuddé ambulance jamana bobu sa xina bobu sa kom mom sa moyen bobu sa énergie bobu yonent neena bu ko basardé ci salam alaykum yonent neena bu ko basardé ci salam alaykum ku lo ko bëgg basardé lo lankal wa farax nga xam la soxlik bi nga amé jot am nga jotu réfléchir am nga jotu jang am nga jotu xalat développement am nga jotu xalat nan ngay def ba am moyen yo xamni di nga ci mëna développer sam rew yor ci sa njabot yor ci sa bi ngay xalat lolu légui nga bayyi ben way ak say xalat mu dila conditionner tout le temps yaangi ci réseaux sociaux yi kan nga fi nekkal ben way bo xamni intérêt rek bis bu falawon doto ko gis wajoju jaral la sa xalat yep nga jexal ko ci réseaux sociaux yi te warana xalat lu lay may développement warana xalat luy tax nga réussir sa adina warana xalat noy def ba nek leader comme wajoju waye dede xalatu lolu da nga nek rek al topé ndawi Sénégal ñaari pôle ñoo leen sekk spirituel ak temporel spirituel bi di leen nax temporel bi di leen nax ñu nek digënté spirituel ak temporel ñu di leen ping pong ba kañ ñu di leen ping pong ba kañ digënté spirituel ak temporel ci la xalé Sénégal yi nek ñu di leen ping pong bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ñanga exploiter ndaw ñi yow di nga dund ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dund ba dé do ko jox loxo du la xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy ki la responsable ci daayira ba nga bokku koku do nga lay xam so déwon mom moy dem ni serigne bi diw déna serigne bi yabal am samba sugum gay yi mo xamné xamul fu penku fété mu ñew nan serigne bi néna do ko massa jox loxo sa bo xamene ni dajale nañ len ci ben bass mu ñew ni len sey yi ñaari loxom bo démé sax dañuy boxun ma len bo démé lool la wax dañuy len boxun ma len so démé sax lool la len wax dé su boxun ma len la len wax yeen ngeen di sey ak kaddi ak dé seeni bakkan ngir wajoju té ben politicien dong la bu bëgg dundu te nangu wuté liggéey dé kaas ay intérêt bopam rek yeen ndaw ñi délo ci len seen xel borom al akhdari neena kuy topal ku top sunnas muhammad ali salatu wassalam borom al akhdari lolo abdurrahman kuy topal ku top sunnas muhammad alihi salatu wassalam ñoo nga xamni ñoy seeni gidd spirituel tabbi ci geewuk politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp len yobul len kasso sen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xudo xolal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daniko yow muhammad premetruma la ngay saga kilifa ken lolou mayimalako bul sagati kilifa ken bul khasati kilifa ken muniko ndax ko fi khas kilifam mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayuma la nga saga fi kilifa ken te kat ki yalla di waxal ñoña ña donon seeni kilifa moy kan moy lata ak ousa ak manata ay xirem ño donon seeni kilifa de sa bu yonante bi saga seen xirem yi ñom ñu jelle fi yonante bi saga yalla niko nak bi doyna nak bu len sagati nak ndax bo len saga ci man lañuy fayu القران لا ولا تضرب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله
haddawan min bi khayri ilmi haddawan bi khayri ilmi yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bal kilifa jambour yi ngay saga ndax sa bo len saga ci man lañuy fayu directement ah yow ngay saga kilifa ak jambour tane ken du saga sa kilifa ba tax nga jëf jëf ju sew en tant que jigen warma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay ëmbé waliw yalla yi ci lay ëmbé borom xam xam yi jigen joju waxu jëm ci si yow nga door ko majiri ci biram bi muy ëmbé goné yak ulamaaw yak awliya udahi ndaw lu bonté ñaaw ndaw lu bonté ñaaw bu tudon sa cër bi sa nday yor ak sa bay sax jëruko cër bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jëruko waxuma tudub serigne dong bu tudon cër bi sa nday ak sa bay yor lolu jëruko jigen boko mënta duma ca gannaaw bako wala tasbu lasina yad'una min dunillah yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi saga kilifa am du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax beug lola naqari fa yusabullah adwan bi khayri ilmi man yalla mi lañuy saga bala fi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xami dañu jangut li borom xam xami ndax dañu jangut li man nga jang li ni dang dangaral ci alquran nga gis mbir mu ne fang fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñaamo ko wet wetal ngay weta ñaamo ko wet wetal yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ana mamadou diop ci manifestation la dem noddu sax def nako fa waye lu bom bakanam te pourtant day leader ya andon ak mom leader ya ko wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño togaat ci télévision bi ni lola bagn koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamone nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit dia ci ngane bama koy wote xamone na ni man awma raison ki may contre mo am raison ana mamadou diop legui ana bokki mamadou diop ana sen alal jiñ defone ci etitam pour mu réussir mana yori ay wajuram perte nañu yonentimi ni bu len ko kenn jaral sa ndaw gi bu lako kenn jaral nga diko bassardé bu lako kenn jaral nga diko bassardé lolu mo wax ci niti diina yi nonu ci côté spirituel bi non la amé ci côté temporel politicien bo xamné intérêt personnel rek intérêt rek ma ngi len di watal ci borom kaaba gi ni kep ku len ni bu ngeen touré sen bakkan dana tax sénégal avancer bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am liguey bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am nangam ku len ko wax waxul deug waxon na len fi ben borom xam xam tok na ci victime rew ni mbollem rew yi nga gis ñu réussir wala ñu am avancement wala ñu am développement rew yoyé dérata ko suxat maneko sof sénégal maneko bam dé sénégal sénégal de li fi am ci ndariñ li fi am ci tuyaaba li fi am ci barké li fi am ci beutine dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat Cheikh Ahmed Bamba mo jël jëmam bayé ko ay nonam pendant 7 ans lu bon lu ni ñu def koko lu bon lu ni ñu wax koko muy muñ rek pendant 7 ans pour Sénégal raw pour Sénégal mucc pour Sénégal am jamm pendant 7 ans pour jammi Sénégal rek Seigne Touba bayé bopam ay nonam dañ ko complot muni sama fou dañ la complot muni sama yo neewu donte dañ ma complo baye na lek sama bop fuñ ma jëme baxna te effectivement dañ ko complo Seigne Touba ni waye nanguna jammi Sénégal jaral na ma ñu complo ma yobuma prison jammi Sénégal jaral na ma lool la Seigne Touba wax jammi Sénégal jaral na ma ñu complo ma yobuma prison te Sénégal am jam pendant 7 ans mu delu ci wat libérer Sénégal pacifiquement
kenn ku ne xam na ni sa non sa non sa bu amé occasion da koy exploiter pour massacrer la lolou mo jamono and mo adina and sa non sa bu amé occasion da koy exploiter mo xam dalay complot mo xam num la meuna def ba éliminer la lola da koy def nañ introsé histoire ñu dem ci jamono yaronte sallallahu alaihi wasallam moy ki yalla yoni mu amone ben non buñu wax abdullah ibn abi bun sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yaronte bek wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawwara mu gis ben way buñu wax safwan ibn murtal safwan sayyiduna aisha bokon na ci convoi bi demone ci xare bi jeex ñibbi suñu ñu fatte ko fa waxtane nako bataay duma delu ci wat ci detail yi safwan seen ko ci tatu garab muy nelaw pour mom bagage buñu fatte la mu ñew jikko buru bi ye sayyiduna aisha mu xol ndekata aisha la mu ne xamon na aisha avant ay muray di wacci mawani wal bit won ko gannaaw nangotum ko xol ndax soxna yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mu yeesal geleema mu war muy wamat panda fañu déparé ba bañuy dugg madinatu munawwara safwan gestuul gannaawam ngir baña xol sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañ duggé ci dekk ba te kenn ci nonu yonnante bi gis lolu ñu dekk wax abdullah ibn abi bun sulul ah dafa occasioné wu ci lolu pour massacrer yonnante bi sallallahu alaihi wasallam daldi wo press bi ni len gis ngeen lima gis ñu ni lolan la ñu ni aïssa ak safwan dañu desson ci Allah ba ñom ñaar kene muccul ci morom bi subhanallah wal yas billah min ha mu ni ma len ko wax ah rumeur bi daldi commencé daw ci dekk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alaihi wasallam rumeur bi accès ci mom num def est ce que dañ ma complot dedet yonent bi niwul dañ ma complot de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête tumal nañ njabotam niwul dañ ma complot dafa def enquête di def enquêteam ba yag mu douté ci aïssa dal di yabal aïssatu ni ko demal sa keur nday sayyidatuna aïssa dem keur ndayam xamagut lu xew fek yonent ba nga def ay enquêteam ba xam ndax liñ wax digënte safwan ak te moy yonent yalla bi de gis nga bañ ko waxe newul dañ ma complot de dafa dem di def enquêteam di enquête mu walu ko ñu wax usama ibn sayyid wa usama accusation bi ñu accusé sama njabot lo ci xam usama ne ko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khairan yow ki yalla yoni mu ne ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma de wax sama aqullah taala xawma ci mom luddul lu bax man dal aïssatu xawma ci mom luddul lu bax yonent bi ni okay mu walu sayyidina ali karamallahu wajha wa yow ali accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wan nisaa sawaa kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga meuna den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu sayyidatuna aisha bi mu deggé lolu gannaaw bi ci la méré sayyidina ali ba kombe ko sax mujj nañ xaré ñom ñaar mujj nañ xex muy khaswatul jamal bobu ngeen di deg
jigen ñi bari nañ te jigen ñeppay am way way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam te mo yonent yalla bi de te ba legi deggo batu kompelo deggo ko ba legi deggo muni dañ ma kompelo mi ngi def rek ay enquête am mu wam bindan mi ci kër gi wayo mbir mi xew lo ci xam xam nga koy laaj bay laaj bindanam koy laaj bay laaj bindanam wa li xew lo ci xam ma ko yow ki yalla yoni dama nak man aisha xawma ci mom lu lu bax aisha dal bu amone defo ben defo dong la moy gawa nelaw gis na dal buy moñ ci kër gi fofu lay nek di nelaw ba ganari di ñew di ciof moñ gi aisha dal bu fekk amna defo defo bobu dong la gawa nelaw gawa nelaw bi lolu amé yonent bi continue enquêtam ba yag mu yabal sayyidatuna aisha ni fa demal sa keur nday man nga ñibi sa keur bay ah sayyidatuna aisha dal di ñew keur bayam tok bolé ko nak fièvre bi mu jëlé won ci voyage bobu ndax bi mu joggé voyage dafa fièvre gis nga sun borom mom joggé na voyage fièvre bu ñu tek ko tuuma ñu tek ko tuuma bolel ko ci ah bi lolu amé mu dem keur yaayam tok fa mom yegul dara ci xibar bi dara dara dara dara guddiba guddila daan genn di doxantu bu fexé légui nak bi mu fexé muy genn guddi di doxantu and ak ben way buñ wax sen ndaw suñu wax ummu salama mu and ak mom ok astaghfirullah ummu mista mu and ak ummu mista ñuy dox ba yagg ummu mista fakastalu ci malfam bima fakastalo ci malfam muni tahasa mista yalna mista de yeen senegalay yom ngeen expliquer lolu xam ngeen ni ab senegalay ak doomi badjan ja ni ñi def moy bu la dara dalé nga tuddu sa turu doomi badjan tek ca dara ummu mista non la def yalla na mista de tahasa mista bimu waxe lolou sayyidatuna aisha niko bi sama qulta way ya bon loy wax way ya bon lo wax tasabina rajulan sayyida badar ah yow da ngay mulu wa jo xamni fekke na badar mom ngay mulu sayyidatuna aisha neena li la wax ummu mista neena ummu mista nima ah ya ngi defar ndar ko xamni wallahi bo xamone lim tecc ci sa derbi muniko loy wax ni muniko mista mi ngay defa ndar muna muniko xana deggo lim tecc ci sa derbi muniko lum tecc sama derbi muniko dekk bi yepp siiw nak neena ñak safwan da nga deson di ngeena deson ci Allah ba la ilaha illa ant sayyidatuna aisha ne ko nga ni lan muni wa waw siiw na de media yepp bind nañ ci ni yak aïssatu yak safwan da ngeen nekkon jouvet bouté la xuma lañ koy wax wala da ngeen nekkon fañ doon massacé yak safwan siwna surna yépp ko bind néna yak safwan da ngeen nekkon ca salon massas ba bi lolu amé sayyidina aïssa néna ma tambalé joy dérèt ñew daanu ci sama kaw nday niko yaay yow xana yego li xew muniko lum don muniko deggo liñ ma tumal mak safwan muniko yegna ko kay muniko nga yeg ko ba nopi ne ci kër gi te waxomako daw song bayam xana yego muniko yegna ko muné a yeen ngeen yeg ko ba nopi dal te dara waxulen mako ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam demon na buy nuyu aisha buy nuyu aisha du jaar ci aw turam day wax kayfatikum waaw seen ngone sosu num def nga xamni kon legi mom da melni ay enquête am demone na ba douté ni xeyna bo muytuul aïssa def damay joxe misal rek ndax ag na ci buy wote aïssa sax du jaar ci turam day wax rek kayfatikum xam ngeen shaytané nak nim meuna yakum xel kayfatikum waaw seen ndaw sosu num def sayyidatuna aïssa neena ma nek ci guddi yu doy war nelawatuma di joy guddek beccëk neena mo mujj rek feral say rang koñ rek daldi wax la abo yusuf waxon nabiyullah yanquba alayhi salatu wassalam sayidina yanquba bi kris bu
ndogalub yalla bu tol ni dalé ci kawam lan la waxon da waxon ni fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifuna fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifun man day mangi muñ gu rafet ndax yalla nga and ak way muñ ni inna la ma sabirin yalla nga and ak way muñ ni kon nak muñ na muñ gu rafet tuma jinu gal ak sawlos ah man koy muñ gu rafet wa dama len di laaj waram xam xam yi wax naan bu fekkontani rewum senegal l'islam lay atté ñenti sédé lay indi yo xamni day melni cour ci gënë gi giñ na ko ci yalla bokut ak dara ak li sun borom di wax fi wallahi alhasim bokku dara sun borom fim laaj ay sédé fimu laaj ay sédé ñaar rek la ba ñett fim laaj ay sédé nga xam dañu wara indi ñenti sédé dana ko wax ci kanam waye gis nga tuma ju melni yonent laaju ci sédé sun borom laaju ci sédé lan la laaj moy enquête bu leer deug feñ enquête bu leer ba deug feñ la laaj waye laajul sax ñu indi ñenti sédé moy lan moy tuma jo xamne ci public bi la bayiko tuma ju bayiko ci public bi mom lañu laaj ñenti sédé lu melni li ben way def ba ki dembu ci ensemble taxaw ni diw sangam bu fekke amb na yit jeukeram juru ko koko lañ ko ni da nga dem indi ñenti sédé so mënta indi ñenti sédé dañu la door juroom ñett fukki ku koko la l'islam laaj sédé tuma ju bayiko ci public bi mom lañ laaj sédé niko ñenti sédé nga indi mba ñu door la juroom ñett fukki yar juroom ñett fukki ku manan ñen fukku juroom ñett fukki ku ngeen bal juroom ñett fukki ku da lañ la ko door benen bi l'islam laj sédé moy ko xamni da tumal soxnam té mënta am ñent sédé yoyu ñu néko da nga giñ juroomi ngiñ juroomel ba nga rebb sa bop juroomel ba nga rebb sa bop waye tuma ju bayiko ci personne jëm ci personne en direct ken laju ci sédé dina ko wax dé ken laaju ci sédé xam nga luñ ci laaj enquête bu leer ki tuuma laaté na indil ay lay yu leer yu tégué ni tuuma ji dëgg la kiñ tuumal na indi ay wedd yu leer yu wané ni tuuma ji du dëgg li rek la l'islam laaj mais laajul ñent ci sédé waaju ta laaj ñent ci sédé du waxna bi dal yaronte sallallahu alayhi wasallam te mujj ci enquête nañ dem ci sayidina yusufa alayhi salatu wassalam sayyidina yusufa dafa nekkon boyu ki nga xamni moy president de la republique boyu jabaru president de la republique la nekkon mo nekkon mbindanam mu gor saliqa xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay yusufa alayhi salam nek ci bir palais bi jabaru president moy saliqa xemem ko ci taram ci jantal manam ba tax mu bëgg jëflante ak mom mu bëgg jëflante ak mom yusuf riposte yalla dogal mu raw mucc ci waye bu muy genn ci porte bi tombe ak president joge conseil des ministres di ñew yam ci ni wa lu xew lan la mu ne ko gis nga ko de bo ci teggul won sa beut ku la ko wax do ko gëm gis nga ko ni en tant que man mi nga xamni may la première dame may la première de la première dame man la don jema sakku nenaay li la wax kat jabaru president bi li la wax saliqa li la wax president bi beug dof ben cousin moko ne li jarut dof nañ ubi enquête li da jar dof nañ ubi enquête rek enquête mom buñ ko ubé légui mu lèr muni ko am bir mu melni nan la koy enquêté kim dal ak kim dal ci kawam ki tuuma laté kiñ tuuma ñom ñep samay njabot lañ légui nan lay enquêté muni ko aka yomb wal ma yusufa mu ñew nañ vérifier mu bam mim solon biñ koy tuumal viol nañ xol mu mim solon buñu gisé mbumi mu furwasé ci kanam
xamal ni yusufa mo bëggona violé ndaw si di riposté buñu xolé mbumi froissé ci gannaaw ñu xamni ndaw si mo bëggon ko ko violé yusufa di riposté alquran neena fala ma ra'a khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na légui fala ma ra'a khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na neena bañ xolé yusufa vérifier rek gis ni mbuma nga xottiko ca gannaaw mbuma nga froissé ca gannaaw ñu xamne ko ndaw si mo bëggono jot ci yusufa pour mu violé ko yusufa lank di reposter enquête bi leerul est ce que fofu dañu laaj ñenti sédé lutax yalla neewul indi len ñenti sédé waye enquête lañ ubbi mu léral dëgg gi dañu ubbi enquête mu léral dëgg gi ba dëgg ga léré lan la président wax président mi nga xamne soxna mo doon jema sakku ab boyam lan la wax lan la wax yusufa ahrit sun borom da tambale ci wax bamuy net li ni khala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azimun yusufa ahrit an hadha wastaghfir li zanbiki innaka kunti min alqati'in bi enquête bi léré xam nga 6 bi lu wax 6 bi lan la até bi mu enquêté ba gis ni fi deug fété daf ni pexam jigen dal jaaxal nama pexam jigen dal jaaxal nama loolu la sis bi jëk wax wallahi pexam jigen jaaxal nama ak ñoo mëna fexé ay way seeni pexé ke reuy way yusufa yusufa ma ngi lay ñaan muna mu ni jëlaleel jëlaleel ahrid an hadha jëlaleel grawut dal di wét ak ndaw si dal ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor de wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor innaka kunti min alqatin yow ko mana togn nga adina bi ya ci gëna mana créer histoire ya ci gëna mana joom dawal tuubi sa bakkar bi gaaw ndax da nga yak derasu gor yusuf ali sallatu wassalam xamna ni ginnaw amna deug ci kaw ndaw si bu continuer dess ci palais bi ndaw si dina ko indi la tumal du gëna reey ju mënta weddi yusufa dal di wax ni ghala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani yalla ñu yobuma prison tejma moma gënal pexé mi ma ndaw si di fexel nañ ma yobbu prison tejma moma gënal pexé yi ma ndaw si di fexel wayla bu fekke ni mënuma fexé nuñ ma yobbo prison ñu tejma wayla tasrifu anni kaydunna bu fekente ni mënuma yobbu ñu tejma prison mëno def ay pexé ba ñu yobuma prison boromam lay waxal de kon bu boba ma ngi lay ñaan nga musul ma ci seeni pexé bo ndax yow ya mëna musulé wa mani ndax histoire bi mu xewé yusufa neena dañ ma kompelo dedet da baye yon def ligéyam deug feñ mu xamni dalale wu ca taqewu ca mu tan sax nak dem kasso bolé ci gis nga yusufa ali sallallahu alayhi wasallam même biñu enquêté ba deug leer xamni du momit téréwul yobbu nañ ko prison téréwul yobbu nañ ko prison enquête nañ ba enquête bi leer ba ñepp xamni du yusufa waye téréwul dem na prison ndax mucc ci pexam jigen ni moko gënal dem prison ko gënal tok ci kër gi jigen ni continue diko defal ay pexé kon histoire yu melni muy tuuma jo xamni da bayiko ci jigen directement dem ci goor directement soxna wul ñenti sédé ñing ko soxla ci digënté jëkkeer ak jabar wala men samba sugum gay mu taxaw fele ni diw diw juru ko ñu ne ko di nga indi ñenti sédé yu wani diw juru ko mba ñu dumala juroom ñett fukki ku fi la yalla soxla sédé fi la yalla soxla sédé wa waram xam xam yeen jangulen li xana ma ngi def ben observer li ñu tuddé mulahasa ci arab observation gis na ni amna ay nit ay asatisa yo xamni
dañoo jàng ji bitim réew diggante Égypte Maroc ak fi nga xam ne mooy Libi réew arab yi daal le monde arab gis naa ñu bari ci ñoom xam ngeen ni bi ñu ñëwee ci réew mi di réewum Sénégal am na ci ñoom ñoo xam ni réew yañ demoon jàngi dañoo raxas seen serveur yi dañ koo formaté def ca leneen bi ñu ñëwee ci réew mi fiñ jëkk a jaar pour dal ci ñi nga xam ne ñooy magi réew mi ndax waa réew mi ñoom lañu gëm ndax seenu ragal yàlla ak seen bëgg jàmm waa réew mi ñoom lañu topp bi ñu ñëwee te bëgg fee jële loolu def nañ presque lu war a mat 50 ans 40 ans yoo xam ne ci dax wala ñu nekk di woote ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xañ leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jëriñul dara ñu gis benn leader boo xam ne nii benn bi muy doog a débuté nee na moom salafiste la ñu ni ko réew mi moom boo fi déclaré ni salafiste la doo mas a yor réew mi mu daal di démasqué wu daal léegi wax ni doonatul salafiste wala boog bu ko waxutit jëf na jëfini koo xam ne du jëfini koo xam ne jëfini salafiste la te mooy mi ngi jaxasoog ñi nga xam ni salafiste yi duñ jaxasoog ñoom waxaabi yoon yi duñ jaxasoog ñoom muy jaxasoog ñoom ba dem ba wut ci sëriñ boo xam ni moog ñoom xaw ñoo sore aw melo ñooñu la ay woroomi ay asaatiisa yu jàng bitim réew jàng yeneeni philosophe jàng yeneeni xalaat yeneeni révolution yoo xam ne moom lañ ñu bëgg a indil ñu entouré waa jooju ngir bëgg fee jëlee kàddu sëriñ si kàddu kilifa yi wallahi waxuma ko ngir parparloo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxuma ko ngir parparloo ndax man sama yoon ci politique bu doon man dong réew mi ñoom ñëpp kenn du ci falu kenn du ci falu ndax man wóoteeluma ci kenn ci ñoom man bala maa yor sama carte bi du ko dugal ci ay erni ñaar rek ay war a mën a tax ma def ko mooy réew mi nekk réewum lislaam wa ila book ñu def loi buy wane ni léegi wote for force la waaye li fii ak wote ngi tege ci teeg bakkan ñii nga xam ni nii parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma leen woteel li fiig réew maa ngi dox ci ni muy doxe ci réewum laïcité ñoom buñ waxee ñu naan réewum lislaam ñun liñ war na jëkk a xeex mooy dañoo war na fexe ba réew mi nekk réewum lislaam ba pare bala ñoo jéem lu fi xew lu ne ñu bëgg koo atte ci lislaam malee ngi nii benn borom xam-xam rek moo koy révolté malee nga ne di tàkk ba tey te fayagut te mënu ca dara wolof njaay nee na ñaaw gone moo gën abbi gone ñaaw gone gën abbi gone ñaaw gone gën abbi gone mooy lan mooy tubaab yi nga ni nañu fi jóge bala ñu fee jóge xaaral ba am lu ko gën xaaral ba am lu ko gën réew maa nga ne di tàkk tey nit ña di dee dara luñ ca man tous te ñoo fa indi révolution booba ñoo ko fa indi daa am lu ñu tuddee taqi ñi nga xam ne ay sia lañ xam nañ li ma wax sia yoone yi xam nañ luy taqi mooy fen woo xam ne xam nga ni dangay fen waaye fen wi nala may nga maanaam nga àgg ci sa oxystif li la tax a jóg doonte dangay fen boo fa jógee di ko kafaara jiit fen nga rek daa am ñoo xam dañoo gëm loolu gëm nañ ni li féeg yaa ngi woote woo ak salafiste mbaa ngay woote woo ak ab wahaabiyu addina du yàgg mukk ba réew mi nga am ci tomb ñu daal lay démasqué nag gannaaw démasqué nañ la ni la léegi bul tuddati loolu ba jot ba pare defa li ñu wax taqi rek bul tuddati loolu ba jot ci réew mi ba pare looy def nga door koo def waaye xanaa xamuñu ni réew mi Seyd Touba da koo mooñaale ak leer Seydi Alhaji Malick mooñaale réew mi ak dëgg mooñaale ko ak leer daana dégg Pape Diokhane muy wax ni teen bu am xel gas am xel dana raw goj bu ca root Pape Diokhane yal na ko yàlla dolli yërmali bu fekkee mi ngi dund nee na teen bu am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ca root
am xel dana rogoj bu torol gis nga sayyidatuna aisha bi sun bi yonent defé enquête def enquêteam amul dara lu leer taxut mune dañ ma complot ba yalla wacc ab aya xamal ko niko mbir mi day même bu fekke complot la ci seen bir la inna lasina ja'u bil ifki husbatun minkum husbatun minkum mbir mi bu fekke ni complot yit kat ci tumay aisha ji muna muni husbatun minkum de ci seen bir la de gennu len yeen julit ñi de waye nak aisha mi tuma ji dalon ci kaw la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairun lakum aisha bum yaakar ni tuma ji musiba la koy jural de dedet tuyaba ju reey daraja ju reey maqam mu reey la koy jural ëlëk xol yusuf tuma am je bam genné ci kasaba lu mujj doon dem na ba mujj nek lan ministre bi nga xane mo yare walu mbay mi way wala fnjay neena nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñëmel yamb ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñëmel yamb sun borom ni guest peuple bi ni guest peuple bi ni li kulli imrihin min maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni grensel kenn ku ne ci yeen mu na amone sa bakara fi di la xaar yeen ñi doon wax ngir par parlo ñepp seen bakara ngi len di xaar li kulli imrihin minhum maktasaba min al ismi kenn ku ne ci yeen yeen ñi nga xamni yeena doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yak der di ci wax lo xamut muna amuni kenn ku ne sa bakara fi di la xaar lawla istamihtumuhu sanna al mu'minina wal mu'minat bi anfusihim ghayran wa khalu hasa'if kun mubin lu té bi ngeen déggé ben way buñu tumal mune dañ ma complot la oudu complot lan mo téwon yeen ngeen téy ci sen grain de sel dañ né ah ñun day wax deug yalla sun yonne ku ci waye no ngi rafet ñortu ni dal mbir mi dal du lu am te bay yon def ligéyam nak ma nga suratul nur ñene yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen bi ngeen déggé mbir mi muna mune nat leen ko ci seen bop dañ na man de diw ni mako xamé yaakar na yi jombu na li muy ben muy ka xam ke ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jombu na li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fune nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir tahasu par par lo rek te li biñ ko daatan xam moy cede yi da am moy enquête bi da am ba pare sun borom doga indi leral li lima don wax legi ci li député bobu wax ni diw bu fekke da am nit jeukeram juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekente ni eumb na jeukeram juru eumb ba jeukeram eumbaluko muna muni laaj len ko ñenti sédé mom mi wax lolu nañ ko indi lañ ko laaj ñenti sédé mune bu fekké ni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñatt fukki ku ci la yam dedet wala taqbalu lahum shahadata abadan bis ni tay na ngeen ko exclure bu kenn nangoté ay sédém lum waxati bu ko kenn gëm mom momi lum waxati bu ko kenn gëm ñu wa yalla lutax mune ulaika humul fasiqun af say say la neena ñi mel ni sañ wax yu mel ni mune ay say say lañu
sañ wax yu mel ni xol doomi jambur ba yag nga ni ko sa bay juru la muni say say su mel ni dal muna muni ay sañ wax lañu ay say say lañu bok yi dañ moy ci ndiko par parlo amul ndariñ par parlo amul ndariñ ñaarelu sédé bi bi l'islam soxla ko ko sédé moy ko tumal soxnas bopam sa soxnas bop ngani ko juruma sa dom ji wala ngay dama fekk goor ci mom ginaa ginaaw yaay borom keureum de te amo ñenti sédé li ngay remplacer sa ñenti ken dula door juroom ñett fukki ku dedet da ngay kay fi nga giñ juroom fukki juroomi giñ benn ba nga rebb sa bop ñu tekkale seen digënté dootu mëna doon sa soxna ba faaw loko nop nop pert nga doto ko mëna jariño ba faaw yow ku jigen ki lo nop nop sa borom keur pert nga doto seyete ak mom ba faaw lolou moy wala sina yarmuna aswajuhum walam yakul lahum suada ila anfusihim nga xamni ñom amuñu ben sédé lul seen bop rek amuñu témoin seen bop rek ñoko gis ak seeni bëtt waye amuñu ku leen mëna tollanti muni dem leen ngeen giñ juroomi giñ juroomi ba ngeen rebb seen bop ñu tass seen digënté bu fekké doom amna ca doom jëna topi ndayam sey bayam fa ba faawu nak abadan ba kérok ñu naan subale bis penci yeen dootu leen mëna nekkati jëkër ak jabar ñaarel bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé giñ yi ak sédé jëm yele ki nga xamni ni néna diw bu fekké da ëmbit ëmbi bi du jëkërëm waye tuumay direct direct and direct a dedet koko enquête la laaj koko enquête la laaj nañ delu wat ci histoire batay sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ta lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wote waxi borom xam xam yi ku ci melni shaykhul islam ibn taymiya ak lam ci wax ku ci melni hadith bobu nga xamni mom la sayyidina imam malik rotal ci mu watta ak ku ci melni albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko net li sayyidina omar radiyallahu ta'ala dafa tok ba yag jenn jigen fekk ko ci fi mu tok mu ni wettet ab parental ci gannaawam ben xale bu ndaw niko sepp ci kanamam niko omar ki sa dereta te baba omar mo nek president la republique de omar mo nek president la republique am xale bu jigen bu ñew wacce as ngone sepp ko ci kanamam niko omar ki sa dereta omar niko gaayema ki sa dereta moy lan mu niko sa dooma ko jur mu niko sama doom num ko juré sama dom jan muni diw damay baña tuddu tur bi comme sahabi la muni ko diw sangam muni ko diw amagul soxna di muni ah dama sif dama violé omar ni ngani lan muni waaw dama violé sa doma xam nga li ñuy tuddé test ADN bala ma ñing ci lolu test ADN buñ da jang al fiqhul islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo day jang fiqhul islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam deret yo xamni ay way xam deret yo xamni ci l'islam bu fekkonta ni ñaari jigen daño dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xam ni deret ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xamni buñ xolé tankum nit rek xamni ki diwako jur tank bi do nga lañuy xol de xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialisé lañu ci légui lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom jang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dal ñe ba ci dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara du ko dindi
buñ ko waxé dara du ko dindi ki mi ngi bok ci wa mbeyen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate té dara du ko dindi nak xeyna loolu lañ moderniser légui tuddé ko test ayat test ADN mani sayna omar radhiyallahu bi xalé bu jigen bi ñëw wacc xalé ndom soosu niko ki sa derata newul newul ndaw ci demal indi ñenti sédé xam nga lu ko wax ma ngi ubbi enquête bi damay ubbi enquête ba xam ndax deug la wala dit fu mi jëlé ñenti sédé fan la koy jëlé motax laaju ko ñenti sédé dañ ko bayil ma ubbi enquête dal di ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête ba dom ja boba fen amul dom ja niko ay lay yeen mana bay mana neexul bu neexul way mana boba nit ñi rusuna ñoo fen jomb nañu fen jomb nañu jëfëndiko attaqi jomb nañu jëfëndiko taqi muniko bay muna muniko enquête bi jërul guddal neexul ba neexul mana papa am niko kon nak il faut ma sanctionner la da ngay dem prison prison bi l'islam santane niko def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow muso am soxna l'islam reylu la waye dorlu na la témer yar sayidina omar wa ab kurel ci julli ni ñew fekke ko ñu teural ko diko dor dor nañ ko juroom ñet fukk yar ak juroom ñen sa buñ doré bam xam dañ koy bayyi mu ximiliku ñi diko def bamuy juroom ñet fukk yar ak juroom ñent témeral bi nga xane bu maté ci la ko bakkar bi wacc ci sharia ci la atap 6 bi di paré ci mom bi témer bi dalé rek mu dal di faat ñu jël ko soli ñu jël ko soli ñen ñi ni dédét da ca jëlé fièvre après fièvre bi la faat lu mëna xew néna leen wax wax borom xam xam yi liñ ci wax bari na amna ñu wax sax ni dafa nanon sangara après baba amr ibn as mo nekkon gouverneur misra après bi nga xamanteni ni nan na sangara ñu yéne ko sayyidna omar duma luko ala kulli hal tarikh la al mu'arikhuni netti nañu ko netti nañ ko kon nak du tiagnu ni événement bu am buni rek ci yu melni ci sharia dañ nan nañ indi ñenti sédé dédé day am yo xamni mom enquête la laaj lo tax yaron tou sallallahu alayhi wasallam wax ta hadithum bu siw bani al bayyinatu ala al mutai wal yamin alla man ankara yaron tou neena kuñ fi tumal am nga droit défendre sa bop wedd liñ la tumal mune way yow mi tumalaté yow tamit yon dalay sas nga indi prof yi wané ni li nga tumalaté deug la yow min tumalit yon mayna la nga dem wuti ay prof yi wané ni liñ la tumal du deug ba deug feñ waye nak bu kenn genn di xex ngir kuñu tumal bu kenn genn di ray sa bop di jaay sa bakkan ngir ko xamni neena dañ ko offenser tam nek ci geewu politique bi kenn ci ñom jëru ko ma ngi leen koy watal ci alquran kenn ci ñom jëru ko kenn ci ñom jëru ko kuñu offenser kek kuñu tumal ki kenn ci ñom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi garde leen seen ndaw gi ngeen liggey ta jaamo ji ko yalla garde len sen ndaw gi ngeen liggey te jaamo ji ko yalla subhanahu wa ta'ala waxna len legui ni ana mamadou job mi deewon pertna njabotam pertnañu ak liñu dacc ci ay etitam di am ci mom yaakar ay nit yo xamne lañuy def gemuñu ko ñoko wo ci mbedd mi mu wuyu ci len bakkanam dess ca bañ tok ci télé waxal ko sen bop ni normalement ñun bañuy révolté ak kaasa ka talipuno ka takka dit ak toja ka lak wallahi xamone ñu nak amunu deug waji am deug waaw lolu bakagn li nan lay mëna xewé ci rew ñi diko nopi walé lolu bakagn yeen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg jëlé bu leen ko fi jëlé ay talpuno ki lak otay jambour di ci am bakkar amna wenn carte wo xamni ku ngeen fi bëgg jëlé moko fi jëlé way way garde leen carte wo bis bu ngeen démé ci fa ngeen ko wara duggal ngeen duggalal ko ke ngeen bëgg mu nefi garde leen carte wo rek ki ngeen bëgg mu nefi bu ngeen démé fañuy duggal carte wo ngeen duggal ko fa ni diw mi la bëgg mu nefi mo gën juroom fukk yu génn
ci mbedd mi juroom ñu du ñibi walé bakkan wala fukk ñu du ñibi walé bakkan ben bakkan do nga jëru ko waxuma ñaar ak fukk nak ben rek jëru waxuma ñaar ak fukk waxna leen ni yeen ndaw ñi da ngeen am ci man ciofel ma am ci yeen ciofel gu ni toll ndax ni ma leen gisse ngeen bëgg diiné waxna ni sama yoonu daara ji bari bok na ci yeen ñi ko gëna napaaje ñi dañuy ñew naan

ci yu bari yu may deg yo xamni wax deug yalla dama wax ni xew xew bi xew senegal mi digeenta ñaar ñi ak isente wa yena lu bari ci doom adamay tax na nga xam ay borom xam xam yo xamni da nga leena nawon ba luñ la wax nga gëm ko wallahi legi luñ la waxat da nga douté luñ la waxati nga douté parce que dañu par parlo luñ la waxati nga douté ci parce que dañu par parlo parce que dañu par parlo xolal buñu démé ba kilifa kilifa ko xamni néna kilifa la ndax kilifa mom nima koy faral di waxé rek kilifa mom yom na ci lamiñ waye kilifa jafé kilifa nak day ñaar waxna ko waxati ko kilifa day ñaar amna kilifa go xamni bu la ko yalla natto baye bo nga muñ ta xamni ci dé ngay dëkk dé ci torox ngay dëkk moy gan kilifa kilifa mbeut moy kan moy ko xamni ni du dox té bo waxo jitu ko mun yaangi for samay gunor nga arrière tolok mom muy légui dag ma dir mbag nga faré ko gannaaw mun yaangi joggi sa gien foy muccé fan genen kilifa gi nak moy kilifa gu melni Seigne Touba moy kilifa gaynde kilifa go xamni lo fadd mu bayé la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko kokoy kilifa kokoy kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ndax yonnate sallallahu alaihi wasallam moonu jangal ni na nga dimbalé sa mbokum julit bu togné ak buñ ko togné nga ne ko numa koy dimbalé mu ne teyel ci loxom wet ak mom niko sa waya togn baxut bayil togn yam fa loolu la yonnate san ñetti lañu mané ñu cheikh abdullah hanbaké dafa amone kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba neñu ci abdullah bako genné niko abal ma sama kër waaya takki bagasam ba nopi ñew niko li nga man day samba sugum ngay mu ni man nako li mu na mu ni bu féké ni ko bon nga dakk ko bon nga genné mu ni lolu ko ne ko man lenn do nga ma jaaxal moy sama tour wi ñu la tuddé gis nga sama tour yi mako fi mëna na ba fi la koy bal dem cheikh abdullah haddan niko wallahi ya ri togn te mana lay acca togal lolu lañ ñi doye kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ne nga da ne ci njumte nga wo ko téléphone ba mu wo la téléphone nga koy enregistrer te yow nga ne kilifa nga ne nga doomi kilifa nga ne nga jangal islam te l'islam mo la wax ni wala tasabbu sun borom ni wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'd yang koy jang ci alquran ci sourate hujurat ngeen balam fekke yakna aya bi wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'd ki wala tajassusu la bëgg wax astaghfirullah wala tajassusu wala yaqtab ba'dukum ba'd sun borom ko wax ci alquran wala tajassusu lu mi tekki moy yow mudu mbay cham bula mustafa mbay sam woyé bu ko arrestéré mustafa mbay sam bula mudu mbay woyé bu ko arrestéré wala tajassusu wa nga jang li ci alquran bu ñu pir def safan ba tani kilifa nga tani kenn duko wax wala tajassusu bula nit wo téléphone nga diko enregistrer nit bala nga ko enregistrer war nga ko wax ne ko enregistrer ko gis nga samba sugum ngay mi jangul l'islam te diko def koku sax xeyna xaw nañ ko meuna pardonner waye yow mi jang l'islam bu nuppi di enregistrer nit ñi man de yalla xam na ni waji don installer sama téléphone bi mané yow dal muna mu ni da nga bari non ta gañu dañ lay wo pour bëgg la def li pour bëgg da def la defal na la ci logiciel bo xamni lu ci way wax mu arrestere ko maniko dindil l'islam dama ko téré man limay wax ci bir neeg bi mom lay wax te mbedd ma kum neex arrestere ya xam waye l'islam téré na lolu mom man limay wax ci bir salle bi lolu lay wax ci mbedd bi moy lima gëm jeexna ko arrestere ya xam bu yowmal qiyamé buñ fa dajé mak yow da nga xamné jangon nañ mak yow ci alquran wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'd jangon nañ ko ñun ñaar ñep jangon nañ ko kon nak señ modou ñu yamalé fofu waxtaan en tout cas bëgg gindi sama ndawi rew ak bëgg délo seen xel mo sababu waxtaan wi ni ma contre ma samba
ni ma kontar ma dem ba sama yoon ci politique waye bëgg na ma gindi sama ndawi rew pour ñu jema conserver seen bakkan yi pour ñu jema sauvegarder seen bakkan yi ngir njariñal seeni wajur njariñal seenum rew waye njariñal l'islam njariñal l'islam ben spirituel guide spirituel jërul bakkan ci lu jëm ci politique ben guide spirituel la jëruko ben guide temporel jëruko kenn ci ñom ñaar jëruko ndax ku ci ne intérêt rek ko bayyi fam nek intérêt rek l'islam dong mo jar bakkan ñen bal maq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: yalla na jaaduna ñu di len fatlikou muni ndax souf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jamaada di nga xamni amuñu xel sax ñoñu duñ len fatte jamono bu nek ñing len di fatlikou ngir ndariñ li ñu nekkewon ci kaw souf muni huqal bakaa ala saadati amwati tabki aradi alim ka samawati abki alihim wa arju fil bukaa qadan ridwan man fihi khaabu bil halawati muni gatch ngalama ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fatlikou wala bok muni gatch ngalama ñi nga xamni asaman ngi len di fatlikou juroom yaari asaman yek juroom yaari soufi jamono bu nek ñu di len fatlikou seen xel di dem ci ñoom ñu yëkke di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seen melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy len muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di len joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma len di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabarak wa taala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu genné adina yalla da len di mepp yobbu len ci daraaje yu kawé ak maqama yu kawé ak bëreb yu tedd yu magge ya fofa la len yalla di deexal fofa la ñi fété kon walli yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jamaadat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni walli yu saytane bu fi bayiko souf day dëndër lu ci mom souf duko joy asman duko joy alquran ñu ko wax fama bakat allihimus sama wal ard wama kanu munsirin asman neena walli wu shaytané man bu fi bayiko duma ko joy de souf ñuko mayit walli wu shaytané wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñepp ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gane jamono serigne touba radiyallahu ta'ala neena turum yu ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi ko man haqiqatan ëlla yowmal khiyam do dem safara abdul ahad abdul ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tur day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko bëgge liggéey japp ko turum ngay jël kon tur yu amna lu ko lekkelek jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wég yalla ak kennal yalla lol sax da feen ci jëmam bi mom cheikh abdullah lol sax da jeexital ci turum yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid di wo kong da jeexital ci turum wi moone day limi am tawhid limuy wétal yalla teewu ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam Serigne Touba nekkon wasilam ni nga xamé ni Serigne Touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye teewul mu am wasila buñu wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam Cheikh Ahmed Bamba tawhid nga yam ci mom yalla xamnako yalla xamnako bo day jang téré yi da nga xamni Serigne Touba mo am tawhid deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdul ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk bu ñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh amadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati jariyam mu mate dal alquran way juram wu tedd wa cheikh ahmed bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatu jaxate muy jaxate goguma len di wax ñu ko joxe serigne amsatu jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi boba rew mi am am nañ aaday jarbaat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbaat ñen bal boba rew mi am nañ aaday jarbaat di donu nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbaat nijaay day am ci mom doole jarbaat dañ ko daan jibbal nijaayam muniko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdul ahad muniko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko ci amatuma jot gi ma bëgg yima defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko serigne amsatu jaxati serigne amsatu jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsan jaxate radiyallahu ta'ala anhuma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsan jaxate la jang alquran alkarim bam noppé mu daldi cey tek lumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam lumu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xamu ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jang ci ko ñi wax serigne mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar Cheikh Mohamed Moustapha Mbacké moko andi won dekkam biñu wax Tindodi yobbu fa njabotou Seigne Touba gi boba Seigne Touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali sen xam xam Cheikh Abdallah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu Seigne Mukhtar Dieng Guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu seigne modou mustapha mbacké def moy sa wajur joge fi nga taxaw say rak balagn wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci mandu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi bayiko ñamak te am doole ñuy seddo alal je ñenen ñi dess fune way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek bañu xey nek magum jëm doga xam fune jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex loolu lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbacké radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge Tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar cheikh habib mbacke al insan al kamil serigne habib mbacke ni ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pentum cheikh shoaib mbacke masna ko gis ben yoon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni ma ak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñew faral ko bayam nga dëkk ci amine bayam ñew faral ko dal di may tekk ni ma yow do fi dëgg baq nayit bi du la fi fekk xam ngeen ni man dama baxoo lu gëna bari suma masaana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma génna Touba dana dem siyaara ji Cheikh Sohaib Mbacke ngir alquran ngir alquran barab ba bi yalla dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem bima fa demee waxtu takusan siyaara barab ba wagniku sama xel ni yar ci seigne abibu mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam tok na ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu seigne touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mani ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wetam ciura yi di ci genné buma né assalamu alaykum muni wa alaykum assalam kontiné jang bi ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jéxal ginaaw timis ni gess ni koku mané manam Mustafa Mbaye Sam naka nga bayiko mané ko ci dëkk bi ni do nonum say tank man ko na jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won cheikh sohaib bo ñu ko jaar fi dila siyar waye man day mbacke diw sangam dama tuk lam ci tek mom duma ko wax yalla xam nako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa lox ma talal yalla nako yalla do li ñeegal yeen ma def mom momi cheikh abdullah jaar na ci ay loxom jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci serigne abibou ci guddiga dama gentu cheikh abdul khadir mbacke tok ci kaw minbaru jumaa touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana mustafa mbaye sam mané ko ma ngi ni munima serigne touba néna ken mëna lula dara dang koy liggéey wa bil qur'anil hasib Cheikh Abdul Ahad radiyallahu ta'ala anhu njubam gi dako indale jamono manutem gi dako indale jamono ni nga xamé ni yont yalla Ibrahim alayhi salatu wassalam ak njubam dako indale jamono sun borom neena wala qad atayna Ibrahim rusduhu min qablu Ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter ci njel ben fa salika Cheikh Abdul Ahad da indale njubam gi dako indale mom jemuta jubjublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm mak doga tambalé jub jublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indalé jub gi mom dako juddu walé samay nopp dako juddu walé radiyallahu ta'ala anhu motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seigne omar ci indalé jub jamono xam ngeen omar ku jubon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaye lu mu wax dafni khat adaba an-nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi ismi minhu amsaru amsaru neena sayyidna umar njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen kasalika cheikh abdullah mbacke njub gi ne kon ci mom mom la jëlone orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaawi jamone cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaawi sax xamnañ maqamam ci khalifatullah fil ard jëm joju kep lañu massa xam ko xamni bu massaani assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naaw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xam ni boba sori wut ak bimu genné adina dem na salum ci Abdou Lahab di def discours ci aw korité ci radio bi sarétu fas bi nga xamni ci lañ yégon fas bi da sét sét ni sëcc ci taxaw ben place kiko yor dur dur dur fas bi ni sëcc ci ben place ñu nan fas bi day baña fas bi kañ la daan def liek waye bi discours bi jéxé rek bi waji né fas bi ali fas bi tégg wat ci yoon yi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamna ko xamna bo démé ñoomit seen xel dimul ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jamaa dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñoom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñoom mom seigne touba mo ni omar nak njub gi yalla defon ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ko ci buumu kersa ken nangutula am khalifa ken ndax bobu sayidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolaleru bari mom day tolaleru bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi omar ñewé kërok bi omar ñewé radiyallahu ta'ala anhu la redresse lepp tegat ñepp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yaronte sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kat yi amna lutax omar dalena gëna njub waye wallahi bu len omar gënul wona njub omar mon leena jubanti dalena gëna njub rek Sayyidina Omar bobo Omar agon na ci bu ko ben sahabi yu bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñimi wuté genn majlis munawwar ta taggu Omar leg leg nga gis sahabi bu ñew taggu ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika Cheikh Abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax daana ñu deg ci mag ñu nan cheikh ab cheikh mahmoudul fadal da wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wër na wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdullah mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikh abdou fadel mom bo mësa na ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi wala da nga bëgg mo muñal la ba nga yegg bo né xoos ñibbi bala nga yegg tawte bo né bo yegg muy taw waye neñu bimu accé ci cheikh abdullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radhiyallahu ni xel bu joggé man na fital naaw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bañu ñëwé ni ko am ndox tol yaangi yaqku muni abdul ahad mi ngeen xam de ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdullah bari na ñoo xamne dañoo dëngëna dëng dëng waye cheikh abdullah ta leen jubbanté jubbanti bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yaronte sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi Allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ay yow alin xana xamone sonu ci ben way sonu ci ben way bam djub tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonent bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko djubanti bam djub mo gën adina ak li ci biram la yonent waxon ali salatu wassalam lan yahdi Allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngal la cheikh abdullah mom ay rijjal la jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xamnako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir lay téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom keur bo xamni ma nga mandi bani tat don tersi de kayang kayangi ba ci bangu buntu keuram falay fana nga ñew fekk gemiñ gi fur lolu ñun tek nañ ci sun beut fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko sun beut fi ci dekk bi cheikh abdullah moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xamnako mandi bay kayang kayangi ñew fanan ci sa bangu buntu keur moy bangi buntu keur yi ngeen xamane ñukoy def bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa te yaay borom kër gi nekké da nga man bala wa kër gi yow mu ngok miraran way si abdullah ko fi jëlé di si abdullah ko fi jëlé di radiyallahu ta'ala du yal nañ ko yalla fayal munu mom yonent kon lan yahdi Allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab wa sunna tege ci ak ñub mo gën adina ak li ci biram ñub gogo doom adamay dañ ci wuté ñub gu yanante bi sallallahu alaihi wasallam doom adamay dañ ci wuté yanante bi sallallahu alaihi wasallam neena inna masala ma ba'asani Allahu bi من الهدى والعلم كمثل الخيس أصاب أرضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينا سما لين دي مثال تي بما يالله يوني نيب جيما جوخ بور ما بارتاجي كو نيت ني كين كو نيغا جيل سي سوال موني ماغ لين كوي مثال تي باكي صوفي تي لا لين كوي مثال موني ميغي ملني أو وامي waame do xam ngeen waame de waame ndox wo xamni dafa riddi soti ko ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pak pakki suuf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy dal di ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye calayam du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé foot bo bëggé meññant witt meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alaihi wasallam amna ño xamni njubuk yonnante sallallahu alaihi wasallam liñ ci am moy djub tay dang suba lol lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru waye ñaari fan ñet mu déllu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu déllu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax bé toy na waye saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu déggé war dana ko aristire ci tétam bi ci bopam bi dana ko jima jëfé ciamtu lay katanam di jup di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager ken munta jubal ken jup na nak mom waye munta jubal ken benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni dana toy xip dana fi tiyé ndox mi dana sax gantax
1: moy ki nga xamni jubna jubal na tay jubanti jubna jubal na tay jubanti moy cheikh abdul ahad
0: ay sonaga yi ñi wax ci mbedd yi dedet sonaga yi wax ci mbedd bi dedet
1: ki jub jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek ah dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lol du jubal jubanti lum la wax de koy dindi de rek jubal jubanti lum la wax de koy dindi
0: non la yenen bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am
1: ci abdulhan bakke radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yep dajena ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ñet ngeen balmu sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sok la jom heure bok ne jak rek mu sok la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yépp yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sok la jom lolou ci sartu shaykhu tarbiya la bok shaykhu tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax Muhammad ibn Masih radiyallahu ta'ala anhu ñu Muhammad ibn Masih non la melal niti tasawufi jaamu katu yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayel ba yokkat ba bëgg tuddu noppulu da ngay dem rek xol Muhammad ibn Masih mu sokk la jom xol gi ngi ko xol da nga ci jëlewaat ak cawarte jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla go xamni di nga togaat ay wër ngay am courage ay wër di am courage Muhammad ibn Masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu shaykhu tarbiya ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur le dalay sarcer ab discoursam dalay sarcer discoursu shaykhu tarbiya daf lay jox al day melni bu yalla amone aw wène yaangi namp ci wénu sun borom bi tabarak wa taala discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarceur bi nonu mu koy sarcer non la discoursu shaykhu tarbiya di def ci yow ñettelu sarte bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ko ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni day fottu ci leer yi dila jox arakati shaykhu tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mu khalatatu bo jaxassok mom motax way kat ba newon na mu khalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mukhalatatu salihin wajiba waye way qatidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayna usman neena jaxasok shaykhu tarbiya mukhalatatu salihin wajiba jaxasok shaykhu tarbiya dafa war eblugatu warma dafa war waye way qatidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum shaykhu tarbiya walli wu yalla kharitu sun borom neena koku mum roy ko farata la kamis li cheikh abdullah roy ko farata la kamis li cheikh abdullah roy ko farata la walli wu yalla yi ñenti xaj dong la lu walli bari wessu ñenti xaj yi walli bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel walli wi yalla yi abdurrahman xena waxon na ko ci waxtanu dawi abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalal abdul jalil ñenti walli ñom abdurrahman abdurrahim abdul jamal Abdul Jalil Abdul Jalal bu la ci neex wax
0: misalon na ko ci njabotuk Seigne Touba gi am ben way yi bo ñi woy seen bop ahlus sunna man ya may dox deug yalla ahlus sunna la man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow daga parlo mané ko dedet dama wax fi ma miné dama wax fi ma mine parparlo man kuma xam ni dama parparlo dama wax fi ma mine muna kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma mine manam dama waxon ni ñenti walli yoyep gis nako ci bir njabotuk Seigne Touba gi xam nga fofu la mine waye amna fenen waxuma fi dong la am waye ñenti walli yima lim yeb gis nako ci bir njabotuk Seigne Touba gi Abdurrahman mi ngi fi Abdurrahim mi ngi fi Abdul Jamal mi ngi fi Abdul Jalil mi ngi fi ma misale won ko ci ñenti njaboti Seigne Touba yi radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman mom la misale won Seigne Muhammadul Fadal Cheikh Muhammadul Fadal arif billahi ba Abdurrahman moy ko xamni rahmatun min Allah ak lo meuna def lu mu graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lum graw nak dana la ci xet li ci yermande yalla ci bu la xet le bu nopi nak dor la orienter ba doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak wolof njaay neena doto ko def doyna tubu mak da gëna di yag ngeena deg ñuy netti xisab jaay ko tu pon bi ñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ Cheikh Modou Fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni Cheikh Modou Fadal mo la yoni pon mu ni waaw mo mako yoni ñu gital ko ak auto ponam biñu ñëw ni Cheikh Modou Fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ci waaw waxna deug bal leen mako fi ta dem an deug bagn ko fa baye dem ñum ñako jappoon mu laaj ko li lo djiblu mu layalay wepp mu xettale ko bu nuppi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub ka ñu djub bam fa joge dootu ko defati dox moy Abdurrahman Abdurrahim mom la misale won Cheikh Shoaib Mbacke koku mandu tek yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom manut ak yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexna manut ak yalla gi rek la indi tak Abdurrahman Abdurrahim moy Cheikh Shoaib ma misale won ko manon Abdul Jamal mom la misale won Cheikh Abdou Khadir Mbacke moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar ne nit kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf
1: mom yi la bolé abdul jamal mom jamalullah gi la jakar lol tarub sun borom bi nga xamné mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko walaf di waxe niko man day mbacke sama dom jigen ci kër ga da am dom te amul borom kër lol xana moy da ndialo waye comme mom abdul jamal la du deglu ñaaw duko ndior duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndior ni kon da am dom duñu ëmbël waye gis nga mom bako ci abdul khadir mbacke degge mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de man ko gëjju ne degg ci yentu yalla musa ak maryam ndeyam am dom te amo jëkkeer am dom te amo borom kër ca maryam la ko mujj degge karama bobu ah way lol ndaw karama way radiyallahu ta'ala way way ki mo bax abdul jamal ngok abdul jamal ngok radiyallahu ta'ala abdul jalil wala ngene abdul jalal man misal won ko ni moy cheikh abdul hadd mom justice rek la xam justice ndax jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi justice rek kamatu dinu tudan mom justice rek fa ahti kull si haqq haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy abdul jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken abdul jalal ngok abdul jalal ngok wala ngani abdul jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek justice rek koku moy cheikh abdullah mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ta xam ngeen ni justice bu amul kaw suuf kenn du fi dund justice sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yow man xiyab waxtani ma doon def timbo di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso dugg ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso dugg ci donte justice dana tej ba kasso yu fess waye du tay nit ñi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tu daanu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngen yaakar ne ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax da len di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep bañu pingen ni yen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax da len di nax kasso yey fess rek waye dañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko ni saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp duggu ci rondal yi di nelaw bay yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi ayte saga lolu ko la ko xam nga ni mustahil la lolu lu jomb la kenn mënu ko fejjele kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leble won non lañ la koy fayé yalla xam nako waxuma ko ngir parlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax ba nuppi tek ko ci xam waye abdul jalal justice manote ba amé bu fekkone ke jëkka saga ba mu saga rek lañ régler affaire bi définitivement kenn dootu saga waye ke jëkka saga da saga kam saga du walli ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga walli wi sénégal yépp benn walli bu yéwo sénégal té saga wuñ la amul
0: sa walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopp ñu ni lool na dag lool mom wax deg yalla ku leen ko waxit xam ngeen ni mën ta nek mustahil la lu jomb la lool mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xamna ni saga mu ngi fi jox lool mom xamna ko kon nak ci abdullah hatta ngok waxtan wi jeexul khajul khajatul waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamna dafa jakarlo jalalullah xamna ni kawsouf buñ fi bëggé dundu manu té do ngay tax ñu dundu fi motax mu indi justice tek mom cheikh abdullah motax jamonam kenn togn kenn du togn kenn jamonam dedet lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amon ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokut ak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokulu diiné sax respecté nañ ko ba bu len né def len ñu def ba len né bayyi len ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won comme ci ni bayil nangam wala defal nangam nga dal di koy def fasasa lu ko mayon justice justice moko ko mayon al abdul mandu mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nopi nak jubanti ñu wa jamono bu ngeen ko ma sey gis wax leen mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nopi jubanti leen lolu mën ta nek ku leen ko wax nak na leen gëna arrogant sa wa jamono ba nopi ni da nga leen di jubanti ku la ko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek tilli ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xarum jambu parce que da leena gëna mandu señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamna yi dama mën ta wax té duma wax deug ngir yalla dama ko mënut même buma ko doon jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xamna ko wax té duma wax deug duma ko mënut bay bo ñu yamale fofu waxtaan wi ñu ñaanal lan té wénen yoon inshallah ta'ala yalla ñu yalla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom defal ñu النجاة في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه ومن دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار إحياء علوم الدين خريتي وا دار إحياء علوم الدين تي سين خريتوك دارا جي ني جارالكو سي مصطفى مباي سام مي ني دغ مان لين دي واخ جزاكم الله خير الجزاء ñom serigne mustapha cham rek la ci serigne modou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabi sama wëlëré wa sëriñ ko sa faal ñom ñëpp ba ci al haji sëriñ sek bi ci sénégal bi ngeen xam al haji sëriñ sek té yoré société bobu di liggéey armée ñoy yal nako yalla sam wallahi al asim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamne sama xol sedd na ci guuy jere jeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal seigne emploi rek doyna jappon na lol kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jàngalé té kako yor loxam jutul gënaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am ak am alquran nima ko waxon barki dembu ci mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko munima sama dom diw sa daara la nekkon ala jangi alquran ba wacc jang fa xam xam ba risala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé dom ak fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam ba risala té dëkk ci biir dëkk bi nak boole ci sax nak mom ci biir Touba gi la dëkk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi leen di wax jazakumullahu khairu jazaa xamna ni alquran tax ngeen diko def yalna leen yalla fay bi hurmatil quranil karim bi hurmatil quranil karim jere ngeen def di nuyu di ndokkel sunu xarit sunu wallere oustaz Mukhtar Sam ñew na fi aljuma passé fi ci daara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yal nañ ci yalla yu bok jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wëlëri ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo tire gor gogou dama wax ni bu fekente ni waliw amna te man gëm na ni waliw amna wallahi gor gogou waliw la bay sayidina djou subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek histoire sayidina oysul kharani lamay jox gor gogou mo yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñi jang majalis ma daan jàng si foofu majalis boole koog di jàngale su ma wàcce école jaar fa mu tëralal ma góor googu fa laa xamanteeg Serigne Mukhtar Sarr jàng na fa luxo ci lu bari ci góor googu moom Serigne Mukhtar Sarr sunu xaritoo sunu kollëre foofu la tàmbale ba nit ñi bokk di daje rajo duniaak yooyu yépp vraiment muy ku baax invité dama sax miraaran ci ay waxtaan booba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtan bu xani wa mouratani sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme nima ko waxe te waxna ko legi ci hadith bi yonentini sayyidina ali jubal ben way ni ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ci ñom ak ñu momi non la koy defé non koy gërem ci loolu diko ci ñaanal muy suñu xarit bi suñu wëlëré ñew na fi ci daara ji barki dembu fi la fekk sama xarit Serigne Fadal Mbacké fekk moy mu sét sima di nga xamni way gërem sama domi bajjena muy Serigne Mamour Sam ñom ñep ñu ndokké leen gërem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leri gi ak fatlikou di len wax jere ngeen jef jazakumullahu khairu jazaa seigne modou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gëremit batay serigne abdou baba seigne modou mako jox sank ni kuy deglu waxtani la ba don joxe ay kaddu rafet ci waxtani ñu defoon kon nak seigne abdou baba ñi ngi lay nuyu passage wa di sako rek ngeen ñaanal nu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonent bi tax ñu diko wax bëgg Serigne Touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adam yépp ñu and baax and jup and texé motax ñu diko wax yal nañ yalla mussel ci tahassub muy parparlo yal nañ yalla mussel ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé setané su nuga te ñun dañoy ñaan yalla baña bokk ak setané dara yalla buñ xam setané yalla buñ ko gis yalla buñ ko deg bi hormati Cheikhul Khadim radhiyallahu anhu yalla ñu yalla mussel ci mom waxuma diko don te neena gis deug nopi ca seytane su lu mo koy def
1: wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

buñ bëggee man yàlla ma bëgg leen, buñ bëggee man yàlla ma sopp leen. Du ma yam ci bëgg leen dong, waaye du ma yam ci sopp leen dong. Dama cay boole jéggal leen seeni bàkkaar, yow ma la xiyam du ma leen topp dara. Loolu buñ ko bëggee ci man yàlla, nañ la bëgg yow yantu yàlla Muhammad. Nañ la bëgg rek, nañ la bëgg mooy bu suñ borom ne topp leen Muhammad, mooy Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ku ko bëggul doo ko mën a topp. Saa boo ne bëgg nga Muhammad te toppoo ko, mbëggeel ga du dëgg. Saa boo ne bëgg naa yontu yàlla Muhammad, waaye toppoo yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mbëggeel ga suñ borom concerné wu ko, considéré wu ko. Moo tax ma di ko faral di wax léeg-léegi mbooloom association moo xam ay jigéen lañ, moo xam ay góor lañ, tudde seen bopp nabi yi na. Nabi yi na maanaam daal ñu sopp nabi. Am na koo xam ne nee na la moom nabi yi na la, daa sopp Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la, waaye ma nga ne daaj jag boppam neen soppoo Muhammad. Ma nga xeesal ba mel ni tubaab soppoo Muhammad, danga ko wax ci làmmiñ rek waaye du dëgg ci xol bi. Ma nga meesu ba ci digginaaw ga, wala mu garafaasu ba ci digginaaw ga, soppoo Muhammad alayhi salaatu wasalaam. Ku sopp Muhammad doo ko def. Nga gis ku la ni man sopp naa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, waaye góor la, waaye boo xoolee loxo ba seen ca lam ab lam mu takk ko. Soppoo yent yàlla Muhammad, boo ko soppoon doo takk lam bi. Boo ne damaa topp, damaa sopp Muhammad ba nuppi takk ñaari jaaro, ñaari jaaroy xaalis. Damaa jëlee or de, ñaari jaaroy xaalis. Moo xam ci benn loxo nga ko takk, moo xam loxo bu danga caa takk ak jaaro. Soppoo Muhammad, ndax boo ko soppoon topp ko, te toppoo Muhammad, ndax ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam benn jaaro moo dagan ci góor. Kon soppoo Muhammad, boo ko soppoon topp ko. Boo ko soppoon topp ko. Seydi Alhaji Malik loolu la waxoon. Sahir Bayit wax na ko, innal muhibba liman yuhibbu mutiih. Nee na ki nga bëgg, ki nga bëgg, mbëggeel gi bu dee dëgg danga koy topp ba fu mu teg tànkam nga teg fa sa tànk, fu mu xool nga xool fa, fu mu jëm nga jëm fa. Innal muhibba liman yuhibbu mutiih. Innal muhibba liman yuhibbu mutiih. Moo tax bu fekkee ni toppoo yontu yàlla Muhammad rek, xamal ni soppoo ko. Boo ko toppee rek xamal ni sopp nga ko, ndax wa man yutti ar rasul faqad ata allah. Boo ko soppee rek topp ko. Te mooy da ngay fas yéene dund sunnaam, luñ ni sunna la ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek booy def nga def loola. Sunna si yontu yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam. Cheikh Ahmed Bamba mi soppoon yontu yàlla Muhammad, ni mu daan doxe la daan doxe, ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan doxe noonu la Seigne Touba daan doxe, ni Muhammad daan solo noonu la Seigne Touba daan solo, ndax daa sopp yontu yàlla Muhammad ba nuppi topp ko. Ba nuppi topp ko. Abdullahi ibnu Omar dafa bëggoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba di ko roy ci lu ne, ba tax na mas naa war gëlee mam romb genn garab. Fekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gëlee mam dafa ñëwoon ba jege genn garab mu yës. Bi mu yësee sallallahu alayhi wa sallam war gëlem gi mu nuppi dàq gëlem gi mu jóg, bi gëlem gi ne bërëb daal di daw romb garab gi ronu ko. Sallallahu alayhi wa sallam rocc ci xob yi daal di muuñ. Abdullahi ibnu Abbas, Abdullahi ibnu Omar moomit dàq gëlee mam ba mu ñëw ba ca wetu garab ga sallallahu alayhi wa sallam gëlee mam yësoon, mu yësal foofa daal di dàq gëlem gi, gëlem gi ni bërëb daal di daw ronu garab gi, mu rocc xob yi ni ko yonente bi roccee woon daal di muuñ. Ñu ni ko waaye Abdullahi li ngay def lan la, mu ni nii la ko Muhammad defee woon alayhi salaatu wasalaam. Kon innal muhibba liman yuhibbu mutiih. Waaye nga ni yow am na bii yi na nga nee ngaay dangaa sopp Muhammad, ku nuppi ne dajje ak boppam neen soppoo Muhammad de jotewu leen dara. Nee ngaay dangaa sopp Muhammad, waaye xeesal ba mel ni tubaab soppoo Muhammad. Waxuma nag ku xees rek soppoo Muhammad, akay ki nga xam ne xees mooy natiiram, naar bi tubaab bi te sopp yent kooku moom natiiram la. Waaye yow nit ku ñuul ki nga xam ne nee nga ni la yàlla bindi neexu la, te Muhammad bi mu fi daataan jóge nee la bu fekkee ni sopp nga ma bul soppi sa weeram. Muhammad la ko wax, alquran la ko jëkk a wax, alquran la jëkk a wax ni la boo soppee Muhammad bul soppi sa yaram. Ñu ni la wax muy ndax seytaane waxoon na ni ñi sopp Muhammad ñëpp te

suñu dana leen digal ñu xéssal seenu yaram ndax sop nga sopon muhammad den ci ñom fala yuqayr naqal qala fala yuqayr naqal qala waxon dana fexé ba sopi lo leen seenu yaram ñom jigen ñu sopon muhammad ñom goor ñu sopon muhammad te ñu lo melni kërëñ dana fexé bañ sopi seenu yaram iblis ko waxon yalla fala yuqayr naqal qala innal muhibba liman yuhib muti ku sop muhammad dang koy top sop muhammad dang koy top yow gor gi takalam ko salika sopo muhammad dawul takalam muhammad dawul tak barasel ma barasel lañ koy waxuma gis nga ajma ka sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo non taxuma djou motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam asna tok ak sahaba yi ba yag muni len la yu'minu ahadukum atta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alaihi wasallam moy wax de muni yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xani ngeumam yalla dana ko nangul lul ni daf ma bëgg man yonnati yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may bëgg bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji doonga muni dedet daf may bëgg bama gënal koy doomam ñin ay doom doonga muni dedet daf may bëgg man yonnati yalla muhammad bama gënal ko ñaari wa juroom muni way wessu na lolu man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangu seen ngëm da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind wannasi ajmaina da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind ci ngeen di doga baax sallallahu alaihi wasallam neena ku bëgg baax dang may bëgg bama gënal la lepp lu yalla bind alayhi salatu wassalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baaxago sa ngëm yalla nangugo ko te nit bu yalla nangul ngëmam rek baaxagul ngay deg walax nday di lebu nan sama bopuma la gënal dug bañ na la muhammad bañ na lolu sama bopuma la gënal dug bañ na la muhammad bañ na lolu sallallahu alaihi wasallam mom bañ na lolu jëlé nañ ci Abdullah ibn Izam radiyallahu anhu muni ben bis dañu and ak yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma an nabi alihi salatu wasalam wa huwa akhisu bi yadi umar ibn khattab muni dañu massa and ak yonte bi sallallahu alaihi wasallam mu japp ci loxol umar ibn khattab xam ngeen umar de umar xam ngeen ko de moy nit ku sincere ko nga xani du wax lu gëmul mukk sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn ci yeen ko yalla di nangum gëmum lulul ni daf ma bëgg bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp Omar ni ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say doom bëgg na la ba ya ma gënal sama ñaari wajju bëgg na la ba ya ma gënal nit ñepp waye sa bop nak mom gënal lo mako nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna bëgg ci yow sa bop ma la gënal dug bañ na la loolu Omar waxon yenen sallallahu alaihi wasallam sa bop ma la gënal dug bañ na la sallallahu alaihi wasallam ni ko Omar muna mëne ko kon yalla nangogul sa ngëm wala yalla nangu sa ngëm rek ma gënal la sa bop alayhi salatu wasalam comme Omar ko sincère la du wax lum gëmul muné ko ginnaw nak fofu la aju kon légui ya ma gënal sa bop nak wax deug yalla ya ma gënal sa bop motax muné ko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu Omar fa innahu al'ana ay bimaana yow Omar sa ngëm matagut Omar niko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi légui dal ya ma gënal sa bop kon sallallahu alaihi wasallam nek waw kay al an ngeumangi doga mat Omar ibn Khattab la yonent sallallahu alaihi wasallam waxon lolou sa ngeumangi doga mat motax bala sa ngeum mat rek sallallahu alaihi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama wa tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé yi dañ wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg
serignam mbeugel go xamni lepp lu yalla sak serignam moko koy gënal te bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonentibi sallallahu alayhi wasallam mbeugel go xamni lepp lu yalla sak yonentibi sallallahu alayhi wasallam moko koy gënal te bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbeugel go xamni day melni yalla bindul dara lu jëmam gi rek kon ay jaar way la ay jaar way la kon bëgg yonentibi alayhi salatu wasalam fardul ayni la fardul ayni la cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala bindina ko ci khasidam bi neena wasalli da'ban ala man ubuhu furida wasalli da'ban ala man ubuhu furida seigne touba neena ma ngi lay digal nga julli ci selmal ci kan mune ki nga xamni bëgg ko farata la wasalli da'ban ala man ubuhu furida julil tusalmal ci jam bi nga xamni bëgg ko farata la yalla ko santane bëgg ko farata la khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la yaghfir lakum sunubukum wa la ghafurur rahim alayhi salatu wassalam bëgg yent yalla muhammad miñ nek ci wéram rabiul awal miñ doon gamul barki dembu miñ doon fété ak juddom barki dembu miñ doon waxtana ay jikko barki dembu bëgg ko farata la bëgg ko farata la de yanan tabi sallallahu alaihi wasallam neena man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman ni ko lolan la muni man kana allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwa huma sallallahu alaihi wasallam daf ni ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow mus nga tiafka ngeum yalla bu don man te fess matti ngako lol la yenen sallallahu alaihi wasallam neena ay jikko ngi ni yo xamne kum ne ci yow fekkone ngeum yalla mante fess la muna muni matti ngako bam jeex ni ko waw jikko yo yen la muni xana beug yalla kub yonentam bam geunal la ludul ñom beug yalla kub yonentam bam geunal la ludul ñom neena fo gis ko ko def rek xamal ni musna mandar ngeum neexitu ngeum yalla musna ko koka musna neexitu ngeum yalla alayhi salatu wasalam fo gis ko xamni da bëgg yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngëm yalla mustafa ali sallatu wasallam moko wax motax cheikh ahmed bambani muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil munisala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala mun mom seigne touba radiyallahu anhu muhammadun zinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna banex adina bu fekke amna banex mané xam nga banex adina moy lan moy bëgg muhammad seigne touba lool la wax néna bu fekké ni adina amna banex adina moy bëgg yent yalla muhammadun sinatu dunya wala satuha néna bu fekké ni adina amna tar ba moy yent yalla muhammad mune nak mom seigne touba ak bëggam ci adina ak taram ci adina moy sopp yent yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay mus musaf ko ndox mu neex mom seigne touba tarum adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari jeej yi borom ñaari geejju wurusi bu la nexé nga firé ko moy borom geejju sharia moy borom geejju haqiqa yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alasil bahrayni moy borom geejju sharia waye moy borom geejju haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yépp la boole won sharia ak haqiqa الايمان والاحسان عليه الصلاه والسلام كن محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض العين حب محمد عليه الصلاه والسلام فرض العين
fardul ayn mo tax cheikh ahmed bamba niko dahani ila mathi nabi hubusatihi dahani ila mathi nabi hubusatihi seigne touba neena lima pousser tax ma sot khalima jamba da di tag yont yalla muhammad munea muni beug aljana taxut beug materialisme taxut beug taru adina taxut beug juma ji rafa taxut beug talibi taxut ñu ni ko kon lan mo la taxasot khalima jamba da ngir tag yont yalla muhammad muni xana hubbu satihi beug jëm ji rek jëm ji ci bopum la beug dem yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopum rek la beug nga xani même bu won yonent rek da ko beug rek ngir yalla mom da beug jëm ji rek même bu donant yonent gis nga ulama tasawuf bu ni misal ci mbeugel xam nga ci tuwa bi dafa am lu ñu tuddé amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt dara ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye li tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial biñu misal ci al mahabbatu sati bëgg jëmiyent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko lu jëm ji nga bëgg biñ koy misal ci digënté Abou Bakar ak Sayyidina Omar radiyallahu anhuma Omar bima tudon legi bi limaw tassu dañ wax ni Abou Bakar yuhib Muhammad Nabiyullah alayhi salatu wassalam wa Omar yuhib Nabiyullah Muhammad alayhi salatu wassalam kon Abou Bakar mbeugelam amul illa comme lu melni li Seigne Touba xani motax mu bëgg Muhammad loolu la ko bëgge moy jëmmé Muhammad la bëgg mom Abou Bakar même bu nekkul yonent bëgg nako rek daani ila mathi nabi ubusatihi neena bo gisé man Seigne Touba lima pousser ci ma sot khalima jamba da sos da neena du garal bëgg yonent yalla Muhammad jëmmé ji la bëgg min Abou Bakar yuhibbu Muhammad nabiyullah Abou Bakar da bëgg Muhammad mi yonent yalla bi nga xani mom bu doon won yonent yi bëgg nako waye Omar yuhibbu nabiyullah Muhammad Omar mom da bëgg yonent yalla bi Muhammad nga xani kon bu fekkon tani Muhammad doonul won yonent amana du ko bëgg kon bëggelu Omar amna lu ko lal liko lal moy lan moy amna illa illa ji moy sallallahu alayhi wasallam ab yonent la bu doon yonent xeyna kon Omar man nako bañu bëgg Abou Bakar nak même bu yonent bu xamane Muhammad nekkul yonent yi bëgg nako rek jëm ji la bëgg alayhi salatu wassalam même bu nekkul yonent jëm ji la bëgg rek Seigne Touba ni non la mel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabi hubusatihi lima pousser pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubusatihi jëm ji la bëgg rek man jëmmi Muhammad la bëgg ñu ni ko Muhammad alayhi salatu wassalam mo nga bëgg moy kan ni Muhammadun khayru man yamsi ala qadami Muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma len beugé décrire kan moy Muhammad sallallahu alayhi wasallam mima beug bam gënal ma lepp muna muné khayru man yamsi ala qadam ko seen bam ba jëm kaw tanki fété souf muna mun Muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko seen bam ba jëm kaw tanki faré souf neena Muhammad ko gën sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala anhu Muhammadun khayru man yamsi ala qadam lolu mom kon ñepp ngi ci biir wul gene ken malaaka yek julit ñek yep mune yow mu ci lolu sax waye dama ni ko seen muy rek ab jëm ci suuf ki nga xane da doylo yalla wolu yalla diko jaamu guddeek becc foko seen muy rek jeba di sujootal yalla koka kum mana doon muhammad ku gën muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy sujoot rek gënt yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané Cheikh Ahmed Bamba nit masna ñew ci mom ni ko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk de noni mom fuñ nekkuma fa bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent nekkul Ahmedu nekk fa fu yalla ak yonent nekkul Ahmedu nekk fa de dooma fa fekk Muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen bop ba jëm kaw tanke fa resuf Muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy rek ab jëm ci suuf ngir wolu yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam
muy lolo tax nak man Seigne Touba bëgg jëmëm ji rek mbeugël gogum ko bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg Muhammad ko lek muni mbeugël gi ma bëgg yont Yalla Muhammad yobbu na ma ci amatuma sentiment wu bëgg soxna amatuma sentiment wu bëgg soxna place bima wara na bëgg soxna mbeugël yont Yalla Muhammad lek nako muni mbeugël gi ma bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam taxna amatuma sentiment wu bëgg talibé fima wara na bëgg ab talibé mbeugël yont Yalla Muhammad lek nako ñu ne ko ndax ci wax ko rek nga yam mu ne xaarama bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala anhu mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada sama bëggel ci yent yalla muhammad farna ci man bëgg dom bëggatuma dom farna ci man bëgg soxna farna ci man bëgg njabot bëgg talibé ñom ñepp jotena leen yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qadiman bam jeex def na ko mu nekk fi daaw motax mu tekke ni dami wa ahli wa awladi fi daaw lahu abdan qadiman muskan li sanada mu ni dépassé na lool ndax buma ko waxé man nañu yaakar sax ni njabot dama itelul wala soxna wala say talibé muna muni man ci sam jimi bop sama deret ji man Seigne Touba radiyallahu anhu legi jotena ko yent yalla muhammad fi dawo na ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'u lahu abdan khadiman muskan li sanada mahabbati al mukhtar sayyidina hum al maqani wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awladi fi da'u lahu abdan khadiman muskan li sanada radiyallahu ta'ala fofu la ciofel mana yam kon beug yent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam fardu ayni la fardu ayni la way wolof nyaay day faral di wax ni bi tiwja fayna mbal ja xam ngeen ni amna xissa bu ñuy netti barki dem rek ci gamu gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj manima dafa gis ci majma us-sukhra ben lettre bo xamni ci ahmadou bamba moko bindoon mam cheikh ibrahim fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi ni julli sa talibé nima laaj ndax seigne touba bind lettre bi wala diet tol mo do non laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind lettre bi wala diet ciowli bari na ci waye li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahim fall seigne touba musuko digal lu defu ben bu fekke seigne touba bind lettre bi xana kon lettre bi agul ci cheikh ibrahim bu yegge ci cheikh ibrahim kon xana cheikh ibrahim geumul ni seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibrahim seigne touba musuko digal lu defu jang nañ ci tarikh ni bako seigne touba ne wéru feñ ne busuba na ngeen wor da xey wor lo wa kërëm ñep liré sax da leena wor lo lolu xam nga marikhuna yang koy netti liri sax daf leena worlo benen bi ci dess cheikh ibra radiyallahu anhu seigne touba masna ko wo ñuko bu subhana nga wor nañu mu xey baña wor seigne touba wo wo ko dal di koy tacc ci ben barab melni ku ko fa pinir ñuko bu fi jog te digalu ba ñu ni barab ba bari ko fa piniré wala mom ko fa tajé dañu bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan néñu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay duggu fa nak mang ci ndigal Seigne Touba rek néna ag na ci xif fo xamni ñing ko dégg mom ci bopam mu naan ndox ndox ndox Seigne Touba ni jox leen ko mu naan mu ne ko man nga déllu bu subhana nga wor mu defaat ko Seigne Touba defaat non néñu ba muy ñetti fan ami ñetti yoon Seigne Touba ni gis ngeen ko ni mam cheikh rahima fall majsoub la
mu ne ah ku ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xisa yu ñu netti bok na ci xisa yu ñu netti kon bu fekkonte ni ndigal li ci Seigne Touba la joge ñew ci Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim mom bu ko Seigne Touba non bu lekati sa diru dund dutu lek mom day faatu rek waye dutu lek musta jot ndigal te jeffewul ndigal li mam Cheikh Ibrahim faal mom nak ni Seigne Touba bëgge yonent bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la Seigne Touba mas di misal ci mam Cheikh Ibrahim faal daf ni Cheikh Ibrahim faal de kérok bi ma fekke mbacke kadior di jaayante ak man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla bëgg yegg maniko yalla mom nga bëgg yegg buma ko gisoon dooma fekk muni dama top tanki mom duggu sa kër buma ko gisoon mu genn ma top ko ay tanki bi gennul kër gi neñu mam Cheikh Ibrahim Fall ni Seigne Touba man ki may sét ngir bëgg dem ci yalla buma ko fi fekkul won te fekk fi ba melam donc lima bëgg ci yalla dina ko am neñu Seigne Touba niko lolu Cheikh Mohamed Bassir netti nako ci minul ba'al qadim muniko Seigne Touba niko yow de kon mak yow ño bokk xal ño bokk pas pas ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonnati bobu mo fekul won ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ni legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yëpp xessa bi muy bëgg netti moy ben bis Seigne Touba daf ni man day Cheikh Ibrahim jaaxal na ma muna muni man day bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topin wo xamni buma ko ni won yalla mi taxon nga dima top bis ni ke tay banako du tax Cheikh Ibrahim bama Cheikh Ibrahim bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew maniko yalla mi taxon nga dima top bis ni ke tay banako neena du tax Cheikh Ibrahim bama mun waye mayit faynako kat ndax Cheikh Ibrahim bu wowon talib yi aju ci mom ñepp ñu dajé ci benn barab muni len Seigne Touba mi taxone ngeen may top banako neenu tax talibé mi bako Seigne Touba mi taxone ngeen ni ma top banako neenu du tax mukk ay talibé mi bako waxin la bu wax la ni la bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayn la bëgg nit yalla yi sunna waji wala bëgg walu yalla yi dafa war ndax bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bëgg motax seigne touba misale ko noni bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jele nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muni dafa am benn bis ñu ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaq bihim khala al mar'u ma aman ahabba alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam ci bi hadith bo xamni abi musa moko netti muni sallallahu alayhi wasallam day ñew ci mom niko ay diw nim bëgge ñom diw wala ay diw nim bëgge diw yonent bi ni len al marhum mahamal ahaba kenn ku nek nga bëgg yowmal xam fu mu dugg fofu ngay dugg fu mu dugg rek fofu ngay dugg bu fekke ni da nga bëgg ahlul qur'an yowmal xiyam fu wa ahlul qur'an nek fofu ngay ne bu fekke da nga bëgg ahlul misik yo lol le mbadan tan tatchu len mourir bu yowmal xiyam fu ñu dugg fofu ngay dugg bu fekke da nga bëgg ahlul politique yowmal xiyam fu wa ahlul politique dugg fofu ngay dugg ahlu politique fuñ duggalé fofu ngay dugg lu len yalla def lako lu len yalla def lako lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti li radiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mak yoy and dem aljana kuma bëgg rek mak yoy dem and dem aljana sallallahu alaihi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yonent bi sallallahu alaihi wasallam te muy deug muna mun mak yow ñoy and daagu ndank dugg aljana legi nak waxna len bëgg muhammad te muy deug moy lan
moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum téré nga bako lum daan def nga diko defé nam ko daan defé te yalla tax lolu moy bëgg muhammad motax mu ni man ahabani kana ma'i fil janna kuma bëgg rek ma ngi ay andu duga janna ali sallatu wasalam mu delu wat ci al marhu muhammad ahaba al mar'u muhammad ahaba ñaari hadisi ci rob ben bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok ben bis ba yag am ben sahabi bo xam day def 0 seconde bu nek mu ñew yeur keureum xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waw li hadha li nak mom mu ne ko xana dama xam ni yow mal khiyam bu ñu deme aljana yit xamna ni aljana da ngay nek duma fa ne ndax ya ma upp daraja upp ma maqam tayit dama la bëgg mbeugël go xamni mënuma tok ben seconde te gisuma ma xamni yowmal khiyam bo moytu buñ fa bokké demit duma la gis ndax daraja jaga am bay nek ci jenen aljana ja man duma ci nek men yenante ko ahakay al marhum ahman ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku ne kam bëgg fum dekk fofa lay dekk benen hadith bi ñi ben way ben arabiy moy ben sam mo joge ci Allah ba ñew ni ko yow ki Allah yoni kañ la bis penci ba kañ la bis penci ba mu ne ko waw ana loko préparel bay laaj tañ la bis penci mu ne ko xala bëgg yalla ak yonentam mu ne ko al marhum aman ahaba bëgg yalla ak yonentam rek mu ne ko al marhum aman ahaba kon sallallahu alayhi wasallam neena kuma bëgg mak yow ñoy waxu andu duga jena kuma bëgg rek mak yow ñoy waxu duga jena légi nak mu dess kon bo waxé lol da nga nan waw ki nga xamné mom néna Seigne Touba la bëgg wala Alhaji Malik wala Cheikh Raji Al-Kawlakhi waw bëgg ñooñu moy bëgg yonent bi bëgg yonent bi moy bëgg Yalla ku bëggul yonent bi do bëgg Yalla ku bëggul Seigne Touba ku bëggul yonent bi do bëgg Seigne Touba ko dégg ñun la bañ na Seigne Touba rek wala bañ na Alhaji Malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabaaraku ta'ala ñooñu ku bëgg Yalla bëgg yonent do leen bañ yalla nuko digal yalla monu digal ni bu ngeen di and len ak ñi and ak muhammad ya ayu lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin ya ayu lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla te munu len am connexion direct ci yent yalla muhammad muna amone dem len ci ñi nga xamne partager nañ connexion yent yalla muhammad ñu partager len seigne touba dafa connecté wu direct alhaji malik connecté wu direct ñu partager ñu ñun même réseau bi la bo bëggé Seigne Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Seigne Touba ndax Seigne Touba lu mu wax ni bimu waxé ni bimu né ya khayra rabbi ghayri murabbi khadra ma khalbi bil iqtida néna ma ngi défaro ci roy yent yalla Muhammad man Seigne Touba ci la défaro roy Muhammad rek ci la défaro kon ñeet bo bëggé défaro royal Seigne Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Seigne Touba rek défaro boy roy Alhaji Malik defaru waye dama bëgg Muhammad bani Souy bëgg lambaje bani Souy mën ta nek bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg lamb bani Souy mën ta ne bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg politique bani Souy bëgg Alhaji Malik bani Souy bëgg muni mën ta ne yalla ko wax ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfi yalla neena defaluma benn xol bo xamne day bëgg muhammad bani suuy ñu naaw mu ni bëgg ndaw rabbin bani suuy yalla neena defaluma ko kenn ku leen ko wax da leen di nax yalla neena defaluma ko kenn ndox ak safara ci leen ndab acca jéemal ba xam kañ lay soti ndox ak safara ci leen ndab mën ta nek ñu kay lenn nga ci suuy rek lenn nga ci suuy rek mom suuyal ci muhammad ma nga suuy ci lambaje mu jeex waye musa sabina bayna salih la ilaha illa wa la ilaha illa mën ta nek yalla ni bu ngeen gëme yalla ragal leen ko ci and ak ñu deggu ñu top leen bëgg leen ngir yalla and ak ñu bëgg ñu top leen bëgg leen ngir yalla as-siddiquna yi ya sidiqoni
ñom Ababakar ñom Ousmane ñom Seyna Ali yonenti mom dama leena di jëlele yonenti mom da bok ci ay sartam moy as-siddiq al-amin Sidi xone biñ ko waxe ñom Ababakar ñom Omar ñom Ousmane ñom Ali ñom Seyna Touba ñom Seyd Alhadji Malick ñom lu ko waral moy yalla da leena rafatalé ñu am connexion direct suñu borom niko señ touba ci masalikul jinan señ touba dañi fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali señ touba neena radiyallahu dafa dagante yel te jaadu muna muni yonent bu am connexion partager nako wali bepp yonent bu am connexion bu ne muna muni connexion bobu partager nako wali wi kama yefi mu'jisatu nabi yajuz fi karamatil wali la wax ñu ne ko lutax munela annahu warisuhu fal anbiya li'annahu warisuhu fal anbiya hujjaj rabbina ala ala al khalqi iya muñ li tax ma wax lako nila wali bo gis ab yenent moko partager connexion li'annahu warisuhu ñom ñoo leen donu li annahu warisuhu ñoo leen donu ñoo leen wootu ci kaw suuf ñin waaw ñoo ñu wootu ci kaw suuf donu leen ñum don mune fal anbiya hujjaj rabbina mune ñoo ñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct hujjaj rabbina ala al khalqi iya mune wal awliya nak hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi mune wali nak ñom buñ leen partager seen connexion ñom ci seen bop nak légui ñoy orienter nit ñi wan leen fi réseau bi joggé ñoy orienter nit ñi wan leen fi réseau bi joggé bañ mëna am kenn ku nekk ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant etc ñom ñoy orienter nit ñi wali wi wal awliya adilatu tasqihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna réseau digam ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adilatu tasqihi li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nekk farat non la bëgg waliw nekk farat waliw yalla yi nga bëgg leen waxtu wa leen nono yalla neena nono nala wal yas billah neena yow mu ci nono la waye dama la déclarer guerre waliw yalla yi sun borom neena so leen nono rek déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantu bil ak demal ca hadithul qudsi dang ko gis man adali waliyan faqad asantuhu bil arab ku nono sama wali rek man yalla déclarer na la guerre ha bu boba nak da nga xam ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban asamana lay tim motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yak sa tubey nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku weddi laaj ko namrus bu ko yalla am waye aw yo bu ko yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek yanni xuma sexy yu upp la xuma bëgg adina yu upp xuma bëgg bëss ku tal ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow do to tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek do to tal dara kon ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn Touyaba ju reey dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn
ni ngir ngeen top seeni kilifa dañu bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañu bëgg ngeen alko rek quelques personnes yi nga xamni dañu jup di tuumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc ngal leen ñak leena gëm ay ca nitu yalla yi dañu donu yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bunu jange alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ci suratul tauba sun borom dafa takal yont yalla muhammad juromi martaba juromi martaba yoyu le mom la walli bu mat walli nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yont yalla muhammad diko servir dom adamay borom lu wax la khad ja'akum rasulun ben ndomba tank ngok la khad ja'akum rasulun yalla délégué na peuple bu nek mbolo mu nek association bu nek yalla délégué na ku len jité ko xani mom lañ war di déglu la khad ja'akum rasulun mbolo mu nek yalla délégué na ku ne ci seen kanam ñu war koy déglu mu ni koké nak min anfusikum day bok ci yeen min anfusikum day bok ci yeen bu dé mbolom julit la ab julit lay doon ni yeen ab julit lay doon ni yeen bu dé turuqu tasawufi ab sufi lay doon ni yeen min anfusikum ab sufi lay doon ni yeen ab mourid lay don niyen ab tidiane lay don niyen ab khadir lay don niyen min anfusikum way nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank ba ngok mo na neena koku nga xamni dama ko yabal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci seen kanam ngeen waxu jëm ci man yalla hasisun ali sen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali sen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun ali lolou neexna jangal mouride yi mbolam ñi fi nekkal seigne touba intérêt kuma mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi mësa nekkal seigne touba nak la wax cheikh amadou fadal lu taxone mu and ak senghor intérêt commun cheikh abdou ahad mbake lu taxone mu and ak abdou diouf intérêt commun nga nekk touba di lek di nan di sangu te wer du dé ba nga jot facture wa lool ku lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom mayuñu lako saraxuñ lako malaka indiñu lako ndox mi ngay naan di sangu wa bu wer de kikoy fay kan la kikoy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dëkk yak sax njabot yak sax njabot danaka man nga tok téméri at do fay lemp te ken dou la force ci kay fay lemp hasisun ali bu nupi nak fo toll rek yor sa telephone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melon intérêt comme moko gënalon intérêt personnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci yam nak harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu texé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn cheikh muntaha doy na ci exemple lu mbiri metti du tax mu genn waye bu don keneena batay genn na bu yagg harisun alaykum da leena beug ba du len genn
harisun alaykum amna ci yeen tiofel ba du len genn nu ngeen meuna melit mu defar len rek jëm leena wuuf rek jëma waxtaan ak yeen rek harisun alaykum ak nu ngeen meuna mel waye nak ci ñan mu xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop wala fnjay neena degeur bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci degeer bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi degeerul bop salaam deedet waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñentel moy lan moy ra'ufun ra'ufun serigne bu mat serigne bu wootu yonent ci kaw suuf taxaw ci kanam aw xetam ra'ufun dalen di ñewant dalen di ñewant ni nga xamé non la nday di ñewante dom dalen di ñewant ni dom ni nday di ñewante dom rahimun waye rahimun dalen di yeeram rahimun dalen di yeeram legi da ngay deg ñu nan serigne ci yeeramuñ peuple bi serigne ci yeeramuñ peuple bi parce que lan parce que serigne ci amna ben position buñu am amna ben position buñu am ñom ñu yaakar ni comme andu ñok position bi serigne ci am kon serigne ci dañu yeeramul peuple bi fekk boba wolof njaay neena goné dana yegg ba ca njobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakarlo ak mbiri ni mi xewé goné da yegg ba ca njobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li na ra xew motax serigne ci duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamne njariñal peuple bi ci la ne yantibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet dalen daan top ci li njariñ li seen njariñ nek ñom musulena top ci seenu bëgg dedet dalen di top ci li seen njariñ nek wala fnjay neena ci buray rayna borom waye sour la beggon lolou magako meuna xam mag mo meuna xam ni ci buray man na ray borom ba tax muy tibu ndank mom lolou magako xam ci buray rayna borom waye borom beggul wona de sour la beggon mag mi xam ni ci buray man na ray borom motax bu bokke gone gi bu tibe lepp mu ne ko wañil del tibu lu yam lo xat ci sa gemmiñ bi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dédét tay bañ mu loru day bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dédét da bañ mu loru mag mi bu ron benn ci dong mu bayé ko goné gi waye bañ mu loru nak da na tax mu ne ko lekkel tib bi niñ ko wara lekke sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabb hasi dahwati tamma wa salati alghaima ati sayyidina muhammadan alwasilata walfadila wa darajatan rafiha wa qasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqtaha sabbatan subhanaka faqina azaban nar ngeen bal ma dañ don nodd kon mag mi muy serigne bi mar serigne te wotu yalla sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fa in tawlaw fa khul asbi allah bo wax ak peuple bi ñu deugar bop muna mu legi wakirul ci sa borom nak te balen fa in tawlaw fa khul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru kudul yalla ñuma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yep serigne senegal yep man nañu massé ngeen bal ma bat bi rire li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yep man nañu massé ci ak ndof ci ñaka xam
ko xamne yow bamuy jitu juduwo bamuy jang jango fim dem demo fa ngan ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga da ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñep mën nañu massa ci ak rir ci tankute ci ñaka xam naka la seen rew di doxé nan la rew mi li ne ci bi rew mi lan la serigne sepp mën nañu massa ci umpel lolu té ñu bari ci ñom da intellectuel way du len nax seen bop nak bu len nax seen bop lolu wurtu tax ngeen doye del serigne si ba serigne bu wax ngeen saga ko serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi naka sudul nona la qadarallahu wala sabab la qadarallahu wala sabab sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuplem muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam sallallahu alaihi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim don ci bir ay talibem ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam mi ngi melni yonent ci biru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la don leer yonent bi sallallahu alaihi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man na am ni muy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam ñew na madina munawara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mané meññ meññ lu bari mom bimu ñëwé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexita lu ci akay lolu mënta nek xam nako ba tax muni li ngeen def lan la ñina tandarma yi bala meññ faawu ñu goral ko de muna bayi len ko dogalum yalla jitu na lool ñu daldi bayyi ci diwen sa dara ci tandarma meññu ñu wa lu xew baren tandarma yi meññu ñu ni ka dañ daan goral te yaano ko tere de muna kon delu len ci yeenama gëna xam lool delu len ci goral tandarma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la deme ñu leralal ko ko xamni ndeke mbir mi deme wul ni mu dal di ginnat ci lam jikko na japp delu wat ci lenen lolou lu meuna nek la lolou lu meuna nek la lolou lu meuna nek la waye du seenu ñaka xam de seenu ñaka xam de ak ño xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ño raw ñep te lu mag nga jang jangal lañ leen ko soga dem mag ñi leen yar ño raw ñep te lu mag nga jang nañ ko soga dem man lay la demé poser question sérieusement lay la ma poser question mani waw man Seigne Babacar si musuma ko gis à travers la télévision la koy gis wala yu mel nonou mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina warna mëna luqati bëtam bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xaas bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeuti sa bëtt lolu yow ko la ko waxon war nga ko mëna gëm ba nga yaakar nit war nako mëna gër ba tax mu wax lu wërte wax mba mu def lu wërte def lolu ye war nga ko nangou yow en tant que julit ko xamni ba jamono metté la sincèreone ci lim nek bam nek gul khalifa la sincèreone ci lim nek yaakar nga ni nit war nako meuna gëret liko dess ci bindam ba diko wax lolu mu gëmul lolu dafa koy xalat ba légui cheikh muntaha nak mom ko xamni mom dañ da judd rek ni ciowu ci yoon ngeen bal may baat da judd rek mom ni ciowu ci yoon mom ku am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamni yow da nga judd ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mag ci tiranga lo am joxe ko
kërak bi Cheikh Salih Mbacké génné adina sest bi mu def mom Cheikh Muntaka xam ngeen ne sallallahu alayhi wasallam bi mu génné adina ñu bari da neeru nañ waye xolal Cheikh Muntaka num régler problème bi moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal ju ko lew tej juma ja bolé ko million yu bari jël kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dikna dikalel ñep li nak chay bi juma la li fi ak newu mu ubbi ko du ubbe ko kéro ko yalla may batine de nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem mom Cheikh Muntaka ha ki la adina di soppi ki yaakar nga ni adina manes nako soppi ba bu waxe nga tek ci baat yaakar nga ni ki adina man nako soppeti man dama wax ni yoonu mourid bu fekke dessé nañ dara ci ngor dara ci ngor wallahi Cheikh Muntaka duñ ko jëndilu yalla bind dara ci ngor ndax fu lay tak ci bir yoonu mourid rek Cheikh Muntaka monu sutural dem fay day ga te ken yeguko fu day massa takki ci bir yoonu mourid Cheikh Muntaka moy sapeur pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te ken yeguko ni dem bam ayé ñu bëgga tal day ci kawam xam nga ni kuko def doko netti de wallahi kuko nar doko netti kuko nar doko netti man yalla rek tax may wax lillahi tabaarak wa ta'ala yalla xamna yalla xamna jakarlo deug gu wex tal bu nopi dopi ci lolou la munu en balma lolou la munu ma tax Cheikh Ahmed Bamba neena hubbu jamil awliya wajaba Seigne Touba neena bëgg waliw yalla yépp dafa war bëgg leen dafa war déggal leen dafa war mune wa kullu man hada al khiyara ujiba képp ko xamné nonu nga nitu yalla nonu nga waliw yalla nonu nga ko xamné yalla ko tanal bopam néna ko mëna doon yalla dina la yir ba yawmal khiyam aljana doko mus mu delu wat ci hadisu hadithul qudsi man aad li waliyan faqad ahsantu bil ard seigne touba ni wa kullu man aad al qiyara bu baba nak ujiba moy dañ lay yir ba aljana doko mus fo fa jaar ujiba yermande yalla nang koy deg way doko gis ujiba kullu man aad al qiyara ujiba tanne fi yalla yi xaritu yalla yi soppe yalla yi kulen nonu kulen won gannaaw yow nga nek ci resources yu la neex wax len lu la neex wax len te ni jamma ci jekk mujj ci adina ngi sun kanam waxon na fi ni nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax muy garaw bu yelbo a general ni koy togn té ñikoy togn ñep ñi ngui koy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay ñu ya lolo ko taxa graw manam dom yi dañuy togn mu dem duma seen bay ak dom yi togn ndax bu bay yaron ay domam duñ togn nitu yalla lolo ko taxa graw dom yi togn mu dem duma seen bay dom yi koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit Seigne Touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbul ulama nudiba ma lam yasi'u amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mun way li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba jengut ma lam yasi'u amila da am borom xam xam yo xamni surtout suñu jamono bi
motax motax événement lu am jariñ la événement leg leg événement ñew xam nga fouritum geej nonu ko ngelaw li def leg leg événement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu ofé seni kala nga xeb ñep bu ofé seni kala nga xeb ñep dañoo far ba jeng lolou la seigne touba di tudé tahassub tahassub farba ni kep ci souf